0: matinding sentimiento. Itraya ka ng mga residente, mga katropa. Anara ita barangay Pulo ag barangay Utsando na sa Banwa ita New Washington, mga katropa. Now, bukod at normal da eh. Diba? Kung mauraruhin ng pang mga katropa, dapat may klaro nga explanation. Ah, roaton karang NHA. Hamat nga nag-abot sa punto nga ginapadangan na tut notice. Ay imagine ka, ro tanan hagos nga mga bagay may nag-a-star na. 'Di ba? Wa man sanda kasayod kun ano ro plastada kasi may mga time ta nga wat at tawo matudlo bagay eh. Ag pagkatapos ta bigla ka tanga may maabot ket nga notice ka ipadaga kin. Bullseye! Makibot kagat imo nga mauron yung taruhin ng pang mga katropa. Ha? Well, nakita natin, yung mga beneficiaryo is mga responsable man. Sa pagplastar, kasi matuod, may mga pangabuhian sandara sa guwa. May mga trabaho. Ha? Kasi no question ka na nga, atong nga ginatanaw, natawaan ba sandara it bastante nga chimpo nga mag-explicar sa anda ka ng sitwasyon bago pa man ideklarar nga disqualified daya ka ng mga tao. Imagine ka nag-i-star na at pilang bugan ng mga tao nga raro na. Tapos biglang may maabot yung mga notice of abandonment. Ha? Now, Raya, gusto natin ka ng masayran. Pero sitwasyon, nga hamat gindeklarar sa anda ng mga disqualified or ginapa-abandon. Ha? Kita wa man kita nag-question sa authority ng National Housing Authority. Bullseye! Bullseye! Pero aton nga ginauso is due process. Kasi importante ra sa maurang issue nga pabagay. Bullseye! Bullseye! No? Agro pangabuhian it mga ordinaryo nga mga tawo, mga katrupa. Dayaro mga bagay nga dapat tawa na ton it nagakaigo karang atensyon. Ha? Pero, on the other side, arong mga beneficiaryo, may mga obligasyon ka mo, ha? Basin nalipat yan ka mo. Wa ka mo ma nakikita it mga nag-inspeksyon. Una, may mga problema. Oh. Pero iba eh. Sa tuno, itaya ka rin mga residente, mga katrupa. Kung namat nagmaura rin ang pang. Now, si punong barangay Anicia Aguilar at barangay Pulo, New Washington, may pagpahayag man mga katrupa. Ara makaroon. Pamatian ta man ana karang pagklaro may kantanan sa ray karang housing program pero madali ang gida. Good morning anay kay Roger Delgado Makabalis sa nagamonitor na sa San Ramon Malinaw. Good morning. Delphine na Juan ro kangawa-ngawa hamat ginbutangan nanda it notice nga ron ro mga units nga may mga ga-star. Doon dapat yan maklaro gid ara eh. Ano ro naglibot nga ron mga bulag bungog nga wa kakita nga may tawo. Nga pwede man matodisturyahon yang ito sa tawo sa sugod. Kay Andre Neil Simeon, good morning. Sana ma-inspeksyon din yung housing dito sa Bayang Bataan, Aklan. Hindi pa nga na turnover, meron nang naninirahan, hindi pa maayos at matagal nang nakatiwangwang. Ghost project din siguro. Pagyaban. Kay Dayanan, dapat hitawan matlinaw ro issue nga ron. Agod may katawhayan man o mga tao, tama doon. May wakwak ka. Ba, may wakwak ko no, Auntie Jasmine. Ay, daliang, ha? Si Auntie Bibing pa. Akat na tugaling mga kwan kay ina, no? Sige. Morning, ha? Paanong halin sa NHA do notice? Haywa man haad to do taga NHA para mag-validate, ha? No. Ro maura nga mga ro notice is came from NHA. Klaro una, no? Ano ni ginatawag nato? Tanaw ko kay ina ro notice ay ro notice of abandonment nga naka-plaster mga katropa, no? So alin ron sa NHA? Daya ka nga notice of abandonment ginpadaga una sa mga panimagay. Ha? Dated August 5, 2006. Ro nakabutang is the Olympus residence. Pag hinama mong Olympus, ro Olympus sa Bingara is came from the word creek kwanday. No? Mga residente, mga beneficiaryo gusto ng bagon karon. nga naka-assign di kara sa anda karon nga black aglat numbers nakalista ito. Kita ko tukay na 60 ka mga benepisaryo mga katrupa. No? Pagdaya nga plastada is halin doon sa NHA. Now, rong pangutan na ikara, ano ro obligasyon ang papel di karait ng, munisipyo? May sabat si Mayor Simonet Francisco kara mga katrupa. Sini mabuhay, basyada man naton doon. Sige, tawang taratdagan. Si Kapitan Anicia Aguilar, it Barangay Pulo, New Washington, na may pagpahayag man, nagpagklaro mga katrupa. Pamatian natin.
1: Good morning, Gido. Good morning sa tanan, good morning sa inyo mga pagamati. Thank you gid sa XFM Radio na gintawan niyo gid kami ito oras. No, para mapaabot man namon. Raamon yung mga problema sa Barangay Pulo, NHA. Kung ano kasi, ang member ng LIAC is pumasok itong year lang eh. Anong buga niya ni una nga ito nga nagpanik kamutan niya gin naging pugahan na 2 or 3 months kung hindi ako nagkamali is 2 or 3 months
2: okay
1: no? Siyempre nagpanik yung mga tao dito sa sa NHA kasi nga pumasok sila eh so pagpasok nila hindi alam no, hindi alam namin kung haman iyasan da. So, hindi man alam it mga residente iya sa NHA kung gaalin sanda. Pero paabot na naging pangutan ako, do yun nga gaalin, ga-validate ko no. So, ga-validate. So, siyempre, na ano sanda dahil maski na meron ng ang pabahay is meron ng improvement, meron ng nakatira. Yun bang ginpinturahan pa din ang datpuga. So, nagpanik yung tao and then tinawag ako. So, pumunta ako.
2: Okay.
1: Barangay kong concern. Pagpunta ko, nagalit ako. Totoo yan. Pinagsabihan ko yung mga GO lang siguro yun ang masipyo eh. Kasama yung si head of office ng MSWDO, si Maricio Dantes. Si Richard Valencia. May nagambag, una pa nga ni si Gerson, ninyo to, si Jaya. At alam ko mga GO lang yun ng LGU dahil hindi ko sila kilala kasi dati man akong ano, sa health center.
2: Okay.
1: So, kilala ko ang mga permanent dyan na mga empleyado. So, pagdating ko, nagalit ako. Simple punta na si Maricio. Happy naman na nagsubgang kami. Pagsubgang namon, hambag ko, so, ano to? Galing ka mo? Ay, kap mana, hay, paanahan ko na title. Title.
2: Uh-huh.
1: Yung NHA, Pulo. Hambag ko, title agad. Sabi ko, so, lahat dito ng pabahay sa New Washington, hindi pa nga, wala pa yung title. Title agad, tingnan mo ang sitwasyon ng NHA ng Pulo. Walang bintana. Walang pinto. Wala. Nakatiwangwang. Title agad. Mas maganda siguro makon. Yung contractor na lang ang ano nyo. Para gawin naman yung pabahay. Kasi ang nakatira sa pabahay, mga indigent man yan. Kaya nga binigyan ng libre. Dahil mga indigent. So, hindi man nila mapagawa yan. Dahil kung ang kita, ang mostly man sa amon kasi dito, is fisherman lang. So, ay kung from hand to mouth lang, anong ipagawa nila? Ay pag-fisherman ka lang man, kung merong ano, kung manami o panahon.
2: Okay.
1: Kung manami o panahon, is panahon, una, may andang kita.
2: Oo.
1: Pero kung, ayoko nga iniisturbo ako sa akong. Siyempre, kung manami pa naon, sabi ko nga, may kita. Kung may huli. So, ay kung hindi man maganda panahon, ay wa man lang sandag ato sa gawon. So, ano anang ipaobra? Agaman ang bag ko, pumasok kayo dito, wala kayong coordination ng barangay.
3: Yes, so.
1: Wag tayong magbastusan, Tiyo.
2: Okay.
1: Professional naman tayo. Act as one. Ang pinagtataka ko lang, pumasok kayo dito sa barangay ko, pinabulabog mo yung mga tao ko, yung mga tao nga naka-star di ka lang, mga kasambahay, hapay nagdinagagan di ka lang, gawin naman nagdinagagan, kayo andang bagay ko no, ginapinturahan. Ang mga kayo kong matadlok, kasi may inyong matang papel, inyo taron. So, ang mga napunta ka na, ay dapat, ga-coordinate ka. Pumasok ka rito eh. May panganiro ayam kung pumasok si imong bagay, nagugag-hugag parbuntot eh. May batasan pa. Anong gusto mong anan? Tapakan mo ako ya sa akong barangay? Nang wala kang ano, wala kang mag, wala kang espiritu.
2: Kapurato niyo paglaro ka puwa tagali sandak agi sa barangay or abiso wala. Para magbutang it deng notice no sa right kagang pabahay.
1: Wala. Well, ni okay na eh. Kung nag-abiso man sanda sa mga tao dito sa NSA na sa ganitong araw, sa ganitong oras, darating kami mag-validate. So, ang mga taong nakatira, hindi na yan, una at ang sanda, ma-absent ang sandang trabaho, ay dahil dinabalidate sanda. So, dapat may abiso sanda. Ay, anda, urahurada eh. Urahurada kita sanda mag-ano. Ang ako niya, ano, bakit huwag gamit? Hindi na daw kailangan. So, ang NSA, mayroon yan silang task force dito eh. Natawag namang LIAC. Yan siguro ang mga local investigating action force siguro. Pero, hambang na nakakon, hindi na kunok ilangan na magdaan sa barangay. Paano hindi ka kailangan? Hindi nang bastos ka mo ng sa barangay. Bakit hindi kailangan yung dumaan? Abisuhan mo ako. Maskin tawagan na nga lang ko. Iwan mo na ako kapa-importante. Banakon. Pero, respetuhan lang ba? Ay ngayon, hindi, ang ano ko, siguro, kung sino mataka na ng order ng hindi na kailangan dumaan, kasi isa sa kong posisyon ng LIAC is ang barangay kapitan kung siin nakabutang ang NSA. So thinking mataana it NSA, kung NSA man doon naghambal ka ng hindi na kailangan dumaan, siyempre, bakit dadaan pa sa akin kung member ako ng LIAC? Siyempre gamitin kami, alam ko. So ako na bahala sa akong mga tao na maghambal nga ganitong adlaw, ganitong oras is merong validation. So at least alam, aware kami na doon ang naging obya sa ato nga barangay. So, edi, nag-ano na? Nag-ginobra, hindi ko alam kung may master list nando o whatever na. Sa master list dito sa NHA. Kasi actually ang NHA nga lang, haraful dito ara NHA region. Ag-present ako kara sa Otsando, lahat ng raffle. Lahat ng ano nga ra, pabahay, naka-raffle taron. So, wala tang bakantir kara sa pabahay. So, ang ginawa nila, ginpugahan. So, ang record nila doon sa system nila is, ang may pula, unoccupied.
2: Okay.
1: Ano? Unoccupied doon sa ano nila. So, ang ginawa naman nila sa mga tao nanda is nag-apply. Nag-apply sila doon. Ginawa naman nanda, nag-usay manaka mo, itpabahay. So, siyempre, Rwanda matana nga ginapausay itpabahay, ay di matasanda magbuo ko na itong nakatiwangwang ito, ano, kababong mga baging sa ano, agwagit at ano, wala na nagawa to. Ang ginaagaw nanda, is yung haayos na, din-improve na, ay mga konti na lang randang ko nun, andang obrahon. So, doon na yun. Tapos, adto sanda to. Adto sanda sa ano? Mansipyo. Apply sanda. So, tawan man sanda at papel. STL siguro to. Ay, number eh. Maisog na lang eh. Doon nga, ano? Ay, may occupy ko, ano? May tag-ana yan. Hindi nagkagulo. Nagkagulo. Lahat yan, maraming nag-apply doon. At maramit ang nang-agaw di kara. Anong hambang nanda? Hambang sa munisipyo. Akong nabatian. Gawin si Diana Baron. Huwag tayong magbastusan, Diana. Ngayon, Ambag na edi nang gulo nga. Siyempre gina natin tarutan ka na haman agawon may akong dun. May papel sanda kompleto. Legit yan. Pirmado yan ng NHA. Oh. Anong hambag nanda sa ibabaw? Diana, hambag mo. Kung may gulo, ayaw man nakamot agi sa kapitan, tama ba yung hambag mo? Huwag mag-agi sa kapitan. Lahat ng kaguluhan diya, gaagi sa kapitan. Maskin dumiritso nga ni kamo sa pulis, kung kailangan doon nga mag-agi kamo sa kapitan, i-indus mong gapong kamo nanda sa iyas ang barangay. Ganon taka-powerful ang barangay. Hindi na pwede rin mo nga reklamo nga magsaka ka pa ibabaw nga wakating gaagi sa barangay. Samantang bagong mong matawa, pag may gulo, mag-inaway ka mo rin na, ayaw pagpagiha sa kapitan. Padiritso sa ibabaw, para alin?
3: Pagkasayin mo kita kap nga kinangan kita nga mag-agi sa barangay ka para makabuot certificate to file action para maisaka si Babaw.
1: Oh, correct, sir. Ngayon, dinidisregard nyo ang barangay. Wata na akong ginagawa ro pabahay na akong niya sa NHA.
3: Kap kaina, no may una kita nga sambilog nga residente gin nga kay kaguin nga ni, nag-board lat ang ani. Nga may anak ka nga unit, iya ka na sa anak nga pabahay, nga ging paistaran ta si iba. Mm-hmm. Nga almost 3 months nakap. Ano ro sitwasyon makarakap?
1: Kaninong unit yun? Kay email. Okay. Ara ganito. Yung kay email naman, hindi tayo natapos doon sa ano.
3: Sige lang,
1: Kati. Kay email is, tinatawag ko sa barangay. Actually, rundo yun yung nag-star makaroon is wak man nga ni Ron Sanda mag-aong sa Tag-ana. Kakon abe, basta ka mo nag-usap na Tag-ana, agapayag matar Tag-ana, is wala tang problema. No? Ang anag ase, basta kagat imo mag-start di karon. Nga bukon man yanit imo, wa ka man yanit papel. So siyempre may reklamo, dapat tawag ako sa barangay. Kuuna ron ay pagpatawag na kon hay nagkasugot sanda. No? Siyempre, alaman ko ga start nga di karon nga wa man mo papel. Agro si Emil hay may papel tay mao nga ginabuitan, ag legit ay yung papel niya. So ang andang kasugtanan is tawuan sanda 15 days. Diyon yun eh. 15 days. So, ginawa na nga ni Emil is pinagbigyan kita nga hanggang katapusan kita it June. So, hanggang katapusan it June, hay July. Hindi pa sila umalis. So, bumalik si Emil haman uwa pa imo naghalin. So, nagpatawag ako. Siguro, sinumata ka na umorder, hindi ka mag-agi sa kapitan. Nagpatawag ako, and then, nagpadala ako, ay ba mo mag-attend, nagpadala akong sulat para mag-reason out siya kung bakit hindi siya nag-attend pagpatawag natin sa barangay. Nga may kasugtanan sanda, nga i-vacate nanda doon unit, no? It katapusan ng June. So, hindi siya. Pinatawag ko. Hindi umattend, sumulat ako. Mag-explain siya kung haman huwain mo mag-attend sa andang nga hearing nga daywa. So, doon nga, wala man siyang sagot. Siyempre, pag written ang ako na suwat, written din ang imong nga explanation kakon. So, huwain mo mag-attend. Tatawag ako tuman, hindi pa rin siya nag-attend. Ngayon, nasa loob na sila. No? Ibutang lang natin sa proseso.
3: May pagituon ikaw karakap nga kung sino gini nagpa-start kanda karana?
1: Una abi, nga ginahambag ako ni Emil, eh, si Kagawad Katrina ko no, kung nagpa-start ka na. Katrina San Miguel Bautista. Ako nga Kagawad.
3: Okay.
1: Number one kong Kagawad yun. Iya sa pulo. So, kana siguro, kana nagpaalam, ay basi may anamat ang unit, galing ay nagkamali siguro pasok. Ay, doon nga. May nag-claim tagali.
3: Ay, nag-istorya ang kamuni Kagawad ni Rakap?
1: Ay, ginadinay man na nangawat ako na imaw.
3: Oo.
1: Pati na si Emil nag-istorya sanda. Pero, una abing nga kuwan is, imaw rin nagpa-star. Kasi nag-gaong ko na imaw. Pina-star imaw rin karon.
3: Okay.
1: Oh. So, may simbe, may nag-claim ako doon nga rin yung unit. So, ngayon, lupo na sila eh. In-endorse ko na sa lupon, matagal na eh. Dapat abi, ang sa kapitan lang, mga 15 days, pinaano po pagod niyan eh. So lupon na sila ngayon, first hearing nila sa lupon.
3: Eh just in case nga, hindi gigapon rakap sa lupon, ano ro?
1: Ibutang natin sa proseso.
3: Proseso gigapon.
1: No? Tatlo, tatlong tawag yan eh. Tatlong tawag sa kapitan, tatlong tawag sa lupon, bago kami mag tawag certificate to file action. Ngayon, ang akon lang ginapaabot sa inagaw nga ron, nga wa man kamo ipapil di kara sa raya nga NSA nga ra. Pag hindi kamo umatend sa akon nga pagpatawag, tipunan ko kamo tanan. Sa ibutang ang naton sa proseso, ako mismo, nga kapitan ninyo, o nung barangay nyo, iya sa pulo, ako ang makontempt to court ninyo. Promise. Pag nagsalita ako, ginagawa ko. So don't dare me na hindi kayo dumaan ng kapitan. Go ahead. Ano mataka akon? May proseso naman akong ginasunod. Palata ka mo. Pero at the end, basi ka mo ang kawawa. Dapat naisip nyo, huwag kayo magpagamit.
3: Sa 137 nga rakap nga unit, pilar o may occupied yun?
1: Marami.
3: Halos tanan?
1: Ay, hindi man ako mambanga tanan. Kasi rundo yun nga ron is, may nag-a-star na. Oh. Ang nag-a-star di karon intot ang sa trabaho. Kasi waman siya natabiso eh.
3: Okay.
1: O dapat nag-abiso sanda nga. Dahil adlaw, maano kami. Ay, di una sanda.
3: Validate, tabi mo na.
1: Ay, what sanda? Alam nga na mag-dinuwa sa daki mo. Ano yung waman siya kasay? Kung gaabot ka o kung galing ka. Dapat may abiso sanda nga ma-validate sanda. So, para yung mga tao nga ron, hayo, iba ta ka na kung sin trabaho, mga kasambahay, may sakalibo, makasinsiing lugar. Simpi wa ta tao ro bagay. Pero nakita mo, may kuryente, may pinto, may sunod sa bagay, may bagay talaga. Na-istaran talaga. Butangan mo ta, anda nga itong lately. Yun ang lately. No. Yun yung 137 na sinasabi mo. Nabutangan nanda it does disqualification.
3: Ito ang ano nila. Or abandonment?
1: Abandonment. Pero disqualification talaga. Nabasa ko eh. Ang ano nila, disqualified oh. Number 60 below are hereby notified that we are disqualified from the housing program. Sino sanda? Okay. Ako nabi. Hindi, maging practical lang tayo eh. Actually, lahat naman ng pabahay ng New Washington is hindi properly endorsed sa LDU.
3: Mm-hmm.
1: So, ito nga pabahay naman sa New Washington, property pa ito ng NHA, no? Wala man siguro it maskin sino nga magpa-star karitara o mangagaw karitara, no? Even ako, sa mayor, ewan ko, sa kakon ha, kakon. Dahil bukong matamon eh.
3: Mm-hmm.
1: Hindi pa properly endorsed eh. So, hindi taamon dahil nga property. Property tarap NHA. So, NHA lang ang may boses. NHA lang ang pwedeng gumawa. Dahil pag NHA lang ang mag-validate talaga kung ikaw ay disqualified o hindi. Kahit na, naambay man abi nga ikaw ay nag-violate. Sa NHA na nasayda, mayroon pa rin due process. Ang ano kasi si Ido sa SIGU namon ay wabang nga karapatan ka nga magpa-star di ka ra. Paagawon mo, imot ang aguluhon da akon nga di nga barangay nga matawahay ta kami riya. Hay, hindi man siguro tama. No? So ako, malungkot na ngayon sa part ko eh, na ginaganyan ako rito sa barangay.
3: In short cap, si LGU, wa imot properly coordination sa NHA nga imo dapat mag abi rayang tawo man nang pa-star di kara. So imawot as LGU ta nagmato-mato nga mapa-star di kara.
1: Correct. Okay. Sanda nag-apply.
3: Mm-hmm.
1: Anda siguro. Wag din gumitin mga tawo. Kawawa naman. Hindi naman mga bobo siguro ang amon sa barangay pulo. No?
2: So may pangalan yo ta Sandara Cup nga ikaw di karaya, ikaw man di karaya.
1: Pangalan sa alin?
2: Para ibaylo baga kanda. Kasi may notice of kuanya ron abandonment nga pwede baylo at iba. Alin doon may pangagan yun sa darakap nga para bayluhan ka ron man.
1: Mato-mato, siguro nanda.
3: Mato-mato.
1: Nga kung may mag-apply, tanawa man na, ay haram man na sa among computer, ang dangal system is disqualified daya o abandon daya. So daya man ano, ay may tawot agali. May gaubrat agali. Kundi nag-ilinaway, ang angat ang ginubro abiya sa akong barangay pulo, angat akong ginpagulo. At tapos hindi niyo pagpaagyan kakon sa barangay, samitan niyo para makita niyo. Sindiga, Magkano kami gamot agi sa barangay? Tingnan mo, ako hangga't may gulo, ako nandito sa barangay ko. Kaya hindi pwede niyong sabihin na hindi sila pwedeng dumaan sa barangay. Na i-disregard niyo ako, subukan niyo. Kasyado na kayo eh.
3: Kap, kainap na ako nababatian do, ginap, pintura nga puha.
1: Oh, vandalism nga yan eh.
3: Kasayad kita nga, uro politika sa New Washington, puha ag green.
1: Green. Oh.
3: May kwan abira kap, may aton karang pagituon nga, pamulitika, raya karang nga.
1: Pamulitika talaga. Ay, puga, di ba? Puga, green.
3: Kasi kaya na pa na ako nababatean do, pintura nga puga. Oh. Ay, kasi gitaro politika sa Washington, puga, ag, green. Doyan siguro.
1: May politika siguro dahil puga, ag, green eh. Pero nagkataon lang siguro.
3: Ah, nagkataon niya.
1: Nagkataon lang siguro. In fairness naman sa kanila, pero yun na yun.
3: So, minsan lang siguro, Kap, no, sa... aton karang LGU ug siyempre sa aton karang mapumuyo yakra sa barangay Pulo.
1: Ah, ang akon lang sa babo patakotang nambag sige lang para marami kasi kay interview sige lang. Ang akon lang ginapaabot no sa residente at National Housing Authority dito sa Pulo is manindugan tayo kung ano yung tama, no? Ako bilang purong barangay ng mas emotional na ako ah.
2: Sige, oo.
1: Ako bilang purong barangay niyo sa Pulo, andi dito lang ako. No? Ipaglalaban ko kayo dahil kung si Indo tama, itatama ta naton ag wag niyong itama ang mali sa akin. Yun ang anak mo. Wag niyong itama ang mali. So kayo na may-ari ng housing unit dito sa barangay Pulo, lumaban tayo. Antayin natin yung NHA na bumaba. Ang NHA na talaga yung mag-decide. Pag NHA nang nagsabi, wala na akong yung magawa. Pero hanggat galaban kayo, hindi ako ang galaban, kayo. Andi dito lang ako. Mula umpisa, pangako yan, hanggang katapusan, kasama niyo ako.
4: Support.
1: Paglaban kayo, andi dito ako. Hindi ko kayo iwanan, huwag niyo akong iwan dahil bukot ako ruga panghugot tara, kamong tag-ana, daya libre niya, pabahay, bahay na to. Kasi alam ko maraming walang bahay sa Barangay Pulo. Bahay niyo na to, huwag na nating pabayaan. Huwag na nating pagustuhan kung ano rin ang gusto. May akon pangani nga ba't yan eh? Gapaliwanag paro head of office ng MSD. Ay, hindi ko lang alam kung doon na dahil sunod sa akong batian. Ha, hindi rin manay ko tag-ana disqualified. Kasi sino ka para maghambayt makaroon sa akong tao ya sa Pulo? Sinong nag-advise? Hindi ko pangalam kung sino ang nagpaliwanag di ka to sa akong tao nga riyan. Nga doon nga paglaban naman pagkatapos pag-abot dito nga pasakan na da sumaka. Anong paliwanag nyo? Na disqualified na kamo. Bukon yun kamo tag-ana. Sino kagid? Parang bagon mo ya sa akon nga tag-ana it unit nga lang. Bukon nyo sinat na NHA kagiday. So akon sa Barangay Pulo, lumaban tayo dahil may paglalaban tayo. Ang wala lang akong laban, pag NHA na talagang nag-reside, doon na tayo walang magawa. No? Dahil doon na ang may disqualifications okay. Kayo. So, hanggat wala, walang desisyon ang NHA, andi dito ako. Huwag kayo matakot. Hindi, huwag kayo matakot. Lumaban lang kayo, huwag niyo akong iiwan dahil hindi ko kayo iiwan. No? Kung ano ang tama, yun lang ang gagawin natin. Ako naman, kung alin ang tama, yun ang tama. Wala akong politika na ginadaga sa pagservisyo ko sa barangay ko. No? Alin ang tama is tama. Pag mali is mali. Huwag mong itama ang mali sa akin. Yun lang. Salamat.
0: Thank you. Okay. Una-una gadayaw kita kay Kapitan, no? Anicia Aguilar sa dipinsa nga gina-provide saray karang mga residente nga apektado. Itdaya karang mga gin-disqualified or gin-papanaugan it notice of abandon. Now, tama rohambang ni Kapitan. Only NHA rong pwede yang nga mag-decide sa problema nga ra. kasi napamatian kong mo kina nagagawa nga medyo may mga tawo nga nag-aadto na is mga job order it LGU.
4: Bullseye!
0: Para ano? Ha? So si kapitan kantigot imo magkuan eh magtan-aw kun angay agbagay nga may papel baga rumanga taga munisipyo saraya kang housing project although sa papel nga nakita naton is abandonment notice of abandonment is halin sa NHA pero dapat ro NHA mag-adto una mag-explicar it insakto kasi hindi kita mag-abot sa maurang isyo kung NHA ro nag-adto una. Ha? Ayan ba't ni Kapitan, kung init sa Ida, okay ta. Makwanta kami, masunod kung ano rin gusto init sa Ida. Pero daya abi, medyo iba eh. Oo. Oh. Iba taro ro hinampang. Now, pangumangutahan na kita, ano ro papel kara it LGU? Nga hamat ro LGU, ito ro nagpatikasog. Diba? Sa maurang problema, wa naton ginakonsidera ro papel itaton ka nga local government unit. May obligasyon ka mo. May papel gihapon ka mo. Sa problema nga sa pabahay. Pero dapat klaro kon hasta siin ro inyo karon nga papel sa problema nga ita pabahay it mga residente. Ha? Sa makaron ro isyo itaya ka nga mga residente una iyata sa NHA da. Ro NHA or National Housing Authority imauro nagapanguna nga ahinsya nga dapat mag-explicar sa status it housing project or housing award ag sa notice of disqualification nga ginatawag. Di ba ga? Dahil ro NHA ro nagpa-implement. Pwede man imauro mapadelay ka ra. Saraya ka ng housing program ag mga palisiya nga ana igapagawa mga ha? Ag dapat may mga opisyal it NHA nga dapat igapamilit rong pakikipagbuligan sa LGU sa pagpaumwa dit aton ka ng housing communities mga ha? Pero hindi man pwede rin ang bago niya at LGU ito nga problema it NHA wa kamit pakialam. Ay araw niya din, nagpakialam ka mo eh. Diba? Ro LGU. Kasi ro mga tao nga nakikita nga nag-adto ito from LGU. Bukon itahalin sa NSA. So ano ro dapat nga obrahon it LGU? It local government unit. Una, tumuro niyo anay kung ano ro problema nga nagkakanabo na sa site. Kung rong mga binipisaryo nga ra. Uwa baga nag-i-star sa anda ka nga unit. Ay aron, hagustanan nga itong mga tao to, ay, nag-i-star to sa bagay ay. Ha? Dapat, pangutanon ita LGU, hamatwa ka mo nag-i-star iya. May tubi ba ka mo? May kuryente ba ka mo? Maayos ba rin yung access iya sa karsada? May drainage ba ka mo iya? Problema ba sa baha? May public transportation ba ka mo? Oh, malapit ba sa inyong mga ginatrabahuhan ra? Malapit sa mga unga nga mga nag-eskwela di ka ra? Di ba? May problema ba sa kondisyon itaton ka? Doon malataro papilit LGU eh. Bukon at kamuro magpapanaog it notice of abandonment. Kundi mamalisyahan pa kamu nga politika rin naman. No? Dahil kung maabo nga ra nga mga binipisaryo, mga katropa, gurong uwa na nag-i-star, dapat hindi man naton isipon nga rong mga individual nga nga naapiktuhan. Nga, isiparado naton ro problema.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaywa ro LGU naton dapat maging tulay yang. Tulay imaw sa NHA, agsaray ka nga mga beneficiaries mga katropa. Kung matuod nga may mga individual nga ra, nga apiktado, kabubaho nga bagay, nga makialam dapat ro LGU bilang tulay at akamo mga katropa.
4: Bullseye!
0: Pwede ka tangang bago ni LGU nga ano ro naging proseso ka right NSA sa validation nga to? Ano ro mga ebidensya sa kada unit nga hamat kinangan i-disqualify?
4: Bullseye!
0: Ang sa mga beneficiaries, ano rong mga rason kung hamata wa ninyo nagamit rubagay, wa ninyo ginaistaran? Pero sa nakita naton sa mga tao, una sanda nagaistar eh. Ikatlo, may sagabton man ro LGU sa community welfare mga katsa.
4: Bullseye! Bullseye!

Hindi man kinahangaron nga agawon at LGU or papel it kon NHA. Ro kinahanggang yan itil Gio kara, siguraduhon nga hindi mapabayan ro mga residente samtang ginaayos naton ro problema nga right mga tawo na sa ito. Ha? So ano ro, may mga records ba kita karan? Nag-imbestiga ro NHA? No? Kasi wa kita nakikita nga mga bastante nga mga documents eh. Wa sandayt ginapakita sa publiko nga mga dokumento nga nagapatunay ko na no mismo ro naging partisipasyon it NHA sa problema nga ra mga tao. Ha? Ang tapos nagagawa tar ng LGU tay menjoro ro kalaban it mga residente na sa Bullseye. No? But that's why hindi pa naton mahamba man ra nga may saga man ro LGU. May saga man ro NHA. Hindi man natin pwede rang hambagon nga wa kamot responsibilidad ng mga taga-LGU, may responsibilidad sa gihapon ka. Is it aside anay natin ng politika? Ha? Agro manami nga pangutana kara sa mga taga-LGU, ano ro naging papel ita ninyo sa monitoring at development itdaya kara nga mga apektado nga mga residente una sa lugar? Ha? Ano rin inyong maubra nga sa makaroon may mga individual nga mga ginpapanaugan nga rait disqualification or notice of abandonment in NHA? Dapat mapatunga ka mo karun. Ha? Daya rin mga pangutana nga dapat ang ginapangutana it mga tao na sa lugar eh. Galing nakikita at anikapitan nga rin mga nagakwant ito ay mga GO at munisipyo. Taga NHA ka mo? Tama ron. Kung NHA doon, National Housing Authority, karon. Maursat na si, kwan, mapasugot na si Kapitan kung nanuro mahimo. Kasi NHA ko taron eh. Ha? Ay, sa sitwasyon nga mga katropa, may mga obligasyon kita tanan di karon. Bukon niyang ipabayan na itmunsipyo. Bukon niyang itrumunsipyo o magpamigos una. Kasi komunidad ra, housing project ra, municipal jurisdiction ra it LGU. Nga si kasuhon agtawan it importansya ro mga tawo nga rang mapiktuhan. Dapat masabat. Itinsakto mga katropa. Now, si Mayor Simon et Francisco may pagpahayag, may pagklaro man. Sarayang isyu mga katropa pero kaya pa dodoy. Simpo ta. O, sige. Dayang porsyon ha para hindi kamo mahiblad mga katropa. Mag inom-inom mga anay kamo it Santon Gold Coffee Mix. Para safe kita. Santon Gold Coffee Mix, ro kape nga nagapahaganhagan ta sa aton karanga mga bagatian. O bisan may high blood ka or nanuuna, o patawayan tanay, magkape kita. It's Santon Gold Coffee Mix kasi dahit ang kape kabuabot ang benepisyo mga katropa nga mabuo ro aton karanga gawas sa no sa mga mahilig kara magkape sa agahon sa adlaw bisan tuwang gabi pwede tay makabulig sa aton karanga ikaayong gawas mga katropa. Dayrong kape nga natural nga what at side effects raton karang gawas. No? Sa aton karang may maghod may glutathione, collagen nga nagapanami pa sa aton karang kotis. Ana right yes to health nga mga produkto. Uy, mabakag ra sa mga butika ha? Sa Mercury Drug nationwide available gid aron Rosanton Golda Coffee Mix. Ana right yes. Okay, sige. Jin din tell you good morning. Pasarot ko no kay Rochelle and imat gapinamati kita makaroon habang ga-duty sa barangay. Si Rodo sa Banga. Good morning. Brando Santisas. Oh, si Randy Santisas. Good morning. Kay Lisel. Good morning. Go kuno ka pa. Anicia Aguilar. Good morning. Chibi Takeda. Tunay na ina ng barangay Pulo. Ayun. Rilin Argilias. Good morning. Delphine Joanne Haron. Rokapitan. Paglaban gidaro mga pumuyo at poblasyon at poblasyon ita Pulo New Washington no. Thank you gidana. Natumbok mo gidaman na. Rina Namba, good morning. Rubang taga kuno taga Pulo New Washington ha. Good morning gidaw na. Taga monitor, taga sinigabong kita sa Pulo New Washington. Good morning kinyo. No, hindi para tapos. Si Mayor Simon et Francisco may pagpahayag man. Well, dali lang, mapusa na ako for a while. Balikan tara, pagkatapos yung ganit, aton nga mga reminders, kindly stand by. Bullseye!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ang mga gwardiya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penrose Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon philippinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penrose Aklan.
0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Sunthorn Plus
11: Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sunthorn Gold Live Testimony.
14: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sunthorn Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
15: Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sunthorn Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Sunthorn Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balanced diet?
18: Check.
17: Regular exercise?
18: Check.
17: Vision X Plus?
18: Check.
17: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X-F-M. XFM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
20: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sunthorn Plus Herbal Soap.
13: Yan si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sunthorn Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Sunthorn Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sunthorn Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
21: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
22: The Secret of Health.
23: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Anong epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
24: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa nga makatulog. O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
23: Pero hindi man bot tabalon nya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
24: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, tuwag factor nga makapaayo sa aton sa nga lawas.
9: Sunthorn Plus Gold.
24: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon wa man na align sa imo sa nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero
1: Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imusin nga pagtulog.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw gali, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
12: Santhon Plus Gold.
1: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa ni Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa ni upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sa ninyo kondisyon, kag tayo yun sa ninyo pag-tulog, Sir Josil.
12: Southern Plus Gold.
23: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sa ninyo pamatsyagan pag-abot sa imo sa ninyo katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
3: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
12: Secret.
23: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
1: Highly recommended gid, Sir Josil, ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
23: Ara man ina Santhon sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione, plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
12: Premium D3 Coffee Mix.
23: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakosman sa pagkatol sa ato sininga panid.
12: The secret of health.

0: kita mga katro para ato nga oras aton mga ron nga pag-arurat sada na alas 8:55 sa agahon. Okay. Dayon oras aton katong right Santon Vitamin C. Ro Vitamin C halin gid aron sa Santon na mga katropa no. Ginapabasko graton karang resistensya gabigid sa mga physical activities, ginasukan ro mga fatigue ag nagapabasko git aton karang mga physical activities. Yun. Kung naka-vitamin C kita, dapat Santon Vitamin C. Ro alkaline nga vitamin C mga katropa. Anara it yes to health nga mga produkto. Yun. So, importante gid sa gawas nato no. Now, in fairness kay Mayor Simoneta Francisco, nagsabat si Mayor kara sa isyu nga ra sa pabahay sa New Washington. Pamatian ta no, basta aton man naging plastar, ro naging papel it LGU, dapat tulay yang gid sa problema nga right. In its a ag mga binipisaryo una mga katrupa. Now, ro pahayag ni Mayor Simoneta Francisco mahaba-haba ra, no? Para at least klaro man kita sa side man itaton karang munisipyo kasi kay na grabe tirada ni Kapitan kuan nga ra, Aguilar kay kuan mayor sa aton karang LGU ita munisipyo no. Para maklaro man in fairness man sa kay Mayor Simoneta Francisco pamatian taro ana karang nga pag explicar mga katrupa.
1: Exclusive. Mayor, ano gidar natabo sa raya karang ubusan gidang no nga pagpagawa issue ita do yung letter of abandonment sa raya karang mga na award ta kandaram no mayor daya karang mga unit una sa
2: sabi ocean. Nila.
1: Mm-hmm. So ano gidar natabo kara mayor?
2: Well, when I assumed office no after June 30, 2025, nakabaton ako it letter galing sa NHA twice nga ginapangayuan ako it master list beneficiary itanantanan nga pabahay iya sa Banwang New Washington. So, sa recollection ko, in New Washington, there are 8,415 housing units. Mm. So, first letter, gireplyan ko na, di ba dapat kamuruga tao kamon it letter? Kasi, nag-change of administration. So, sabi nila, no mayor, ito yung format namin, online format, dyan mo ilalagay yung mga beneficiary. So, pinalampas, ano, then there's another letter. Tapos, nagtahawin nga nga may mga nag-complain about sa pabahay sa Lazavima na wala pa rin silang tubig until that time. So, ginpatapos ko, ano, yung 1 year? Kasi in-assume ko eh. In-assume ko, kunwari, June 30 nila in-award. Yung huling award na dabago sa namang panaog. June 30, 2025. Sa Section 17 ng House Rules ng NHA, ay NHA taraha, bukong tatakon, it is expressly stated doon na dapat within 6 months from the time of the acceptance of the unit, imo nga pag-aistaran. Otherwise, you are deemed to have abandoned the unit for failure to occupy. So, ginlapse ko, ano, you know, 1 year period. Then comes after 1 year, nag-create ang liyak ng task force to ocular yung mga empty na pabahay or those na suspected empty, nilagyan nila yan ng red mark. Para butang bangon, maging aware do tagbagay kung may una or kung imo ginmando yung bagay na mag-agto ka sa liyak office, i-present mo ang iyong Certificate of Inspection and Award, which we call a CIA. So, ika tumata sa mga units nga halibot nanda, pinicturan kasi na nila yung CIA. Mm. Kasi syempre kami yung magpagagawa ng finalist eh. We need to exercise due diligence because of change of admin, di ba? Agro mga empty units, ginsugod yung unit kung sino-sino. So, may mga copy kami ng mga unsigned CIA. Walang perma, abersino. So, we take hold of that. Naka-record yan dito. Ngayon, ang point namin is, from that time na nagpanaog ng task force, nagbigay kami ng, alam na nila yung inform sila nga, mag-agto dapat sa LIAC office, kung sino man yung beneficiary ng bahay nito, i-present yung CIA nyo para mailagay namin kamo sa database namin. Diba nga? Naayon sa tamang recipient, kasi baka mamaya iba yung mailagay namin pangalan doon eh. And we are doing this for the finality of the beneficiary and for titling purposes. Kasi bawat unit na yan, may titulo yan eh. Magkakaroon yan ng titulo. And NHA will turn over sa LGU yung papel and Si LG yung magapatigayon, depende sa usapan ng beneficiary kung paano ma-transfer sa andang pangalan do yung unit. So, syempre, kailangan natin i-exercise ang due diligence na sa tamang tao mailagay kung sino gidbando legitimate beneficiary ng pabahay. So, after 4 months, hindi lahat eh. Kasi may mga agam-agam rin iba ang ginagamit sa politika, which is hindi. Kasi 1 year pa lang since ako nag-assume eh. Malayo pa yung 2 years para sa sunod yung election. But we want this to be formally and in writing and legitimized kasi kailangan nyo to sa inyong pagpakabit itubi.
1: Mm.
2: Sa MKWD. Kailangan nyo to sa inyong pagpakabit ikoryente, which I believe, doon yung mga occupants, unsigned CIA yung iba, naka-special agreement lang yan sila na until October lang raandang contador. Kung hindi maiayos or legitimize yung mga papeles galing sa LIAC, kung hindi ako nagkakamali, babawiin sa kanila. So what we are doing is ginaayos naton, agod, maformal nga yung unit nyo, inyo. So after nun, 4 months nang nakakaraan ng what nag-appear, bumaba ulit si LIAC, naggawa ng notice of abandonment and disqualification. But we are not taking back the units. We are informing you
1: ayusin lang
2: na ito ang estado nyo ngayon. Okay. Kung may inyo ginman nga legitimacy, umakit kayo dito at i-present yung papel nyo. Lahat yan hindi rules ko. Kay NHA yan. Kasi mayroon tayong local interagency task committee to which member din yung NHA. Kasi nag-resume ka, nag-convene kami nung pagpungko ko eh. So yan yung usapan namin. Kasi gusto namon tanan nga pabahay ma-occupar. Because the NHA also is after the DOTA and the DODA, the deed of transfer and acceptance of all the empty spaces from the NHA to the LGU. Mapupunta kay LGU yan eh. Ultimo kalsada, ultimo entrance, pasok-pasok ng pabahay, magiging kay LGU yan. Pero dapat nasa sukat, nasa blueprint and everything. Why? Gusto ko rin mapunta kay LGU yan kasi kailangan ko rin yung mga empty spaces para may magamit ako pag may ginapangayo kong projects.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung mga lupa na bakante, pwede yan, hingi ka ng daycare, hingi ka ng school, hingi ka ng health center, pwede natin gamitin. So, and si NHA, nagdadali yun man. Kaya nga sa amin na binigay yung database. So, ngayon, somewhere along the way, nagkaroon ng gulo kasi there are people who doesn't want to submit to the LIAC. Nakameeting na rin yan sila dito with our MSWDO. So, ang point is, meron daw silang papel, confidential, na kay Kapitan, hey, paano kung ito sa ibang tao, ruin yung papel, paano namin makikita? Diba dapat i-present niyan dito? Kasi yan ang legit source of your legitimacy para pati hanggang titulo maging pangalan ninyo. So, ayaw nilang umakyat. So, sabi ko, kung ganyan, wala tayong magagawa. So, na may una man nga, nag-gather ng papel, dadalhin daw sa NHA, by all means. Pero sino siguro ko sa inyo, sasabihin ni NHA, bumaba kayo sa LIAC. Kasi hindi naman kaya ni NHA yan na ayusin lahat. Number one, hindi naman kayo kilala ni NHA. Pero kung gusto nyo matahay, open mata kami, you can go to the National Housing Authority in Iloilo and do your concerns there and wala pong problem sa amin.
1: Mm-mm. Pero ro ibat a mayor nga tag-iya it unit nakapresenta kinyo it araya kara mga kinahangan niya dokumento to prove a pero nga ning legitimacy na nga
2: sa iya. Until now nandun sila sa LIAC office. So usually yan sites 3 and 4 of Ochando. And then dayon la sa Vima. Why? Ang dami kasi na sabi nila inaward sa kanila pero hindi nila tinitirhan. So these are money from the government, ag-abo ang magakinangan itbagay. Ang point ko, kung waka mo niila, paistaran natin sa iba. Pero kung gusto nyo, ag gina-claim nyo, istaran nyo. Wala na pong ibang usapan dyan. If it's yours, istaran. Pag ayaw nyo, i-turn over nyo dito para maistaran it iba. Kasi abo pang di-star di kara sa mga coastal areas na mag-abot no amingan ay nag-aantos. So, ibigay natin. And syempre, hindi na rin mawawala dyan. May iba di karon, 400 ng unit, iba-iba rin pangalan, mother, father, brother, sister. But that's beside the point. So, ang ako na tahin nyo sa pamuhuyo, go to the LIAC office, present your certificate of inspection and acceptance. And then you will be on the database. Nang lalo na yung units 3 and 4 ito, Chando, Lezavima. Ngayon magsasabi sila na, paano maistaran? Walang pinto, walang ganyan, walang ganyan. Diba pagbato ninyo, kaya nga tinatawag na CIA, kasi it's a Certificate of Inspection and Award. Meaning, dapat sa page 2, nakalagay na may checklist yan. Jalousy, window, lababo, CR. So when you accepted, you signify na lahat ng nandun, eh okay, what's a mud and everything. So kung hindi mo yan tinirhan, may possibility na manakaw. Masisira yung bahay mo. Titira ng ibang tao. Kaya we encourage them na yung bahay is tarananda.
1: Mm-mm. So, ano may date ko, Mayor? Pilang bilog ita ka unit roging releasean it notice of abandonment kara?
2: Wala pa ako idea sa ngayon kasi hindi kami tapos. Dalawa lang naman pa ang nasa site namin. So, after this, magkakaroon kami ng data, babagkoconvene na naman ako ng LIAC, i-report ko kay NHA ro status. Mm-hmm. How are the status? Let's say, out of 340, let's say, 75 occupied with a CIA julicide. Kunwari lang ah, 25 occupied without CIA, 50 occupied with unsigned CIA, and ano, 10 dilapidated. Kunwari ganon. So, ganon naton i-tataoro data kay NHA and then let the committee decide kung paano rumasulod yung proseso. Pero huwag kayong mag-alala, yung nakatanggap na yung notice is kailangan lang nilang mag-agto sa LIAC office. Okay. Kasi that is the mandate of the NHA.
1: Kung makapasa, matabi man na siya, the mayor makapresent at mga kinahangan niya, mga dokumento, okay mat-arayo.
2: Okay, and they will have to undertake na istarananda. Kasi Maranya. Importante maistaran, dubagay.
1: Paano mayor nag-abot niya ba mga ni Kay na may mga nagapagwa nga pamulitika sa anong punto nga may mga mando yun sandang pananawan?
2: Kasi may mga iba na sinasabi nila na hindi ka mo mag-submit sa LIAC ipapel kasi dito pa lang okay na. Kaya paano matapos ro atong listahan kung hindi niyo pag-submit na inyo ang ginabuitan ng papel, di ba? This is a consolidated database. So and that database will come from the LIAC. So until such time na i-submit niyo ro inyong aron nga papel, hindi kayo maisasama sa database. Because isa lang ang database ng LIAC, which is yan na lahat yun. So yan lahat ay maging base sa CIA na ipapresent sa NHA.
1: Alright, oo. So do ibang mga ano mayor sa pag-inspect, may mga andang ginaklaim, di ba, taga mga what pertan, paano isalan, kamusta? Mga unit kidman niya, kurang? Kamusta ro sitwasyon?
2: Actually, nung tinanong namin yung NHA, hindi na nila yan i-re-recourse kasi tinanggap na ng beneficiary. So, nung manabok ka ron, it will be on an as-is, where-is basis. So, kung anong do yung estado na, do yun yung imaw. Kasi nung tinanggap mo yan, pinirmahan mo kompleto imaw eh. And you undertook, natitirhan mo siya.
1: Okay.
2: So, yan ang problem karon.
1: So, makaroon kinahangan ay sambilog pagid sa kinahangan gina mayor ay istaran gina ron aga.
2: Yes.
1: Ayaw gina pag pabayan niya ng katenga.
2: Kahit sino naman.
1: Oo.
2: Marami tayong kapatid na unsheltered. Abo kita nga, ga-istar sa kilid at bye-bye. So, gamo nga nakabaton, istaran ninyo kasi hindi naman pwede na may imo di ka to, may imo di ka ra, may imo di ka to. Hey, paano yung iba?
1: Pero ikaw, Mayor, mismo, naka-istorya mo sanda. Raya ka lang mga napadalhan it notice of abandonment.
2: Yeah, kanina yung mga nandun sa loob. So,
1: okay
2: mata. May mga iba matang okay matakanda. So, nagkakaintindihan naman kami na ito talaga yung proseso ng NHA at hindi ito proseso ng Mayor.
1: Oo, aghalin ka, raya nga lang, Mayor, no, sa NHA mismo.
2: Yes.
1: Raya ka lang notice of abandonment.
2: Yeah, it's a procedure din nila yan eh. Sa isang papel yata as per mandate ng DSOD kung hindi ako nagkakamali. So we are just going through the process. And the abandonment is in section 17 of the terms and conditions or house rules silang tinatawag. So I think nasa second page yan. So andun yung lahat. Kasi pag pinirmahan mo, tatlong pages yan eh. So yung una, yung pangalan mo, yung pangalawa, yung checklist, yung pangatlo, yung house rules. So dapat na-check nila yung papel na pinirmahan nila.
1: So may mga una tagal yung mayor nga, sanda ta mismo ro, wana ilang ipresenta ro anda karon nga, ano to kayo na CIA?
2: Certificate of Inspection Award. Ayaw nilang isubmit sa LIAC for reason na hindi ko alam, no? So, but still, they really have to. Otherwise, sasabihin ko yung NHA, ayaw nila i-submit. So, ito lang ang sa-certify correct ko. Itong mga to lang. Other, diba? Para hindi ko man pwedeng i-certify correct kung hindi ko naman nakita. Because due diligence will tell me na you have to ascertain the truthfulness and the authenticity of the document.
1: Mm-mm. Paano to the point, Mayor, yung may ginahambang confidential? Tatuhamba mo kayo, may mga confidential nga hindi pwede.
2: Hindi ko rin maintindihan.
1: Alin do yun yung dokumento?
2: Hindi ko rin alam. Okay. Basta yun yung report sa akin ng DSWD. So sabi ko, there is nothing confidential dito kasi paano tayo matatapos kung hindi nyo ipapakita yung papel nyo? At wala naman kami sinasabi na tatanggalin namin kayo sa pabahay unless... Sige, hindi nila i-report yung mga papeles nila sa LIAC office.
3: Mayor, no, may kainaabi, may concern nga sa bilog ba nga kuha na itong beneficiary, which is, ruan ng concern is, may una ko nung unit imaw, and then may naghinyo nga ging maistaran anay, dahil nga nga nasamad ko nung nakarambagay, mga 3 months na siguro, hasta makaroon. So, pag abot na ito nga, pag agto na na ito, abi man na last na ng agto is aging hambalan ko na yung mga amon at ama na raya kara nga unit iyat naman na kami ginapistar it munisipyo.
2: Wala tayong, there is no truth to that, no? As a matter of fact, wala tayong validation na naganap. Wala rin tayong awarding na naganap. Kasi paano nga tayo mag-validate? Hindi nga natin mabilang kung ilan ang legitimate na occupied or ilan ang may legitimate occupants at kung ilan pa ang available. So, doon do mabaho nga pangutana kanda.
3: And then, Mayor, dugan ko lang. Based kay Barangay Captain Aguilar, ano at Barangay Pulo, no may mga empleyado ko no kita, it LGU, nag-agto ito nga without any coordination sa barangay, Mayor. Sa imong pagklaro lang siguro.
2: Oh, sa pagkakaalam ko po, hindi kailangan mag-coordinate sa barangay because that is a joint sa LIAC, meron lang ang LIAC is meron lang ang LGU at ang NHA. So, hindi po kasama sa usapan ang barangay officials. As a matter of fact, all of those, including the empty spaces, will be turned over to the local government unit of New Washington.
3: Okay.
2: So, lahat po niyan, iskinita, daanan ng sasakyan, kalsada, ultimo, STP niyan, will be turned over by the NHA to the local government unit. So, later on, ang maintenance ng lahat ng yan ay magiging kaparte ng local government unit. Kaya nga nagmamadali ang NHA dahil mag-execute ng deed of transfer and donation from the NHA to the local government unit. And nowhere in that DOTA and DODA does it say that barangay will be part of that arrangement.
1: Mayor, may hama mo kayo ng tawuan mo extension, nagtinao kapat extension, nagod mga ipresenta, nandar mga kinangan ipresenta. Pero sa hinuno, Mayor, rin mo ka lang nga, igataong extension.
2: Yeah, sa DSUD, mandatory at 3 notices. After 7 days, tal dalawang 7 days. So until such time, after that, I will call, being the LIAC chair, I will call on the committee, pabababain ko sila dito, and then, tsaka nila, pagbobotohan kung ano yung gagawin natin dyan in accordance sa protocol ng NHA.
1: Alright, so... Ano man yapon, kumbaga NHA gidar may final
2: yes,
1: say man
2: yapon. Yes, kasi lahat ng rules kay NHA. Si LGU tagasunod lang sa mga mandates ni NHA kasi hindi naman kaya ni NHA nga sanda mag-ubra karon tanan eh, di ba? So after they build the house, they will disengage. And once they disengage, they will be turned over to the local government unit of New Washington. So all of those including responsibilities after NHA disengages will belong to the local government unit of New Washington.
1: Kumbaga, ginaklaro natin, Mayor, nga karon pagataka mo masugod, nga kamuron do, kumbaga magpanguna, pero as of now, NHA pa tatanan
2: na. No, it's the LIAC now, the local interagency committee to which the LGU is the chairman.
1: Okay.
2: So this is a collective effort between the NHA and the LGU. Mm-hmm. So pero they will relinquish eventually. So they will hands off na sila after matapos yung issue ng turnover yung mga houses and ito turnover nila yung open spaces to the local government. That's the time they will disengage. Mm-hmm. Then only the LGU then will control the entirety of the open spaces.
1: Alright, sige. Siguro Mayor, may mga gusto kang dugang, ipaabot mensahe, clarification, dugang man, especially sa mga, rayang mga, na-claim at anandang beneficiaries and then award kaya naray ka ng mga unit aga makaroon nakabaton it notice of abandonment or anda ka ng mga unit, Mayor?
2: Yes, no? Sa mga nakabaton it notice of abandonment, this is just part of the rules and regulations of our National Housing Authority in accordance with the DSUD. So there will be three notices. The first notice was made last week after 7 days, second notice, and then the last and final notice. Now, uulitin ko po, wala po kami intention sa lokal ng gobyerno para paalisin kayo sa mga bahay na tinitirhan nyo kung kayo po ay mga legitimate owner. What we want is to exercise due diligence that indeed, you are the legitimate beneficiary of the housing project. And we are mandating that you submit a copy of the CIA and coordinate with our NIAC office for the final preparation of the database para po sa in preparation of the titling of your respective units para makabitan na rin kayo ng tubig to which you have all been clamoring and maisubmit na rin natin sa AKELCO because AKELCO and NOAA Metro Calibo is part of the local interagency committee.
1: Pang-pilaw niya nira ang notice of abandonment niya?
2: First. So after 7 days, may second and then may third.
1: Sige, okay. With that, thank you, Gida Mayor Saraya okay, Karanga, clarification and time sa XFM Calibo.
0: Okay, thank you gid kay Mayor Shay Monita Francisco. At least maklaro man naton roside itaton karanga LGU kasi nagagawa nga medyo di kararo kapaltahan naghalin sa LGU. At least may pagklaro. Raton kara dapat mapatunga ro NHA. Ro National Housing Authority maklaro pagid. No? Kasi iraya nga mga residente sa lugar, ginakibang taray, kita mo na alarma sanda kahapon. Or kung nagtaliwan nga, August 5, nagawa ro notice of abandonment eh. Sinuro hindi maalarma karon nga may pagpahalin kat imo sa imo nga ginaistaran nga pabahay una. Which is dapat para man yan ikunta kanda. Now, kung may mga nakita nga problema ro in its a, dapat maistorya ro mga residente nga ra. Kasi ro aton kara nga komunidad, ro mga pabahay nga ra, gin-provide ra para kanda. Libre. No? Dahil sa mga naapektuhan, itdaya kara nga mga kalamidad. Kaya sa aton sa probinsya Karitaklan. Now, hindi pa tapos na ha. So, ginakugabos naman yan ikita man sa Chimpo. Pero anyway, sa ibang mga news and public affairs, balikan natin ro problema nga ra sa NHA. Kabo iya ra sa aton karang nga probinsya Daklan nga maura ro mga problema nga ginapangatubang. It aton karang nga mga resident. Morning anay kay former mayor Jessica Panambo. Good morning, no? Na ikaw na yung pumirma at di galing sa National Housing Authority. Oh, good morning, madam.
4: Good morning!
0: Kaya Lorena Lunar, hamat do pati mawagid ng dagi na bilang sa abandon, abo man nga nakatingga.
4: Good morning!
0: Oh, maabot na matod ng mga problema ra. Patawa ka, di ka sure sa notice of abandonment mo. Mani, glorious Rehinio Jessa. Good morning,
4: good morning.
0: Try kay ma'am magkatugog sa unit nga wat pwertahan, wat bintana, gabi yung giddo kuryente. Try nyo po. Kina-kwanto kay Mayor Simonita Francisco. Good morning. Rochelle Nacionalis, good morning ha. Shoutout kami ya sa 1406 Avenue, Polonio, Washington. Dai Guda Nicole, good morning gida. Nagamonitor na sa mga taga-pulo. Kay Jo mo Maglonoba, Jo, good morning. Barangay leader serving your constituents with the empathy. We support your good deeds for Barangay Pulo Cap Ani. Yan. Aljon Dirilo na paro, good morning gali. Ako na sa Junior and Ruel Barber Shop. An Alpatic Cellphone Repair Shop with Robert Agay Cap Junior. Agay nung Mike Paulino nga nagapinamati gida makaron nga. Kaya ano ron, bawi-bawi kung hindi magsunod kinyo, ay inyo gida pigoson, buhay pa do eleksyon. Ginapaagi lang gid sir sa politika. Isod gabat mga maurang ng politika. Anyway, sa atong makaroon nga pagprobadayon, atong karang nga pagpanglagad, 9:21 na raton nga oras. Ginakuhabos na ginachimpo. Iba nga rang ang mga topiko nga wala natin may istoryahan. Balikan tara sa ibang nga mga news and public affairs sa XFM. Standby sa masunod nga programa, Servisyong Katropa with Katropang Clarity. Naging kakbaya, gabulig natin sa atong karang technical side. Katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karang XFM News Center. Gakbay natin Katropang Mariani Tolentino. Sakay Patrol, Katropang Christian Villanueva, Katropang Clarity. Sa ngayon, kumamon ka nga General Manager, Katropang Edwin Garing. At siyempre, kumamon ka nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si Katropang John Alinas Canyon. Nagpasalamat sa inyo nga pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako, ang Katropa mo.
5: XFM. Mga katropa, X

0: ako si Manong June, Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Dalagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: XFM.
11: Mga katropa, X

0: oras, mga katropa Philippines Standard Time, alas 9:28 na sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Lin sa eastern at western side. Itanakarnia Provincia, Itaclan, and of course, sa Kabilugan niya 327 niya mga kabarangay sa Bilugna Provincia. Welcome, welcome, welcome na sa ating programang Serbisyong Katropa. Magkaroon niya adlaw kita it Martes, Agosto 11, 2026. Agin niyo kanyang mga kaibahan, temporarily mga katropa. Ako si Katropang Marian Tulimoy. Kuya, kamusta ka mga katropa? Kamusta rin inyo karnya at lang? Manami rin itong karnya panyampuhon. So I hope manami man rin pag-umpisa dahit inyo karon nga agahon. Well, iba nyo man ako ha. Ita, temporary na ito niya pagdumaga mga katropa. Sira kanya programang servisyong katropa. So sugod, it's ang oras na ito niya pag-iliba. So pupasensya ka mo, hindi late ro aton karon niya pagsugod. So hindi na ito mahambang kompleto ro sang oras. Diba ga? Ay, syempre mga katropa, kinahangan na itong tawuan it oras kugada ligwar mga bagay nga importante man, so dapat maintindihan nyo man doon. But anyway, ay so dito na itong oras nga magkakaibahan kita rin mga katropa, and it's an honor no yung makaibahan yung mataan na kamagkaroon it o man. So it's been a week mga katropa ka nakaibahan ko kamuriya sa rehan na programang Serbisyong Katropa. And of course, naka-live man kita ha sa itong karnyo Facebook pages. Reacts of Farm 96.5 Kalibo, Agreacts of Farm Kalibo 96.5. Ang katropa mga page, pwedeng-pwedeng ka mo naka-comment, makapa-shoutout. Ag magkapabot, itpilal ninyo karnyo mga pangutana pag-abot sa itong karnyo topiko. Ag makaibahan magkaroon nga agahon. And it's very, very important, kidaan ang mga katropa, kapin pa sa itong mga listeners. At yung mga viewers out there nga nagabuog. Itrekar niya license, may plano, di ba ga? At least mga katropa, makaroon isa, pwede ka mong makalibre. Aba, pwede gita na rin mga katropa. So magtutukan ka mo ha, sa tangkar niya programa ang Serbisyong Katropa. Exciting! Well, good morning! A shoutout man sa tanyang mga katropa natong nakatutok. Sa na kanyang mga Axe FM Radio mobile app, especially sa tanyang mga overseas Filipino workers around the world. At mga katropa ang aklano niya presenteng nagatrabaho, nag-resign sa iba karon niya probinsya. Iba karon niya lugar sa aton karnya pungsod, Pilipinas. Ay, baskin siin ka pa mga katropa, basta may mobile app ka, pwedeng-pwede kagid makapamati, basta lang may wifi ka. And of course, good morning! Happy, happy Tuesday man sa mga katropa nga nakatutok sa anda karnya mga radyo, sa anda man niya panimagay, opisina, kalanan, sagakyan. Pwedeng-pwede kita mo magpatamyaw, magpa-shoutout, magpabot greetings sa tumahan niyo hotline number, sir, 998-591-5186. So go with Ana mga katropa, magpa-shoutout with Ana Kamuruna. Para si Talio Poldo nga niya, nagapanguna kita sa aton karnya Facebook page. O, si Katropang Leopoldo, hello, kita kimutay, good morning, happy, happy Tuesday. And of course, si Katropang TJ Solidad, o nagitaan na rin sa San Francisco, California. Sambilog sa mahugod naton niya listeners. Maskin masyadong magayo, rekaroon niya time difference at Pilipinas at Amerika. Abaw gitaan na. Always gitaan na ron sa mga comment section at kada programa at XFM Kalibwa. Wala sa mga bago sa aton karnya page, don't forget to follow gita ng mga katropa para mas updated ka mo at syempre mas magapad pag idra aton karnya community sa online world. Masigara pang Norming Placida, good morning katropa, happy Tuesday sa tanan. Pa-shoutout ng kami sa Kabayugan, Malinaw, Permigid, nakatutok sa programa sa Maria Cristina Madalag, sa Pamilya Placido, Magsipok, Islao, Fernando Family from Nene Norming Placida. Pa-shoutout kita na sa mga katropa sa mga sinakpan runa sa Banwait Malinaw, and of course sa Banwait Madalag. Sigara pang Jojo Agudas, good morning katropa, pa-shoutout lang kami iya sa ASU Bangang, medyo busy-busy abaw gitana, pero always good na kakatropa. Kaya kita na palita karapang Jojo ha, pa-shoutout kinyo runa maski masako kita, okay latana ron basta may time ka mo para maging masadya. Thank you gitana, maski masako ka mo hay na comment gahapon kamo sa aton kanya programang Serbisyong Katropa. Haya, ano man aton kanya mga ginikanan runa, haumon ba aton kanya pang ilabas, nakato din ba sa aton kanya mga unga? Ay grabe, labi ka busy aton kanya mga mamshis mga katropa, basta agahon. Gagahat pamahaw, gagaha it pangbangot anda kanya mga unga.
may gahatod, di ba? Makaroon, grabe ka sacrifice. Randa karon niya ginaubraro. Mga sacrifices nga, hindi kita naton ron mabakal. Hindi kita naron masukat, mga katropa. Pero love ka to ni taton karon niya mga parents. So, shout out na ninyo. And of course, aton man yung mga drivers with lover. Nga masako, gidana. Basta weekdays, may klase, may opisina. So, syempre, kabo-abo, gidana karon niya mga estudyante pasahero. Nami matanar mga katropa. Win-win man para katon tanan. Paldo, ratod karon mga driver pag aboro pasahero. At syempre, mga commuters, nalipay man kasi makaabot sandat mas timprano sa anda karon niya mga ginaagtunan. And sigura pang Wowie season. Good morning. Apo patapyaw, patamiyaw gid ana sanda ko no sa Ganson, Hamindan, Capiz. Oh, thank you so much gid hagra pang Wowie. Thank you gid ana. Happy Apples.

0: una nga power suliton. Pag-uwa, syempre, maghimong lang. Kung magkita't ibang mahimo, no? Kundi mag-blend, mag... sunod sa record niya sitwasyon. Dito wag ba nga go with the flow. Well, oras natin mga katropa. Alas 9.36 na sa gamot. Grabe dat dasig. Record niya oras mga katropa. So I hope no, madasig maro pag asenso natin sa aton kanya adlaw-adlaw. Ang record niya oras mga katropa. Ginatod man katon it premium D3 coffee mix. Ara ha sa mga katropa natin runa nga diabetic. Ang nagalikaw-likaw gitana sa pag-inom ito rin niya kape, mga matamis karon mga katropa, nga mga ilim nun. Pero coffee lover ka, ay, what problema mga katropa, iaraton karon niya premium D3 coffee mix. Manami ra para sa inyo karon niya kagawasan, agwakarat side effects ha, ag pwede-pwede gid nga inumon it mga tao nga may diabetes. Kasi may una rin karon niya mangosteen, vitamin D3, ag stevia, roana karon niya stew, sweetener. So natural, roana nakang sweetener mga katropa. Although, medyo matamis imaw, pero Raya is natural brought by record niya, stevia. Ag sa premium D3 coffee mix mga katropa, nagapabako that immune system ag resistensya sa gawas ag nagabulig nga makontrol ro imo kanya blood sugar levels. So, waka dapat kabakan, especially gitangani no, sa aton kanya mga diabetic patient mga katropa out there. Pangod sana kanya natural nga sugar maghalin sa stevia, agway kabakan niya may ginabatsyag nga mga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami mo na nakarang mga katropa ro aton niya calcium absorption para sa mas matibay ay pagid naton kanya tuan ay nagabulig man nga patibayon pagidro aton karon niya mga ngipon adiba ya kana mitan kita mga katra para ana kanya mga health benefit ay nagasuporta man sa pangadlaw-adlaw naton niya ikaayong gawas haragit aro pinaka manami sa tanan pero healthy kita in a good way nakakapikagon ag healthy kapagid dahil sa aton karnya premium D3 coffee mix. So kung gusto niyo mga katra pa mag-purchase ag sa mga interesado, curious. Kaya pwedeng-pwede ka magkabakay sa mga Mercury drugstores. Agi mapagid ka niya mga drugstore nationwide. Pwede naman ang mga Ato Carter Shop yag TikTok Shop mga katropa. So go what Anna. Bakit? Ano yung mga ginikanan roon na? Yung mga kilaga nga diabetic pero mahilig magkape. Para rin yung piliyong premium D3 coffee mix. Well, oras ito mga katropa. Alas mabi 30. Wabi na sa agamon. Grabe. Ano? So dere-derechuhon tang mga katropa. Hamba kung anikin yung kaina. Manaming balita. Ro atong daga magkaroon niya adlaw it Martes. Dahil sa mga katropa ang Jerwin Francisco, no? It, I think, ano rin mga katropa, presidente, Team Jammers Organization. May pa mga grupo mga katropa at riders at the same time nag-vlog man, pero nagabulig sa aton karnya community. And mind you mga katropa, may andam ako niya gina-offer nga free theoretical driving course or TDC. Raya is open sa tanan! Ay, kanamitan, gita ng balita. Open sa tanan. Parang gita na noro, aton karnya gusto mga katropa nga mabatian. So shout out, Runa ha! Tumatag pagamati araw kung rin nyo kanya chance kapin pa sa mga first time nga magbuot anda kanya mga licenses mga nag-apply para sa reka ron nga student permit diba ga? Ka nag-aumpisa ron mga katropa eh kasi rato may sadyante man iba ka ron may mga motor may mga sagakyan. So kung gusto nato nga hilway kita makadrive sa karsada nagasunod kita sa traffic rules kaibahan ka rin pag-acquire naton it license. So pwede man rin mga katropa sa mga gabuo pag-edit driver's license tag non-proof ag professional licenses. So how to register mga katropa? Syempre ay explain ka ton ron ni katropang Jerwin Francisco. Agiyan niya yung mga katropa sa pihak nga linya no. Good morning Sir Jerwin Francisco. Welcome sa tanya programang servisyong katropa. Aga si katropang Yani Noro imo ka niya makaibahan makaroon temporarily. Good morning.
1: Good morning katropang Yani.
0: Sir Jerwin, pwede mo kamon i-plus star kung ano rin inyong nga nga program sa pag-abot sa theoretical driving course or TDC nga ra, sir?
1: Dali, katrupang yan eh. Each Riders Aplan Chapter, then the Team Jammers Riders Organization, and then LPO Aplan na theoretical driving course sa Baleti Aplan.

0: tanan nga balitin una sa Banyait Balete or sa mga karatig na mga lugar na i-offer kami free theoretical driving courses para they do way para makabuo its student permit kay upang yan.
1: Hinuno ra sir, ro inyo arang activity tag ano tagid ba the big day.
0: Actually, katulipang yan, wala pa kami kinagid na ka-secure it date, but ano, ginakuha namun ng mga partialist yung makara, gina-workout namun kasi may mga, ano na, may mga na, may nag-join naman, may mga taong na
1: may nag-inquire.
0: Nag-inquire naman ay ginaayos na namun ng partialist yung budget within this day, so masubmit na namun do partialist sa ano, LPO. Sa LPO.
1: So, pinakit na sir inyo, kada sir, nga target, abiman na may target ka mo nga numbers nga ma-accommodate, abiman na sa rekaroon niya activity ninyo?
0: Makara katropang clear is, gina-target namun is 200, ano, 200 niya ka-participant nga mag-join sa dayang pre-certical driving course.
1: Yes. Ano ro, sir, one day malang imo nga activity kasi 200 eh, or... one day mao.
0: The first batch katropang clear is 100 within one day man imao, then the second batch is for another day na naman.
1: Ay, so 2 days imao nga activity, and kumbaga kung makompleto ninyo ro 200, so makaron sir pila pa ro inyo nga kugang para man na ma ano sa 200. Basi syempre basi may mga interesado makang gapamati para maka-inquire sa dakinyo.
0: Ang katropang yani is mga 70 plus na lang ang kulang, pero ay pwede man magsubra kasi di mo natin sure nga do 200 nga ron nga nakalista is maka-attend din sa event o sa venue, maka-addugid ito kasi yes. Naranasan ni Mami Ling kasi si Mami Ling din si the head is president of his riders, naranasan na pagpakuha na makaran sa NABAS nga medyo 176 lang din ang nag-present sa 200 niya ka nagpalista. That's why nga dapasubra man kami para makompleto. Worth it ba do pag add to it LPO aklan ito ang sa yes. Driving sa kanduha para worth it anong pag add to ang pagpawit free theoretical driving courses.
1: Tsaka ro pag ro inyo sir nga pag listing is para sa ninyo kusin ro mga tawong ano ma-inform ba saan hindi magdugsukan sa natanan 200 no para yes, ma-designate saan like first day dayang first 100, then the other day is another 100 human. So after niyo sir ma consolidate or matipon no number sabi man na mag 200 or more than 200, saka pa ang kamoga ano man naga finalize it record niya date.
0: Actually katrupang yan is within this day is masairan namon it mga first batch do date nga makuan kasi submit na namon do partial listing sa LTO and then tawana din kami it date. That's why ginadali namon sobrang busy abi kami makara pero ginatinguhan din namon nga matapos do dayang activity nga ra hindi pa mag-abot do amon nga Bisaya Film Safety Convention kung ta.
1: So within this August, most probably mga next week or basta dayang August sir, sigurado nga madayon gon or kumbaga mapatigayon rekar nya free TDC nga ra sir.
0: Yes, katrupang yan. Hindi kita makatapos it August ay tapo mga ano na may dayang within this August ay madayon yun ang ano natin dayang events sa theoretical driving sa Tagabaliti. Actually, bukon malang itagabaliti kaya ka katrupang yan basi mag-isip yung mga nagapamati nga basi. Exclusive lang sa Tagabaliti pero bukon lang gid basta kaya mo mag-adto sa Balete is pwede gid mag-inquire yes. Kamo
1: kumbaga sir Duban White Balete is venue ma lang pero bukon mo yes. Para exclusive imaw para sa mga Baletin on pwede sa tanan yes. Sa ibang banwa man ng residents
0: sa ibang banwa basta kaya lang gid mag-adto ito indit malayo para yes. Kanda do venue.
1: How important kita sir nga mag-attend man na or mag-avail itrya car niya TDC nga ra sir para sa aton yung mga drivers.
0: Okay, siyempre katrupang kayo the free TDC kasi critical driving makara magbuo kat license is may bayaran ka man iabi sa ano sa dayang free TDC hindi ka na magbayad para makakuha na student permit with medical na lang and then the student permit ang imo bayaran so free na siya mas less ang gastos and then do peace riders kali aklan chapter and then the team jammers riders organization nga the guide para maging smooth do daloy it pagkuha it student permit.
1: Yes, magwa sa freezer hay mas madali, 'di ba? Kasi una lagi kay partner nyo man do LTO. Pero sir tagpila gita sir do TDC nga ra ay kung kumbaga kumbukon mo free. Kung ga adto sanda sa mismo nga record niya TDC center sir.
0: Siguro katrupang kayo, siguro 1,000 plus yung pang kasi ko ako attend sa PTDC makara kung ay sa TDC makara kasi dati abi bukod mang libwakat ano man ng
1: bukod mat required
0: may nag kami abi nag undergo man at PTDC man dati ay kaya wagin ako naka pan inquire ko lang sa kay mamiling pero medyo mahal pero less malas gid aton gastos pag mag undergo kita at PTDC oras lang gid aton niya ano.
1: Mm-mm. So kasi roanag siguro ga range kali mo sir 1000 to 2500 pesos for 15 hour nga TDC. Pero grabe mo matod no, ag mabahot ra nga bulig sir sa aton kanyo mga drivers kapin pa sa mga students kasi kay bahaman skararo mga student permits, di ba ga? And for the safety kasi magawa sa kumpleto ikaw sa guwa gamit, of course kailangan mo man it license kung ikaw is naga-drive sa karon nga kursada.
0: Yes, yes, katulpang ko.
1: Mm-mm.
0: Ay, katropang yan, yes, I'm corrected. Sorry, sorry.
1: So, saan kayo sino, sir? Imo karang mga partner, inyo karang partner sa ano, magwa sa aton kar niya, LTO Aklan.
0: The Peace Riders. Ka, si Mami Lingid Jarado nag-organize katropang yan, eh. Then, din, ano nang namon, din, ibahan kami as one of the organizers sa layang event niya.
1: That's
0: why, mas para mas madali ba para mas smooth do trabaho nga kwan para ma-designate is mas pag ma-designate do mga tao nga mun sa din event.
1: Yes, aga syempre sir sa kabuabo sir nga mga programs, activities para sa community. Hamat iisip niyo sir sang bilog sa Roti DC nga ra i-offer sa aton karnya mga katropa.
0: Kasi katropang yani is maabo karang makarang kinahanglan natin do mga pa, sa mga traffic baga, hindi yun kita mag, ano, mag, kung may student permit kita is, hindi kita mag-iwas-iwas ba sa mga, ano, checkpoint.
1: Mm-hmm.
0: And then, kinanganan din natin doon. Kasi para, do, ano ba, itong mga driver is mag-one man it sa mga safety nga ginatawag. Kasi kaabo-abo mga aksidente, makarang natatabo sa kasadahon.
1: Yes.
0: And
1: hindi
0: natin nga, masairan kung ano yung mga traffic rules, kung ano yung mga layi sa karasadahon.
1: Yes, and the mga road signs, kasi kung amat abi, galiko, maskin hindi pwedeng likuan, di ba rin yung mga, kumbaga rin mga basics, sir, yung mga rules sa karsada, pero masami man yung gina-ignore.
0: Yes, tama, tama.
1: Basta wat bantay, hay, go lang.
0: Go lang.
1: Mm-mm. So importante kita maturo TDC nga sir no kasi magawa sa traffic rules, ginaano man daro mga road signs at the same time road defensive driving.
0: Yes, yes, katupang yan.
1: So sir, base kung may iba pa kamo sir nga mga programs, pwede mo gid makarnya. Kangayon ro aton karnya mga katropa para mapuno uon ro aton karnya listahan at syempre sa ibang magahingabot pa hay makapalista na lagi.
0: Sa panan nga taga Balete and outside Balete yung kailangan nga gusto mag-avail it PTDC free ka mong reach out sa akong as pambilong organizer kay mamiling and then the Jammers and this organization para makapag-avail it.
1: Mm-mm. Yung kakaduga mga katak.
0: Mm-mm. Nag-ask lang kami help para mabili dyan kami para mapunan ang slot and then madayon na doon kasi may big event kami nga ginapaabot which is the Visayas Road Safety Convention Motorcycle. Gina-invite ko man, tanan yung individual sa dayang Visayas Road Safety Convention sa bilog ng Western Visayas. Gina-expect kita 1,500 nga mga riders sa bilog ng Western Visayas at sa mga neighboring provinces kasi manawag iya do MCPF National para maano din yung event niya ron. Agsambilo man kami sa mga organizers kaya ginadali namon din yung event sa free charitable driving.
1: Yes. Hinuno ano yun sir? Tag inyo nga rin ano, tag convention.
0: So September 27 katropang yan.
1: Ag iya ron sa ABL Sports Complex.
0: ABL Sports Complex. Sambilo natin nga partner karon is the provincial government, the LTO, the DOTR, and the HPG.
1: Mm-mm. So likewise man sir sa TD sa free TDC nga ra ma-inquire man sanda kinyo para makaibahan man sanda sa inyong listing. 1,500.
0: Yes, katrupang yan eh. Kasi more exciting ang mga sa Visayas Road Safety Convention na discuss do mga anuman sa tapi man sa pagdagan and then sa bilog karon ng mga exciting nga matabu is the mga pro may mga raffle ang ginapanaw, free registration doon, may mga may pamahaw, and then sabilog ka sa ginihingabot namon nga makakuha kita it, mga makabuo kita sponsor sa mga motor para maparapol sa doon yung event, helmet and
1: wow.
0: other
1: mga parts.
0: Kasi so, naobra na nanda sa ibang lugar sa pan nga parapol sa lait tigdaywang ka motor. So why not yes, Aklan is kabuligan man namon nga matabo nga maka ano man kita is motor para do mga participant is excited man nga mag-join dahil sandi sanda sa dilog may chance nga magdaog it diyon nga mga motor.
1: Mm. Agruma nami kara sir kasi may inyo nga mga focal person from ano gid ana for example aron sa mga government agencies nga yes. May kasayuran gid akara. Mm. Kay yes. Mahambag gid ato nya manami mao nga event.
0: Yes, yes, katapang yan eh. Kasi una, present to LTO, the HPG, and the DOTR in partnership with the provincial government of Aklan.
1: Mm-mm, yes, agpaburablig sa tanan karnya motorista. Sir, thank you so much, Gidana. Unless may imong bakaw na gustong ipaabot sa aton karnya mga listeners at viewers, makaroon niya agahon.
0: Thank you sa opportunity nga na katapang yan nga mag tao ka mong itaga para ma-discuss ang panamundo ang mga PTBC sa Valete and din in PF namon gina-invite man namon ka mo sa dayang event free man dayang arang pre-registration ra and then the venue is the ABL Sports Complex.
1: Yeah, all right. Thank you so much, Sir Jerwin Francisco. Alright mga katropa, oras naton alas 9:53 na sa agahan. So ito ang napatian naton si katropang Jerwin Francisco, representante at Team Jammers Riders Organization. So kanamiton, gitaro ada ka niya programa para sa aton ka niya mga motorista o ato mga katropa runa nga wapat lisensya, wapat nakabuot rin ka niya student permit. Para mga katropa, mag-avail at anak mo sa anda ka niya ginatanyag nga free theoretical driving course or TDC. So kanamiton, gitana ra. Kasi nga ni open raya sa mga individual nga gusto nga ni mag-apply para sa kanyang student permits or driver's license. So palitin nyo ito mga katropa o mga makarandayang klaseng programa. Dahil makatigbawas ra sa inyo kanyang gastuso. Ano? Imagine nyo, tiga pilang libo patana rin kanyang TDC. Di nakatipid ka pa, di ba? Agmas na padali pa. Kasi partner mananda rin karon nga LTO. So, sa mga gusto, aga nakapamati magkaroon, ag may plano. Aron na, huwag kayo maging kamote driver. So, magbuot anak mo mga katropa, ita, listen siya. Makipag-angot ka mo, kanday katropang Jerwin Francisco sa anda karon nga organization. Or pwede nyo makakontakon mga katropa sa anak nyo Facebook page. So, Jerwin Francisco. So, una man doon. And, para makompletoon, kasi 200 kuno mga katropa or more than, pwede magsobra sa 200. Ruanda ka niya target number para sa free TDC. Kasi tama man matuod, no? Although kompleto, 200 doon mo ka niya listing. Pero pag abot sa Adlaw, nagkapatigan yung event, kayo iba busy, di ba ga? Pero iba is nalipat. May una man nga, ano at agad? Wow, ta nagpadayon-dayon kasi nga ni may iba-iba karon niya mga circumstances. Mas manabi man to niya sobra no para ma-fill in naton. Maitao sa iba nga mas interesado. Arna, dapat sa iyo na ito mga katropa ro importansya itrekar niya TDC. Dahil kaibahan na sa mga requirements itaton ka niya Land Transportation Office para maka-acquire ikaw itrekar niya student permit or driver's license. Kaibahan, abikar mga katropa sa gina, ano is mga basic traffic rules, mga road signs naton, and of course, road defensive driving. So, importante, abiro niya dapat side naton doon. Although, para sa iba is basic malaman na. Basic nga ni, pero raya para masami nga, nalilipatan. Diba ga? Ano rin buong salipat? Siyempre, uwa. Oro yun. Diba ga? So, importante, gina mga katropa nga... well-informed ikaw kapag abot sa aton car niya mga traffic rules and regulation. Bukod ni porke may sakyan ka, may motor ka, madrive ka lahat imuro na. Dapat side mo man, ro, dapat karon niya tandaan. At sige na pang Algie Navarro, good morning! Happy po listening, kita na kinyo na Asarawal ang Junior Barbershop. Sige na pang Robert, at syempre si Cap Junior, at higon taon man si Carding. Sige na pang Lioski, good morning! Happy po listening, happy Tuesday! So ato ha, sa mga katropa naton ro na kablitan yung tayong mga kilaga. O ato maton ho, may libreng TDC i-avail yung anara sa Banwat Balete ro anak karang venue mga katropa. Within August Raya Igap Patigayo. So gatuhat kang po sa mga updates kung hinunugit aro anak kanya final date mga katropa. And 2 days Raya nga event. So kung ako kinyo, kalitan nyo gut anara. Kasi manami ra nga programa ag aktibidad para sa aton kanyang mga katropa. At syempre, nag-struggle gid ana. Side ko, kagabanan sa aton kanyang mga drivers. Nga gusto man kunta nga magkaroon lisensya. Magawa sa masako sanda, hayro kugang gid aro anda kanyang kwarta. Syempre eh, kung ano mo lang man maturo imong trabaho mga katropa, sang kiri man rin imo kanyang kita. Unahon mo lang, gaban-gaban kita kanyang page ka ngayon, pangbakat helmet? Importante ro helmet pero isip nanda ko ni pangbaka ngay ko dat helmet ra ugaling mana uwa kami it bugas. Yo kami mga libre mga katropa ag pwede gid na naton na mabenepisyohan. Igo ut ana. Basta magsunod yang kita sa rea karon nya requirements. Sige pang jewelry para sa mga kamote drivers don siguro wat balinghoy. Astos, sige na pang jewelry nga raw. Pero thank you so much, sige na pang jewelry ha. Hindi mo kanya pagtutok. Sige na pang Robert, good morning. Happy Apple listening. Ito na kayo mga pang Robert. Thank you so much, sila kinyo na sa Rowell and Junior Barbershop. And speaking of that, mga katapang oras naton, alas 9. 58 na sa gahon. Grabe na't dasig. Raton ko niya oras makaroon mga katropa. Kaya ra ha, manami rin ang balita para sa ato niya mga katropa runa ang mahiligid ana mag-chill, mahiligid ana karon niya mag-celebrate. Which is dapat lang, kapinpak may aton matanga dapat nga i-celebrate. By the way, good morning ana yung kakarapang Erica Season. Happy Apple listening kita kimo katropang Erica. So may ato niya rin mga promo mga katropa para ato kanya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Atensyon na sa aton kanya mga katropa runa nga may plano mag-chill, mahilig karon mag-hang out with friends. At syempre kaibahan ro makahilong nga ilimnon. So harang mga katropa rin yung background ro Gold Eagle Beer nga ra. Kasi ro anak kanya Tansan, pwede nyo gid akaron nga makwartahan. Diba? Sana all. Kasi ro sa bilong at Tansan, 320 L o kung sang katansan it Gold Eagle Beer ha may una kagon nga sang ka-raffle entry. So for example, renew ka niya circle nakaubos it na puho abimana no ka 300 ml nga Gold Eagle Beer. Meaning, may napugo kang tansan, may napugo ka man nga entry. So, rin yung kanyang ubrahon mga katropa, ipangsuod ron sa mga sobre and then butang at inyong pangagan, edad, address, mobile number, agro baraka nga inyo kanyang ginbaklan. And then, ihugog rin yung kanyang sobre mga katropa sa amon kanyang mga drop boxes. Basta ha, ro contact number, hindi nyo kita paglipatan, hindi nyo pagpugangan. Kasi doon ro amon kanyang first nga contact kinyo mga katropa, if ever, nga kamo ro magabutan namon sa aton kanyang weekly draw. So, malaga pangutana kung sino makita ro aton kanya mga drop box. Sa mga katropa, may una kita sa Gabriel Store sa may Sikimpo Street, Poblacion, Calibo. May naman kita nga drop box na nakabutang sa Malu Store sa may 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo. At kung mapit ka mga katropa sa Banwait Banga, nagahapit, nagapamakal ka muruna. Pabugog, hapit ka mo sa Rowell and Junior Barbershop. May aton man runa nga drop box. And of course, sa mga mapit, mataya sa amon karunyong istasyon, gusto gid-ana karon niya makasigurado, makahugit entry, hay agtot anak ka mo rin mga katropa sa amon karunyong istasyon sa J. Isberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. So, pwedeng-pwede gid-ana mga katropa, mag-agto ka mo't direkta. Pero may mga drop boxes mat-ana kita para mas magumukin nyo kasi ginakolect man namon doon every Thursday. Una aron sa Rowell ang Junior Barbershop. Every Friday matana mga katropa, iya sa aton karnya Banwa It Calibo. So tanya mga entries ninyo kay ginakaibahan gid aton mga katropa sa aton karnya pagpatigayon it raffle. Syempre sa paggabot ita sin oro aton karnya weekly winner. So good luck inyo mga katropa, agtandaan nyo, the more entries you send the more chances of winning. But of course, drink responsibly and moderately. Follow sa aside from that mga katropa, sa aton kanya Gold Eagle Beer Premier Stansan promo, hay nang padayon ta sige hapon ro aton kanya Santon and Axopam libo-libong pa premyo. Ta kanamitan git ara nga balita man sa aton kanya mga Santon products user nga gusto mat ana karon nga magkakwarta man pinaagi sa anda kanya mga empty blister or empty sachet ita apat kay mga participating products naton para sa Santon and Axopam libo-libong pa premyo. So, harap mga produkto mga katropa nga kaibahan sa ato niya nga promo. Rosanton Plus Gold Ropium D3 Soft Gel Capsule, Rosanton Plus Gold Coffee Mix, ag Roturbo Dietary Food Supplement for Men. So, every week mga katropa, may una kita nga winner in 3,000 pesos. And of course, sa ato kanya grand draw, may una kita nga 100,000 pesos nga premyo. So, all you have to do ay itipunon mga katropa para maging entry. Rosang ka banig, empty baniga, what's so good yun? Nga banig or blister, it's Santon Plus Gold. Premium D3 Soft Gel Capsule Ag Turbo. Kung rin nyo matang maging entry, is Santon Gold Coffee Mix. Hay lima ka mga empty sachet para sa sangka entry. May inyon kar mga katropa, hay syempre butang nyo ron sa sobre, butang at inyong pangagan, edad, address, proof of purchase nga inyo kanya ginbutang, halimbawa Santon Gold Coffee Mix, ibutang ninyo. And then inyo kanya contact number aga permahan. And of course, kung ready kung inyo kanya entry, daghaut na rin yung mga katropa sa mga kanya istasyon. Iya sa J.S. Berto Road, Barangay Pobla, Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. At pwedeng-pwede man una ron sa Rowell and Junior Barbershop sa Banwa Karon Itbanga. So may aton man kanya sa Parmacia Gomez ha, sa may Kalibo Shopping Center. Graton karnya pick up time is every 9 a.m. kada Friday. While sa aton karnya Rowell and Junior Barbershop sa Poblacion Banga, ro pick up time is 12 noon every Thursday. So ang mga katropa, good luck sa aton karnya mga entry centers para mataron sa Santon and Axopam libo-libong papremyo. Kalitin niyo rin mga katropa, kagakman patana pang bakal naton it dugang nga pang food supplement. Aga kape para aton kanya Santon Gold Coffee Mix so aton kanya madag-anya 3,000 pesos. Ay kung mahugod ka mga katropa, maka-utsumil kating sa San Domingo, kung pares ni mong intrahan, ro aton kanya Santon and Axopam libo-libong pa premyo at the same time, ro aton kanya Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Porama. Iba ka namin ito. Mabahungabulig para sa aton yung mga katropa. Nga nagakinahangan, adlaw-adlaw gita karon niya, nagahikahos para sa anda karon yung mga basic needs. Anyway mga katropa, go with Ana Kamuruna. Sa so, umana, thank you gid ana sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay. Makaroon nga agahon para sa tonya temporary pagdumaga sa programang serbisyong katropa. So, sa mga katropa nato, nyo nag-comment, nagpa-shoutout sa tong kanya Facebook Live. Managtutok, nagpamatisan na kanya Axopam Radio Mobile App, sa kanya radio. Thank you once again mga katropa sa inyo kanya pag-iba kakon. So, sa good it, last than an hour nato nga pag-iba. Temporarily sa programang serbisyong katropa. And of course, thank you so much man sa aton kanya technical partner, kikarapang si Pearl Kit Palmon. And of course, sa aton kanya regular anchor woman sa kanya programa, kikarapang Claire E. Ad. So sa masunod niya, pag-iba naton mga katropa ha, sa kanya programang serbisyong katropa, ako man sa gihapon, inyo kayo makaibahan ang kasi katropang Mariani Tolentino.
2: X FM
3: mga katropa, X

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinita ko, sigur po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan. Ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mampibili sa mga butika.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapi kahuan, may buong ka pa. Rus Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Mas gari, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: XFM.
12: Mga katropa, X

0: Sana wong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Patigan ka. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. X.

0: Ito na mga estudyante ko. Ano pala ini man? Nakalain sa pamatya ko. Dumusuka ako.
1: Tess? Ma? Naano ka? Nagapalang lapsi ka, haw? Nagalain palang pamatyag mo?
0: Ambot, Mariel, ah. Basta kay dumasuka ako.
1: Wait lang. Tess? Nagabusong ka bala?
0: Nagabusong?
1: Maduha na kabulan matapos naging sugid mo sa akon na may natabo sa inyo ni Ed. Nakahibalo bala siya sa sitwasyon mo?
0: Wala. Hindi pa ko sure, Mariel. Nakulbaan ako. Si Mama, basi kung anong himuon niya sa akon. Nagbusong ako. Nawala man lang sa nobyo.
1: Amo na lang sining buhato naton.
0: Ano?
1: Malakat kita sa butika. Mabakal kita sang pregnancy test kit.
0: Sige ah. Apang kung ano gid man ang resulta. Hindi kita na magpahibalo kay Mama.

0: Tess, ginalikawan mo ba ako?
1: Wala. Masako lang ako.
0: Ano ba lang natabo sa imo? Nga daw kaluya sa imo. Kagdaga pala muti. Naano ka? Gusto mo updan ko ikaw sa klinik?
1: Hindi na. Okay lang ako. Nagutom lang ako siguro.
0: Tess, may kinanglan bala ako nga mabalan?
1: Ay, nagabusong ako, Ed. Kag ikaw ang amay.
0: What? Nagabusong ka?
1: Kung hindi ka gusto nga panindugan ini, kaya ko ini nga buhion nga ako lang.
0: Pa, ano? Tess, wala ko may ginambal. Hindi ba nagsiling ako sa imo na handa ko tindugan ang nabuhat ko? Ako ang amay sila. Kag hindi ko siya mahimo, nga ibaliwala.
1: Abang wala kita sa relasyon. Hindi ko ikaw nobyo. Ang natabo sa aton, one night stand lang.
0: Tess, sa kawayan pa lang. I know how I feel about you. Until now, I love you, Tess. Apang nahuya lang ako. Kido kataas ang pride mo eh. Kagtuman ang kalipay ko subong sa dotokiman ko. Palangka ko ikaw, Tess.
1: Ed. Palihog. Kung hindi ka man lang seryoso, please, let's end this.
0: No. No, Tess. Please, patihi ako. Ikaw gid lang ang babae nga palanggaon ko hasta magtigulang kita. Kaupo na nga itong manginanak. Pagpauli ka ron, maupod ako sa inyo. Magigambal ako kay mama mo. Itabad na ito ng natapo. Langkoy pangayo sang panugot nga makasal kita sa labing madali nga panahon. Antes pa maghilmuno ng tiyan mo.

0: kamusta ka na? Talagsa na lang kita nagakita ay sugod sang nag-leave ka.
1: Amo matuod. Labudlayan na abi ako magsagad pa sang lakat eh. Kikabugat na gid sang tiyan ko.
0: Uy, subong na galing abula ng inugbata mo, no? Hindi bala?
1: Oo.
0: Hmm? Mama ninay ko ah, kung pabunyagan mo siya.
1: Siyempre, no? Hindi mo na inakinahanglan, ngay pahanumdum pa sa akod.

0: po siya. Ah, aragay, kasakit na gid. Mabata na gid siguro ako. Ah, Ed, Ed, magtaw. Ed,
1: Ba, Tess?
0: Kasakit sa tiyan ko. Ah, aragay.
1: Ha? Basi kung mabata ka na. Madali lang, ihanda ko na yung salakyan. Dalawang ko ikaw sa ospital.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. F. M.

0: Kamusta lang asawa ko? Anong amon anak?
1: Lalaki.
0: Salamat! Okay mo palang baby namon, Dok?
1: Wala sa problema. Okay siya. Apang ginakastubo ko sa pagsiling. Nga nabunag lang ni Tess ang inyo anak. Sang hinali lang, gin heart attack siya.
0: Ano? Ano, Dok? Paano? Anong buot mo silingon? Kamusta? Kamusta ang asawa ko, Dok? Ha?
1: Ay. Ginhimo namon ang tanan. Apang wala gin namon siya na salpar.
0: Doktor?
1: Ginakasubo ko gin. Wala na ka-mention sa imong asawa mo nga may ara siya nga masakit sa kurason sa nagadala pa lang siya sang inyo nga anak?
0: Wala, Dok. Wala. Magpasikap kami. Normal man ang iyang mga results. Paano natabuhin ni Dok? Paano?

0: Anak, anak, hindi na mag-ibi, ha? Kita na lang duwang nabilin. Palanggap ng ikaw, anak.
1: Pre, condolence, pre, ha? Hindi ako makapating, ha? Aboy ning matabo kay Tess.
0: Ginabudlayan ako sa magbaton sa kamaturan. Nawala na siya, pre. Apang kinahalan ko man magpakaisog. Kagbatuno na natabo. Siguro, si Lutene sa Ginoo sa akon. Sa mga ginpanghimo ko sa nguna. Sa mga babae nga naglabay sa kabuhi ko. Karma ko na ini, pre. Ako ang may sala.
1: Pre, hindi ka magambal sa kamusin, ha? Wala ka sang sala. Magpakabakod ka na lang. Para kay baby.
0: Amo na silang ginabuhat ko, pre. Si baby Z na lang ang nagahatag sa akon sa kusok.
1: Kabalo ko nga budlay pa nga mabaton mong tanan, pre. Ari lang kami nga mga amigo mo, ha? Kagpamilya mo nga handa magbulig sa imo.
0: Salamat, kid, pre. Dako nini nga bulig sa akon. Sa amon nga duha ni Baby Z.

0: lasig lang magligad sang panahon, no? Wala lang mahibalaan. Manom na katuig si Ihado, Justin.
1: Amo matuod. Nagaplano gani si Pare Ed. Nga handaan ini sa Sabado. Gani makadto kita.
0: Oo, bala. Handa na ganing regalo ko.

0: Happy birthday, anak. Wow. 6 years old ang baby ni Daddy, ba?
1: Thank you, Daddy. I love you and Mommy Tish, our guardian angel.
0: Damatulo man ang luha ko, maminsar. Nga may 6 years old ka na. Wala ka na sa among luyo, sa atong anak. Apang hindi ko gid ikaw malimtan. Kung sa diin ka man subong test, palangka. Gusto ko nga ipahabot sa imo. Nga wala na sa may makabulos sa bahin mo diri sa kasing-kasing ko. Huptan ko sa akong balatsyagon ang tinion nga magkaupod kita nga malipayon. Kagbisado kasubong lang nga hulam nga gugmang natapos sa aton. Apang ginapasalamatan ko ay nasang labi. Tungod ara si Justin

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: X FM.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M-Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Lualier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi

0: Nutri Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: testing libido. Kaya, subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain Nation. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ko, si Tari D. Salem, Itmubu, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di na natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
12: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:50 na, South Rodlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad nga Udradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Udradlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad nga Udradlaw. Welcome sa aton makaron nga pala tuntunan.
1: Centro, Centro.
0: Adlaw kita makaron itaya karang Martes, Petsa 11 sa buganit Agosto 2026. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ninyo Rogine Teodos. So ato na na'y pag-abi-abi, pagpanamyaw, itmayadayad nga Udro Adlaw. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor na sa aton karang pag-ililiba sa 1 segundo distrito. At aton karon nga may probinsya karon itaklan. Mayadayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Kama naman siyempre sa aton karon nga mga suki, iya sa aton karon nga kabisera, Banuet, Kalibo. Sa mga katropa man naton, sa may isla naton it Boracay, mayadayad nga Udro Adlaw. Kama naman siyempre sa aton karon nga mga suki, sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayadayad nga Udro Adlaw, mga katropa. Utob mga butani, aton karon nga pagpagayag, aton karang nga pagililiba. Mayadayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan.
1: Centro, Centro.
0: Siyempre sa mga suki manaton nga nakamonitor, nakatutok sa andang nga mga panimagay. Nagasigabong roanda karon nga mga radyo sa makaron nga pang orasyon. Aro iba kara nagakinot ilabas, nagailabas, wapa nagailabas. Aro iba kara ay nagapahilay-hilay sa makaron. Pasupot-supot roharing adlaw makaron o aton nga tiyempo. Magagom tapos mga nangan masilag.
2: Wow!
0: Sa aton karon nga mga suki man nga mga katropa, kung ano man inyong ginakasakuan, hilikoton makaron. Sa may mga paganawon, sa mga nagapahaom, magsugod pagang sa andang mga trabaho, sa pampubliko, pribado karon nga opisina. Ayad-ayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Sa mga kabaryuhan, kabaranggayan, sa mga mangunguma, manging isda. Aton karon nga mga suki man nga nakamonitor katon. Aton ang mga drivers sa Western at Eastern Terminal. Aton ang mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, bus drivers, van drivers, sabay mayad-ayad nga Udro Adlaw.
1: Centro, Centro.
0: Man aton pagkalipatan do, aton nga mga tendero, tendera, bulantero, bulantera. Sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Sa aton karon nga mga municipal public market. Sa aton nga pulbilog nga probinsya Itaklan, mayad-ayad nga Udro Adlaw.
1: Centro, Centro.
0: Siyempre, sa aton karon nga mga suki nga nakamonitor, nakatutukman sa aton nga Facebook Live. Sa aton karon nga mga social media platforms, mayadayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta ka mo? Pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it. Inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga gustong ipaabot. Iya sa aton karon nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So inyo nga mga gustong ipaabot, so is tune, greetings. O kung ano paruna nga gusto ninyong ikomento makaroon, sabukon niyang it bastos. Oo, pwede gidron. Ay ato rin nga pag-abasahon sa kahanginan. Good morning sa mga naka-monitor na katon kay Wawi Season, Mayong Udto. Ama, yung Udto sa Imodira, kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad sa California, USA. Mayadayad nga Udro Adlaw gid, nakatutok man katon makaron. Sa aton karon nga mga suki man, una sa may Banuat Banga, kay katropang Aljon Direlo Navarro. Mayadayad nga Udro Adlaw gid. Sa aton nga mga suki man, nga nakamonitor nga mga overseas Filipino workers. Sa iba karon nga nasyon nga nakatutok sa aton nga XFM Radio mobile application and even sa aton karon nga Facebook Live. Mayadayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Sa tanan-tanan naton nga mga suki nga nakatutok, nakamonitor sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pagililiba, mayadayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan.
1: Centro, Centro.
0: Welcome ka mo sa palatuntunan naton, Centro. Ibihinin niyo ako sang oras at tunga. Napagratsad ang mga balitaan, mga tagagupang doon naton yung mga tupiko. Aton karon nga pag-a-check yaron, aton karon nga pag-a-talakayon sa aton karang nga pag-ililiba. Ano rong mga balita naton, banuang, aton karang nga pag-a-check yaron, aton karang nga pag-a-talakayon sa aton karang nga pag-ililiba. Sa aton karon nga pag-pangalagad, sa aton karang nga pag-ratasada. Yan ay kita sa mga nagapanguna naton karon nga mga balita lokal.
1: Centro, Centro.
0: Ilang mga unit itpabahay sa Ochando ag Barangay Pulo, New Washington, ginpapanaugan it notice of abandonment. Mayor Mayor Simonet Francisco Ginklaro nga Rutikang ay maghalin sa National Housing Authority agbukon it sa LGU New Washington. Ginklaro manana nga bukon it politika. Noro daya karang sa likod it nasambitan karon nga pagpaskil it mga abiso una karon sa pabahay sa Banwa it New Washington.
1: Ay
0: na mainit-init to daya karang mga talakayan karang mga katropa no. Kapin pa sa mga taga Banwa it daya karang New Washington. Regarding sa raya karang nasambitan karon nga pabahay nga mga katropa. Standby ka mo karon ay ato nun nga pag-check yaron makaroon. Samtang sa dugang naton karon nga mga balita, naton karang nga pag-istoryahan Banwa, raya karang nga sangkavan nga ginaaligar color room at may mga sakay karon nga pasahero, abay nagpagaga sa aton karon nga LTO, agaruvan gin-impound ha, natabo raya una sa may bahin itaya karang nga Banwa it ibahay.
1: Sentro, sentro.
0: Standby ka mo karon ay aton nun nga pag-check yaron sa aton karang nga pag-ratsada. Sa aton karon nga pag-ililibang makaroon nga udro adlaw. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan Banwa, sa aton karang nga pag-ratsada sa mga balita nasyonal. Una karon nga bawas presyo sa produktong petrolyo ay ginpatuma na makaron nga adlaw mga katropa. Tao kaina sa aton karon nga mga motorista kun abatsyaga nananda. Aro raya karang nga nasambitan karon nga bawas presyo ay ginapabugara nga mataas nga ni.
2: Wow!
0: Ay masobra 4 pesos rugin bawas sa produktong petrolyo sa diesel, gasolina, ag sa raya karang nga kerosene. Standby karon ay aton nun nga pag-uistoryahan Banwa sa aton nga pag-ililiba. Samtang matapos kahapon nga uwait impeachment trial bangod man sa magain nga tiempo una karon sa Senado inapadayon makaron na dodaya karang impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte. Pilang adlaw unda makaron, oo, pangpilang adlaw unda yang nga ra nga impeachment trial nga ra. Mga katropa nga ginabubantayan naton pero rohambag it mga Pilipino makaron. Unahon anay dodaya karang mga pagbaha-baha sa mga apektado karon it daya karang magapnagon nga pagbaha sa Luzon, sa National Capital Region, sa Northern Luzon. Ay base sa datos, ha, may una na karon nga hindi kita magsaga, 19 tanan, ruraya karang ginapahayag na matay. Nag-abot na sa 19 rumanga numero it namatay bangod sa raya karang habagat ag bagyo suno man sa datos. Magaling karon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kundaya karang NDRRMC. O standby ay ato nun nga pag-aistoryahan Banwa sa aton karon nga pag-ililipa. Sa dugang pagid naton nga balita sa Guwait Nasyon, raya karang nga base sa datos man ha, 111 doon na i-record karon nga binawian manit kabuhi. Sa raya karang nga nagtuhaw karon nga magnitude 7.4 nga linog, una karon sa daya karang nga Colombia. Ay, rosang bilog karang, ay mabaskog ro 7.4 nga ra. Kita nyo sa mga video nga ra nga naga, matyagi na yugyog ro raya karang nga mga building. Bangan ina kon kaina ay mas mabaskog ro impact karon igto kasi do mga building igto mataas ay kun halimbawa matay kon iya katon tumama ro makrayeng nga ranglinog like for example sa National Capital Region maabo gid aron daya karon nga kasualidad mga katropa sigurado gid aron do indog ginatawag nga ni karon nga big one
1: sentro
0: ay kun halimbawa mata mga makarangarang nga mga linog magtama iya sa mga rural areas ay minimum base man lang sa ato nga pagpupanan o minimum ro mga casualties inyo kun naman ay wa man it mga nagagkuan nga mga buildings wa man it mga nagataasan karon nga mga edipisyo sa mga rural areas. Unlike igto karon sa Metro Manila ag sa mga syudad nga nga mga nagagko sa bilog kalibutan tamaan itlino gay pusa gidro ni abo gidro daya karang nga mga kasualidad. Kaya nga sa Colombia nga ra ginapahayag makaron posible paraya makaron madugangan samtang nagapadayon paruraya karang search and retrieval operation or rescue operation matapos nga maabo karon nga mga pumuyo nanda aron natampukan it mga debris sa mga nahugos nga mga building. Ayrarong mga balita nato na ag sa aton karon nga weather update makaroon na base sa aton karon nga DOST pag-asa magahina-hina gun man kunoro aton karon nga pamabawasan do mga pag-ugan-ugan nga eksperyensyahan naton pilang adlaw nga ra. Bangod man sa ginatawag naton nga southwest monsoon o kundaya nga habagat ay base kay ina sa forecast it aton karon nga weather state bureau magiging concentrated yun lang rong mga pag-ugan sa Luzon ag western section it nasyon. Padayon man nga ginabantayan it pag-asa o tropical storm Pelu nauna sa Guat Philippine Area of Responsibility. Apang ginapahayag man it Weather Bureau nga manaba o posibilidad nga makaangkon it direktang epekto or magasugod sa aton nga nasyon. Samtang iya sa Visayas, kagakipro aton nga probinsya Taklan, kama naman sa Palawan ag Kalayaan Islands, ay makabatsyag it magagumon nga kangitan nga may gapta-gapta nga pag-uwan-ugan o kung pagpanaguubag pagpangilat, dagaman it daya karang nga habagat, kama naman do daya karang nga localized thunderstorms. Mga balita naton ag sa aton karon nga pag-ratsada makaron sa kabilugan it aton karon nga pala tuntunan ay check man aton karon do linya da it aton karon nga patrol nga nagasuroy-suroy man sa makaron nga pang orason iya sa aton karon nga eastern ag western district it aton nga probinsya it Aklan. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad. Alas 11:02 sa utro adlaw ro aton karon nga oras ag daya karang nga portion daya karang nga balitaan ay ginatud katon mga katropa it daya karang nga Santon Plus Gold Ray bakara nagaog ilabas ngon aga tapos nandat ilabas ay may una sanda karon nga food supplement nga ginainom or daya karang nga ginatumara. So ro aton karon nga ginahambag ginainganyo kinyo makaron ay mag-inom kamo it daya karang nga Santon Plus Gold kasi kamo nga ruraya karang nga Santon Plus Gold kapin sa may una karon nga mga diabetes mataas ro anda karon nga mga blood sugar level ay mag Santon Plus Gold kamo kay managabulig ra imaw mga katropa ay may una abiro Santon Plus Gold nga ra nga ampalaya mga katropa kasi kamo nga ro daya karang nga ampalaya ag spirulina ay natural nga nagabulig sa pagregulate it asukar sa aton karon nga mga dugo yani kung diabetic kamo gusto ninyo food supplement nga bagay na bagay kinyo mag Santon Plus Gold man kamo karon mga katropa magawas sa daya karang kung mataas inyong blood sugar level ay para man sa pagprotekta sa aton karon nga selula ruraya karang Santon Plus Gold herbal capsule ro free radicals ro kaaway it aton nga mga cells nga nagaresulta it malala nga mga sakit kapareho ron it cancer. Hindi kita magpakumpiyansa kasi id kamo nga ro Santon Plus Gold ay may una raya nga Santon ag spirulina ro sa Santon Plus Gold mabasko graya nga antioxidants nga nagapatay sa free radicals ag nagatao it proteksyon sa aton nga bilog nga kagawasan mag Santon Plus Gold na kamo mga katropa kasi kamo nga ro Santon Plus Gold mabakang sa mga suki ninyo karon nga mga butika nga mga pizza inyo karon nga lugar mabakang man ninyo ruraya karang Santon Plus Gold mga katropa sa mga parmasya no kaparehot Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Nationwide ag sa mga magapit ninyo karon nga butika sa inyo karon nga lugar. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na kamo mga katropa. Santon Plus Gold, ikaw ang laging una. Sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagarurat sa damakaron, sa aton karang pag-ililiba anay, pila karon ka mga tagagupang doon aton nga balita. Update anay sa raya karang nagsaka nga ra, nga numero it mga namatay. Bangod sa raya karang habagat ag bagyo, hay base sa datos itaton karon nga National Disaster Risk Reduction Management Council, sumaka na sa 19 tanan ro mga numero it namatay.
1: Setro.
0: Ang mga ni tibata o nga ni manahin unupat a kita maka-experiensya it mga gain it paniyan puray nga raha bagat pa nga ni rawa pat daya karang bagyo. Inuno ba man kita maka-experiensya it daya karang mga gain it tiempo nga awa it recorded nga mga namatay or binawian it kabuhi.
1: Setro.
0: Okay, mabudlay no? Hambang nga ni tiba mo siya mabudlay man manay itchibro na katropang ninsa. Pero makaroon no, abong naga in all fairness ha, abong nagadayaw makaron sa pila karon ka mga lugar sa pagsabat nanda sa raya karanga flood or sa raya karanga baha. Oh, may una karon nga ibang mga lugar nga naila sanda kasi working tama na ro amon karon nga flood control.
2: Wow!
0: Pero sa ibang lugar may una man nga wat ana nagagana. Ha, wat ana control do baha ay naglala pangani nasamad pero andang revetment wall.
1: Centro.
0: So sa base sa datos, itaton karon yung National Disaster Risk Reduction Management Council, nagabot na makaroon nga daw it Martes ro datos nga rang agin pagawa nanda, ro numero itaya karang mga namatay, nga ginapahayag, bangod ra sa epekto daya nga monsoon rains, agin pabaskog pa it nagtaliwan karon nga bagyong Luis ag si Maymay, higinahatak abinanakara, dudaya karang nga habagat. Base sa datos, it National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC kakip sa mga namatay reduce nga katawo bangod sa landslide nga tumama una karon sa bagyo mga katropa sa dato sa bagyo
1: Centro.
0: Ay napugo gondo daya karanga namatay maghalin sa raya karanga 13 I think ang mga naging missing ay pugo ro raya karanga mga binawian ito. Pero bagyo abi nga ra nga area hay ano gid ara very stiff kumbaga nabukid karon nga portion that's why nga prone gid a sa mga ginatawag naton karon nga mga landslide pareho man una karon sa La Trinidad ag sa Atok sa Benguet. Mabukid nabukid abi nga portion do daya karanga area hay una mataas sa area karon itaya karanga Rizal apat man do mga kumpirmado karon nga namatay samtang tatlo man ginbawian itaya karanga kabuhi una karon sa Batangas mangun man sa landslide pagkahugos itigugta pagkakuryente aga na tumbahan itraya karanga kahoy may una man nga mga injuries ro 15 nga katawo bangod sa mabaskog nga pag-ugan samtang may apat pamakaron rugina nagapabilin nga missing. Base sa datos dugang, apektado ro nagaabot sa 2.2 million nga individual kung sa SIIN nagapabilin gihapon sa mga evacuation center masobra 26,000 nga katawo. Nagabot man sa 1.4 billion pesos nga danyos sa rayang infrastruktura ag 135 million pesos sa agrikultura rugin aywan karon nga Danios itay karanga nagtaliwan nga gain itiempo. Padayon man, ro pagtao itay karanga mga nagakaigo karon nga ahensya at gobyerno sa mga gin panagasa ng mga pamilya kung sa SIIN nagaabot sa 73.5 million ro na itao karon nga assistance. Doon dun ay maghaling karon sa aton karon nga kumbaga sa aton karon nga DSWD. Iya sa aton karon nga Western Visayas, base sa aton karon nga DSWD, mga katropa, may andaman abiro nga gina pagguwa karon as of today, mga katropa, base sa anda karon nga datos, hay nagaabot na sa daya karang pila ra ko bilugan nga ra. Andang nga naka-standby nga pondo makaron hay nagabot sa 165,584,822 iya karon sa Western Visayas mga katropa no ay may mga naapektuhan man may mga pagbaha-baha man iya sa aton karon nga Western Visayas base sa datos hay naapektuhan nga mga LGU nagaabot sa 14 tanan ro naapektuhan nga barangay is 60 tanan 4,591 do mga apektado nga pamilya aga nagakabilugan man nga 17,127 ro mga apektado ro mga nga individual ro na ipanupod na karon nga total cost it daya karang nga DSWD assistance ay nagaabot sa 3,262,376 67.4 mga katropa, no? Dudaya kara nga natawan itdaya kara nga bulig. Sa makaroon, runumiro it mga na-damage ng mga kabagayan sa Western Visayas, nag-abot raya sa 13 tanan ng mga ginakabig karon nga totally damage, ag 141 ro partially damage mga katropa. Base sa datos, itaton karon nga DSWD Western Visayas.
1: Centro!
0: Ay gaban abi karahi iya sa may part it Antique, sa may bahin itdaya karang Iloilo, hay maabu man dudaya karang mga naapektuhan itdaya karang bagyo mga katropa. Ani hay importante man doon nga kumbaga hay tawag natun kara ready kita perme, no? And speaking it raya nga mga tawag natun, speaking it flood control ito sa Metro Manila, ay abong nagahamba kara nga mga kongresista nga ibalik kun mana dudaya kara nga pondo sa flood control.
1: Centro.
0: Ay ambag iti ba man may mga kongresista actually makaron nga nagapanawagan ibalik kun mana dudaya kara nga flood control budget para sa 2027. Kaling kung imong pangutanon kararo mga pumuguyo man, paano kami makasigurado nga kung ibalik dudaya karang flood control budget sa 2027, hay uwa it maskin piso nga pagakurakuton dudaya karang mga buaya nga mga politiko.
2: Oh no!
1: Centro!
0: Gusto tatawo karon hay daya karang pagpasalig. Oh, kamo pabor baga kamo or pabor ayhan kamo nga ibalik dudaya kara nga budget pundo para sa 2027 sa ginatawag naton nga flood control nga mga budget. Rindo sa milog nga mga ginaog istoryahan makaron abong mga kongresista undo nagahambang man ambangan ni Mayor Benji Magalong sa sangka statement nga matcha makaron kuno nagaamat-amat human it balik ruraya kara nga mga buaya, so hindi natin masayran kung ano nga klase nga balik basi kundo iba uman baga ay may una uman nga ginatawag kita nga mga insertions karon sa next year karon nga budget agpilaro target karon nga budget kabilugan it nagakasari-sari karon nga ahensya daya kara nga gobyerno.
1: Centro.
0: Sa makarabi nga nga tsempor mga Pilipino wagot at salig matya nabudlayan yut asanda magtao it anda karon nga pagsalig sa mga politiko o pag hinamba mong ibalik ro budget oro Pilipino nagatanaw man actually karon mga katropa galing hay mas madiskarte ro mga politiko nga gahaman. Miskin alin mo kandang batikos, eh syempre, hambang anit iba, immune yut abimana sandaron katropang ninsa. Immune yut asanda sa mga pagpang batikos, dudaya nga nga mga politiko. Pag politiko, nagbuo itay ka nga kwarta daw sa wala nga, para kanda.
1: Centro!
0: Ikaw nga nga nga nga pangupit ka ang pilang piso, matya ginakonsensya gun ing bilog ng pagkatawo. Ikanday bukong dat uso ro daya kara nga konsensya. But anyway, makaron nga nagbalik kuman do daya kara nga flood control. Abong nagarinklamo gyapon. Sarayan kara nga what man at pus do aton nga nga gobyerno. Abi kumana isunod maya do daya kara nga flood control nga ra sa mga lugar nga ginabaha-baha perme. Pero wa man yani gihapot na tatabo. Ay tao lamang mangagutan ka lang kara mangagot lang ikaw't imo karon nga banks. Oh, good morning, anay karon kay Josephine Sistorias Valencia. Good noon, katropang ninyo, mailabas ta sir. Suga ay bangus, ag shellfish.
2: Wow,
0: pertero shellfish. Ano nga klase nga shellfish? Tahong, tagaba, ano pa? Ano para mga shellfish kuno nga ron? Good morning, man. Oh, nakita natin may nag-PM iya ka ton. Kay Mike De La Torre, may inyong pagpamati kuno sa mga nagabaligya at mga santo sa may likod at simbahan. Kay Kuda, Kuya Eddie Villarubin, Agzema Religious Articles. May adman ko nung pagpamati sa taga CVM Pawn Shop Money Charger or changer. All branches o yuturong kalibo, ag sa Alpha, Omega, Beta, Umbets, Fraternity, and Sorority, 1979. Sige, happy, happy listening, gid-ana, mga kataropa. Sige. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ililiba makaroon, pila dugang naton banwa nga pagatalakayon sa aton karang pag-ratsada. Ruraya karang nga naging gintutukan naton nga nga issue sa part 8, daya karang nga banwa it New Washington. Kung sa siin, mga katropa, may na-interview abi kararo or aton nga patrol, kabuabot arang nga mga residente nga ginpapanaugan or gin padaghan do ibang anigin paskilan gidaro anda karon nga mga unit una sa pabahay it ginatawag karon nga notice of abandonment.
1: Sentro, sentro.
0: When we say notice of abandonment, mga katropa, buot hambagon karon hay kinahanggan nimo nga bakantihon, ha? Kinahanggan nimo nga bakantihon, ruruyon karon nga mga unit nga ron mga katropa, ha? Ibakanti mo ag imo karon nga aywanan. Hay, do'y ba nagamuga ka kay man pilang dagon yut ako no sandaruna nga naga-star o may una nga nito nga tig 2 years yut ah. No, may mga nagpahayag nga itong mga disabled nga kinahanggan nanda it do yun karon nga bagay. Ro, anda abi kararo, propunto nanda hay, kun maghalin sandauna sa do yun karon nga mga lugar nga ron hay, siin sanda maadto dayon.
1: Sentro,
0: ay kung katun baga, ay settled na ro anda karon nga pamatsyagan. Ha? Settled na ro anda karon nga pamatsyag. Ito sa may pulo, sa New Washington, ginareklamo nanda, nga ro nagagto, ay mga job order it daya karang munisipyo.
1: Sentro, sentro.
0: Ha? Ag ro andang punto, nga kundo NHA mataman na ro maghambal kamon, mag-abotiya, nga maghambal kamon nga ibakantihon namon pero bukon man na taga NHA kayo na anda karon nga hambal ay kabuabot ang arang mga units kabuabot ang arang mga units do ginapa abanduna hay kita mo makaron mga katropa do iba karang mga units una karon hay manami uta mga improvement yut asanda karon nga ginungat depende meron sa naging kontrata mananda ay naintindihan man naton matudog yun papanaugan nga rait mga notice of abandonment nga kung abandonahon man na namunda hay paalin paalin siin kami gaad pero dudaya karang ruiba ruru sa pihak nga party mataas sanday mayor sa part ni mayor ginpatag manana ag ginhambat anana nga nagasunod man kami sa proseso agwat amana it raya karang ginatawag natun nga pagpamulitika manakara kasi kung hindi mo managisipon kung politika may 2 years pa man mana ako sa pagpungko. 1 year pa lang. Ha? 1 year pang mana ako sa akong nga pwesto.
1: Sentro, sentro.
0: What amanat, bukunt amanat, do yun kasi ang bagong manat iba, politika, ruraya karang sa likod, it nasambitan karon nga, pagpaguwa or pagbutang. Ayro nagpaguwa bikara, ayro ginatawag naton karon nga local interagency committee or LIAC nga ginatawag nga ay do support it mga homeowners nga ra kinahanggan nanda it daya kara nga clarification aron do kinahanggan nanda kun ano ra kun pahalinon sanda ay paalin si insanda maadto
1: sentro
0: Wa man sanda matuod itdaya karang adtunan. Ay una un pilang dagun yun sanda una nga naga-star. Pilang dagun nga una un sanda sa daya karang area nga ra. Ag sa makaron hay doon doon nagakabaga ka sanda nga basi madugaan sanda daya karang nga panimalay.
1: Sentro, sentro.
0: Well, dapat maano ra eh, dapat hay masolusyonan una itaton karon nga LGU New Washington. Kasi hindi man aton matuod malikawan nga isipon nga may una karon nga politika sa likod. Although in klaro ni Mayor Francisco nga bukod amanat politika,
1: Sentro,
0: may mga insunod sanda nga mga tama karon nga proseso. Mga katropa, hindi naton mabasog do ibang mag-isip nga basi daya may politika itaw, may init-init politika una para sa manon yung Washington. O pangani itaya karang eleksyon. O mas mauna pangani ro barangay eleksyon tao. O barangay eleksyon nga nga ginagusto mang ipospone ipilang mga kongresista.
2: Oh, no.
0: Diba ga? So, do solution kara is pungkuan una ag masabat, agud masabat para sa mga pumuyo maghalin sa ginatawag karon nga local interagency committee mga katropa nga haman nga kinahangan pahalinon sanda may mga violation sanda ano ro na daya karang nga naging plastada
1: sentro sentro
0: kasi kun imong isipon basik man naging pahalin tara sanda ay kaaway sanda daya karang presenting administration doon nagagawa. Oh, makaroon do dahil karang aplasa. Although, hamba ni Mayor, what ama na ron? Do yun nga ruamon tama na isrupag sunod sa proseso. Oh, mga katropa. Actually, kung mo nga ning isipo, no, inata sa daya nga rang area, New Washington, may mga ginapahalint na nga mga tenant kung katon or daya karang nga mga nag-i-star sa ray karang nga pabahay. Sa iba karon yung mga lugar, may mga pabahay patana nga unoccupied.
1: Sentro!
0: Nga kung naman nakikita naton, just like pila pataya sa aton yung probinsya Itaklan, ginpinatindog nga ginpinatindog ruraya nga mga pabahay, tapos wa malang it nag-i-star. Imagine, pilang dagun yun nga nagatindog ro na aruruyon nga ro niya mga pabahay pero wa man lang it naga-star.
1: Sentro! Sentro!
0: Isipa baga, kanugon do daya karang nga pundo itaya nga gobyerno, pundo ron itaya nga tawo. Ha? Rugin ubra karon ginpapatindog karon pero, wa it naga-star. May mga ano tarero, iba kara, may una utang nga mga pangagan nga para kanda kasi may una abing nga ginasunod nga proseso ron eh may mga raffle pangani ron
1: sentro
0: pero syempre gina-identify ani karon do daya karang mga makabaton gina-identify anay kung sanday sinoro makabaton karon just like sa mga naging pabahay sa kalibong nga to nga diba tag mga biktima itdaya karang nga bagyong Yolanda nga karang nga ni orang daya lang man ang paraful doon da karon nga mga units nga to kung sanda nga units pero na-identify ko't asanda nga sanda rong makabaton kung na-identify na sanda tapos gina-award rin it NHA dudu yun nga ron nga pabahay sa local government unit and then di karon dayon kasi natumod yun man kung sino ro mga pwedeng mag-star ay ginaraffle dayon kung si insanda nga black ang mata ag may mga proseso pagid karon sa pagpakabit it daya nga tubi pagpakabit it daya nga kuryente ag depende pagid ron kung pwede sanda nga magpaobrat second floor
2: wow
0: pwede nandang i-extend ro anda nga unit di ba ga galing naobserbahan nato na subuan kita just only buko niyang iya sa aton da nga probinsya but in other provinces nga makaraya man do daya nga plastada mga katropa
1: sentro, sentro.
0: May mga nakabuhanghang nga mga pabahay nga uwait naga-star oh kabuabong mga pabahay iya sa aton I think may na one time nakaadto kita dikat sa may part Batan tapos ano ro status karon di karon sa may part itbatan, iya man sa may hawili. Nga air sa may tangalan, I mean. no? Kasi kanugon, nagapinatindog it pabahay. Siyempre kung may mga pabahay nga ron, may kwarta nga ginapagawa do daya karang nga gobyerno. Kung pabahay it daya karang nga gobyerno. Or ana it National Housing Authority. Hmm? Pero kung bukon matataan at housing authority, kung privado matay, wow, takaroon it control do gobyerno. Kasi kung private mataman. Ha? Kasi may una nga mga pabahay nga rin, nga mga non-government organizations do nagapaobra.
1: Sentro!
0: Ay, wow, takaroon it control do aton nga gobyerno. Pero kung dayang anat under it National Housing Authority, no? Hay, daya karang nga, makasubo isipon kung marundo yun. Ang mga nitiba, natama na sa New Washington, ginapahalint ang mana. Pero sa iba mana, ginapahalint aro iba nga rang mga tenant, ginapapaguaan it notice of abandonment. Pero sa iba mana, iya nga mga lugar sa ato nga probinsya, wat nag-a-star.
2: Oh, no.
0: Nakabuhanghang, nakatiwangwang, may mga vandalismo utangan. Diba? Kalinghot-linghot yuta.
1: Sentro!
0: Pwede yuta tiniran itaya karang sawa. Makaroon taro ana karon nga plastada ag doon doon may mga di ba kun imong isipon sa ibang mga lugar abi I don't know kun may iman sa aton karang nga probinsya may mga ano takunta may mga na identify kun do mga maka-avail o galing hindi pa nanda matiniran no hindi pa nanda kasi wa pa na award. Pero iba matakara, may unang nagabalibad kasi magayo. Magayo sa anda karon nga mismo nga ginatrabahuhan.
1: Sentro! Sentro!
0: Kapin pa kung nga kabi man nagatrabaho sa kalibot tapos dagon ka ting tumana rin kato sa mga nabukid karon nga portion. Itay ka nga nabasay. Mabudlay tamatod kayo mo ron. So do yun, no? So dapat ay kaina, may hambal si mayor nga to nga kung may mga kutana, saka kuno to sa opisina nana, ag idto karon agud maklarohan tama matod no dapat pungkuan sino ro mga ginpapanaugat notice of this notice of abandonment agud i-explicar kandat maayos matawhay no nga man ginpapanaugan kamit daya ah kasi ano man yung kinamatarong man siguro nanda nga masairan ah kun ano do daya kara nga plastada
1: sentro sentro.
0: Ag may pathagman itaya karang LGU kun haman it maurundo yon do plastada.
1: Sentro, sentro.
0: Wa pagataya karang sangag. Oras nato alas 11:28 na sa Udro Adlaw. Good morning anay karon kay Gemma Kiswani. Good noon katropang ninyo. Listening kuno una sa Bacoor Cavite, mayadayad nga Udro Adlaw. Kita tay Leopoldo Cesar Martinez. Good morning katropang nin, mailabas kita. Thank you gidatay una sa Aliputos naman siya ha. Ano ring suga nga ron tay? Ay kakailabas yang manamon diya ho.
2: Wow.
0: Kay Russell Beltran Sapico, mayadayad nga Udro Adlaw ha. Nagatutok na monitor man iya sa aton karon nga palatuntunan makaron nga Udro Adlaw sa aton karang nga pagililiba sa aton karang nga pagrurat sada makaron antes kita magpadayon sa aton karang nga pag ililiba makaron magabuhi anay kita karon kay Dang Villanueva na sa Agbanawan Baka mayadayad nga Udro Adlaw gid ana magabuhi anay kita at pila karon ka mga reminders sa aton karon yung mga katropa pila dugang nga mga balita tagagupang do naton yung mga topiko agro mga balita nga aton yung mga ginpang headlines pagabalikan naton doon after gamang itpila karon ka mga reminders kindly stand by

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 Food Supplement, bibili sa inyong mga suking butika.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santo Gold Live Testimony.
8: Sonny Villaneda po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
16: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nagabto ako sa doktor. Kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Kambay ko. Hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang. Ay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu

0: mismo ang kalusugan ng pamilya kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Oras na naton mga katropa, Philippines Standard Time, alas 11:41 na sa Udro Adlaw. Balik sa aton palatuntunan.
1: Sentro.
0: Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Rugin Teodosio. May dayad nga Udro Adlaw anay ha, sa mga suki naton nga nakatutok aton makaroon kay katropang Jury Jorfo. Ilabas ta sir, adobong native nga manok.
2: Wow!
0: Pero may ginang manami ay katropang Jury nga rin nga ilabas. Agwa managapnao. O kahapon to ay kanami manaanang ilabas. Sige, happy-happy lunch. Itingki mo katropang Jory ha. Ilabas ta sir, adobong native nga manok. Sige, thank you. Good kid, Dila Vega, Claude. Good afternoon or mayadayad nga Odro Adlaw. Good morning pa gang. Pag abot i-12 noon, ay pwede gong nga good afternoon. Sige. Tapos kay Rud Salvador, mayadayad nga Odro Adlaw man naka-monitor ka to. Oo, si kun may best in emoji award ay si katropang Rud Salvador gid aron to win.
2: Wow!
0: Emoji daw winner ay buabo gid ang emoji kun imo ro naga-comment. Sige, sa aton karang pagpangaragad, sa aton karang pagililibas, sa aton karang palatuntunan sentro. I-check anay naton karon, Rulinyada itaton karon nga patrola kay katropang Claire T. Sa anak karon nga mga natipon nga mga report. Aray karang asang ka estudyante nga nagapatabok sa pedestrian lane. Aba, way nasunggaban at dahil karang motorsiklo. Oo.
1: Sentro.
0: Iyas may bahay ni Taya karang nga ano rang lugar, no? O sige, check naton, no? Sa patrol doon, 13 anyos nga ra, nga babaying estudyante, mga katropa, sa pedestrian lane yun, ha? Or sa crosswalk nga ginatawag naton ay nasunggaban gihapon karon. Sige, si katropang Claire Tiad sa piha karon nga linya, katropang Claire, sa mga report ag detalye sa mga report, check naton katropang Claire, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report katropang Claire, go ahead.
3: Kaya sa tropa ninyo no na tigayon gid ang aning masunggaban ra kay nga sangka 13 anyos nga babayi nga sangka estudyante kay ina ra nga bandang alas 7 agahon na iya kara sa may patabok imaw sa ra kay nga eskwelahan aro particular do Aklan Polytechnic College sa may Cardinal Sina Avenue Kalibo. So, restorya gid karay ginghato jud mo ni tatay nana no nga naka-tricycle sanday gabi man sa piyak nga nya karsada. Ay, patabok ko takong taraya karang estudyante. Hulpit ay mo nga sunggaban. Itaraya karang motorsiklo nga ginamaneho. It 49 anyos nga lalaki nga residente. It barang Banua It Banga. No? So, pahayag matakara it motorrider. May

0: una ka na binana nga nakapunduman, no, nga vehikulo. So, what na panuhan niya, may inugtabok ka na, na raya karang pedestrian, no? So, napigayon kita ng masunggaban, nagbangod ka na, tumumbabo man, raya karang motorizer.
1: Uwa na na napanuhi?
0: Uwa na na napanuhan, gutming ko, anak, ang payo, ganigahina ka sa police station, ko, bumulti ka at butuwa, raya karang nga babae ro biktima kay man nga ni wala nang panuhan ni nakaparada sana nga ako baga sa gilid baga pero sa printe pero iya sa gilid nana no nga ni ko na natabnan haro di kara sa gilid nana karon niya nga bahin nga ni gul pag karaw ta sana nga printe undid gumulti at ang butwa raya kara nga estudyante nga ni natigayon gida na nakarangay isong gabay na agabangod ka na tumumbabo man naray ka nga motor rider ang nakaangkol na niya ni Moreta mga lastro mga gasgas anak ron niya tuhod agro biktima insigida naging dala sa sangka prebado nga hospital yung sa Banuat Kalibo para man niya ipaidawom sa mga nagatiigo nga eksaminasyon bangod sa ginapahayag may mga gina indat ay mora katapang ninyo nga pagpanakit sa anang batihis ang anak karon niya bot ko na ay sunok sa anang tatay na impit gid ana itiraya karang anak karon niya batihis sa pagsunggab ka na na katropang ninyo. So kay ina na uli mo ta sa settlement eh no raya karang istorya at magtimbang nga kampo nagkasugtanan niya nga pagasabdo ni taray karang motor rider aro tanan niya medikasyon gagastuson sa medikasyon ni taray karang biktima sa sangka prebado nga
1: ay base sa pilang adlaw hay butangan yun manandari karon dun it rumble strips katropang Claire.
0: So, yun pagid no nga ni
1: Pras di kara sa may istansya nga ron no nga kung mag nalingaw ako rekaroon sa may istansya printed istansya elementary school ha di ba ginbutangan ni Rumble Strips so Rumble Strips
0: yes sa magkatimbang at apangan no sa tabuhan
1: di ba madamog imaw nga puti nga linya nga ron nga kung mag-agi ka ay nag undag-undag rayon yung pamatsyagan
0: ako mag-slow down na diba na ni ano ro yun
1: ay di karo yun nga portion di karo yung area nagalinikaw ro mga rider nga mag-agi kapin ng mga tricycle. Sin mo sinis na nag-aagi sa Binitin Karsada. Ayan ba kung ani, basi makong sa pilang adlaw, butangan man ni Trumbull Strips, rekaro yun nga sa may, si Inda sa Jaime Cardinal Senior, tarika nga ron doon eh.
0: Sa may Polytechnic.
1: Oo, sa Polytechnic College nga ron. Oo, ay, mabudlay mo. Kasi diba, doon nga ron, kung no, purpose di karon sa may istansya elementary, ay bangod sa ratong na-aksidente nga to, nga, unga nga tong nasunggaban, it's agakyan, di ba ga?
0: Yes, oo. Madungumanin
1: mo rato.
0: Mga pilang beses yun niya, nga sangkiri yun lang.
1: Oh, may last nga, man nga nagatabok yun, sangkiri yun lang man ihapit, it's a gakian man.
0: Although wa matatugid na tiga yun, pero syempre yung trauma at sa unga eh. Kagapit siyang gidman niya ni katuro distansya. So, ari ka naman yan, ikaw sa may
1: pero,
0: distansya.
1: Ara, pero, do ano karon I don't know, di kara sa may cardinal scene. Sini mo rahalin, igto rika to sa area, abimana. Sini mo rahalin, igto sa area, it anong araet, at tawag na itong karait, New Washington, or iye mo rahalin sa crossing.
0: Oo, aro, raya ka rin, ano, abe, motor rider, ay, nagpaagto ko na sa direction it New Washington.
1: Ah, paagto sa direction New Washington. Pero, rikaro yun pag ang abing nga rin area, memoryado man dun it kagabanan katon nga school zone di karo yun nga ron eh. May yes. Eskwelahan. So dapat
0: ay mag... Ang pasabol yun di karo no karsada eh. Di ba pilang adlaw matungaging saray under construction.
1: Oo.
0: So ang pasabol yun man.
1: Dapat karon sa part man it motorista no, hay mag-minor, magdahan-dahan. Kasi kita nga may eskwelahan di karon. Kasi di karong area, busy, gid mataron, masako. Kapin di karon sa yes. Crossing.
0: Oo, aga syempre that time gid high rush hour syempre alas 7 tig agabutan gid anad mga estudyante tanan mga staff manuturo sa eskwelahan ay alas 7 to kan ina na tabo no kad tropang ninyo aga abo pagitangan ni man niya mga estudyante kay no mga nagatabukan ang mga tatay it biktima nga nisugo para naruan ang unga nga makisabay yun, nabima na ron, magdungan yun ni Mau, magdungan yun ni Mau sa mga nagatalabok na nag. Pero yun din nga ni eh, sa huwag na natwerte ay imot aro na sa lawigid na abot, itraya ka rin motor rider.
1: Pero may nagabantay no? Matari karo yun nga tawag natun kara. traffic, kalibok auxiliary.
0: Sa gabanan, sabi ka pa pangingi di karata, rato niya makap nakastandby sa crossing banga. Di karun niya pedestrian lane. Ang di ka po sa may tabok kita la chupsi.
1: Kasi nakikita
0: depende
1: ko.
0: Depende yung gidron kung magtikang-tikang rukap.
1: Kasi nakikita ko usually sa mga magagko nga mga eskwelahan iya sa Kalibo, may naka-assign gid ang cap.
0: May una gid.
1: Why di karon sa crossing aron, di karon sa pila gagiro eskwelahan di karon sa crossing ay Aklan Polytechnic
0: may
1: College.
0: Panay
1: may Panay Technological College nga
0: ron. Yan di karon kagabanan do kap sa crossing gid mismo.
1: Ang
0: sa tropang ninyo ay siguro ay kuwang man gid sa tawo, hindi man mabutangan tanan.
1: Oo.
0: No, pero di karon gid lang today, kundi gatikang-tika man sa nanol do nagatikang-tika man mga kap na ra. Aron yung haabutan sa dali kato sa may Polytechnic or di iba di ka na sa may Panay ang tabok-tabok lang gid
1: agmabudlay abi kong so, rush hour tanan kita nagasako
0: yes. Oo doon gid ang anero ano karon ni dapat niya tutukan man syempre mga eskwelahan ag may mga ano di karon di ka sa may Panay may mga elementary man di ka sa Polytechnic wa kita ay di ako may elementary sanda pero
1: may high school doon muna eh no senior
0: yes,
1: high so, may una ron
0: grade 7 may una man siya ng high school at at college so ano yun no na uli man katropang inyo sa settlement raya
1: karang pero kumusta ro estudyante
0: ha
1: kumusta ro estudyante okay mat ah
0: okay mat eh mga katropang inyo ang pangipasunok sa tatay kinangan ni mo gaban ita i-download sa x-ray eh. Kaya man nagapala na kitro na nga itong kapatiis. Pero raya sa mo to rider dumay mga gas-gas. Although ako sa gas-gas ro biktima pero nagapala na kit gid na nga batiis agbot ko na sunuan ni sa tatay na igpit gid ana na abot gid ah itraya kara nga motorsiklo no katropang ninyo. So angot man tara katropang ninyo dugang lang man kahapon sang kamaistra mat ana ro ninahan matapos nga magsiparal mag, ta na ro na karang sidecar sa ginasakyan karang tricycle ya sa Banwahid Kalibo kung si ina api sa lay karang 50 anyos nga manugturo nga babayi hay na nakaangkon man it aray kara mga last stroke no sa ana karon nga kagawasan bangon sa lay karang aksidente nga nagtuhaw sa may Barangay Andagaw Kalibo ba na alas 5 medya kahapon ra adlaw it Lunes. So nagagawa man sa investigation ni Kalibo Municipal Police Station. Yan nahugog ana sa konkreto nga kalsada ro manugturo matapos nga magbugag magsiparal gid aron wa nga sidecar sa ana karon niya motorsiklo rason agud niya makaangkon raya it mga gas-gas pagpuyo nakitituhod aga ana karang di kara sa left side ab eron it ana nga butkon aga intigida man ang naging nisundihan ito MDMO o aksidente aga intigida man naging dala sa primadong hospital mo nagturo para sa nagakaigo karon nga medikasyon aga angot ka raw mataman na alin na driver i-tricycle samtang nagkangkon manit ka sa maran o bihikulo ka ra aga hindi pa man masainan kung pilaruhal ka itaraya ka ra nga ka sa maran so raya no ito man kahapon ra sa may Barangay Andagaw, Kalibo. Samtang rayaman karang ninahan rusang ka rider, rusang ka 25 anyos ni rider matapos na tumimbabo man sa karasada matapos karang may gulpiada nga may nagtabok na ayam. Kunaron sa may Haini Cardinal Sinman sa Gihapon sa may Barangay Andagaw pasado alas 8 kabi it Lunes. Nagagawa man sa investigation ato niya kapulisan niya ginamaneho itry karang 25 anyos niya rider o anang motor motorsiklo sa kahabaon ni highway kat ray karang gulpig at anang may tumabok nga ayam aga bangun sa alang arang onro ray karang hitabo wot anakalikaw raya karang motor rider aghasong gabangido ayam rason agod niya tumimbabo manimora sa karasa dahon bangod ka na nakaangkunit mga nina sa gawas rubiktima samtang may kasamaran man niya na ang kono anang bihikulo so kulang strict man niya ni kapareho man niya incident pero natabo sa kapareho nga lugar bangod man sa gulpi nga nagtabok nga ayam. So padumduman natin sa mga tag-iya nga maging responsable man sa mga alaga para nga ayam, especially sa mga una, no, sa mga national highway ay masako-sako idaraya para nga dagan, tapos may gulpi-gulpi ang magtabok, no, nga mga kasapatan ayam na ra ay masyado man niya peligroso sa aton karon niya mga motorista, sa aton karon niya mga drivers. So insigida man, no, nga ginispendihan ito aton karon niya mga rescuers it and them o kalibo runa sambitan kara nga insidente. Samtang kahapon man nakaron sa may bahin ni ta barangay Pulubanga sang kiriyo na nga mahugog sa Aklan River. Araya ka nga siyang kamini pick-up truck matapos nga maka inaaligaran nga makatugog ana road driver itraya ka nga bihikulo. Aga bangod ka ra nakaangkon na nun sa Samaran raya ka nga mini pick-up truck na ginamaneho isang ka-40-anyos nga driver ang takay na nakararuan ng daywa nga pahinante. Sa manya swerte ay was matana, no, raya ka ng mga sakay ang raya ka ng driver ang nasayuran nga pagkukunta sa Banwat Libakaw pero nasambitan ka ng truck agod niya mag-deliver it grocery kat Mataboro insidente. Aga sa naman mismo no rin nag-pull out ta sa sasakyan aga nag-pangayon-record man ro nasabitan niya insidente sa Banga Municipal Police Station para man sa mga insurance purposes bangod sa naangkon niya kasamaran it nasambitan kara na truck na katropang ninyo samtang kahapon man ra sa tunga ita nagapadayon niya pagbuhos pagbubuit mabas kung nga ugan gin na tigayon gid nga malagas itraya karang LTO Region 6 aga ma intercept na raya karang sang kakolorong nga van illegal nga naga biyahe, nagpasakay it mga pasahero kahapon muna sa may Banwa it ibahay. So na sa LTO Region 6, unang nga sipatan rumahin sa Prindit Ibahay Public Market samtang nagpasakay it mga pasahero. Kapagapitan para sa inspection, ang pangayuan itaray ka naman nagkaigong na dokumento, gulpi lamang. Yan nagpadalagan na road driver at truck yan ag naghana na magpagagyo. Matapos lohagos 5 minuto nga paginagsahan, naabutan na itaray ka nga mga otoridad rumahin na sa sangka ano tani hinugod na parte it barangay kapilihan na aga sakay kararo pito nga pasahero nga kagabanan ay mga estudyante ginako man siguro ni driver nga warayat parang pisa para mag-operate bilang pampasahero nga sakyan sa rutang Ibahay na bus Katiklana bangod karahay insida man nga ging impound runa sambitan nga van. Ang sunod sa LTO Region 6, nag-aabot yun sa Kapina. 160 kolorum ng mga sakyan hanggang na dakpan sa Western Visayas. Umpisa Enero asa sa makaroon niya buhat Agosto bilang kaparte man itandang mas ging hugot na kampanya kontra sa ilegal na pampasahirong transportasyon sa bilog na rehiyon. So, sa makaroon, nagpadumduman, no, ro? LTO bilog na sa bilog nga Western Visayas nga ro yon ugot gid makaron nga nagabantay sa mga especially sa mga national highways ro ray karang mga otoridad no maghalin sa raya karang LTO Region 6 apisar nga total andang opisina kara sa Iloilo ay nag-aagdagin siya sa tagsakamang kaprobinsyahan ng kabanuhan sa bilog na Western Visayas para man niya do yun no at tauan gid ipaisindi sa mga driver hugot na nagkarang implementasyon kontra sa illegal na pampaserong transportasyon. So far katropang ninyo ruindo aton karon niya mga natipon niya mga balitaan o aton na niya mga pagsikyar sa mga tagsakamang municipal police station sa iya karon sa bilog na probinsya it Aklan. So ruin na nayo aton karon niya may hatod no katropang ninyo nga mga report directamente iya karon sa may Kalibo municipal police station with katropang Christian Villanueva. Ako man si Katropang Kletian, i-text from 96.5 Kalibo ang Katropang Mo.
2: XFM Police Report. Police Report. Centro.
1: Thank you kay Katropang Claire Tian. Sana karoon niya natipon niya mga balitaan. Kaibahan karoon si Katropang Christian Villanueva. Nagatod ka nun sa oras, impunto las 12 na sa Udro Adlaw, mga Katropa. Kung abos ang nakita sa oras sa ating karang pag-ililiba, mga karoon niya adlaw itay karang Martes. At sa 11 sa Bugan 8, Agosto 2021. Naging kakbay ka partner sa technical side, Katropang Shamina Carr. Sa patrol, Katropang Claire Tian, Katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni tamon niya station manager, Katropang John Allen Ascani. Sa general manager, Katropang Sir Edwin Garing. Sa nga ni tamon karoon niya Chief Executive Officer Dr. Milito. Uy. Ako man si Katropang Ninyo Rujin Teodosio, managaywan ang nagahamba kinyo. Ayad-ayad niyo Udro Adlaw, and God bless us all. Standby sa masunod niyo pagpangalaga at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Kaya man si Katropang Ninyo Rujin Teodosio at XFM 96.5 Kalibo, ang Katropa Mo.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
0: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, bilang na mga nasawi sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay, umakyat na sa 11 ayon sa OCD.
2: 10 katao patay sa naganap na bagyo landslide. Assessment at clearing operation sa lugar isinasagawa.
0: Pag-ipon ng basura sa Baclaran, isa ng garbage crisis. PBBM ay susulong ang Waste to Energy Program laban sa basura.
2: Pag-atras ng depensa sa document comparison, tinawag na bad faith ng House Prosecution sa Day 14 ng impeachment trial.
0: OBP confidential funds ginamit umano sa appreciation night at Christmas party.
2: Headlines. Congressman Leviste no-show muli sa sabina ng NBI.
0: Headlines. Dole pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
2: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
0: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
2: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
0: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako naman po si Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mahigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mahigit sa 1.45 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na narecover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuuang bilang, tatlo ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng paikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasaway na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang dalawang grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng alternative learning system. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
1: XFM News Nationwide.
2: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline na panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110 or 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
4: Handa ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 million pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at manghihisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarap pagatid ng kinakailangang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Disona bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaques City. Ayon kay Dison, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa karatig lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod dito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Paranaque na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasiga Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ang hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anila'y mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po na magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison noong Webes o Biyernes ng nakaraang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Ngayon pa man, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila, maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihayag din ni Capunan na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
1: XFM News Nationwide.
2: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
5: Sinusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang sabina. Nauna ng kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facility Administrator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggi ng dalawa ang mga aligasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Baldwin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Baldwin ang wala umanong kompletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ang kampo ni na Baldwin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Tropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
1: Live report.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan 2, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Rimulya, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas na pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% na napunta sa isa ng nangungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Rimulya ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Rimulya, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft-scale insects o RSSI sa mga high-value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at tatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa provincial probinsya. Batay sa datos na ipinakita sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng CAPIS na kung saan agad naman ay naprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumentong nagdedeklara sa CAPIS bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Roha City, CAPIS, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
0: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Dinala pa sa paggamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Cagayan City, Isabela. Sangkwating isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos na Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos, ng San Fermin, Cagayan City. Kabilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daana patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinuguna ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Cagayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo, habang dinala naman sa Cagayan District Hospital si Alexis pero idineklara rin dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Bryle. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Cagayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa Balita Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
9: Ipinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Menguito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag, habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag, at maaari ring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression, dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng sangguniang bayan ng Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Julio Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landaan. Sinuportahan din ito ng ilang residente, dahil bukod sa maaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaaring makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya, at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, X7 News.
0: At si Mirara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM, Antique.
2: Hinanggal na sa trabaho ang kabuuang 450 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible rin may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal, dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding, hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain ang reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, matulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Melay, patuloy na nakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
2: Pambadi pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
0: Samantala, maaaranas naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, dyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
2: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
0: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Tinuliksan ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ng ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma. Ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ay gatong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohang.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puwede sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Santone Gold Live Testimony.
8: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit.
9: Pakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin, ha? I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Ganda rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan. Pwede rin kayong makisali, ha? Text nyo lang sa atin ang inyong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. Pipili din tayo sa atin pong mga texters, ha? At mamaya, imalay nyo kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Sama po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga yung dahil sa pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan, ha? Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang ating po Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan na, sa mga gusto makabili ng ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang Yes to Health 2011.
10: Siyempre pa, ka-wellness ang Yes to Health product. Mabibilian po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga naturopathic consultant, at kung kayo doon ay bibili ng produkto, merong special price para po sa inyo. At ang kagandahan niyan, pwede nyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyo mga pangangailangan pagdating po sa natural o tinatawag natin naturopathy. We have modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech, yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga

0: Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagkape, dapat Double Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Southern Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
2: Southern Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ay tahitin sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Mm-hmm. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
6: Ay, siyang tunay talaga.
5: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba ay makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng binipisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo po nakaugali na kape, subukan yung ating pong Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix. Ngayon po araw mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan at siguro rainy season na rin ngayon, ano? Nag-uumpisa na mga ka-wellness, ano? Kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan, bayong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Mm-hmm. Lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Lilikas na ba kaagad?
6: Matutulog na lang.
5: Matutulog na lang. Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilabasan kapag ka panahon ng tag-ulan. Mm-hmm. Lalo na pagka dun sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, naandun yung mga maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yun. At alam nyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontaminan nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman, or yung mga naiipon

0: tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Dok, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan. Ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon uli ng panibagong pandemya.
1: Oo, kasi yung COVID nga, nung nakaraan, babalitaan ko na medyo dumadami na.
0: Oo, yun nga.
1: O, kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
0: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito, ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
1: At pag-usapan natin, ano, actually, yung tubig baha, yan, karamihan ngayon, walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Eh, hindi lang yan simpleng rainwater. Mm-hmm. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan.
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng galing sa kanal, di ba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, sa naka-impact dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Mm-hmm. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya pwedeng gamitin panghugas, pangligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Yan yung problema pag panahon ng pagbaha at ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, hindi kinila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine, ang lamok ay kahit konting tubig lang,
0: basta naipon dyan.
1: Pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba, sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba, may mga kapatong na mga ano, nakapatong na mga gulong, di ba? And yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, etc. No? Timba, mga paso, na mayroong stagnant water. Kahit na konti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko itaob, itaknak, takpan yung lahat ng mga water sources natin dahil ito ay pwedeng maging breeding ground ng mga itong mga mosquito. Ano? Actually, isa sa pinakandelikado yung pagdami ng dengue.
0: Tama, oo.
1: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bakterya. No?
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Hindi ba pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil iiwas ka sa matatamis. Ito po ay virus, ano, na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok na yung species nila nagkakalat ng ano ng mga major viral infection sa mga tao katulad ng dengue, kung alam niyo po yung yellow fever, yung Zika, and also yung chikungunya.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga responsible doon ng mga lamok. Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility kung na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, pati yung leptospirosis.
0: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
1: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas na ngayon ka sa baha, tapos bukas meron ka na.
0: May incubation period din.
1: Minsan, days and weeks after exposure. Ano? Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na baka dahilan ito sa leptospirosis.
0: Mm-hmm.
1: Akala natin, regular na lagnat lang hanggang sa yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan, ano, pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up ka agad. Kasi yun yung namimiss ng iba Akala nila regular lang na lagnat. Hindi nila naalala, nag-ano pala sila sa baha. lumubog sila
0: lumuha
1: sa usa
0: pala. Oo.
1: Oo, lalo na kung meron silang mga, you know, yung mga sugat-sugat, mm-hmm, ano?
0: Open wounds.
1: Oo. Another thing, yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Mm-hmm. Kapag kayo ay dumudumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, mm-hmm, ano, hindi lamang po yung dumi ang nawawala, ano. Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, mm-hmm, yung electrolytes. Kaya nga, ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, mm-hmm, especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang, mm-hmm, magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bacteria, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangang mahydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it, ano? Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea, mm-hmm, ang isang tao? At ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the floodwaters?
1: Pag tinawag na diarrhea, mm-hmm, ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang, mm-hmm, tatlo, ano, or, mm-hmm, more. At, mm-hmm, yung dumi mo talagang matubig.
0: Mm-hmm.
1: Minsan may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Mm-hmm. Talagang
0: tubig lang, ano, talaga. Oo.
1: So, kung ito ay tumagal ng mahigit isang araw,
0: mm-hmm,
1: hanggang mahigit pa, eh delikado yun, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung diarrhea, eh hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Mm-hmm. Eh pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection.
0: Oo,
1: dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens katulad ng bacteria, virus, or parasite, mm-hmm, sa ating katawan. Kaya pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng ano lang eh, home remedies lang.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan nyo magpapa-check up, ano. Kasi marami pwedeng mag-cause ng ano, ng
0: ganito.
1: Pwedeng E. coli, mm-hmm, ha? Pwedeng salmonella, pwedeng shigella.
0: Mm-hmm.
1: Norovirus, marami yan.
0: Mm-hmm.
1: Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag nakita nyo na ang dumi ng bata ay talagang matubig, nakatatlong dumi na yan yung bata, yung, mm-hmm, di na umiiyak, wala ng luha,
0: mm-hmm,
1: tahimik na lang, di na umiimik. Mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh.
0: Mm-hmm.
1: O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag nyo nahintayin ng isang araw. Kailangan nyo dalhin na yan sa, mm-hmm, pinakamalapit na health center o sa hospital,
0: mm-hmm,
1: para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang, mm-hmm, keyword dyan, maagapan siya.
0: Yes, oo. Oh.
1: Kasi even, madala mo sa ospital, pag super dehydrated, mm-hmm, nahirap na yung mga doktor na ihabulin yun.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Especially sa mga bata.
0: Ang diarrhea kasi, Doc, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, mm-hmm, defense mechanism ng ating pangangatawan.
1: Yeah, totoo
0: yung,
1: yan.
0: Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
1: yes,
0: virus, bacteria man yan, nakapasok sa katawan mo.
1: Oh.
0: Ang defense mechanism ng katawan mo,
1: i-flush
0: ipalabas
1: out.
0: Yun, i-flush out yun siya sa pamamagitan, oh, ng pagdudumi. Ang problema, Doc, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin,
1: oh,
0: na nagdudulot ng dehydration sa ating
1: katawan. Kasi wala namang ibang gagamitin ng katawan, mm, kundi yung water reserve.
0: Tama,
1: mo.
0: Tama, Doc.
1: So kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para, tama, hindi ka maubusan.
0: So paano, Doc, nakukuha ba yun? Yung, mm, mga causes ng diarrhea na ito?
1: Very simple explanation, mm-hmm, para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng contaminated na tubig, mm-hmm, contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, mm-hmm, pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha, mm-hmm, o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag, oh, medyo panis o na-contaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kaya, eh, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, mm-hmm, ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema, yan, nauubusan nga po tayo. Kaya,
0: mm-hmm,
1: ang una-unang titingnan natin, yung dumi.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nanglalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh.
0: Tama.
1: Tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Dahilan lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
0: Nako.
1: Nakailang ulit na yata.
0: Niloto.
1: Nakailang araw na yata yung nare-recycle. O, yun. Yun ang nangyari sa kanya, ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posibly kasi magkaroon ng panghihina, pwede kang lagnatin,
0: tama,
1: pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
0: Saka yung dumi.
1: Saka yung dumi. Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps. Nandun, mm-hmm, parang hindi mapakali. Tapos, ang pinaka-worst nun talaga, yung sudden death. kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration. No?
0: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nag-shrink yung mga internal organs natin, Dok. Ano?
1: Yes. Biro
0: mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangangatawan. Oh.
1: Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper hindi basa. Baka ano kasi nga, yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
0: Minsan nami misunderstood pa.
1: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
0: In case, Doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasi yung iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
1: Yes.
0: Oo, kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
1: Kung gaano kadelikado yung mikrobyong pumasok.
0: Oo, yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda, makapagpakonsulta daw, Dok.
1: Oo, ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
0: Mahirap sila maka-adjust.
1: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng... Kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umaasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, exempted ang bata dito sa advice ko ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo yun kasi kulang na tayo sa oras. Kasusunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital, maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya, para hindi umabot sa ganun, kinakailangan doon pa lang sa preventive side. Hindi na tayo dapat nagpapabaya. Kinakailangan eh. Malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta ka sa CR, hugas kamay.
0: Talaga.
1: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung contamination. Yun, doon
0: minsan kasi, Dok, alcohol na lang eh.
1: Hindi.
0: Sanitizer na lang ginagawa.
1: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglilinis ng kamay kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
0: Tama, Dok.
1: Diba?
0: Asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
1: Yan, hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
0: Kaya yan, kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness, and then of course, kapag meron ng onset, lalo na, Doc, yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga, siguro, mga tatlong beses, limang beses ka na pabalik-balik sa CR.
1: Totoo.
0: Tapos tubig na yung nilalabas mo, mas maganda, mag-rehydrate na kaagad, or kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan para malapatan na kaagad ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kasi sa mga bata naman yan, huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Matagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung bata.
1: Pag-shrink na kasi nga dehydrated.
0: Pag lumulubog na yung mga ugat, napakahirap kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
1: Kawawa lang yung anak nyo sa dami ng tusok.
0: Kaya sa mga, pag yung mga anak nyo po, especially yung mga 5 years old, sabihin natin, pababa, or even yung mga infant, lalo-lalo na, mas maganda, ipacheck nyo na kagad sa mga PDN ninyo.
1: Yes.
0: Okay, mga ka-wellness, ngayon alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, no? Like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito. Maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha? Para maka-coop up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon. Ano yung pwede natin gawin? At ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa? Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sangkong Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sangkong Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sangkong Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sangkong Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatawag.
5: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon doon ay itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection. Dulot na ang bacteria na Leptospira. Isa sa mga common na route nito, Doc, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga floodwaters, ano? Kasi doon naman sila talaga, Doc, kumbaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila. Mula sa mga feces, ng mga hayop, ano?
1: Mga daga,
0: nako, yung mga waste products nila, pagka bumabaha, syempre, nagkasama-sama na yun doon lahat, Doc, ano?
1: Mm-hmm.
0: So, itong mga, ano na ito, Doc, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagko-cause ng Leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
1: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
0: Yan.
1: Lalo na kung mayroon kayong sugat. At minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
0: Oo,
1: kaya may allergy kayo. So, hindi pa pwede. May lulusutan yung
0: bacteria.
1: So, tingnan nyo yung symptom. Wala, lumusong kayo. Hindi talaga makaiwas. So, kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nanghihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis, kailangan magpakonsulta na po kayo kasi nakakamatay po ito. Ito, marami po namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala sila, akala nila, hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. Okay, kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan ni inyong katawan pag lulusong sa baha para hindi magsisibandang huli kasi nga napakahirap labanan ito pag huli na. Although may mga antibiotic pero sa totoo lang, kung late na, medyo delikado na din sa ating kalusugan.
0: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Doc, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman na ito dulot ng mga ganitong panahon?
1: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin, isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold, na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila na natural antibiotic. Yan yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
0: Tama.
1: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganon din po yung vitamin D3. na meron tayo sa Premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc. Vitamin D3 plays a big role sa ating immune system. Na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
0: Oo. So itong mga vitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures. Ano, para, kumbaga, merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin, if ever man, na mga merong papasok ng mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi, at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan. Ano? Not to kill them firsthand, but to boost our immune system. Ano? Palakasin yung first defense ng ating pong pangangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na nakapasok sa katawan natin. Ha? Kaya huwag kalimutan, ultimate trio po natin mga ka-wellness. Nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin. Ha? Pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito. Ano? Sa mga karamdaman na nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alahanin yung mga kinakailangan nating gawin para makaiwas sa mas malalang problema sa ating pong pangangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa ating pong mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tutulong lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Hell. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Akaiba talagang tatisak ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako

0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Isang kapiga. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako po si James. Akay ba talagang dating sa akin ang Southern Gold Coffee Mix? Matamis, tapang.
0: The secret of health.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Southern Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.

0: Welcome back mga ka-wellness, mga katropa sa ating pong programa ng The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate sa ating pong intestinal tract. Kaya kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Napakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrisyon na may mabahagi nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gusto makasubok ng ating pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang Yes to Health 2011 or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay dumiretso na po doon. No? At isabay nyo rin pagpapakonsulta. At kung gusto nyo pa masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay pwede nyo pong subukan mga ka-wellness. Ha? Available ang atin pong mga services na yan sa iba't ibang mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa atin pong mga consultants ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang atin pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung mayutulong po nila sa inyo mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant, ating mga naturopath. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopathy? O kaya, opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman kasi meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin yung program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si ayan, si Mrs. Laging nanonood dyan. No? Si Ma'am Emmaline. Rogelio Cantian Guarin. Si Ayani Tolentino. Si El John. Ganon din si Josephine Abrugar Australia. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap mo pa na ni Ma'am.
0: Oo.
1: O, kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh. I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream ng inyong mga good experiences. Anong naramdaman nyo? Anong benepisyo sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health? Maging dun sa ating mga texter. Bigyan natin sila ng opportunity na mag-share sila at pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayo mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron, sabi niya dito, magandang hapon po mga doc, ingat po tayo. Mga ka-wellness sa leptospirosis, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Ayan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Province. Siguro nakikinig yan sa XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: Oo. So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Ayan. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan ha. At sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming ha. Malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panonood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo ha, lalo sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha, lalo na sa mga syudad ha. Yung mga nasa probinsya din, Dok, meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil, kumbaga, yung mga hindi nakakapagtrabaho, ang dami. Eh, yung school nga yata ngayon, walang
0: pasok. Walang
1: klase.
0: Oh.
1: Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga, sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. Oh, kaya
0: manalangin lang tayo
1: sa Panginoon na
0: ganun pa man eh, mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. So, mas okay na Dok yung hindi ka nakakapasok dahil may baha.
1: Oo.
0: Kesa hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay pa yun. Ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness. Ha? At syempre yung mga healthy coffee na natin, no? So, mga ka-wellness natin dyan na gustong humigop ng mainit na kape.
1: Mm.
0: Partner rin nyo dyan sa kung ano man ang pwede nyo ipares dyan, ha? Eh, subukan nyo natin po mga healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: Oo. May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa, lulusong talaga ako sa baha. Ano ba pwedeng life hack o health hack na pwede mga advice? Alam mo, meron, mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog o VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mo, ang VCO, parang ano yan eh, nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahit nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo niyan, Dok, nagpapahit tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nagproteksyon dun sa ating balat. Then after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santon Plus herbal soap.
0: Oil.
1: Herbal soap. Yung herbal soap natin, meron siyang mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin nila pang hugas, Dok.
1: Yun ang gawin yung pang sabon kapag kayo ay galing na sa labas. Kasi di nga naman may iwasan. Minsan hanggang tuhod, yung baha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis na nyo, pwede na. Kung walang-wala talaga, hindi langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag na huwag. Oo, pwedeng ano, pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: No, yun ha, sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang ano kayo, protection, ano, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal na nakababad yung paa natin sa, ano, sa mga tubig baha o yung mga contaminated water.
1: Oh.
0: Usually, Dok, yung mga, ano, mga fungal infections. Ano?
1: Tama.
0: Malipunga, yan.
1: Oh.
0: At
1: iba't
0: iba pa. Oo. Daming mga skin diseases na pwede nating makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga wellness.
1: Huh? May ano dyan, may herbal na panglaban dyan sa mga fungal na yan. Alam mo yung ano, yung Acapulco? O yun, doon sa mga...
0: Oh, meron kayong makita nyan dyan.
1: O, dikin nyo yung Acapulco, ikuskus nyo doon sa ano sa mga na nababad.
0: Oo.
1: Para maiwasan yung...
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Dok, kasi bakit? Masyado matapang. Kailangan doon lang sa affected area.
1: Tama.
0: Huwag nyo ikakalat sa buong ano malawak na parte ng balat mo.
1: Kasi may yan, sulfuric compound dyan na anti-fungal property.
0: Same pala siya ng ano, Dok, bawang. Ano?
1: Oo, same, same siya ng bawang. Kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta fungal
0: infections. Yun, no? Okay, mga kawalas, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa ating po numero. Ito po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyze po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit problem. Na paralyze na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. Na alam naman natin, napaparalyze ang tao, una, pag nagkakaroon ng bara dun sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Tama,
1: So, to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So, maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daloy ng dugo. Kaya maganda ho mag-take kayo ng Santon Vitsi. Yan po yung natural alkaline vitamin C ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May sakit ka man o wala, isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya, so you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga capsulated na vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka acidic na yung chan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung chan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C. Mm-hmm. Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Kasi meron magtatanong, Doc, ano ba yung mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba? Yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila, yes, mga kaibigan.
1: Parehas yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyadong mabisa, mas mabisa. Hindi po totoo yun. All vitamin C have the same
0: lang yan
1: benefit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Dun sa compatibility ng katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka, tapos nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yung chance. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon ng stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakayangan na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nag-react yung chan mo, at yun ay ascorbic acid base yun, pwede ka mag-ship sa non-acid base.
0: Mm-hmm.
1: Like yung Santon Bits.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, other query. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka. Mm-hmm. Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwedeng magkaroon yan. Pwedeng magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B-vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin. Tapos hindi, alam mo, high blood ka. Mm-hmm. Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo, pwede magkaroon ng differential yung nerve natin.
0: Kaya yung pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12.
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Saka minsan yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps. Mm-hmm. Ano rin, apektado yun yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka?
1: Oo.
0: Ano yun? Possible na magkaroon ka ng crampings, yes. Nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes
0: yan,
1: mo. Usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay dominan-domina, hindi kontrolado.
0: Yun, no? So, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng yung ganung problema, yung parang tinutusok yung talampakan mo or yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung pinaka-dahilan nung ganun pong problema o yung ganung karamdaman.
1: May tanong naman dito. Pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede kung meron ka mga bilhan.
1: Actually, ang buko is maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma. Diba? Kaya lang, pwede siyang pang-sustain. Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun eh.
0: Tama.
1: Kasi it's a combination of salt and sugar. So, ang gagawin lang natin, pag mayroon kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: At pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. Ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, merong ang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice kasi medyo mataas yung sodium and potassium noon.
0: So kaya kailangan na ma-monitor yun siya doon.
1: Yes. Ano? Oh. Iba na yung plain water nga kapag may problema ka sa kidney. Talagang nililimitahan ng doktor yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig. Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na. Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Pwedeng magkatubig ang baga mo. Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira yung kidney.
0: Ayun. Okay. Ito, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan. Tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun. Baka meron siyang mga sinusitis. Ayan ang tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsillitis. Tonsil stones.
1: Oh, frequent na infection sa lalamunan. Eh, hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso. So, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan. Isa sa magandang ano diyan is ako doon sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3 soft gel capsule. Marami na rin tayo nabigay ng advice niyan. Ang gagawin niyo doon, instead na lulukin niyo yung premium D3, butasin niyo, tapos sipsipin niyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata. Gata pa yun.
0: BCO eh.
1: BCO. Pero stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo. Siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mong inuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig. Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, mapenetrate yung lalamunan mo. Then, siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang mag-uminom ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo naman yung BCO and also yung
0: moringa seed oil.
1: Meron siyang nature phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property. Yan. See, mga ganun. Tapos, isa pa maganda, yung salt gargle every day. Kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung culantro. Natutunan ko sa lolo ko yan.
0: Noong kapanahonan
1: nila, partner, noong Michelle, para bumango yung hininga nila, dalawang ginagamit nila, anis at culantro. So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata noong panahon. Ewan ko lang kung alam pa ito. Tapos yung culantro, natural antibiotic kasi yun. Yung culantro, antiviral, antibacterial. Yung nguya nila ng dahan-dahan yun, yung mga butil-butil na bilog yun parang sago. Tapos nguyain nila hanggang sa maubos nila, dahan-dahan yun. So yun ay breath refresher, meron siyang antibacterial property, at nakakatulong siya sa pagpapaganda ng amoy ng ating hininga. Yung anis naman, para mag-amoy baby yung hininga mo. Anis. Sisipsipin, nguyain mo rin ang dahan-dahan.
0: Parang kikindihin mo.
1: Parang kikindihin mo.
0: Yung master anis.
1: Yung mga ganon. So, yun yung ano po, yun yung classic home remedy during that time sa noonang kapanahunan.
0: Baka hindi nila alam, Dok, yung culantro. Coriander seed.
1: Coriander. Yeah. I-research yung culantro. Coriander seed. Yun ay mabango.
0: Pag ginoya mo, Dok, yung culantro, pwede mo lunukin yung ano nun?
1: Pwede. Pwede mo siyang lunukin kasi edible naman yun. Edible yan.
0: Tips para sa mga kababayan natin.
1: Tip mula sa lolo namin.
0: Gustong maging maayos yung ano nila. Yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po ninyo.
1: Yes.
0: O yung halitosis. Ano?
1: Commonly, ang isa sa dahilan ng bad breath, kung malinis naman yung bibig mo, like na toothbrush, pwedeng, yung halitosis kasi, pwedeng nagagaling sa tiyan. Pag yung mga hyper-acidic, may acid reflux yan, commonly nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis o pagbaho ng hininga.
0: So, yung sa mga kababayan natin, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area, mas maganda rin yan, Dok, iwasan yung mga mucus forming ng mga pagkain para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bacteria. Kasi yun yung laging nangyayari dyan. Pagka malakas ka kumain ng mga ano, mga pampalakas ng production ng mucus, ano, mga tinapay, mga noodles, yung masyado matamis na mga pagkain, at yung mga malalamig din na mga inumin at mga pagkain, mm-hmm, kasi mga pro-inflammatory yun sila. Mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness, ha? Then, subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algie, at malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo yan every day, mga kaubayan.
1: Ayan, may ano dito, gusto kong ihabol tong kit na to, no?
0: Sige daw.
1: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
0: Mm-hmm. Yun.
1: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na, mm-hmm, na mabibilhan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig. Mm-hmm. Mga ano yan, 4 at kalahating cups.
0: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
1: Mas maganda yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig.
0: Mm-hmm. Okay. Okay.
1: Then, 6 na level teaspoon of sugar, mm-hmm, asukal. Then, kalahating level teaspoon of salt.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig. Mm-hmm. Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis-namis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration, mm-hmm, solution. So, yun ang iinumin po ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga adult, ito yung advice, mm-hmm, ko lang, ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
0: iasa
1: doon.
0: Oh.
1: Oh, ito, pang-emergency lang. At kung, mm-hmm, wala talaga habang malayo kayo, mm-hmm, ito yung pwede nyo yung gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito. Mm-hmm. Ano, yung
0: Dok, paggawa ng ano. May tanong, anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
1: Any kind.
0: Mm-hmm.
1: Oh, brown man yan. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung how to help the body hold, mm-hmm, water, mm-hmm, na hindi ka ma-dehydrate. Oh. So, wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
0: Mm-hmm. Oh. No. So, yun, no? So, sa mga kababayan natin, ha? Yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin,
1: mm-hmm,
0: kung meron dyan sa tahanan po ninyo, ano? Lalo, Doc, yung mga nasa remote areas.
1: Oh, hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Mm-hmm. Oh, pero... kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Sa DOH, so namimigay sila sa mga health center, mm-hmm, ng Orisol na ganyan, oral hydration solution.
0: Okay, ha? Para maiwasan yung dehydration kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming mga compromise sa mga internal organs po niyan. Okay? Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120, ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliya ito ng Cavite.
1: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot, pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa ano, maghinahinay ka na sa mga matatamis at carbohydrates.
0: Ang 120.
1: Oo.
0: Ano na 'yan siya?
1: Nandoon na 'yan
0: borderline sa borderline or above.
1: Oo.
0: Kasi ang ano, Doc, 110 pababa, mga ka-wellness, ano? O mas mababa pa, ano? Yung bilang ng FBS po ninyo.
1: Oo. Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
0: Mas maganda makapag-consulta ka.
1: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
0: Ng mga maintenance.
1: Yeah, tinitingnan naman nila kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka, eh. Kasi, mm-hmm, kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription.
0: Mm-hmm.
1: Anti-diabetic maintenance. Pero, mm-hmm, pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
0: Mm-hmm. Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung mga... Yung iba kasi, Doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
1: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar mo, pinaka-the best din mag-take na Santon Plus Gold.
0: Yun.
1: Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties siya mula doon sa mga herbal extract na meron siya. May ampalaya siya, take note, may garlic siya. Kaya... kung kayo mayroong ganyang blood sugar, FBS ba yung sinabi niya? FBS,
0: tsaka HbA1c.
1: HbA1c.
0: Mm-hmm.
1: Medyo pataas-taas nga ng konti yun. Mm-hmm. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, 1 capsule, 3 times a day, para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
0: Mm-hmm. Ayan, ha? Sa mga kababayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron kayong family history sa diabetes, kinakailangan mag-control kayo, ano, sa inyong mga diet, and then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule, and premium D3 also, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po niyan, ha? And then, iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain. pagkain, highly processed na mga pagkain. Iwasan yung mga masyado mga tamis na mga inumin. Minsan doon tayo nadali mga kababayan, ha. Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain or hindi ka palakain ng mga mataba na mga pagkain, pero doon ka nadali sa mga inumin na mga matamis. Yes.
1: Mas mabigat yung liquid sugar kasi.
0: Yan. Oh. Ang bilis kasi nun mahatid dun sa inyong bloodstream. Kumbaga minsan triple yan dok, ano?
1: Yes.
0: For example, yung amount ng kinain mo kesa dun sa ininom mo, mas madami yung glucose na ihahatid ng ipong pangangatawan dun sa inyong dugo mula dun sa mga inumin na naiinom natin.
1: Oh, tama ka dyan. Eh, naku, wala, tinitinan ko dito, wala nakasunod dun sa mechanics.
0: Oh, yun nga.
1: Dyan ba sa text mo?
0: Wala din dok, wala nakasunod sa mechanics natin. Ayan,
1: so sorry.
0: Sunod na lang mga ka-wellness. Ha? Uh-huh. Alalahanin lagi ang mechanics natin para kung gusto nyo makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment nyo inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At kung kayo ay nanonood sa ating pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Paano dok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Dok Algie po tumula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganoon rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga tikilidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito, oy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ang ating pong kapartner dito sa ating pong programa, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po laging dalangin ng Panginoon Hua, ang siyang patuloy ng pagpagaling at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa tapos ng ating programa, naway-way natutunan tayong mahalaga.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: My name is Jakasa. Inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo

Yes, mga katropa Philippines, at our time, alauna 40 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy Tuesday, everyone. Adlaw kita magkaroon iat Martas, August 11, 2026. So welcome, welcome, welcome na sa ating programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok na naman kamo sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa iba niya kami ni Katropang Mengay sa alas tres mga kanya hapon. Of course, naka-live kita sa atang kanya Facebook pages. Ra X-FM 96.5 Kalibo. Agro X-FM Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa mga katropang nakatutok sa nakanya Axapam Radio Mobile App, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. At sa mga radio listeners, pwede ka makapabot man ito inyo kanya mga pagtamyaw sa ato niya hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katropang Yani, happy Tuesday! Gidanag siyempre sa mga katropa at anaton hanga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo. Sa pagkakarang Facebook Live makaroon niya hapon. Kumusta yes. Man inyong Martes mga katropa? Riba karay nagbawi manasanda kara sa Lunes kasi kung Lunes na-stress kita kahapon kasi hindi una ng week mga katropa, unang pagsubok. True. Unang
0: pagbabalik. May una matang excited, may una man yung medyo nakugangan pag yes. Sanda karoon yung mga off
1: pero ano, isipin lang natin mga katropa ay balik ano man kita karay, balik gana dapat. Yes. Kung Tuesday man, kaya mga katropa na-excite man kita kasi napaabot lang kita sa katunga-tungaan.
0: Tama. Ag isipo lang natin this week, guys. Well, the week.
1: Ay, yes.
0: Diba ka? Ag, syempre, dahil petsa nga mga katropa, the entire week, waiting, gitana rin iba karang bumagting, randa karon niya mga cellphone. Diba?
1: Aron, may magbatsyag man manakamon karay, due date yun mananakahapon, pero nagpatras pa man na imaw eh.
0: Ag manamit naman na ratong weekend. Ay, syempre, 15, gidaan na ro Sabado.
1: Yes. Pero punta na mga katropa kung mga karuyon ay mag-aabot, gidman kinyo itry ka ng 15. Kasi ay, kung paano, nabi ka na katropa ngayon, gina-extend lang na the or gina-advance.
0: Yes.
1: Kasi ano, abi mga katropa?
0: So, mga government workers, mostly is gina-advance. Kung weekend, ro, anda ka ron niya mga payday, di ba ga? So, nalipay, matanda sa andang, which is manami, matanda sa andang pamatsyagan, kapin pa sa andang mga pamilya, para makabakag, kinahanggano, yes. Di ba? So, para sa family.
1: Sa makarang dabing paniyam po mga katropa ay na-permilat at kita nag-excited sa raikirang 15 ang katapusan.
0: Hi, that's the only time ito nung ginakilig. Rotanan?
1: Yes. Ang ginakilig pa rin yung mga kahita. Haron
0: yes. Rupangotana, may habilin gidman.
1: Oy, na. Arang araw atong siyempo pagid nga mga katropa ay mingko bukod pagid isang ayon ka itong permi.
0: Yes.
1: May masilak, may makungan. Kaya iba na itong mga katropa karahay naapektuhan man ang trabaho.
0: Habi ko outfit.
1: Ayun. Outfit.
0: Hindi, kasi siyempre, di ba, outfit mo, amat, nakadepende sa tiyempo. Hay, ko amat, abi, nakamanggas ka, yung mahabar imong manggas, naka-jacket ka, or naka-long sleeve, tapos masilak.
1: Yes.
0: Di ba, gay? Medyo awkward.
1: Pero yan, bakit sa amo, matang station nga ng mga katropa.
0: Pwede, gid.
1: Samtang, makara, amo na ba siya, gadri, ay, go, at, kasi, magamig, mata sa gihapon, kasi nga ni mga katropa sa aircon, naginangaman nato niya.
0: Sino,
1: magamigan, raton ka ng mga gamit, iya. Kaya pati, mando tower na nasasakpan.
0: Tama. Kaya pasagamat kita sa mga kagamitan niya pati kita naka-feel it comfort.
1: Yes, kasi kawara, pali lang kami kara, di ba? Gainit, rupanan, patira mong ugo, gainit.

0: namin sabay-sabay nating namnamin. Aga, in fairness, bukong kita pick that brown out.
1: Ay, yes. Oo. Mumaka ng oras nga tapos brown out. Ay, grabe. Ano.
0: Abo-abos yung galitik roll. Kapin may mga babies o na, di ba?
1: Yes.
0: Ba?
1: Pero side mo, karang pangyari, kung mamakarang may init, manyara, masila ka, may mga guwa, gapon ka roon. Diba, kung brown out, napansin yung mga katropa, gaguwa o tanan nga
0: yes.
1: Tawo. Diba? Pero kung may power, napatas sa sasawod.
0: Mansig him
1: kasi,
0: ong.
1: Kasi, usag guwa, bisan na, makapahangin-hangin. Na. Hindi, gita karoon ako, gita karoon karang pangyari nga mga nakikita, pero may kung gaguwa, ay, kainit-init, kitang hani mo, di ba? Basta sa pilaw, ang tawo, ana, hambalan.
0: Historyahan. Nakumpisa man lang sa, ano ba, pag hambal si na batsyagan. Wala ka matdirektang ka istorya, pero may nakabate. So, syempre, sa ligba.
1: Di
0: ba, ako amatabi, diba, may mga istorya.
1: Ka pa, na-close mo pat mayad, o, ay, ngani, mananok, grabe, manat init, masaligbat, masapihak, mabukas, mabukas.
0: Ngani, kaina, patama ng brown eye.
1: Oo, kaya pang tanan, gina-ana ron. Ibagawa, kung may ginahambay sa amon, pero aro yung ginakagabanan ron.
0: Tanan man. Oh, oh. Kumbaga, mostly sa mga banwa man, is nakaka-experience. Sige na pang Rita, sige na afternoon, thank you so much. Ito sing pakape, kaya pang Rita sa, hello mga katropa, wow, naka-blue, may beautiful outfit yung matana ko na. Thank you, kaya pang Rita. Sa, aga, in fairness, tumama ka mo. Ibaga, madiwan niyo sa ang naka-block.
1: Yes, oo. Apart mo, nabigyan ko may tsuna Navy, abi mo ra
0: yes,
1: makatropa.
0: Yes, dark blue.
1: No, man, ako na nag-same man, makapun kami ni Grapang Yanya. Basta mga katropa, patiyog, walang manamon karon nga, ano eh. Amon karon nga.
0: Colors.
1: Colors.
0: Yes.
1: Pero base, mga sa pilang binugan or next week, may mga woman, kamo, ala, kanaanot, may uniform, may pag-abuto, matanaki kami mga katropa nga uniform, may sa makarabi.
0: Hey,
1: this TS lang na kami kasi pus-out ara ako, mga kulay sa akon yung mga uniform.
0: Forms. Eh, syempre, may mga, ano man, abi, first man sa ito, mga students, di ba, may unaman kong sa kabuhayon nun man, aga, gusto kita ama naton niya, ako baga, presentable, eh, di ba?
1: I mean, kami man yan, nga rahay, kung daya, permilat, ako, kung balik-balik, madali kami, masayra,
0: madakpan.
1: Tapos
0: mo naka-live pa, di ba?
1: Oo, may regular, kung ano ako, makatropa, nag-scroll naman ako sa akon, yung Facebook, ay, kano, ako, naka-pink, pagkita, sarap-pink, kumatama akong gali ako. Ano tumakod rato
0: okay, na rin? Kung iba-iba man yung design. Oh, kasi color sa selected malang man eh, di ba ga? So, normal matana ron. So, design lang man gabawi. Oh, para mga baga, ah, iba matato, di ba?
1: Yes.
0: Heart mataro design makaroon. Basta, kahapon sun.
1: Di ba? Aron. Kaya di ko abat mga katropa. Di ba, ro jacket. Hay, ro jacket. Abi mga katropa. Minko pa. Kung pilaw malang min oras ginamit, pwede mo pang magamit sa madason.
0: Next day. Oh.
1: Next day. Kasi, pang ano mo malang eh. Pang gamig mo malang. Pang,
0: or pang init. Oh,
1: pang
0: kung drive ikaw motor,
1: yes,
0: diba?
1: Hey, syempre, kung adla-adlaon mo, tanamon riya, ita, suksok, unano, tagidraw, tagidhay, diba? Tagidapanggaba. Grabe, na kasi oras
0: sobrahan.
1: Na lang kami ginagamit.
0: Yes. Aga, mostly, matanan sa mga ga-drive it motor. Sanda kita rin mahabaw ni mo nga, gagamit kita at mga jacket. Aga, maintindihan man nato sa mga katropa. Aga, ano, gidabi, kung pauman-uman, ay anda matato.
1: Yes.
0: Diba, ga? Kung for as long as wakat na home gun, nga medyo, kaibawot, ha? Kaya iro, utana.
1: Diba, kaya ni mga kuno karapang yan kung nagisukso ka it mga civilian niya raho madali ka gidi imo madali mo ma-recognize kung ano ra nang suksok mahabal ka nga ay kita ko tagid ron nagsayad mo kung kanyo ron
0: yes
1: diba sa masayo mo gidang kanyo tag-ana ring ambong aron minatandaan ka may gina may,
0: familiar
1: oh, familiar diba or may makita ka sa dagat ay makaroon magala nang suksok kahapon ni kuan
0: yes.
1: Mo tapos eh sa pihak man kung magasugod ka sa station or kung iya man sa amon nga ra makatropa ay na, basta kilala mo kita
0: rin nga signature yun, Ana. Di ba ang ginagamit yung tawo? Apo, kita si Karapang Boss William. Good afternoon, mga be.
1: Grabe,
0: kita ha.
1: Hello, kita kimo Karapang Boss William. Kumusta rin na ba siya gano'n na mainit, magamig, or kung
0: ginbasaw
1: na, no?
0: Ginbasaw niya, ginamong Karapang Boss William. May side ko, abi man, ano ka man, ma-type ka man, or abuon mo, sticker. Mga katropa, kuwa man niya ginamong nabasa, hindi ka magkabaga ka. Kasi tanan doon, ginabasa, kita
1: yes,
0: namon.
1: So,
0: di ba ka? Kasi kung may iwa ka may ginbasa, siguradong mawangal ka mo sa comment section.
1: Oo, masiwungkod. May kamumanawa, may manan yung nabasahara.
0: Di ba ka?
1: Comment riya.
0: Kaya ko amat, bisiwa pa ka mo nakakomment, haunaw, takamit greet.
1: Oo, ha-greet yung taga-ginamon ka mo. Pero habaw, gitaan na si katropang Shannon Paternoster. Hay, atong friend, gitaan ka rapang yan. Kamusta kayo, my friend DJ Menga and sister? Grabe yung sister. Sister DJ Yan, come to show, support, and share your life best friends always and forever. Since wow. Shannon, nickname DJ Chaz of Kaimuki, Hawaii, US.
0: Sana all. Oh, shout out sa iyo ha, Karapang diba? Shannon.
1: O diba mga katropa, sa amo yun, ang uustorya ni Karapang yun, abot a kami ito sa USA.
0: Sa Hawaii.
1: Diba yan ha?
0: Yes.
1: Nakita, tatun ka rin ang mga churay ka to, diba? Sige pa mga katropa. Syempre,
0: ganito lang tayo, pero oh, mabot tayong Hawaii.
1: Diba? Tupok itang aya, kita ron. Syempre, aklanong yun kita, aklanong yun kita. Tapos eh, nakita tataga ibang bansa nga, ay may makaragali man ang mga itsura, no?
0: Yes.
1: Ilak kanina ton.
0: Nag-exist na galera sa kalibutan.
1: Oo, may makaratagalit, di ba? Maski, kuamat kita man, nasi-shock man kita, kuamat sa itong mga
0: comment
1: Facebook
0: section,
1: o sa Reels,
0: yes.
1: No, karapang yan. Kasi may mga ibang lahi man nga, nakikita siya itong karang
0: sa feed
1: natin. Mm-hmm. Mas nailangan na ako kuamat pagpamantaw man itong mga OFW, gina-ragisan
0: yes.
1: Ako yung karang nasa list ng permit na akong nga ginapamantaw.
0: Aga, medyo ano, bisanda eh, home away from home, di ba?
1: Yes, so, tawang mga katropa, nag-agi man kinyo ro, Rovlab, ano yung mo? Tag ako si Kyle, ha, na nga pa nga sa Facebook.
0: Ayun!
1: Tag ano yung mo? Kyle or Kylie? Kaya, inamit ay ito sana, karang lugar, karo pang yan. Kasi may free, ano, sana free, ano pa, tag binabuan, ang dait pagkaon nga.
0: A free meal?
1: Oo, na libre at, nabag ko yung
0: sana
1: punta, tanat, no?
0: Sana
1: kasi, iya, sabi, ba nanay, medyo mga ganda man ako na ila, mag-uliin na sa Pilipinas.
0: Kasi, iya, may libre.
1: Oo, no? Kasi, ito, tabi, mga katawin, hindi kating magutman.
0: Yes, kung baga may foods na nang gina-offer sa mga residents, depende yan sa country or sa area
1: yes.
0: Nanda. Kaya ro iba ni enjoy matananda ro benefit baga kasi manami matagid man sino ba naman ang mabalibad pagkaon yun aron di ba ag libre pa
1: yes aga raya no about iba karang mga bukwa man ko na ginatanan nga OFW pero kung imaw ko na ipukutan mm-hmm. masadya ta imaw
0: yes.
1: Kasi bukod it ibig sabihin niya makalaya o sa Pilipinas ha kung katun makatrapito man nagatrabaho agranat ako nung buot ay okay ta mm-hmm. Kasi minko mas na excite ta imo nga magtrabaho di ba nga ni kagapalo sa mga OFW na ton nga mga
0: na homesick.
1: Pero santa hay excited abi anda yes. Nga ginakabaylo kasi isip abi ginanda ro future lagi itanda syempre sa na family
0: yes.
1: Sa na mga sarili
0: actually yeah, di ba yeah. Do sa bilog sa mga reason sa madagom nga rason kamat gapanaw bukon it dalawa trabaho may trabaho iya galing ro sweldo baga mga katropa hay sakto ang para mabuhi diba? Yes. Usang katawo
1: oh na inspire ta nya karapang yani kat ginavlog mo ta nga harap ko sereng adlaw di ba
0: a day in my life
1: oh tas mga manami kita nang buyo haro kita
0: yes.
1: Ko
0: isip aside mo ro akong kita napapansin ro unstan kalimpyo di ba ro kalimpyo kita mga katraparo para gigging organized even do mga trash cans the trash bins di ba ga so kita nimo nga properly segregated nga watat naga aliba may iya man kato may trash cans matagid mata kita pero makita mo kita no sa bagong pa ibuksan da karon nga can mga katar trash bin hay may nagalawit gut ana nga plastic di ba bukod man puno ro basurahan pero nagalawit gut ana nagahilaw tayo mga hello. Di ba ya?
1: May mga taong ito katrapang yan ni Haya. Huwag at pakialam kay Muro Tawo. Huwag yes. Judge kay mo.
0: Agwat gamarites.
1: Oo, huwag diba? Gamarites.
0: Kasi nga ni BC gidaan na mga tawo sa pagtrabaho. Kumbaga they don't have time na para makipag-chit-chat pa kay mo. Greetings lang, hi, hello. Pero
1: yes.
0: Beyond that, wala na.
1: Diba? Kaya makon yun siya na-inspire. Tawa ko na ako. Karagad makon ako matugpa kung mga kung sakali makon.
0: Kung may oras na.
1: Oo,
0: sa tamang panahon.
1: Sa tamang panahon.
0: Yes.
1: Kasi anagat ako na gina-enjoy it agad na na moment. Duwa na ako na napaday man ang emosyon. Nagakahidlaw ka man sa imo. Siyempre sa imo
0: family,
1: pamilya, sa
0: course.
1: Love ones imo yan sa Pilipinas. Pero imo lang kunoy, tag kung alin makara. Kasi bananay, kaysa man na mag-tililangis ako, kaysa man na magpinaguya ako.
0: Tanawon mo lang ro brighter side of the situation. Ano ro manami sa imo nga ginakahimtangan makaroon? Dumduman mo pero may do reason. Hama nagpanaw ka. Diba? Pero may isaksa sa iyong utok, hama niya nagpanaw ako. Kuy, gusto ko't kwarta. Gusto kong kumita, gusto kong umangat, gusto kong maging maayos, mapaiskwela ang mga sinakpan.
1: Diba? Challenge yun, aron mga katropa, kung kita nga rahaya, gusto natin nga mag-asenso man natin kaya nga
0: yes.
1: Kabuhi. Gusto man natin nga mas kulayan pagid. Kata, nag-ausoy kagid it pamaagi, no? Kada pang yan, ibasin sayod mo kasing sarili nga, hala, paalin raw ako kasayod.
0: True. Agmat siya, mahaba na ito, it's a part of our sacrifice mga katropa. Kasi isipa ha, di ba kung may trabaho kita, bis kanya kita sa Pilipinas, may trabaho ka, rin mo kanya mga social life is na nalilimitahan
1: yes,
0: kasi kailangan mo i-priority yung pagpahuway di mo karon man yung sarili tawan sa time mo sarili pero kung magduhong ka diba ga wakat kwarta pero kung may trabaho kung may kwarta ka o galing nga nalilimitahan rin mo karon niya pagpili na
1: yes.
0: Panaw paggala sa imo karon niya friend doon kasi sakripisyo ikaw kasi
1: tama.
0: Di man pwede nga itaw kay mo tanan Unless, unga ka, ita, pinakamanggarano sa kalibutan.
1: Oo, hindi mo kinahanglan trabaho. Maglinubog ka lating.
0: Biskan nga kaon ka, magpahungit ka.
1: Oo, mapamabugtong kating sa agahon. Sanda pa kimo matutbrush.
0: Yes.
1: Sanda pa kimo mapaligos.
0: Di ba, pero feeling ko ka na pang may kayo makaruyon ka, o tatril rin mong life.
1: So,
0: kasi matya, hindi kating kantigo maghugag on your own. Di ba, matya, tanan at ang bagay, ginasaling
1: aga,
0: mo. Eh, paano kuwa sanda?
1: Oo, diba? Ako yung karo-karo pa yun nangawahan. May mga tawot, anang ginahibay, ganro. Kumbagay, habang mana may kuwa, di ba, habang ninanda,
0: may kwarta, kwarta ka man.
1: Pero hamat nagatrabaho ka gihapon.
0: Hamat nagatinipid gihapon.
1: Hamat nagatinipid ka. Ako okay ka man mana, pero hamat man at maurit, hamat na parmay nasinuksok, makarapat
0: yes.
1: Yung mana magpamurmawa, kagiging mana na ayos.
0: Nasanay abisanda nga, libawa, man na sa bags, di ba, or sa brand it, mga gambong. Kumbaga, ginatawag yung nga social status, di ba ga? Matya, imauro, nagadikta, libawa, naka LV bag ka, naka Hermes ka. So, pagtanaw kimo, pagkakita, kimo mayaman ka gagi. Pero di ba, malay nyo.
1: Wag nyo ginaisip ba
0: ginita, oh. Pinabit-bit malang isa tawo nga to.
1: Oo, malay nyo matamakatropa, may yayamanin mat anang friend ga. Sa sanda mat amis mo, wabi kita kasayo, dig. Wato nyo, tapar may napapansin na rin.
0: Sa guwa.
1: Oo, sa guwa. Ah, ginatukot na natin kung ano ro, may una ka pwedeng i-comment.
0: Kung naka-gold o kung uwa, silver, malaman na ro, anak ka
1: to. Yes.
0: Di ba?
1: May naman yung karapang yanin nga, wala na ila mag-guwa. Di ba, may naman mahilig sa mga...
0: Low-key.
1: May naman makatropang gusto gag
0: Ipakita mata.
1: Ang di man na natin sanda masisi kaso nga lang mga katropa ay hindi kita maiwasan ko amat may mga nagpangsikwat ang may mga judger.
0: Yes.
1: Di ba rin ba matangsikwat nga namin mga katropa ay may inggit.
0: True.
1: Kaya gusto mananday may sanda man ron na mismo may makaangkon man it mauruyo.
0: Tama. Agprotected matakiro andang mag-investment. Balik ka na pang Boss William madya maaslom nga maaga true. Ano? Rahugod pa. Ano?
1: Alin?
0: Kata-gets ka na pang Boss William. Sa ano nga part ni mo gin-comment na? Kasi mo comment kami kini istoryahan niya about sa pagkao.
1: Yes. Ay, alilani kita kay Auntie Andrea nga ra. May nito niya hapon, mga katropang yan, grapang menggay. Pa-shoutout, gid-anaw na kara sa Marsha Store sa Poblasyon, Madalag Public Market. Ay, sa family na Byron Nieves sa Ilog, sa Kabangan, Madalag Aklan.
0: Wow.
1: Kadayan yan, kay Tuto, kay Naninita, kay Tate Rudy, ag kay Auntie Raquel. Shoutout, gid-anaw.
0: Yes. Good afternoon. And of course, si grapang Jory, good afternoon. Same color, it dress ka na super cute. Kita parang anghel, ang ganda talaga ni crush. Wala akong masasabi.
1: Grabe,
0: sana
1: ka,
0: parang, all.
1: Grabe man, katropang Jory, ro, nakadress.
0: Grabe, kita ro, the speechless, ima. Thank you, kita nakarapang Jory, ha.
1: Ikaw, kita na nga, ha.
0: Ang over sa pistahan ko, no. Aba, hang over, sakit sa ugo, galiro, inom. Ah, makaramot, ana, siren.
1: Ayun. Ingara ka, gay ka sa amin.
0: Na para ba ngayon ka lang uminom, katropang Boss William, ano? Or base, makaroon ka nagka-hang over.
1: Oo. Oh, oh. Kasi grabe pa man ka, kahapon kung nag-hang over ka, katropang yani. Kasi, makarang oras ka, ano, kita rin ugo, no?
0: Kalingin.
1: Oo,
0: tapos,
1: kalingin.
0: Mas matindi ka na pamenggay kuwa ka pa nagpaligos.
1: Oo,
0: may hangover ka kung kuwa ka pa nagpaligos. Sa pamatindi.
1: Yes, literat ang gapang dugom ting pamantawal. Pero kung ako, takarapang yan, kung gusto ko gidama na mag-inom ita, syempre mga katropa,
0: mag-chill-chill.
1: Or kung gusto mo matamag, may ina matamag, karapang yan, gusto na na mag-inom para mapautwas o tanan na ng
0: bachagon.
1: Or gusto na na makatropa, sasadyang maghimahilong lang. Ay gusto ko takaron, hay what ako it duty pagkagahon.
0: Yes, para tauhay ka, ting.
1: Kasi miski anong oras ka ting bumangon, huwag ting ibot problemahon.
0: Tama. Ako maghuya ka man doon bilong adlaw, huwag maapektuhan niya trabaho. Kasi, syempre, kahuguya man, abing kasugod ka, tapos kaguya-guya ka, matya mahambal lang, nasugod ka pa, matya huwag ka niila magtrabaho, di ba ga? Kaya tama, mama to, it's a matter of self-discipline. Huwag at kinyot nagasita mga katropa ko, ano man inyong gusto. Basta kung nagasugod ka mo, may work ka mo, dapat, disiplina man.
1: Yes, so,
0: diba?
1: Harong gita ni mga katropa. Kasi, pati man, abero sa sugod ng tao, o mga tao sa palibot ni mo, ay maapektuhan man.
0: Yes. And, sige na pang wowie season, mayang hapon mga katropa, panamiyaw kami iya sa Ganson, Hamindan Capiz. And of course, sige na pang Boss William, shout out again. And, sige na pang Randy San Plisas, happy, happy listening.
1: Mga kapamati, nakatang permin, sige na pang Randy.
0: Yes.
1: Ay, radyo, tarana nga, emoji.
0: What at dugunggan.
1: Oh,
0: pero, pati ka na pang Boss William, uwa ka mo nag-agto sa piyestahan kahapon mga be.
1: Oh, no,
0: uwa mo kami kinsulanga, ka na pang Boss William. Malayt anamon ko, siin matanak, siin ta inyong bagay. Siin
1: yes.
0: Na mo sa puis ka, pero malayt anamon ko siin kampe, di ba, mga gapal, maro puin. Yes.
1: Agawa mo gid kami gin naisipa sa mga oras nga kakaon kay Ditson.
0: Yes.
1: Kaon kasalan nagasakit kay tuit nagsasari.
0: Gamantika ring babar.
1: Oo, saring kagawa mo gid kay ay kay man paborito gid man ratas sa iwa. Wa gid mo hadumduman ron.
0: True. Pero sige lang basta masyado kating nag-enjoy. Oh, sige ra pang jury. Iba gid man sa Pinas kaysa sa ibang bansa. Sa Pinas ultimo isusubo mo na kukunin pa ng mga buhay.
1: Ayun. Diba? Hindi kita na mawaga aron kaya pang showry.
0: Ay, pero gustong-gusto man kaya pang showry aron nagahungitan, di ba ga? Style nyo kita nga ron. Si kaya pang dang, abo, good afternoon, mga katropa, salamat, akel ko, sa patay sindi nga power. Abo, kita.
1: Bok, kasay kung nalipay ako sa comment, kaya pang dang, aray.
0: Batsa kita na ito, anak, aron niya.
1: Batsa na ito ni Mawi. Relate kid kita ka, anak, aray. Pero sige, ang kaya pang dang, aron importante, hay, nagabalik.
0: Abi ko, nagabayad kita.
1: Ayun,
0: kaya ibahan yung tabi sa aton niya, obligasyon.
1: Huwag magkita choice, abe. Kung di kita magbayad, mas kaguoy kita.
0: Yes. Sige na pang Cloudy de la Vega. Good afternoon. Happy listening man, Kimog. Siyempre, sige na pang Warren Rodriguez. Mga katropa, watching live. Gita na ko Santa sa Ginbaliwan, New Washington.
1: Oy, thank you so much. Gita na ha sa mga katropa natin runa. Nagapur pamati. Gita na katon.
0: Yes. And of course, sige na pang Normie Briones. Good afternoon, sige na pang Normie. Ag, sige na pang Rineros Gal. Good noon, mga katropa. Yung mga katropa, don't forget to follow gita na sa mga kanya page para mas maging updated ka mo. At the same time, mag-pagidrato yung mga katropa riyan sa online world.
1: Yes. Mag-iliba kita karang mga katropa, waita, maiwanan sa dato sa mga makarang hapon. Kontra natin rukadugoygon, kontra yes. Natin mga katropa riyan karang pag...
0: Danga.
1: Danga, rukadanga, init, tanan-tanan.
0: At sa pilog pa karapang may gamangan angan gutom.
1: Ayo.
0: Merienda time mo.
1: Tiyan yung manrayan rubantayon. Rutiyan yung matarayan rubantayon. Pag inusisaon rin ka ron.
0: Yes. Agring ginaisip kung matano mo tarokan on. Diba ka?
1: Plus kaya kaya kata. May matang ni kunta ka rin pa nga kung nag-iisip ka anong kanon kung may kibahan
0: mong kwarta. May pambakal.
1: Yes. Ay pa paano kung what kwarta sinulay yung kanon.
0: Ay grabe to sinon.
1: Alin lang yung kanon.
0: Grabe to to. Matikara pang yam-yam. Sa puis lang galing ako makangay kinyong daywa magpiesta. Sana all. Thank you kita in advance kada pang Boss William ha. And shout out kita na kinyo una. So oras sa mga katropa, alas 2:01 na sa hapon. Agrakaw niya oras, ginatod ka ito ni Sus the Pain. O, sa mga katropa naton ha, nga masami nga, may ginabatsyag ka niya, masakit. Sa ako niya kagawasan, hay hararo, perfect para kinyo mga katropa, nga pain reliever, raton ka niya Sus the Pain, or all-in-one relief. Gindisenyo ra para buligan ka mo nga magdasig sa magmayad sa masakit, kapartigag nata, obo, pagbara sa inyo ka niya ilong, bangod sa sipon, ag pagpanakit itgawa. Siyempre mga katropa, kung gatrabaho kita, hindi kita malikawan yan. Nag-aoy kita, di ba?
1: Yes, mas lalo kung nasobrahan ka mga katropa, ita, hugag singyawas,
0: yes.
1: Nag-hakwat ka't mga mabugat, nagpag-aoy kagid sa bilog ng adlaw.
0: Hinugasan ka, di ba?
1: Ay, siyempre, makabatsyag ka man karon ita, ubo, kasi siyempre, ro, reimong hugas na to, namaghan ikaw sa imo, karangalikod.
0: Yes, tas nauganan ka papagpauli, di ba? Agrayong sa the pain, mga katropa, may paracetamol na nagabulig sa pagduga it mga stress-related at pagpanakit it-uho. Ang napabili niyo man nami rupang matsyag at makafocus sa mga activity at maging productive. Haragi na roaton kanya gina-aim mga katropa nor maskin magain na itong pamatsyagan dapat may energy gihapon kita para gampanan roaton karon yung mga obligasyon.
1: Yes. Nami matabi mga katropa ang permi kita nga makusog, permi kita nga rang healthy at wakit yes. Ginabatsyag nga masakit.
0: Tama. Bisa sa aton kanya mga mom she's out there ay og diba ko amat kumagain do pamatsyagan aton kanya ginikanan maskin hindi yun nandakong ta well sa nanaila maghugag para katon para mapabagunan kita matugunan kita gabangon sanda
1: yes oo
0: diba
1: wasa that choice kundi kinahangan nanda ka rin magbugtaw kinahangan yes. Nandang bumangon kasi kung wa man nabisa na gabangon mas lalong magtilinamad lang rotanan
0: tama so rasas na po yung mga katropa available gita sa Mercury Drug Stores ag yung pagid ka rin yung mga butika nationwide pwede man yung ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop so go na mga katropa ag tandaan na ang rosas na pin ginainom lamang kung kamo is may ginabatsyag nga masakit ha pagpanakit sa inyo kanya kagawasan pero kung uwa man ha hindi kamo mag-inom
1: yes,
0: kasi para ano mag-inom kamo it pain reliever nga uwa man nabatsyag
1: hindi nyo ito pwede ra-ubrahon mga katropa nga maintenance ha
0: yes this is not a maintenance daya is ginainom lamang mga katropa kung kamuhay may ginabatsyag nga sakit like ginaubo ka mo, ginagagnat, ginasipon or may mga pain kamong nabatsyag sa inyo kanya mga kagawasan. Exciting. Para klaro ba kita mga katropa. So haraw niya ni hagi din nagaganyo mataraton karon niya. Anyway mga katropa, sige lang hay may mga bagay kita kamat nga out of control, out of my league. So iya lang kita sa masigurado mga katropa. Istoryahan man ay nato no. Ro. Syempre, pagpadayon itato nitong istorya kahapon kita pang menggay. Yes, so, ro mga lihim sa ilalim ng ilang.
1: Sana. Ano ba? Sa pagtanaw niyo sa iwag mga katropa. Ko amatay na napamatanaw kagid mating sa iwag. Ano kaya ro nakaranga?
0: Sa likod ka.
1: Oo, ano sa likod? Ano ro pagpahayag haron?
0: Yes. Ano pagid ro mga pwedeng obrad or ano man mga katropa rin yung mga sacrifices para sa inyo karnya pamilya, sa inyo karon niya mga igmanghod, di ba ga? Ikaw ama, tabi, may aton kita karon niya igmanghod niya, willing to sacrifice, willing to do everything.
1: No? Yes, nare-relate naton sa aton kira nga kabuhi, yes. Mga bagay nga nakikita naton.
0: Oo, agro mga istoryang nababatian naton, agdo yun gita mga katropa rin ginapakita, no, sa first part pagamang, itraya karon niya, mga lihim sa ilalim ng ilaw, di ba ga?
1: Kasi, karon mo maisip, pagid karapang yan, maguwa, rura, karang sakripisyo.
0: Tama.
1: Ita sangka kuya sangka kuya makatropa nga ubrahon rutanan para sana karang manghod
0: ang iba gid ang istorya kung gina hospital di ba
1: kasi buwa kita bina ila makatropa maduga ro sang kataw kay nagausoy gid kita karon ita
0: pamaagi di ba nasaga man sa iba pero para kimo desperado ka na
1: kasi kabuhi o tabi makatropa ro gina istorya miski sino man siguro iya katon makatropa paga once nga ro part ita ton karang pamilya ro nagakinah hangyan gid ana makatropa ita bulig yes. Syempre sa mga makarayang ara nga kabuhi wa di ba pa ni nanda karon na iya kung si Lord Conor nagatao itrason para maduga imo sa kalibutan medyo wa kita ita
0: wala ka na magagawa kasi yung ginahabang nga time mo na
1: or imo na tagig ubrahon karon ero magtiwala ka itao mo lang gid ka na rutanan nga nga
0: pagpalangga pagalaga di ba
1: kasi iya kung kita bi karon pang yani ay indi na wa na kita ita bugong kita mismo gawa pag inom na mayad yun bugtawon ko pwede lang ani makatropa may mga magic itang ray itawagin natin ito sa may mga naga ICU sa mga naga agaw buhay kasi rokabuhi makatropa ay raya gidabir sa tanan re importante di ba ga paano mo ma-explore do mundo pa
0: nga maging maayos ka pa makaibahan para imo kanya family maging happy ka pa di ba kabuabo pa mga katropa kapin ko bata pa di ba ginakadugnan kita na perm bata pa tamani imo gusto ko tayo mong ilaban
1: kasi raya ro ma-realize din yun, no, mga katropa, nga kung hasta makaraya kagihapon, ibig sabihin, may chance kapag yun, mga katropa, nga mag-enjoy pa.
0: Yes.
1: Baga, bukod it-perming nga pagpasan na it problema, pag atilinangis mo rin na,
0: yes.
1: Mo kaya.
0: Ang tanan man doon, ay gaiba, di ba ga? Sa ato niya kabuhi, mga katropa, basta maghugod ka, mag-ubra ka at paagi, kapag umarot, dagagansing kabuhi. Kasi kaya pang ninyo, Lakarte Taglay, good afternoon, hapapal listening, kita nagkimo ka pang ninyo ha. And of course, sira pang Rehino Nemis. Hi, good lot, Anna. Ron, ikwiti kami mag-istorya. Eh, paano? Nag-programa pa kita.
1: Man-music lang kita.
0: Oo.
1: Music lang.
0: Di ba, doon yan yung gusto natin kadra pang Rehino para hindi ka mumaboard.
1: Yes.
0: Para may mag-entertain man kinyo. Ano matanya? Choice nyo matana ron kung magpamati or hindi. Dito sa buhay natin, walang pilitan.
1: Yes. Gusto mo naman makatropa. Duhungan kita nga mag-ilibang makarong hapon sa pag syempre sa oras nga rin gusto man itiba mapadasig gusto man nanda may kalinawan
0: may ginapamatian diba at sa mga wa naka paabot kahapon sa aton kanya pag played istorya at least ba may recap ani kami ni Katropang Menggay
1: para
0: maintindihan nanda ay diba hamba ko nga ni series ro aton yung mga katropa nga istorya nga iba bukon imaw itsang bagsakan
1: oo kay mga tanda ro iba una nga ano man naro anang atong nauna nga istorya
0: yes hindi isa na ka-relate so mas manami nga gina-explain anay nato ginabalik-balikan baga para may idea okay party gali sa makaturoan da ka to nga first part so hindi na para kung hibatian ng second part mga katropa okay gets di ba ga makatutagaliro na tabo kaya din malang re importante kay mga katropa. Updated ka mo, ang mas manami gitanganin ko always ka mong nakatutok.
1: Yes. Baga. Para subaybay, gid ka mo sa tanan nga mga ginahimo, riya nga mga drama. Kasi miski kami man mga katropa, na-excite kami sa mga drama. Eh.
0: Yes!
1: Ang jowry, yung mga karakter, anong ginakokusan, paghimo nung anong rapang jowry. Focus na kita sa mga istorya riya. Kasi kina-try kita, na-try gid anaton nga, maintindihan for me nga, kung ano ang nakarang istorya, ano rin maging lesson ka to.
0: Yes, di ba? Doon dapat rato niya ginabuoro. Inspiration, motivation, duleksyon, nga madagana na katon.
1: Yes, so,
0: ag, reminder mga katropa, kung gaano ka namira itong kabuhi, paano dapat kita gumalaw, di ba?
1: Yes.
0: Ang bako nga ni kaina mga katropa, pag abot abis sa emergency it pamilya, desperado kita tanan eh. Tan kita gusto, kapin kong pubri kita. Di ba? Abot-abot yung bill, reseta.
1: Di ba? Miski man o pataas mga katropa, ray karang bill sa ospital, mabaskog din imong buot nga maghambal sa doktor or sa mga doktor sa ospital nga ubraharo tanan. Haya, babayaran ko gidron.
0: Yes. Kasi requarta, di ba, permi na itong ginahambal. Although maliso din mong kitaon, pero pwedeng kitaon. Di ba? Di ka itong kita sa mahambal. Pwedeng kitaon.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kasi kaabot kita biro oras, mga katropa, nga kung ikaw nga ray, na ubos-ubos ka ut inggit. Tag literal nga zero ka kun.
0: Feeling mo wakotik magapitan kasi haagtunan mo ang tanan.
1: Yes.
0: Di ba ga?
1: Tagpamatsyagan mo, mga katropa. Ano? Tagidra? Rayo? Tagidra?
0: Sino
1: parang
0: pwede?
1: May ano pagitma na raakon ka lang pwedeng maagyan. Sa inyo, mga katropa, syempre, magpangamuyo lang adla-adlaw, tapos saya.
0: Magsalig gihapon.
1: May magiging instrumento, gita karon ro Ginoo. Basta, abang ninanda, di ba, kung nalisdan ka, ay ipasa Diyos mo. Pero, kinangan mo,
0: maghugag.
1: Nga, idungan, rimong buot.
0: Tama.
1: Iyawa, syempre.
0: Yes. Hindi ka dapat magpabaya or madugaan in pag-asa. Tan kita nag-aagi, mga katropa, nagkainya-inya kalisod. Nagkainya-inya emergency.
1: Di ba, pansin ninyo, mga katropa, kung may mga problema ka mo, kung may mga mabugat ka mo, nga baga tiyagon, pag once ginapautwas ni mo, ginatangis ni mo, gina-open mo, ginatanan nga rin
0: nagiging mahagan-hagan, imo, no?
1: Yes. Di ba, pagkatapos it, imo buhay, punasan mo man,
0: yes.
1: Aga, muharon yung man,
0: smile
1: bangon ka,
0: again.
1: Ka, bangon ka man, namitso parang walang nangyari, di ba?
2: Ay,
1: may kung amat, ganit ka, mga katropa, hampa yung uni dati,
0: taga, kinaloko ko ang sarili.
1: Dati, kanamayani, tag natudumdaman ko, taga, ubos-ubos ka mo, tagwa, o tagig, kasakit sa akin, kinaring nabatsyagan, nga
0: yes.
1: Ko gusto mo, latangagok doon, ring tagipusoon, para
0: mahambang lang no
1: tawhay ka pero kung makita mo yung tsura sa sagaming makatropa
0: natagbugo ka
1: ano taraman
0: ako gid matara
1: tara makara kagit ing magngiyo eh makara gid amaring tsura syempre makatagbo at least makatropa eh reimong
0: emotion maiba
1: masubo biglang pumitik sa kasadyahan
0: tama
1: aga, ito paano may nakikita kagid mang iwag di ba
0: yes at para hindi ka masyado nga makura pro imo pigiin sa mga negative thoughts
1: diba?
0: Ag puros lat ang nakasubo although syempre mo man tanato ginhambang i-invalidate ni mo imo kasubo.
1: Grabe dat dagom mo atong mga inistoryahan no pang katropa. Di ba ba mo atong madugom atong kabuhi nawa may bugan man gihapon
0: yes.
1: Nga nakikita.
0: Para humayag.
1: No? Oh.
0: Di ba ga?
1: Bukod niya yung mga nakikita lo adlaw ha mi sa adlaw. Ay ibo tang usapan ron.
0: Sige na pang Aljun Navarro, good afternoon. Shout out kita kinyo katropang Aljun ha na sa Rawal and Junior Barbershop. And of course kay Cap Junior ag kay katropang Robert ag si Carding.
1: Si Carding
0: ba ga si Carding. And sige na pang Norming Placido. Good afternoon mga katropa. Pa-shoutout kami iya sa Kabaygan Malinaw na always kita ang nakatutok sa mga programa ag saan ako ng Bebe Sophia Eldesa Placido nga makulit.
1: Okay lang ang katropang Norming. Hey, at least bugtaw kita permiring kagawasan kung makita kang makulit nga raho.
0: True.
1: Magkatao mangyapon kinyo mga katropa ita.
0: Kasadya.
1: Kasadya.
0: Ag minsan lang sila bata eh, di ba? Permi na itong ginahambar mga katropa nga minsan lang sila bata. So gina-enjoy natin every moment na kaibahan sanda. So, sorry gita ng mga katropa ha, kung may ibang atunog na nag-appear.
1: So
0: diba? Pati ako nalistan yun, Ana. Wow, kasi kung paano ra mga katropa i-work out sa adlaw-adlaw na lang. Kasi hay, may gadagagan at kaugal, sariling mundo taro akon ka niya mouse.
1: Yes. Feel ko karapang yan yung gina-double click mo.
0: Uwa, ay mo ga-double click. Uwa ko ginapindota pero gadagagan mo isaga.
1: Okay.
0: That's the problem. Tapos kamat, nag-rotate imo mga. Anyway, shoutout lang naton si abaw kita si Jory Gropo sa sitio da na balaktasan madalag happy piesta wala ko na imaw handa ubos na pamakagit motor ag tricycle bagit app bongga.
1: Sana all at least may anat ana nga tricycle.
0: Yes, may service gid ana. Iba gid sigara pang Jory Dumiscarte. Ang sigara pang Rene Apolinario, shout out mga katropa watching live iya sa paradahan. Shout out kinyo una sa Balatod down sa Banwait Banga. Thank you so much sigara pang Rene. So oras sa mga katropa, alas 2:13 na sa hapon. Ag mga katropa mga commercial break ana kita sa kanya pagbalik i-plastar naton kinyo ro pagpadayon or the second part mga katropa aton yung istorya angot sa mga lihim sa ilalim ng ilaw taron atong balikan makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka peso. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko, si Tari D. Salem, itmubo kalibu aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Oy, sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Samton kag XFM kalibu, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: XFM.
4: The Secret of Health.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
4: The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang
6: functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ko, si Tari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamuman, mag-intra man sa Santon tag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: XFM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Go

0: Yes, mga Ketropa Philippines, at our time, alas 2:20 signs na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropag. Siyempre, magapanumbali kita sa tanya programang X-Rated! Sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si Ketropang Yani.
1: Ay, si Ketropang Menggay.
0: Yes, mga Ketropa. Tutok sa gihapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo, ang Ketropa mo. So, sa pagkat alas tras, mga Ketropang mag-ililiba, padayin ka mo sa pag-comment. Ay, basa ako, matanaman Ketropang Menggay. And of course, good afternoon, good anak kay Tayo Poldo. Diba? Yes. Yot, anay mo sa itong comment section.
1: Oo, lagapong pamati at emokato niya. Hello, good aki mo tayo. Siyempre, kay Nay Elda. Kay Lioski at yes. Sana nga bebe got
0: sana o oh.
1: Kasi masadya utro kag pagipusuon ni karapang Lioski nga ra
0: kanami tan kitang balita iba gid ana no basta masayra nimo yung mga kakilang in love, love.
1: Yes. So, di ba
0: ga ang sabihin sa bilog ano kan karapang Menggay sa mga sign nga in love won or in a relationship won ing mga kilaga or ba yung barkada ang tagbisi wow ta hindi mo ta madali masampit halimbawa yes. Kusyon man iapre sa amon matagi-tagi kita. Hindi ako papasok ka, pre.
1: Mas diba? Piling ko talaga ako makatawa paro.
0: Pag-baby time.
1: O, pag-baby time oh, or do pag ano eh, do pag gaong.
0: Yes.
1: Ano, syempre, moment at inyo karangat.
0: May kabawal o tabi man nakakon.
1: Ayun, tapapede ako magpahilong, manatmayad ka ra kasi yun, tama na rang partner
0: yes.
1: Mo.
0: Yes. Pero dapat maintindihan yung mansandar mga katropa. Hanga, hindi ka magsungod kanda kung hindi yung sana magsunod. Dahil doon man doon eh, syempre kung dahil bago pag ang kapakitang gilas mansandaron, gusto man lang magtaot oras. At ka-time nga bakanti sanda, una man sa dakinyo, di ba? Un kay bahan yung masanda permit. Yes. Tawagin yung masanda time agi para maging masadya.
1: No, karo pang yun, kasadyahan sa barakada at sa jowa ninyo.
0: Yes. Kasi kung okay matanan yung mga, di ito mag-usit jowa ron. Di ba ga? Gusto mo na at ibang happiness. Ano ro sistema? Kamot may jowa, imaw, uwa. Di ba ga?
1: Hey, grabe subo, man. Lataro ta. Subo lang ron eh. Isa, hindi man ro kayang ubrahon kita jowa, hindi man na nakayang ubrahon sa barkada.
0: Yes. Ang iba matang level of kasadya, pagan kay bahan ro barkada ipa mataki kay bahan ro family at the same time ro aton yung mga jowa sana all di ba ga alam niyo na yan mga katropa di man pwede nga makipag holding hands kato si mga barkada di ba pwede man pero pag supagan di ba gano pero hindi mo pwedeng ubrahon yes. Minuto
1: kasi pwede maging issue mm-hmm. Abir mga katropa yes. Mag alin pero isipon din kimo
0: tama aga mas manawit tagahapon ro may jowa ikaw para ro yung mataki mo ro gataot ta dugang pag inya kilig excitement at inspiration.
1: Yes, yes. Oh, na mag-in love nga ra. Pero iba na taro, gusto lang tayo. Okay lang, manambo ko na ako't in love. Basta may kwarta.
0: Ayun,
1: diba? Taro, ato kayo for me na inisip lang eh.
0: Kanya-kanya, bikita kayo mga katropa at definition at happiness. Eh, kung ano mat-ana ron, basta importante, ikaw ay matuon yung masadya, ha? Bukod inubra mo ron dahil sa kagustuhan iba. Oh. Well, mga katropa, oras na to, alas 2:20, wabi na sa hapon. Agharaw niya ni Plastar Namon Kinyo, no? Or second part. Itatod ka niya istorya nga mga lihim sa ilalim ng ilaw. So, duungan at mga katropang pamatian. Ruy kayong parte itatod ka ron nga istorya.
2: Esther, bakit mo ginagawa to para sa akin?
3: Dahil pinaparamdam mo sa akin na may mga tao pa rin marunong magmahal at magmalasakit ng walang kapalit, Alex. Ang perang ito ay hindi pambayad sa'yo, ha? Ito'y isang regalo na isang ina para sa isang mabuting anak.

0: Late ka ng 10 minuto, Alex. Alam namang ayaw na ayaw kung pinaghihintay ako, diba?
1: Pasensya na, Madam Cecilia. Medyo nagmamadali na nga po akong pumunta dito eh.
0: Huwag ka nang magpalusot. Mas gusto kong ginagamit mo yung labi mo sa ibang bagay kaysa sa pagsasalita.
1: Madam? Akala ko ba mag-uusap lang tayo tungkol sa...
0: Nalilito ka na ba, ha? Sa tingin mo ba pumarito ka para makipagkwentuhan lang? Tumingin ka nga sa akin, Alex. May kulubot man ako sa mukha. Marunong pa rin naman ako magpaalap ng gabi ng isang lalaki.
1: Cecilia, mainit ang ulo mo yun. Sumusobra ka na.
0: Gusto ko yung pagmamatigas mo. Yan ang kinagugusto ko sa'yo. Yung kunwari ayaw mo. Pero ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso mo. Hawakan mo ko, Alex. Hawakan mo ko ngayon din.
1: Tumigil ka, Cecilia. Hindi ako laruan na pwede mong hilahin kung kailan mo gusto. Binabayaran mo oras ko, pero hindi mo pag-aaring katawan ko.
0: Aba, tapang mo ha. Pero wala kang choice, Alex. Kasi kapag tinalikuran mo ako ngayon, sisiguradin kong babawiin ng bangko ang lahat ng tulong

0: Alex, magaling at pumasok ka. Basang-basa ka sa ulan.
1: Esther, bakit niyo po pinapunta rito nang ganitong oras? May nangyari ba?
0: Natatakot ako sa kulog. Pero mas natatakot ako sa katotohanang baka huling gabi ko nitong makasama ka, Alex.
1: Masyado ka lang nag-aalala. Nandito na ako. Sandali lang. Kukuha ako ng tuwalya.
0: Huwag mo na akong tratuhin na parang matanda, Alex, na dapat alagaan lang.
1: Esther?
0: Binigay ko sa'yo ang tsyeke para sa kapatid mo. Hindi dahil sa awa lang, Alex, kundi dahil gusto kong makita kung gaano kakakatotoong lalaki. Pero ngayong gabi, gusto kong maramdaman na buhay pa ako, Alex, na may lalaking nakatingin sa akin ng may pagnanasa. Hindi lang dahil sa pera ko.
1: Esther, marami ka nang naitulong sa akin. Hindi ko na alam kung tama pa ba to.
0: Walang tama o mali ngayong gabi, Alex. Tayong dalawa lang dito. Walang huska. Walang bayaran. Alex, yakapin mo ako, please.

0: Nandito na pala mabuting kuya.
1: Huh?
0: Ang tagal mong dumating, Alex.
1: Cecilia?
0: Pinapalipas ko lang ang oras kasama ang napakalambi mong kapatid.
1: Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na to?
2: Kuya, kilala mo ba siya? Sabi niya, employer mo raw siya sa kumpanya at binibisita ka lang niya.
0: Sinasabi ko sa'yo, Alex, di ba? Huwag mo akong tatalikuran. Isang tawag ko lang sa management ng ospital na ito para kondenahin ang pinagmulan ng perang pinambayad mo, marirevoke ko ang kontrata niyo.
1: Halika. Halika, Cecilia, lumabas muna tayo. Huwag mong idadamay ang kapatid ko. Sumusobra ka na? Ano bang gusto mo sa akin? Nakuha mo ng lahat, di ba? Ginawa ko na kung anong gusto mo.
0: Gusto kita, Alex! Pero ayokong ginagawa mo akong tanga. Nalaman ko pumunta ka kay Esther nung isang gabi. Akala mo ba hindi ko alam? Kakilala ko si Esther sa mga charity gala. Huwag mong sabihin sa kanya mo rin ibinibenta ang sarili mo.
3: Hindi niya binibenta ang sarili niya sa akin, Cecilia.
0: Esther? Anong ginagawa mo rito?
3: Nandito ako para protektahan ng taong nagbigay sa akin ng halaga noong mga oras na nakalimutan ko kung sino ako. Bakit ka nagwawala rito? Dahil ba hindi mo mabili ang puso niyang gamit ang pera mo?
0: Puso? Esther Gising! Isa siyang male escort! Binabayaran natin siya! Huwag ka nga umarte na parang may totoong pag-ibig sa pagitan niyo. Ginagamit ka lang niya para sa pera mo.
1: Maling-mali ka! Madam Cecilia, sa simula pa lang na pumasok ko sa trabahong to para lang sa kapatid ko. Pero sa bawat gabing kasama ko kayo, nakita kong sugat nyo. Akala ko makakatulong ako. Pero ikaw, Cecilia, nilamon ka na ng galit at takot mong mapag-iwanan ng mundo.
3: Umalis ka na, Cecilia. Ang perang ginamit para sa operasyon ng kapatid ni Alex ay galing sa akin. At iyon ay kusa kong ibinigay bilang regalo, hindi bilang bayad. Wala kang hawak sa kanya. Wala ka ring hawak sa pamilya niya.
0: Magsisisi kayong dalawa. Hindi pa tayo tapos, Alex. Hindi pa tayo tapos.
1: Esther, patawarin mo ako. Nang dahil sa akin, nadamay ka pa sa gulong to.
3: Huwag kang humingi ng tawad, Alex. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may ipinaglalaban ako. Alex, tapos na ang gabi. Dumating na ang umaga para sa'yo.
1: Paano ang kapatid ko? Paano kung sirain kami ni Cecilia?
3: Nandito ako. Hindi kita hayaang bumagsak, Alex. Pero kailangan mo nang hawakan ang sarili mong buhay. Pumasok ka na sa loob. Naghihintay ang kapatid mo, Alex.

0: Diyos, mga katropa, nakapangaiwat, tayo marahin.
1: Haman, tama na, kung kami man na ginauganan niya, ginagagnat, ah kami?
0: Oo.
1: Eh, basta na tama na, wata ginagagnat, ha? Napubuhin,
0: ha? Ano, kita man na rana, tay? Pero, iba, no? Pero sa istorya nga, mga katropa, karunin mo maisip nga, iba ro, pag bembang yes. mo sa imo sang katawo, nga with pagmamahal.
1: Yes, tag with feelings na. Diba? Kasi ito nga ni, dahil sa, kumbaga, inailaan matana ni Alex, wag pa man gidit ano ng mga katropa, inailaan ni Alex si Esther, kasi nga ni, nabatsyagan tana na nga, kung niya ginagamit, diba ga, para sa doon niya ni, para magtaot pleasure, although, doon man, palangga man mo ni Cecilia, kaso datong sa bilog, abi, masyado. Diba may anat ang ibang gina-after?
0: Yes. Ang uwan na to, no, ginatanan mga katropa nga may mga makarayang sitwasyon, diba ga? Kasi, kung kakon, katropang yan, kung bayi ako, aga, may mga makaisilyang manakita, no? May siya maisip, di mo, alin ra, rayot, agin ako, ginabayran ko, tagali imaw ra.
1: Yes, hara akong basihan.
0: Pero kasadyahan nga ra, sa pagbuyot ko kana, sa pag hakos, or kung ano, narang ginaubra, bayad gali ra.
1: Yes, aga man kailangan kong magbayad. Diba ga? Kung isipon mo mga katropa, pwede ka nabi mag-asawa tuman. Diba siya, halimbawa, byuda ikaw, or mabuhay ka, what partner? Diba ga? Buwag ikaw si mong partner, whatever, matauna. Basta wakat partner, ha? Wakit karelasyon. Hay, mas manami pa siguro gihapon karon niya magkaroon ka lati. Wakat wat gastos.
0: Yes, so,
1: ako nag-gastos ka man, at isa to, medyo formal. Kasi gaiba mataka mo nga daywa, may relasyon. Manami yung gihapon ka na pang menggay do, may relasyon. Kasi,
0: at least,
1: sa hindi mo, may karapatan ka. Diba ga?
0: Aga, syempre, mga katropa, kung imot, abi mo nga, na, ano, tabaga ka mo mga katropa, literal nga, magka-relasyon yung mga daywa. Syempre, hindi ka kasultanan, at ayun ka mo nga, pwede ubrahon doon, nga, ubay kapalit.
1: Tama.
0: Kapalit, ito siguro, ito mga,
1: pagpalangga.
0: Pagpalangga, may mga sangkurot, yung, sige man na, date, ay kita ito sa kuwan, sige man na,
1: suwangon ta.
0: Pero raya, may kira pang yan, literal, na nga, ubrahon, rutanan, mabakal ka ga.
1: True.
0: Diba?
1: Machawo ta sa ayos, nakakasakal, pero pagpalangga ka na ni Cecilia. Compare kay Esther nga. Kumbaga, Esther ano, gentle.
0: At siya mapangutana diba, no? Lang kan mo, no? Ano performance kita ni Alex nga rahan?
1: Daiwa, sanda ni ila.
0: Ano ba, tarto, kita rin ginagagas-gagas nanda.
1: Yes, sa mga ginausoy-usoy. Anong quality meron siya? Diba? Kapag ka na pang jury, ang ganda ng story, bizarre love triangle. Pero may isang inisip ako. Ano da?
0: Ano man, Ron?
1: Puting tiye. Abaw, gidana ang akon. Storya pa lang, Ron, ha? What if kung totohanan na kapuslit ko siguro?
0: Ay, kinaasin ka na pang jowry nga.
1: Pwede mo mang imagine nun do bawat eksena. Diba ga? Harin yung power mga katropa kung ikaw isga pamati. Kasi ikaw rin nag-form it mga senaryo, sitwasyon.
0: Kaya ni mga kanyagin, isip ko lagi kung kita nga rasang sitwasyon, hindi lang ako eh. Okay lang tayo, sagat tangis-tangis kita nga rin.
1: Diba ga?
0: Ay, at least mga katropa, haya, pero re-story ato yung imagine naton kung, well, syempre, dagagun man kung nakikita ninyo raton karaman iya siya sa live mga katropa nga may atin kaya pang mga picture eh, may pang standby kita sa istorya mga makaroon nga itsura inyo lang imagine nun ha
1: yes at isa'y guided yagi ka mo mabay ka na pang jury sus kung ako kay boy okay na dalawa kung sa kanta nga sana dalawa ang puso ko bagi da na palay na ang lumalapit ayaw pa hay kaisip madabi imaw ka na pang jury kumbaga ginaubra na malang abi na to para sa nakaroon para sa medication para sa bills it anakaroon niya mang hood pero ato na in love mo tayo mao in fairness no kaya maring Esther nga to di ba ga ay kaso nga ni hindi man paperdi si Cecilia siguro good performer gid ana si Alex
0: aga
1: ginausoy ni kita
0: di ba hindi man siguro na nabakgon pag gid ko may ibang intention pag imo yes. kay Alex nga ra
1: hamad gastusan diba? Na kita buhusan na kwarta
0: aga ra biro bulo katropang yan pag once nga may hambo man natuman ng utang na loob nga ra
1: yes.
0: na ano katinga biray no
1: kinabalik-balikan
0: no o pares ka to wata ka side si Alex nga patit aro sa ospital.
1: Yes.
0: Ay, anak ang pwede ng pagag.
1: Tama.
0: Anak atong pwede nga gamiton.
1: Yes.
0: Diba? Pero isipon na ito, no? Mayroon mga nagiging eksena na tulong
1: do yun, do. Doon do part nga one ilan ka ni Alex. Kasi sa ni Alex nga, kung baga, sigurista. Sigurista si Cecilia. Kung baga, nagbulig imaw kimo, pero kung hindi ka magsugot ka na sa anak ko na gusto, yes. may kabaylo. May anang ginapagag imaw kimo.
0: Agbulok na mga katropa. Pero may natin na nababulok ni Ana nga, may isang katao nga nagakontrol ka doon.
1: Yes.
0: Pero namin itong control kita mga katropa, bawat huwag mo. Tabi siya,
1: ito lang ka. Ikaw.
0: May kong imo nga sarili, may tag-anout ang isang katao nga nagasugo ulat aki mo.
1: Ultimo nga, huwag mo, bantayan pa, tapos diktahan ka. Di ba, mas manami gaya po mga katropa, may free will ka. Sa relationship nga, pero, may free will ka mo eh.
0: Pero hindi diba? Ba, David, to, natin masisi si Alex, no, katropang yan.

0: Nga, naubra na narato kay Cecilia. Yes. Kasi ikaw ba naman sa isang mapagpainit nga to, maabot na pwedeng magbago sa kamuhi.
1: Kumbaga, ro, bagayiran tagi, tapos tagagi. Diba? Pero, matiyo ay plano man, abing mga tapuson.
0: Yes. Tapos diba? Ano to pa nga itong nakita na, nga si Esther nag-istorya. Sa'yo na nanak kung si Intaw, siguro na ito marong pinakamasakit kay yes. Cecilia. Kasi bilang bayi, mga katropa, huwag man abirin sa edad, napagugang man, mapabata man. Kung feeling ni Moro, pero makaruyo niya ron. Ring worth baga nga rin. Harang at agali ako, paugutwasan. Yes. At agali ako ginagamit. At ang user.
1: So,
0: agali.
1: So kuwa ko at kwarta, uwa man gali ra.
0: Oh, oh.
1: Masya maruyon. Ag, sabi nung pag inyong bulo kay Cecilia ka na pamayang gamit. Stalker. Mm. Kasi ay nangani, di ba nga, nagkita si Alex tsaka si Esther. So ibig sabihin, sundan ka na. Di ba? Tanan lang ang hugag mo. Ba't ganon? Di ba nga?
0: Iba, biro, anong dating one mga katropa, may inagida ng inggit nga. Mm. Haman ita, maag to kasi iba hey, man yes. Na nag-istorya kita kuwa man kit karapatan bawat isa.
1: Pa man kamat relasyon.
0: Kung ano pang yan, dapat ko una pang abit ko si Cecilia man nga ra. Kung may iba kagalinga pa kay gusto yes. Mo gali imawa, pwede mo ka na nga hambaw na basi nagbago paro.
1: Tama.
0: Isip ni Alex.
1: Nag-propose kagay ka na nga haraha, hindi yung napag-ubra ha. Mm-hmm. Kumbaga ako yung the first and last ni mo.
0: Ayan no, makara mga katropa nagasugod ro, iba ro ugali ag iba ro gawas.
1: Yes.
0: No, kasi sa ugali.
1: Iba yung bembang na may pagmamahal sa bembang na tawag lang ng laman.
0: Yes.
1: Or dahil lang sa may obligasyon or dahil lang sa anak karon yung ibang purposes.
0: Ako ko nabit ibig sabihin mga katropa kung habembang karoon namin kung ikaw at rin pinaka-cool.
1: Yes.
0: Ikaw kung kato
1: na, or may karapatan ka na.
0: Example man mm-hmm. na mga katropa may pinakamayaman or may
1: yes.
0: Kung kato na imoro heartthrob ratong lagaki.
1: Sana all.
0: Tapos ikaw nga rin inosente kagating. Mm-hmm. Tapos ikaw taruan na nga habembarush. Kasi bayad eh. Di ba may mga makamakatropa
1: yes.
0: Kasi bayaran na itong doon. Barang lang saan naman ang sarili. O di ba binayad. Para tabiki mo feeling mo taray na bigor na hala ako sa ako
1: hapili ako
0: hapili isa ako wa kasi
1: yes.
0: Makatrop isa kapagid sa pwedeng mabiktima
1: tama
0: yun man lang abi kung amatro ginaisip lang itawok no karapang yani nga give and take man na mm-hmm. Kung kato na ihataok
1: may gintao may gintao tas ikaw may ipalik ka man kahon
0: okay but anak kung makaroon mm-hmm. Yung mindset pero paano kung riimong buot tagid
1: hey, na in love ka nga ni si auntie mo
0: karoon nga
1: hato taro problema karapang menggay kasi nga ni na in love ka na imaw siguro manami matabit o sino ba naman hindi ma in love kasi grabe ro sacrifice ni Alex di ba ga
0: hindi ba kasi isa topic ra pang yan ano
1: gigit eh sino ba naman do hindi ma in love pero di ba sa character ni Alex biskan sino man mga katropa iba ni hapon do kasi mo responsible
0: yes,
1: di ba ga
0: naalala gid ako sa mga naga jacket
1: don't flatter yourself ha
0: mga naga jacket nga raho familiar ka tayo mahilig ba mag jacket pero ro yun no kasi syempre mga katropa kung kay Cecilia abi nga part may kuparat akadwa tatakas kasi nag-usin ako pang palag hagamit
1: yes.
0: Kong ramanghod hagamit kong rubil sa ospital
1: pero hindi tagihapon
0: pero kato siguro imaw mas nasakitan nakita na nasiray karay nga Esther
1: yes
0: syempre dapat diba mga katropa suportahan doon mga babae
1: true.
0: Ko sisiin masadya
1: hay bukon paano ay mo suportahan hay bukon it manami rana nga trabaho
0: diba?
1: At same mo lang sandang na ila
0: ray abe ko nga ni Cecilia rumaga broke it heart si Cecilia tagaling tagipusuon
1: rumaga broke
0: true. Alex.
1: Mama, di ka na pang Jory. Taon na lang ka akong sugar mommy. Hidlaw na ako. Basa na.
0: Ay mo lang si Cecilia.
1: Tapos mga naan, i-delete mo yung comment. Iba si Basa.
0: Kita o man na ni Madam. Basi kung magtao ba kimo problema si Alex.
1: True. Ikaw, kita ka na pang Jory nga raay. Ka na pang Jory. Buhot at manami ron.
0: Yes.
1: Pero, hindi medyo sort of pagpangloko man. Nabi sa tawo ka na pang menggay. May ko, mahaba niyo professional scammer. Dumamakaroon niya.
0: Yes.
1: Diba? May gina-after.
0: Isa pa, nabi ka na pang yan. Sa part man ni Ray karang Esther mm-hmm. Ay karoon na na-feel ro pagpalangga kay Alex manami
1: yes.
0: Mataro pag ano ni Alex eh mm-hmm. Ro bukong ibang
1: pagtrato.
0: Bagay
1: pagtrato
0: pagtrato ni Alex man agro purato man ba makatropa ni Esther nga ra kasi nag-umpisa mo sa pinaka ibabaw gid anang bukong mm-hmm. Tagita romansat agagi ro gusto
1: yes.
0: Kung kato na may kaibahan imo makatropa nga sa ugali baga mm-hmm. Nga ra kung paano ma-inlove paano ma-develop
1: kung pagpalangga di ba nga bukong tatbakbakan agagi
0: yes.
1: Kaya na-feel nanda sa isa't isa ro comfort ba nga ron agro security
0: diba?
1: Kasi importante abin mga katropa para sa dangang longing. Si Esther, syempre, kabuhay mo namang byuda. Longing for love, imaw, longing for someone.
0: Aga, nagtrato sa, makita, makita. Mabatian na itong kay Ina, mga katropa nga, kusa nanda nga pinaubaya roon ng sarili sa kada isa.
1: Oh. What a pilitan. Hey, si Cecilia, di ba? Gusto nang piliton. Kung galing hindi, taro sa bilog, hindi. Ngayon, ako!
0: May kabirato, no, hadlock, amana. Di ba? Sinuro na hadlock sa dagog-dog. Sinuro na hadlock, una sa kilat. Ay, may tama na kakon, may nagatabon, tama na kakon, kung gina...
1: Oo, gina, kung gina kilatan.
0: Kung kilat.
1: Ibat ang kilat, oh, umagi.
0: Ibat, aro sumugod nga kilat nga to, ah. Kapit na to, ah. Baskog na to, ah.
1: Grabe, naman.
0: Ay, gina. Pero ro, yun, no, mga katropa, kung kamo matabi, dahi wag akasugta na nagpalangga nyo. Iba ro, ano, karun eh. Iba pa ni ro, impact. Masalo abo, gina, naro. Iba ka na, mamugot-mugot. Iba na, kasi, ratong nga, tiyempo nga to sa drama, kainam, magamit, maugan, may
1: naibog, ama na kami ah.
0: Samtaga. Agmayit, ama na rin makarong idara na yun. Kaya tagalit na hapon. Pwede, tagi kita pwedeng ma-judge mga katropa.
1: Don't compare yourself. Iba-iba kita, be. Diba ga? Basta rin purpose at aninyo is dapat always diba? Anang malimpyo.
0: Yes. Mahaba pa, pero iba rin na may asim pa naman na. May kiliti pa man, ama na. Ay, yes. Karapatan natin mga katropa nga maging masadya. Wa makundun sa edad. Isa pa, bit iba, karapang yan, pagtatakit mga makaruyon ay dapat ba na sa bagay kuting dapat man na makaraya katik.
1: Dapat galaga alating sing apo.
0: Ikaw ron.
1: Kapag abo sa pagpalangga, haya, mataron it ginapiling ida. Di ba hamba inanda, age is just a number. Eh kung gusto mat ananda, di ba, kapabay isanda.
0: Ananda ang kagawasan. Aman, ikaw ituroga. Sadya.
1: Magiging issue mo lang karapang mengay kung minor di edad, si Alex, di ba ga?
0: Kung kato niya, ikaw karapang yan, naalala ko lang ang sige, ruhin ang bang ni papay. Kung magpalangga, kami kamo mataman na ro gato bang?
1: Tama. Diba,
0: kamo mataman na ro naga, ikaw mataman ng imo, mataman ng daga ron. Ay, yes. Ibang tao.
1: Oo, tama kung kimo okay matana ka na okay man, 'di ba? Pas ka muna nag okay, ito yung nag click, 'di ba? Diba
0: mahawa ka. Haman man na pumatol kapag ito na sa makarong
1: ito. Alam mo. Di ba sinapat mo tagi mo bago pa man natapos? May alam mo.
0: May mga kutanak si ka man kabaapo man ang bagi iga karon kag iting bana. Ay bukon ka mo makatropa itar tong tawo, bukot ikaw ro ga palangga, bukot
1: ikaw ro ga pili. Kanya-kanya trip yan, 'di ba? Ay gusto ko to eh. Haman ikaw wa ko nga gin punaro imo nga tong gamagaan yang maghambag pero kung pwede ako maghambag, di ba ga?
0: Puro yun yan eh, mga nahadlok man yan isanda.
1: Malamangan.
0: Malamangan man.
1: Or basi na ibog sanda kasi nakakita kait mayad ayad. Di ba ga?
0: Ay mamailan anin yung mga katropa kung may mga kilaga kamong makaroon. Kasi sanda na mismo karon nagapili it makaroon niya desisyon.
1: Sa kanyo lang po naon kung may karelasyon. Halimbawa may asawa o may iba karon niya jowa. Di ba? That's the only time nga.
0: Yes.
1: Siyempre, po naon ninyo, ay hindi tadi karo yun pre. Di ba ga?
0: Ay hindi ninyo pwede mga katropa. Di ba kagabanan abing mga girls katropang yani nga nag-aabot sa may nag-edad hay rin andang nagiging insecurity feeling nanda wow takakot it
1: magapatol
0: magapatol wow takakot galaga
1: matya lumipas kung manaro akong oras
0: ay isa pa may mga tao makatropang mga nakaraan nanda nga gina ano latasan da ginakbaro niya ni sa pakwarta-kwarta lang sa medyo wa na da ginarespetuha basta may tao at ama naro kasadya nga to
1: okay na
0: pero gaabot gid aro punto makatropang nga may tama nga tawo nga tama imo magtrato.
1: Tag nakikita na ni imong worth nga. What imo naga-after sa kumpila or kung ano rin imong pwedeng itao. Kundi gusto ka tingnan ng alagaan kasi gusto na nang maging part sing kabuhi. Di ba ga? Ag magiging magkarat romantic diba, relationship.
0: Di naton man. Kaya sabi ko natin kung amat may makita kita nga bata tapos may ma-ahead baga.
1: Pero why is it always katropang menggay nga big deal pag ro kitang babayi ro ahead sa aton karon nga karelasyon. Halimbawa, ano abi man na mga 40s kagon, di ba? 40s man ro babayi. Tapos sa anak ko niya karelasyon is 25. Di ba? For example, matya ka big deal gitan sa iba. Or mga 30 ang abi mana. Yes.
0: Kasi,
1: di ba? Pero kung lucky, do mas, ano, mas ahead. Tapos, di ba? Matya okay lang. Basta bukon it minor, ha? Ginaklaro na. Bukot minor, do, involve abi mana. Matya okay la tarayon. What masyado? Kung normal.
0: Oo. Ara ako na may napansin karoon katropang yan. Kagabanan may galiba karoon bayi.
1: Yes.
0: No, babayi man, mismo naga-chismis, naga-marites nga, hey, mano, ikagain, amana, un manara, kagawa.
1: What, amana, nag-uso yung edad na?
0: Ay, mana, patulad, patanwa na nandaro, gahimunong, mananga maruyon. Siyempre, mga katropa.
1: Papayin ito, sanda, mga katropa.
0: Hindi, kasi, sa'yo man, sandang isip ron. Kaya nga, di ba, may mga istorya, wakakasayo, yun, yung mga pilago, no? Example naton ha, mga katropa, o sige, akong ante, o si Ante Diday.
1: Sana
0: Raya Roma, ako, ano, na akong grabe ro pagpalangga ni Ante Diday. Siyempre, ako ko kanya, ay, naisip, ay, kung nanaroon dati, mm-hmm. rapang yan. Siyempre, mas grabe naman na, hindi ko natin mag-drug ito, edad ha. Basta akong katon, mga katropa, ay, magayuot ang kimo. Mm-hmm. Explain gina na naroon kay uncle dati nga, magayuot ang kimo. Katon, ay, haraot arang pang idaro. Bukon kita, it pareha sita.
1: Edad.
0: Pero sa inyo, mga katropa, na feel na nga, minko, hindi na nakayang talikdan dugaki kasi nag-effort abi.
1: Yes.
0: Karag mo man nakita.
1: Pero at least nag-explain ani imaw. Mm-hmm. Diba garo, ano matana, wa matagi mo nag-direct it ano. Kung bagay, ginhambang matana na kung anong rumang mm-hmm. reason, kung haman it nag-hold back imaw.
0: Yes.
1: Na hindi imaw, hindi kagi mo magsugot. Diba? Diba
0: kasi isipo naton mga katropa, ang maabo nga bayi, maabo nga laki, mm-hmm. pero ibagid ang mga katropa kung rutagi pusoon, maila sa makaruhin niya, ugali o sa makaruhin kita ang mismong ikaw.
1: Dahil sa imong personality, sa imo kanya characteristics, sa imo takaron nga attitude. Di
0: ba sa ikaw ba naman, ma hindi ka makulti.
1: Kay
0: ante. Esther nga ma.
1: Ay, wag sa kay ante. Okay. Balik ka talaga kay Esther.
0: Esther, kita ito na itong pagagumahan. Diba? Kasi may mga ibaw matanang chika-chika ro na. Kasi dato nga, masubo ko amat kita kung rukapwa na itong babae ro mismo nga naga.
1: Gasamat ka to.
0: Bukon ba, literal nga support ka na pa
1: yes.
0: Kundi ro ang dati, wag ka sa di man nanda pag-aminin nga mm-hmm. na ibog sanda.
1: True.
0: Di man nanda kayang hambagon nga mahigat imana ma makaro ang yes. tagid nga kabaylo.
1: Tsaka, okay lang katapang mengay kung magpuna basta mm-hmm. may imo ba nga gina point ni mo ro imo nga gustong hambagon. Mm-hmm. Bukon it ginpuna mo imo kasi hay out of insecurity
0: yes.
1: out of wala trip mo diba? Lang Rokala. Dapat ginpuna mo imo ay dapat ni ginisip mo raya kasi mauray ro may mga consequence.
0: Diba? Diba? Pagabaan ang pabikaw ka na pangyani imana hay may masakit ko mm-hmm. manay sige kiting man naghihapon. Wat ima na naiiwak mo tama na naisipa rin health high. Diba? Makaroon yun yun.
1: That's all. Anami ba tayo mo? Galing ay, syempre dapat in a gentle way. Tagbo ko man ba imaw it matyagin na matyagot at karapatan o tao maging masadya.
0: Ay harapagin karapang yan eh. May mga kita kita karoon na. May mga auntie or mamba nato niya. Syempre nasa age yun kita ita. Ruin yan eh.
1: Nagkakaedad na.
0: Nagkakaedad na kita. May mga one time kung kapang yan eh. May makita ka nga nag-short. Ay,
1: yes.
0: short kita mana imong kagugulong mo. Diba?
1: True. As in,
0: abit ka na nanay.
1: Sambilog or sa mga masami na tong ano, but yes. Yawat at karapatan, yun yung magsuksok it. Outfit ba? Oh, bagay man sa tawo.
0: Agro-term, kita pa man ka na pangyani, haya, ay, ano kita man, ila kita man, imaw. Diba?
1: Yes.
0: Makaroon nga rin, ila kita man, imaw. What?
1: Feel na feel na pa?
0: Oo. Ano, ila kita man, magtugok, magsuksok it, makaroon.
1: Diba, arong ang pong mga katropa, is wamatat nakabutang di kaunya, raya is para sa isentaan nyos. Daya pa para sa 25 anyos. Di ba what makaroon? Unless sa kids, ikaw nagbaal.
0: Oo, ang isa pa, anda pagid karoon nga isipon man, feeling man dagaga.
1: Yes, true.
0: Eh, pero kung kakon, kira pang yan, magmakatong edad, naghambangan ako, feeling dagaga. Oh, gusto ko mag-feeling
1: yes.
0: dagaga. Gusto ko, tabihapon magbata.
1: Tama. Aga, I feel young, di ba ga? Or basi hindi nyo lang feel, kasi nga ni, doon pang inyong edad, mm-hmm. pero feel nyo, prasyo to sa akong edad.
0: Ang isa pa, pwede diba nyo mahambang yun. Ha, matas, mas ikaw pa, ninagugang ka, kasi stress ka eh.
1: Ay, painti ka pala.
0: Stress ka tingit pero problema ka ako nga
1: ro. Ang manami matake nga nakikita naton do mga mamshies naton, aton kanya mga grannies nga
0: yes.
1: nag-enjoy sa dang life.
0: Support naton sa dama ka tropa.
1: Wa limitation karon, basta bukot malaswa.
0: Yes.
1: Diba ga?
0: Kasi para abi ka kon kan karon pang yani karon sa kuno mga nagasuksok et mga makaruyon, karon sa da nagabawi.
1: Yes.
0: Kaya nga ni nagapasagamat kita kung may mga pageant nga nakatra pang yani para sa mga mamshies, sa mga lola, naglolo naton nga nga naga-join sa
1: dama.
0: Diba ga?
1: Matawag ka po sa that platform na to shine.
0: Yes. Diba kasi, isipa mga katropa, mas makaroon ng idaro. Dati may mga history na sana masao,
1: yes.
0: sana makanta. Oh, kasi makaroon nag-shine.
1: True. Kahit agihapon na ng patunayan na ng sarili.
0: Diba, abanit, iba karoon eh. Rayang kulubot manangarang itsura. Raya manang mga stretch mark
1: yung
0: nakikita. Maabong tawong habuhi.
1: Yes. Diba, aburo na agyan kara. Aburo ako manang mga pinagdaanan. Nga wala kayong alam. Kaya let's support each other lang. Basta huwag imo nakakalabag sa iba, huwag imo nakakabastos, di ba?
0: Yes.
1: Let's respect. Respect mo lang mga katropa. Madali hambagon, pero kabudlay nga obraho ni exercise.
0: Diba? Kaya pati kita no, mga katropa, nakiki-join sa nakaranga istorya. Kasi, bimo katropang yanin, no? Interesting yung mga story. Kaya, hinaga, ayaw sa ira
1: natin
0: sa Roman.
1: Ano matabaga? Paano ba magtapos? Pero istorya nga para ni Esther, ni Cecilia, ag ni Alex. Ano ba nga magtagumpay ba aeroplano ni Cecilia na agawon?
0: Or may magsugod pagid.
1: Tama.
0: Oh, rapid. Ang rapid, ah. Isipin niya, ginok kung sino pa man na si Esther at si Cecilia. May madugang yes. Pagid ang
1: mana. Ano pagid ba garo ibala ni Cecilia no para mabuo si Alex?
0: Yes, may ubra ko ni mo kay Alex.
1: Si Esther ba ga, protektahan man ba nana si Alex? Out of love, gita nana.
2: Yes. Exciting.
1: Kanami ton, kita mga katropang abangan naton. So, tanan don ha, aton niya, duungan niya sa baybayan. Rukasog pon pa, it aton karoon niya pa, istorya, may kang tanan sa mga lihim sa ilalim ng ilaw. Yung mga katropa, mag-always kita kang magtutok ha sa programang X-Rated. Ha, sakit at alas, stress kita na kada hapon, every weekdays, yes. Mondays to Fridays. So, thank you so much, ito mga katropa, sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay sa aton kanya programa. Sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa itong kanya Facebook Live, nagtutok, nagpamatisan na kanya Axopom Radio Mobile App. So, syempre mga katropa, until tomorrow, para sa panibagun naton or pagpadayon sa itong kanya istorya, magtutok, magpamatigamang kamo. Syempre, agahapon ron sa itong kanya programang X-Rated! Sige hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanny.
0: At si katropang Mengay.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLionario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible MLUAIR services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assistive pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assistive pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo!
8: Sister pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sister pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Go

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloa Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Canton Gold.
0: Mabibili sa mga butika.

Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:35 na sa hapon. XFM Newsbreak. Arestado ro tatlong mga lalaki sa Daywang magkasiparado nga drug buyback operation sa Banwa Itkribo ag Isla Itburacay. Nauna nga naaresto makaroon nga hapon sa poblasyon Kilibo si alias Joey, 50 anyos sa residente Tagbaya Ibahay, na bakanayet illegal nga droga kabaylo it 7,000 pesos. Samtang sa pagrikisa kanit mga otoridad kay Kipro Daywang pouch nga nang ginhaboy na recover no dugang lima nga mga sachet it ginadudahan nga shabu. Angot kara hugot man nga ginpamalibaran ni Kaliso nga roana ro na recover nga droga agin insister nga may ginasugang gamang imaw sa Kalibo. Sa pihak nga parte, arestado man o Daywang mga lalaki sa pagdusit illegal nga droga sa may Isla Itburacay. Nakilaga ang mga subject person nga si alias Richard ag alias Mark nga sangka boka lista. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa sa sa makaroon. Makaroon nga adlaw itay karang Martes. Ginmungkahin ni Senator Judge Mig Zubiri nga dapat halinon sa alas 3 itapon ng impeachment trial ag sa agahon igaparigayon o sesyon it Senado. Inutuyo si Gunkarang nga matawan it mahaba ang oras sa prosecution ag depensa sa pagplastarit anda-anda nga mga argumento. So no kay presiding officer Chief Escudero anda nga pag-istoryahan ag pag-desisyonan na sambitan nga proposisyon matapos ro caucus kasunod nga itresyon ng Senator Judges Camille Villar ag Pia Cayetano. Naunagon nga ginhalin sa agahon hasta unang parte ithapon schedule it impeachment trial matapos sa State of the Nation na sa Consona para nga tawan it dagan ro plenary session. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa sa aton karang pag-ratsada sa aton karang pag-ililiba. Ginpahayag ni President Bongbong Marcos Jr. nga nakabulig ng mga operasyon ng gobyerno sa pagkutkod at paglimpyo sa mga agagyan ni tube agad na buhinan o pagbaha samtang ginaosisa kararosang kahay vacuum drainage pump sa Las Piñas City makaroon ng Martes Agosto 10. Inako ni Marcos nga maabo pang nga kinahangan nga himuon agad nga masabat o problema sa pagbaha sa Metro Manila. Inmandoan manit Presidente si Public Works Secretary Vince Dizon nga uman nga osisaon ang mga plano para sa mabuhay buhay nga na-delay nga Las Piñas Spillway ag siguraduhon nga makompleto ro na sambitan nga proyekto. Sa iba pagid naton nga mga balitaan ginpahayag ni Senate Secretary Renato Bantog nga opisina ni Senator Lauren Ligarda ay nagpasayod sa Senado na una raya sa medical leave maghalin Agosto 11 hasta Agosto 12. Ginagauman nga magbalik sa hearing session sa Senado si Senator Ligarda matapos roan ang ikaiwang medical leave. Wapay dugang nga detalye nga ginpagawa angot sa rason it leave it senadora. Oras na naton, alas 3:40 na sa hapon. Sa iba pagid naton karon ang mga balita aga para man

0: Maghaling ka ra 19.6 billion pesos para sa capital outlay ka Kipro ongoing foreign assisted projects. Nagproponer man o MMDA e 3.41 billion pesos nga flood control program. Suno kay dili yon, may mga safeguards agud nga masiguro nga maayos nga natumod ang mga proyekto og malikawan og ginatawag nga ghost flood control projects. Mas pasigon nga paghugtan o monitoring pinaagi sa COMPAS sa AgDPWH Transparency Portal. Dahil nga balita ay ginahatod ka ito ni Vision X Plus Upgel Capsule, may lutein plus beta-carotene plus vitamin E, zeaxanthin. Herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpaganakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Kinabuligan yung proteksyon na ng mga long-term vision issues. Vision X Plus Subgel Capsule. Kaya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News.
1: XFM News Break.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan. Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita ko, sure po ako. Ginaano po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika.
6: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
1: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Pagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko. May harap.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako malalis sa system pain para dire-diretso ang training.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Dalagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

mga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na sa atong karang programa ang Extra Udrive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang manggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin nyo karang adlaw it Martes, August 11, 2026. Punta may ganap, punta may masadya kita mga katropang balita. Anyways, sa mga katropa na itong nakatutok, sa nakarang mga radyo, abay, nakalive kita ha. Sa itong karang Facebook page, iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedigid ka mga katropa mag-like, follow, and share ha. Para mas mabura itong karang mabira, mahanot, ag mapakiyay-kiyay, gida na makaroon nga gabi iya. Oy, bago rutanan, good afternoon ani sa mga katropa na itong nakara sa may Kalibo Shopping Center, sa may Kalibo Public Market, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan nyo maabot itatong karama programa, maedayad nga hapon, kinyo tanan mga katropa. Rush hour na naman! Haraw matanda kita mga katropa sa pagminadali. Diba ga? Sa kakadali natin nga rahin na natutugpat anak kita mga katropa sa saga nga tawa. Amat ana roin. Ay, wabi gadagahan. Wabi nagadinahan. Anyways mga katropa, sa ating arang programa Extra Drive, ay kinahangan natin makapatugo ito guys. Kinahangan natin magpautuwas. Pinamaagi sa pagsaot, sa pagkiikiay, sa pagnano man imong stepping suna. Ay, wa kita it pakialaman. Pero importante, maka-burn kita it fats and calories. Diba, garoy? Taro bongga karoin. Sa mga katropa natin yung nag-preparate, anda karang ihapon sa mga nag-saing na, no? Nag-ruantang mga dagapugan yung nag-aso-aso. Yung mga chismosa man rin na nag-aso man ba-ba. Charo, tama undo na ihapon ngoin. Ere, mamakarang oras nga rin dapat sa sudut. At bagay, nag-prepara ko tana kung ano rin inyong pwedeng isuga. Ano rin pwede ninyong hikot-hikoton rin na. Ay, rush hour. Mga katropa, dapat mahaba man. Reimo gid ana nga pasensya. Ay kita karam na ko mga katropa gabon gid ana punto nga nga napipikon ka man, ugot ka man, irita ka man. Pero kinahangan mo't anang pahabaon imong pasensya. Kasi akig-akig ka gud gabon sa punto mga katropa gusto mo't ana nga magupok mo, magupok. Ano yung gusto ipagupok nga ron? Hoy, ibaw ta ron ha. Ibaw ta na usapan doon. I mean ko mga katropa, kung kita, berawad, ikaragin, abig kita nga ray, dapat na itong lusutan day. Sa mga nag-upok-upok nga ron, rabaga tiyago, ay syempre, gaabot sa punto nga gusto mong paguwaon kasi tama un eh. Kagaoy man, kagahahanan, kagaoy man mga katropa, mag-bit-bit or bumuyot sa isang kasitwasyon. Nasayod mo nga nalilisdan ka gun, di ba ga? O, di ba, sagot na ito, nabin nyo kakoin. Syempre mga katropa, challenge man ka itong dun eh. Kasi man doon, no? Kung amat makatropa pag na-trigger kita, pag na-aki kita, pag nasobrahan yung kita makatropa sa emosyon, syempre ginapagawa natin, tapos kita paro nagiging mangain. Kita pa makatropa ro bulok sa ibang tao, di ba? Samantalang kita, nag-react malang man sa kung alin. Ro anda katungging hambag, alin anda katungging obra, medyo mapahambay ka, oh, tagad kamit karapatan, bar, arti, arti-arti, ah. Oh, tagad kamit karapatan. Medyo mahambay ka nga, kung kamo pwede, kung kamo hindi pwede, ay, taga lines ba makatropa nga, sa atong kira aklanon vlogger nga ako parugaoy ako pa sa gihapon rumagain grabe ut ana kamo ha pero may mga katropa gid ana kita ro na no nga miski man o pat buot hay ginaabuso sa gihapon it mga tawo man yara ho may mga tawo sa gihapon nga sayod danda mabuot ro tawo ay anda gid anata nga abusohon kasi madali man lang manay okay man nakana man manay mo na sakitan na enjoy pa nga ni manay imaw ay bukod ni tanan nga tawo mga katropa asta agad ana sa pagpaikot-ikot nga roen. Ro ikot-ikot mo nga roen, eh, magapos mo sa gihapon roen. Kaya kamo mga katropa, hindi kamo ha, magpadagadaga sa mga manaming hangang bagoen. Nga abin ni mo mga katropa, hey, perfect gid ana sanda. Nga abin ni mo, wasa na ginaubraki mo nga magain.
din. Kaya sige ang mga katropa, yung mga tao nga ron ay pakisamahan lang naton. Pero, rotiwala naton, alagaan naton dun ha. Isipo naton nga na manami mat na makipag-istorya sa iba, manami mat na makatropa mag-create. At manami nga conversation, friendship. Pero, rotiwala gid aruyon do, mabudlay makatropa. Kasi sa iba, abi ron ay imong pagtaotiwala, nalipay sanda kasi ruin ang gamit para siraan ka. Ruin doon ang magiging rason para syempre ikaw ay mapabagsak mo. Grabe, kita ano, kumahamba makaterm kita at mapabagsak. May syo ka yaman-yaman, manangara ko. May syo ka ito, kita man ng mga katropa ay make sure mga unga, kita at CEO nga ray. Sa kaka-Chinese garter, sa kaka-Chinese drama natin ray. Kung ano-nano itong nakikita sa reels. Tapos, nare-relate man natin sa ating karanga kabuhi. Kaya, pag-ingit ka, mga katropa, pumikit ka na lang. Pero haman man na hanggang sa pagpikit, nakikita ko gihapon no kaingit. Ay ibang sakit yun, mga katropa. Di ba nga ni sa kanta ni Sis Kastak Little sa Flow G? Or kung tao, sino man, diba si Mapash kita? Taga, ano ko no, kung ingit ko no, ay mahirap gamutin. Pero yun do sakit nga, malisdan ka it, bugong. Kasi miski sino ko no, ay mabudlayan ka ron. Pero no, mga katropa, sa may natutuod yan. May mga insecurities ba't nakita ya? May mga bagay ni kung amat nga nakukumpara nato naraton karang sarili sa iba. Nga which is hindi pwede, di ba? Pero kaabot gidlat na ruin nga ron eh. Napipil ni mo rin mo gidana nga worth, di ba? Worth. Wow. Napipil ni mo mga katropa nga deserve ko baga rumakaraya nga klase nga rin abilidad. Deserve ko baga man na rumakarang trato. Napapakuta na kakaroon kong amat eh. Pero habay ko nga ni siya nagiging challenge man sa imong life ron mga katropa. Kung paano ni mo kontrolon, paano ni mo pa ipa-grow or imo karang sarili, di ba ga? Medyo mapa-grow, glow and go, matakita nga ray eh. Pero ruin yan ni no mga katropa. Kita nga rahay, basta may mga bagay gida nang bukong kita it kontento. Naisip natin ron eh. Nga, hala, base sa ako, example ha, sa akon man ang high, taro na. Aron yung kisaro yun. Sa high tabi dati mga katropa, syempre, ro, iba't abay karong gusto, itagmamataas, taas gida nang gusto. Ay, may mataas, may katong kaso atong yung galing kahi. Taro yun. Pero ruin ba mga katropa na, napipili mo, ala, what, takot sa height niya na. Diba, mga nasa 4'11", nasa 4 pababa, what agid. Ay, dati, naisip ko rin yung alak, grabe, what agid, nauunahan yung tamakon ako sa mga inkampod, nauunahan yung tamakon ako sa mga bata, runa. Pero tag nagbuhay matana, tag mas minko binaton mo, tagid nga rin makatropa, ho. Tag na-realize mo, tanang hindi mo kinahangan yung makipag pamati sa mga comment at iba. Kasi kung palangga, ni mo to, dream mo ka ng sarili, aber, nano pa rin. Basta kimo feel beautiful, feel sexy ka, or kung nano man doon, what makapugong kimo. Kaya laban niya makatropa. Kasi sa nagbuhay, ay bukod man masiguro makot na babasi ro, taas, or naba nga ra. Kasi gatuwopong man kita tanan. Gabot man makot ro, oras gatuwopong man ra. Ay, kung ako nakikipag, ano pa ako, nakikipag-debate pa mga ko na ko. Ay, may mga tao sa gihapon makatropang gapili kimo, nagapalaga kimo. Diba ga? Tag hindi mo kinahangan sandang piliton para mailaan ka. Tag sandat ang mismo kimo nagapili. Kasi, importante ka. Wow! Sana all! Diba man namin matake mga katropa magpalangga isang kataong baton kagid-ing. Ang baton mo man imaw. Kasi nano para insecurities ni mo, aber nano pa mga katropa pagkukuga nga ron para ka na nagiging perfect ka. Diba ga? Basta, nasa tamang tao kagamang. Oy, good afternoon, anay! Kikirapang Dong Villanueva! Thank you so much, gida na kimo karapang daw sa permi-permi, gida ng pagpurpamate. Sa tagarang programa, sa extra X-rated, yung mat-anak yun ang kita nga ra sa extra drive. May katropang Toto Valdizon Escalada. Good afternoon, gida na kimo. Thank you, gida na sa pag-comment. May katropang Cloudy de la Vega. Good afternoon, kimo. May katropang Elky Nabas. Watching Madam Menggay. Bo, madam, gida. Feel ko gida kung may madam inyong tawag nga ra. May chok ba abo, gida ka ng kwarta. Ay, abo ang kita nga pagmamahal kinyo. Hello, gida kimo. Katropang Elky, sa imo gida ng partner. Katropang Shannon Paternoster. Aloha, my love, DJ Menggay. Bo, di ba English? English, eh, binatong katropa ra. Came by to show support and share your life.
Heart, can you please take a mini heart selfie in the live and I will capture it for you. Woohoo! Ay, thank you so much, Karapang Shannon. All the way from USA. Sa Hawaii, USA, Imoray. Eh. Naabot, kita ni kita. Pero, harang kita challenge, no? Kung bukot Tagalog, English kita. Thank you so much. O, di ba, harun yang? Thank you so much, Karapang Shannon Paternoster. May imugit ng mini heart selfie. Thank you so much to always supporting us. Hindi na ito pagpadaruman. Sa inyo pag-ed. Mabasa pag kita sa ating karang live sa pihak man mga katropa. Oy, kira pang dayan di pa. Kita ko gida naman naka-watching at ana imaoy. Good afternoon, gida na ha. Ag sa mga katropa na ako rin nakatuto. Hello, gida na kinyo mga katropa. Ay, sige, ang pisa na to sa pinakauna. Pagbasa akong gida na ito ron. Kira pang Hael. Hi, gida na from Tabaco City, Albay. Oy, thank you. Naabot gida na kita una. Kay katropang... Oy, thank you sa kay Black Heart mo. Black Heart gitana. Ay, pa-shoutout abe. Bon, akig ka. Ay, sige, shoutout. Gitananat nato ni Mora, ha. Kaya pang, Jose. Mayad nga hapon. Hello, man, Kimo. Mayad nga hapon. Gitana, Kimo. Pa-shoutout ko no kay Jose Vlog na. Oy, hello sa Jose Vlog, gitana. Shoutout, gitana, sa mga Aklan vlogger nato na. At sa tanan-tanan nato mga vloggerist, ha. I-support nato, syempre, sandaron mga katropa. Thank you, gitana, Kimo. Rapang Jose, ha. At sa imo, gitana, pag-comment. Kaya pang tosino bo ginutom kita sa anang pangagan nila oh pa shout out gid anang kuno ay hello gid anang Kimo good afternoon aga syempre sa mga nakatutok man sa dakarang mga radyo pwede man sa gihapon ka man magpadagayt inyong mensahe inyong inog shout out sa 0998-591-5186 0998-591-5186 agot si Gidas mga katropa para atong karang pagbasa samtang kita'y naghaganutan baganatan ag magkinaikiay sa dance floor kasi ratong karang programa nga ray dapat masadya kita abir ko amat mga katropa naghihingan logo na tong bungsa bay abo gita na kay Ate Grace Rambunay good afternoon gita na Kimote ay gita na go with ate sa mga katropa natong runa ay sa Rambunay family gid anang gapumpamati ka to good afternoon gid akinyo nate god bless gid ana pero mga katropa speaking para mas manami rin yung hapon alala mas manami inyo mga katropa nga pag arangkada ay haram may manami gid anang balita no dahil may natandaan na bikita eh kaya kinahangan na tunra mga katropa nga ipahisayod gid ana sa tanan bobra alin gid ang manar karapang menggay mga katropa, Gold Eagle Beer Premium sa Tantasan Promo 2026. Ay, mga katropa, may bonggang pa premium gida na para kinyo. Mga katropa, gusto nyo ba gang mag-intra sa Raya Kara? Ay, go on mga katropa, magumugang magdaog sa Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. Or mag-agtugamang ka mga katropa sa inyo runa ng mga suki ng tindahan. Ag magbakag, it Gold Eagle Beer. Bawag, perfect. Kitara sa mga manginginom, manakarapang menggaya. O, oh, ginlataron. Para pagit mga katropa, sambilog na tansan, it 320 ml. O, kung saan katansan man, it Gold Eagle Beer. Ay, may una kagun mga katropa nga, raffle entry. Aron ha, sambilog na tansan, pwede mo't anaron nga maging entry. Tapos, isugod mo ro tansan mga katropa sa short plain envelope. Ag isugat mo rikator, imong pangagan, imong karang address, edad, mobile number, ag nga ganit imong suki nga tindahan. Nakusisiin, ikaw nagbakag itraya karangat tansan. Ihugog mga katropa ro sobre sa ating karang drop boxes nga makitaan una kara sa mga paborito ninyo nga tindahan. Mas abo mga katropa nga entries, ay mas maabo ro chance nga ikaw hay maga daog. Agkada Domingo mga katropa, hay rumaga daog ay ano ko no? Naano kita nga raman nga bulol-bulol kita. Kada Domingo, hay may magadaog mga katropa, it 5,000 pesos. Basi o tama katropa, ikot aros ang bilog ng magadaog kato ha. Pero atin ka ng drop boxes, una ka sa may Gabriel store, si Kimpo, Poblacion, Kalibo. Una ka sa may Malu store, sa may 19 Martyrs, Street Poblacion Kalibo. Ag sa may Ruel and Junior Barbershop. Una ka sa may Poblacion Banga Aklan.
Agiya mga katropa, sa tingarang XFM Kalibo, iya sa Villa Criselda, J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Mga katropa, drink responsibly. Pag magdahan ka mo ha, magdahan ka mo mga katropa, base kung pagkabati nyo karay, gulpihan nyo lagi ha. Tipon-tipon niya mga katropa, para may chance ka mo nga magadaog, itumataging ting na 5,000 pesos! Wow. See you, gida na mga katropa. See you, gida na sa makarapan niya po. Kinahangan natin magrakit-rakit. Kinahangan natin mga katropa mag toting ha. Oras mga katropa, alas 5:23 na sa hapon. Ay dali ang mga katropa ha, ay ma-commercial break ani kita. Agos sa aton karang palik. Ay dire-diretso, uat preno-preno, ro aton karang apaga. Arang kada mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, send bye!

0: The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplaya ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

sabi na sa hapon. At syempre, manumbali kita ha sa atong karang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Ay, good afternoon na sa mga katropa na itong nakatutok, nakamonitor. Sanda ka ng mga radyo. Padayon sa gihapon kitang nakalive sa atong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Eh, pwedeng-pwedeng ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha. Para mas mabura itong karang makaibahan, makaroon maghataw. Kaibahan natin magsaot. Kaibahan natin mga katropa magpagawa. Itandang mga hugas. Oy, sa uman na, shout out kita na kay Tabudi. Nga na kabuabo kita nang send ka. Itong nga it gift. Mayaman kita siguro imora. Aga send kita nanay. Thank you kita na Kimo. Kay Tan Moto. Wow, good afternoon. Shout out man kami iya sa Maynila. Nga nagawgan-ungan. Ay, para kita mga katropa na mabudlay, kita anak ko nag-ugan-ugan niya. Kung sa iba na ila, mag-ugan niya, na ila, mag-kup-kup-kup. Ay sa iba mga katropa na wa na ila. Kasi nga ni, nagabaha. Ay, bahang-baha, manara ipagpalangga. Ay, susra, nag-id-anang hugot nga sa kabuhi eh. Kaya pang, ewan sino to? Ay, tao man yan eh, kung sino man ron. Shout out, kita anak ko no sa salse. Ay, Diyos ko, kakuba, tar mga makaramapit. Tao gang, may natawag, gitman ang apelido ay nakubaan ako sa mga sal nga ray. Makasasala tagid man kita nga ray ah. Or shout out kinanaki mo ah. Ah, gabasta aklanon abdi ko no taron katropang airsoft. Kita gid ang mga aklanon nga ray ah. Literal gid ana nga ma'am palaban, di ba? Palaban sa buhay. Pero pang LJ, shout out from Boracay. Good afternoon gid anaki mo. Maapelyedo na kubaan ako katropang ewan sa iyo. Mapaewan sa iyo gid matatuod ra akong comment kimo. May mga ba sige to dra. Iwasi kong mabash kita gid kara. Abdi ko hambal nanda aslom ko no kita. Ay dependent anak kung sino tara ginabat maaslom. Nagigiging maaslom pag ilit aron makatropa ko wakat imo nagapaligos wakaro na nagahugas ay babay ilat anor importante said anaton sa atong sarili nga mahumot kita di ba kung may maghambay kimo maaslom malang manarahaman ahunggan mo tanan kita nga oras maaslom ako ay kita babay isang daro na makatropa shout out ko no naman kare sa may Cleope family sa Lupit from Pasay. Ay garapang Flores, pa-shoutout ba't anak ko na from Kalibo. Ay garapang Janja, pa-shoutout ko na sa anak karang Nubya nga gainit, Raugo. Wow. Ay, painiton man na siguro nga nga rin. Ugo ka ron. Ay, syempre mga katropa, gaugtas gilat ah. Sa inyo mga katropa, inyong jowa nga ron. Aga buton ron. Kaya dapat na hanggang maaga, suyuin mo na. Para hindi maglala. Kasi kung hindi mapagsuyuon ron, literal mga katropang hindi ka pagpansinon. Ang tanan yung mga away ninyo way 2013, 2016, ay mabalik yung lat aron. Maski wapak ka mukha to nagkakilaga, ay sus, awayon kagid lang ron. Kaya karapang Rose B, shout out kid anak ko nun sa taga BICT, BSED1. Oy, shout out kid sa mga mahuhugod nato na. Mga future teacher gid anaton nya ra. Shout out gid ana sa tanan natong mga estudyante sa mga teacher naton. Ra pang when work, shout out kuno nakara sa may tangalan. Hello gid ana kinyo kay ra pang Jo. Oh, Jo, pagod ka na. Shout out kuno sa Killing Family na. Bow gid ana. Aga, sa fa, nakuno, kara sa Manila, kay Tan Moto, nga nagaugan-ugan, shoutout, gida na kinyo mga katropa. Pero oras na to na, oras na to, ay kide, kay Kropang Deng Matana, una kara sa may Andagaw, shoutout, gida na Kimo. Pero oras na to mga katropa, alas 5.34 na sa hapon. So mga katropa, maarangkada na kita, may pakauma na reimong po, pusog-pusugan, reimong bo, Botcoin, hay masaot na kita. Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta, Carlota.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Jeff, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
2: Vision next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. kalapot, suwabi sa lalamunan.
2: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
11: XFM. XFM.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
16: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
16: Siguradong sisiglang pakiramdam.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
15: ng all-in-one sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Wow!

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agidi kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututa ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibalik sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkuno.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Paris.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis.

0: sa Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain. Pag-system pain.
7: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
7: Yahoo!
6: System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag system pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yahoo! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, astum sa nga conscience, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement from me. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
15: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
17: Ako, Suzanne's Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero, dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: XFM Time. It is now 9:01.

0: Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitali ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kaluwasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Samsung Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Samsung Plus Gold.
0: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Welcome na sa phone. Bala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dothy Langka.
0: Kita mag-inopda na until 12 midnight. Subong agab isang
1: August 11, it's a Tuesday.
0: Wow. May ano siya subong, may brain siya subong. Kanami pa nun sa plano ta, no?
1: Oh, correct.
0: Gige, magsiga ka rin, gige, mga pasado last time. Gige, hindi na lang ta mag-on-air.
1: Wala kita na palibang.
0: 10 minutes before 9 o'clock, magsiga.
1: Magsiga siya.
0: Oh my goodness, pajutihon kita, yaya.
1: Correct. Hindi mo siya guro, gusto nga mapaslawan na nga ito yung mga listeners. Eh.
0: Ang akong panawagan sa, ano, sa Noneco, nga, asa lang alas 9, asa na lang tayo mag-aga.
1: Teka, kundi mingawan na nga ito yung mga listeners. Eh.
0: Tingala naman itong ipanagtagan ta radyo. Ay, wala niya gandar niya man. Nga gagaras na niya man. Nag-brown out kami, diriya ah. Ang ibanda iya, kung wala ka mukha agi brown out, edi wow!
1: Gani man.
0: Maano na ta, masolar na ta sa sunod.
1: Wow, sosyalan.
0: Kaya para wala na brown out.
1: Correct,
0: tapos,
1: Jaya.
0: Ipa-zero bill na to. Nangarang matingala bala ang, ano, ang electric company. Wala, na-broadcast ka mo. Tapos wala ka mo balayaran sa kuryente.
1: Ang balong ko man sa layang power yan sa kinky ginagamit. Oh, mano ka ta.
0: Welcome to na ang aton nga mga kapuhon, nga mga tech on duty subong nga gabi, ang aton nga mga partner broadcast tech sa tanan nga XFM radio station sa NIR sa Panay, sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upunta si Katropang
1: Alex
0: Bong, your favorite.
1: Yes.
0: Nakachakto kita subong nga gabi ba? Sa Rojas, mabatian kita sa Capiz 106.5 XFM with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5, upunta si Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1, upunta si Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7, with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9, with Katropang Juan
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, 87.5, XFM Sagay. Kag makitaan magita malantawan, mabatihan sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Victorias Manaplaka, di Sagay kag Escalante. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique. 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Play mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala.
0: Do almost perfect kasubong, no?
1: Isa lang sala.
0: Oh, isa lang sala mo, no? Pero dako, ijajapon mo sala, no?
1: Oo, eh.
0: Hindi mo ginaya mabawi ang imo kasalanan sa sinikalibutan.
1: Ang mga sila nila, sa akong dako nga sala.
0: XFM call and text line, dial nyo na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong si Ius ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Aww.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kilo na sa neuro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suki butika.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule.

0: Asadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng xanthan vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: ginawa ko.
1: Gusto ko ganyan nga, makuyapan ka ganyan mga gabi. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kang collagen sa mga gusto magwapa, gwapo, mga kapi ka na healthy ka pa.
0: Ginadulong man sa aton sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. I would like to say good evening kay Joy Konghe Dalida sang Lunoy sa Pian Capiz, kay RV Hungko sang Lawanan Tike, Hinalinan Lawanan Tike, mayong gabi kay Joms Atero, New Washington, Kalibo Aklan, Solid Katropa, Famela Parsha, Sikor Sikor, present subong gabi, Solomon Antonio, buhi man subong gabi, Erlinda Osel, good evening, Dologes Dobria JM, Jan Juanites, and Toto De Los Santos, Alan Javillana, Warlita Kalandingan, Valdez Febrero 25, good evening to you!
0: Sa mga bakers da ni Tita Sweet ha, may yung gab-in da sinyo tanan-tanan.
1: Nung alan sang iyang bakery?
0: Ah?
1: Nung alan siya bakery?
0: Sweet Francisco's Bake Shop.
1: Wow! May nag-ano pa? May nag-hurma pa sing mga tinapay subong gab-in?
0: Nila-hurma nila, nila subong pag-aaga mo pa gluto.
1: Wow! Tinamit man ang tinapay ni Tita Sweet.
0: Of course!
1: Natilawan mo.
0: Oo, eh.
1: Ang kay Tita Sweet.
0: Ang iya ginaluto.
1: At tinapay, ha?
0: Of course.
1: Oh, wow. Basa. Hindi ka magkadlaw. Kaya wala na iya kaladlawan sa ginpamangkot ko.
0: Gayuhom lang ko, ah.
1: Naghambal man lang ko gani nga ang kay Tita Sweet. Dayon mo kakadlaw.
0: Kadlaw ka gani. Ako pa.
1: May ang gabi man sa mga taga... Ay, Balokadol.
0: Oo.
1: Labot kita sa Kamang-Kamang. Barangay Kamang-Kamang, Isabela.
0: Sino ginakamang da nila?
1: Ambot kay Pastor Winston kung sino ginakamang yato. Kinalabot to siya pa nagtagradyo.
0: Oh, gani man.
1: Nagapamati sila subong ang mga kalahi yan. Nakabato na kuno to. Si Cardo Dalisay gabi-gabi gapamati. Kaga Maricudo. Mga lahi sa Maricudo gapamati. Tamyaw si Cardo Dalisay pati iya mga lahi sa Maricudo gapamati. Good evening.
0: Lahi nakamunsang si Gabo ah.
1: Oh, si Gabo na ni sa sumong. Oo.
0: Si Gabo.
1: Lantaw ka na wala.
0: Oo, sa YouTube lang.
1: Ano na bing episode bi kung lantaw ka sa YouTube? Episode.
0: Ang wala pa ko kaya balaw kay ang pamiro pa lang diyan ginlantaw ko guys.
1: Sino abi mga artista da be?
0: Sila gani, kanday sar si Emmanuel.
1: Oo, oh, ara. Sino pagid?
0: Kanday Mayra Manibo.
1: Okay. Ang mga nadulaan na sing karir, ipang kualiwat, no?
0: Before.
1: Tapos sino pagid?
0: Si Coca Nicola sabi.
1: Oo, oh, ang mga, si... duma, mga dinumaan, kadyang imuya kilala yan, no?
0: Sila man lang kilala.
1: Ang bag-obe, ang sexy, bi nga uyabi, sino na, be?
0: Hindi ako kilala.
1: Ni Julia Montes, ara, siyempre. Mm. Dining lady na iya si Julia.
0: Oo, eh.
1: Ang isa pagid, taga Negros, gani na siya.
0: Sige, si Ramirez.
1: Si Su.
0: Si Su Ramirez, gani.
1: Diba? Ano yan man si Su Ramirez, no? Wala man na yan nag-inursol si, ano?
0: Si Bata niya, no? Hindi talaga pag-i-mention, ah.
1: Galing kay ti, pasis-pas ko no yan mo.
0: Gani man.
1: No, isa kay isa kinangalang ano mag-move on kay ti. At least may ara sing maayo closure ang ilang
0: correct,
1: relationship.
0: Correct, ah.
1: Kaga, sang sila pa, nagpalanggaan na naman sila.
0: Hmm.
1: Hmm. Unlike sa imuya, maging palangga ka sang una sang ibulagan ka, hindi ka na dahil manapak.
0: Ibulag na.
1: At tapos mo tilawan, hindi mo na ibang sapakon.
0: Ako yung tilawan niya.
1: Ang ako kaya ibang tilawan sa una. Siyempre, why naman eh. Pang tilawan bala friend, mga mo na.
0: Correct.
1: Oh. Oy, dial ka mo. Ara naman.
0: Panawag na ka mo din.
1: Kakalingaw naman sila sa Aloy Soriana. Eh. Muna ang problema kay kakalingaw sila ya. Gusto nila makata lang tayo makata. Sila ya mamati lang yung mamati.
0: Makapoy man makata-kata ay.
1: Dial nyo mo number. XFM call and text line. Pwede yun na matawagan.
0: O, 0912-0076-793.
1: Ang globe na mo, 0915-8311-431. 0915 8311431. Tapos, kung wala ka mo da pang tawag, gusto nyo tawagan, i-direct PM nyo na lang na akong personal message ang inyong mga numero sa akon nga Facebook page. Kitaan nyo lang ang Troy Tisoy XFM. Ari ay matugnaon nga kagabihon sa inyo nga duha. Permigid ako ga pamati sa inyo programa nga Phone Pal. Makadula sang stress kag problema. Ginatamyaw ko ang mga taga Paraiso kag taga Colombia nga magapamati sang exciting nga programa nga Phone Pal. Gina midnight snack ko ni nga programa. I love you guys. Halong sa mga chicks from your loving supporter Merlin Ponce of Barangay Paraiso.
2: Wow.
1: Halong sa mga chicks ko no. Tumiara sa meaning sa iya ginambal. Lao.
2: Ikaw niya, guro.
1: Ay, wala kuya ka pang chicks siya.
2: At ya, mas nagid ko eh.
1: Nagliwat na kuya, nagbago na kuya.
2: Oh, member ka na.
1: Lalaki na subo akong gusto.
2: Talaga lang.
1: Kaya ikaw, ay mo na nga maling ka sa babae. Kaya dudahan ka dayon. Lalaki na lang imo grupuhon.
2: Para hindi ka pagdudahan.
1: Para hindi ka pagdudahan. Lalaki na lang imo i-friend. Sa sini nga mga tinion, hindi na kinanglan sa mga babae. Hi, hello na lang, gid.
2: Bato, od ka. Pero, ito ka namin na pamatian nga hasta Colombia. Batiun ta, no?
1: Oo, oh, sa Colombia. Hindi yan, sa Colombia nga Mexico, ha?
2: Ang malagani.
1: Sa Colombia, sa Sagayla na yan.
2: Nagaw mo dahil.
1: Dito niya, wala ka nakapansya. Hela, i-check ko ako ng inbox ha. Kung may ari di may nag-send sang numero kay tawgan ko. Pwede man ka mo ka-message at itong mga number yung pamplug namon mga katropa para madasig yung atong transaksyon subong gabi. Ay, ang bota si Ricardo Dalisa, gidyaya. Sir yeah. Troy, 16 naman kabilog radyo, panghatag namon ni Pastor Winston sa Maricudo, Isabela. Te, chakto.
2: Mayo eh.
1: Grabe ba, waka makasabaka sa kay Ricardo Dalisay ba?
2: Wow, 60, Gajaya.
1: 60.
2: Oh, ako yakwan.
1: 20?
2: No.
1: 20?
2: No.
1: Ano man?
2: Sex me.
1: Sex me.
2: Kaysa yan, 60?
1: Oo.
2: Ako yung sex me.
1: Oh, really?
2: Yeah.
1: Dali lang, Ged. Ari na. May tawagan ko subong agab eh. Kung hinay ang tingo, cancel na yun na.
2: Oh, correct yan.
1: Wala na damo istorya giniya.
2: Amo gudya.
1: Riktahanay niya dayon. Dahil lang, paano kung nagani i-change ang akong tawagan sa SIM number 2 man? Dahil lang yun
2: kay, sige ah.
1: Kay dual SIM, abi ang akong nga ano mo, na dual SIM ko bala. Di wala sing confirmation kung magi sa Globe. Duan na kabilog ginagamit ko mo. Dito kag doon.
2: Ito sa bagay na ako mo nagagman nga
1: na?
2: Ano duwa lang imo nga SIM di ba?
1: Anong oo SIM oh, ang SIM lang ya
2: te ikaw dual ka naman subong
1: dual
2: personality
1: hindi dual walan ngayong gabi
3: ngayong gabi Troy
1: ay ngayong gabi pangalan sang amon nga kilala subong nga gabi
3: ang gasun to si Jan Tre tagantike Troy.
1: Hi Jan, kamusta?
3: Okay lang, Troy. Kay nagututong ligan nung nagtawa ko sa akin.
1: Oh, ginungo to giman tuutol. Gidaway ka mang klaro. Istorya ho na binagligan.
2: Sisubong lang pawan ka na.
1: Kaya nung wana bulong mo dyan?
3: Nakaano ako. Doon man to eh.
1: Hindi ah. Ginapamanggot ka naman kung nakainom ko na sa bulong mo.
2: Oo.
3: Iway mo ko sakit, Troy.
1: Away ka rin sakit.
2: Eh, Martes nga daan subong.
1: Sigurado ka wala ka sakit?
2: Oo.
3: Troy, sakit ulo eh, mayara.
1: Ano, sakit?
3: Sakit sang ulo, mayara eh.
1: Oh, sakit sang ulo.
2: Sa baba ko sa dalong.
3: Baba, Troy.
1: Ha?
3: Sa baba ko sa dalong.
1: Ah, tuon.
2: Ah, tuon.
1: Tido na sadyahan ka pa. Ngayon sakit na yung ulo tiyo. Sa babaw. Okay, ano may bulig namon si mo sa bunga gabi? Ano ang napangita mo? Tawo, sapat, name it.
3: Tao,
1: Troy, eh. Tao, mo. Ay, oo. Oh. Ginaklaro mo lang namun.
2: Oo, man.
1: Kaya ba si iya, sa subong nga daan, mabudlay na yung daan nga ano mo. Nga hindi na itong paglaruhon atong istorya. Kaya iti, lain naman na iya ang lagan sinasang atong istorya kung wala sing klaruhay. Dapat may pagklaro, Gidolp, no?
2: Oo, siyempre.
1: Kaya balaan mo ka mga, you know, dirty-minded ang akong upod nga daan.
2: Yan.
1: Basic pa lang yan, di ba? Magaan kasing ano lain nga paghangop tapos ma-offend ka. Wala ka man kaka-offend?
3: Wala man, bro.
1: Oh, sige ah.
3: Kabala... Rupi na yung Facebook, Arapre.
1: Ano, ano, ano?
3: Rupi sa Facebook, may Arapa.
1: Ano ko, no?
2: Pwede Facebook, mga to ako na batiyan.
1: Amuman ang ako, namuman. Hindi ka na lang abi maghambalawi, gabi dyan. Kaya wala kami minaintindihan. Di ka sa Antike?
3: Direkta
1: ko ng si Troy. Ah, sa San Jose. Work mo to gani?
3: Arena sa scrapan, Troy.
1: Ay, oo, sa scrapan siya. Ato yung mamangkot naman kung tagpilang kilos ang saway subong.
3: Oo, Troy.
1: Oo, oh, te. Okay, okay man. Goods-goods ka lang da sa imong ano? Sa imong trabaho?
3: Okay man, Troy, ah.
1: Oo, te. Kung matigay yun, tani, hindi naman ni ma-good man ang uyab, mabuhi mo man.
3: Ay, show kita na rin. Hindi, nagit mo. Good man, Troy.
1: Oh, mabuhi mo.
3: Oh, mabuhi, Troy.
1: Niwang lang galing.
3: Hindi man, Troy, ah.
1: Patambukon mo, Gid.
3: Troy.
1: Para hindi ka bati istorya sa imong ugangan. Kay ang una mong mabatian, tuga-tuga, kay imuyaya pangasawa, kag-fight-fight sa akon bata, tapos niwangon mo malang galing.
2: Ang gudi, eh.
1: Miara ka daan babae, Dol, kung hindi bala makasaho. Gana ga-as-as. Dapat tarong-tarungon mo gina, hindi mo ipagpasobrahan dyan, ha?
3: Oo, Troy.
1: Okay, na-try mo na bala yung Dulpo sa una, si Chai Roqueto.
2: Winaswasay.
1: Ah, si Bukay gali. Winaswasan niya, winaswasan, ha? Bao, sa tunga hugada, sang sila pa yan nag-updanay, grabe man pag-as-as ni Bukay. May edad na sa nga daan, nag-as-as pag yun, tilaw-ilaw. Ay, yun yung wasak-wasak sa Dulp, no? Gamay mo lang na gani imo, nga nawasak mo sa Dulp, no?
2: Ha?
1: Nga nawasak mo sa bisang gamay lang imo.
2: Ay, bisa kusog mo niya.
1: Pero nakanubya kami ko dyan.
3: O, Troy.
1: Bila bilog nubya mo?
3: May mga ano, so yan, yun, istorya ko kasi panigat.
1: Ay, istorya, liwat ah. Kaya ka pamangkot kami.
2: Oo.
1: Bila bilog na nubya mo gani?
3: Tamad ako mag-iwat,
1: Troy. Ate, natamad kami karon magatang ng pero.
2: Si Imo, oh.
1: Eh. Manaan mo nga, hindi ta mabalaan ato mga tagpalamati.
2: Oo.
1: Kung nanday sino, may kung hanggang pamati sa ato, mga mo ng permi kay. May ara, gina-recap na ginayang istorya mo yan nagligad kay para may idea man ato ng mga listeners. O, oh, pinatuhay, abilagin mo na nubya?
3: Na, pito, Troy, ah.
1: Ah.
2: Wow, grabe ba?
1: Pero, ano na yan, hindi na yan tao, no?
3: Ah,
1: tao gali, okay. Ah, hindi man na mga minor.
3: Hindi man to, mga kaibigan. Sila man to, yun.
1: Oo, normal to, kon AB normal.
3: Normal lang to.
1: Ah, normal lang. Grabe, no?
2: Grabe, hindi.
1: Kaya ba, kasi ang manginto, no?
2: Oo, di, nakapito ka. Wala kayo sa manadayunan.
3: May ara man to, pero ano to, nagbulagay kami to.
1: Kaya nga, ah, nagbulagay ka mo?
3: Kay may ano na trebay, kay may siyempre na may iba na blood trebay.
1: Ah, ginbaylo ka, in short. Oh, hindi.
3: Ginbaylo ko sa ano, Troy. Troy, ginbaylo ko sa security guard, Troy.
1: O, te. Kaya hindi ka kabalo mag, ano mo, hindi ka kabalo mag pasuok sang imong asaway. Kaya kung ginbakit mo, ginpanitan mo saway mo, asang nalabot mong iyang sapay-sapay, laban-laban guro, wala gito nagbulag sa imo ba?
2: Amo gudya eh.
1: Na, sa sunod, may ara ka na sing, ano, experience, muna na diskartihon mo, nga dapat laboton mo gid ang sapay-sapay para hindi kapag
2: bulagan.
1: O, biyaan. Ano, pangita mo sa isa ka babae?
3: Okay lang, Troy, kasi ang single man, Troy, kung single, Troy, ah.
1: Single ma'am o kung single, pwede.
3: Ay, ka lang mula, Troy.
1: Ha?
3: Ang ikinig ng edad ko lang, Troy.
1: Di, wala ka pa man nagambal kung pila edad mo.
3: 20, Troy.
1: Ha? Bata pa sila, no?
2: Uy, 20 ka pa lang?
1: Grabe, no? Maro-maro na si Imo, no? 20 pa lang edad mo, no?
2: Ang tingong po daw, kwan na?
1: Daw 51.
2: No, something.
1: No, daw 51. Oh, sige, ano number mo? 09?
3: 75, darwa ka 75, Troy, kag 40813. Ito mo, Troy, ah.
1: Hinahina, yabala.
2: Oo.
3: 0975-75-40813. Muna na, Troy.
1: O, isa pa. Hindi magdali.
3: Isa pa, Troy. 0975-75-40813. Muna na, Troy.
1: Okay ka na?
3: Pero te ka request ko sa ano try kang kanta trayo.
1: Bo grabe dog yung pasobrahan mo gid yang imo yang diskarte sa amon ba title?
3: Try.
1: Anong title?
3: Ang mga try ang kwan ang mga try ang naghihinayang ko.
1: Ah,
2: naghihinayang.
1: Naghihinayang ang Jerry Manyak. Jeremiah. Jeremiah. Jeremiah.
4: Dulpi gitu gutik-gutik. Jeriman, Jerimanya ko no Jeremiah.
2: Jeremiah gitu man.
1: Oh, salamat Jan. Mayong gabi. 5 minutes after 10 and once again sa mga katropa naton nga nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang amo number sa Smart
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, katropa mo?
2: Exciting!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginabang pakiramdam, mag-Sansong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 24 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Mapos nga palang kung gani. Dula ka na. Balik ka sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dothi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga buhol-buhol sis kag tumor, magtumar ka mo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sa Santon Plus Vitamin C, pabasguga ang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo kadayal, now na, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Diwat 0915-8311-431. Ara sa amon nga FB Live subong sa Troy Tisoy XFM, ang mga numero nga dapat nyo tawagan kag texan. Kag mayong gabi, anay, sa kay Melrose Balasa, sang Roa City, Capiz. Mayong gabi man kay RV Hungko, nagapamati sa amon, nagpamana di taga Kamangkamang Isabela si Rachel Espartero Apiliedo niya. Kay Bonbon Acosta, mayong gabi kay Inday Ivy Alvarez ang Purok, Paho, Barangay Dulao, Bago City. Kag mayong gabi man kay Ronald Mides Andonilia, okay kayo, sana all.
1: Wow, mayong gabi man sa kay Vivian Dacula sa May Silay City, kay Mark Nipomuceno, mayong gabi man.
0: Kaga, para ka makakwarta ka mo, matagsimana, intra ka mo sa Santon and XFM, libu-libong papremyo kung sa diin, 3,000 pesos every Friday ang inyo madaugan. All you have to do, bakala ka mo sa mga Yes World products sa bilog nga Panay Island kag Negros Island. Ang kinanglan namon sa amon nga paraffle kag sa promo namon, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope kag isulat ang inyo ang complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo 50,000, 30,000, 20,000 pesos kag pulo katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Bakal na ka mo sa mga Yes 12 products sa inyong masuking butika malapit sa inyo lugar.
1: Oh, kag mag-intra man ka mo eh.
0: Oh, diba lang? Mabakal sila tapos yes. Ma-intragid sila dapat.
1: Dapat lang.
0: Binayaan, Katropang Troy, shoutout gali sa family Aguado de los Reyes, Soriano, Abilada, watching from Barangay Mabini, Cadiz City, Salamat.
1: Kag mayong kapilang sa aton nga mga tagpalamati sa may handumanan, labi na gid sa mga lakang family.
0: BF Gustilo, Cadiz, nag-monitor lang kami, salamat gid. Kag mayong gabi diri sa amon tanan sa BF Gustilo Cadiz City. Always naka-tune in sa XFM.
1: Wow.
0: Wala na sing ibang istasyon pamatian kundi XFM gid lamang. Yede. Grado ka mo ah. Lagawan ka mo na namon basi kung hindi na XFM pamatian nyo. Basi Spotify na. Balda po sa akin kami daan subong sa Spotify mo, no?
1: Oo, bala.
0: Kay siyempre ang ilang tanan nga favorite songs pwede na lang nila ma-type kag
1: pamatian
0: pag gwa sang artist kag title sang kanta automatic ma-play wala na.
1: Yes.
0: Hindi na nila kinanglan nga ma-request pa sila sa DJ nga kung kaisa request na wala man gina-play. Wala gina-play.
1: Sa una ganya ayawan ka pa dial para lang makalusot.
0: Oo, kay puno-puno giniaton niya nga ano niya. Ang aton nga linya sa una landline to.
1: Gani.
0: Daw mabuka ulo mo ka pinaminsar. Paano makasulod man? Daw mo na. Melrose Balasa. Troy Tani, makabisita man kamo din nga duwa ni Dolphy sa Roa City para makita man namon inyo kagwapa sa personal.
1: Wow, gwapa. Good job. Wala tamang December.
0: December, ara kami daa. Oo. Ihambala namon kung sa diin ang amon location nga mapilian ni manager da sa ruas kay dira kita ya ma meet and greet ah, basta dala kamo ya pa sa lubong ya sa amo na
1: meet and greet ti minkas nga nagapirma kami abisang autograph para sa inyo oh. May regalo feeling artista ganun.
0: Sige na kay may ara man ya kabaylo
1: oo
0: bilog nga gabi imong imo kami
1: wow te hindi ka pa na
0: lain lain lang kwarto. Lain niya kada akong idungan mo na si Dolphy sa kwarto ya kay bidyohon niya gigan niya.
1: Correct ya.
0: Ayawan sa kay Rodel sa Kalibo ah.
1: Ipos ah.
0: Rislingon sa dula ka man lagi.
1: Ipos dula may tuhip ako bala kay Alec.
0: Zay Cruz, good evening. Kag pila ka lalaki nyo gusto? Ba?
1: Bato on?
0: Lalaki?
1: Oo.
0: Ah, sige na lang, mabato na lang ko gani kay matapungulay kami. Kay Dol, figuro pilang sarangan mo, Dol?
1: Tatlo lang, anay, ah.
0: Tatlo lang?
1: Oo.
0: Dunga na?
1: Sa isa kagabi, sa isa kadlaw.
0: Ah, lain-lain lang oras. Oo, eh. Tagpila-pila ka oras.
1: Umaga, tanghali, gabi.
0: Wow, pamao, panyaga, panyapon.
1: Yes, PPP.
0: Pungko, pamate.
1: Tag,
0: papiswit.
1: Oh, correct.
0: Oh.
1: Una mati lang sa laya.
0: XFM, angga pamayagpag sa bilog ng Negros kag Panay. Ano ni man? Negros White.
1: Wow. Tawag na ka mo, di?
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Abi mo, Dolph, diri lang na sa Negros ang nag-brownout. Hindi, lapnago ni ang brownout. Subong kay ara sa critical stage ang atong
1: power.
0: Bali, mandato to ya sa NGCP. Hindi na iya siling ginapatay-siga sa mga local electric companies. Tungod kay amot, ano nang ilang ginapangsugnod sa ilang mga sa ilang adlagko ang mga generator nga makasupply sing kuryente sa matag balay man.
1: Kagang more power pa ka mo?
0: Ha?
1: More pa ang inyong gindala nga ngalan?
0: Ma, more power man na kung ano madang ngalan sa mga electric Mungkin company. At the end of the day, negosyo man na Japon. Nan, negosyo man na Japon. Wala sing perfecto nga mga power or electric company nga nag-supply sa aton kay tungod nga syempre business is business.
1: Correct.
0: So amo na gani mas maayo gid kay ti ara naman na discovery na gid man ang solar. Tani pabaratuhon na lang nila ang mga materyales ang solar kay para tanan-tanan masolar na lang kita kag hindi pa hindi pa mga ngapa-ngapa ang mga electric power company sang gina-supply nilang electricidad sa tagsa ka pa ni Malay kay ma-lesser ang paggamit sang kuryente kay tungod nga nag-solar na ang iban. Agree ka mada, Dolph, mga solar?
1: Brigyan, ako kinky.
0: Kuya, ma-solar, kuya.
1: Sa una, kinky mo lang buwi man kami.
0: Oo, sa bagay. Pero tilain, kuya, sa una, kagsubong.
1: Sa bagay, man.
0: Kikita mo ang mga lugar gani nga wala ginaagyan kabuhawi, ginabuhawi na isubong. Tungod sang...
1: climate change.
0: Correct. My caller sa line number one, good evening. Leo lang ko, sir, kakasang charger sa imong cellphone, sir, kay
1: Gabagrong kami.
0: Gabagrong. balaan ko hindi naka-charge. Mayong gabi.
2: Hindi, naka-earphone ko tayo.
0: Oo, ngalan?
2: Kimaka.
0: Taga diin?
2: Kaya ka, din ka, boring, pre. Tawag ako
1: si Motray. Doakig ka, ho?
0: Mar?
2: Hindi, man.
0: Din ka subong sa Cadiz ka?
2: Oo.
0: Oo. Din ka sa Cadiz?
2: Sa Barangay Mabini.
0: Barangay Mabini. Wala ka pa Japon Nubia until now?
2: Why, pre?
0: Ginambalan ka na gid. Ginambalan ka na gid. Kung mga agi ka na lang. Hindi ka gid mo.
2: Nagkulay na gigan number. Wala mo. Wala man may nag-text.
0: May nag-text to ya. Wala ka lang yan nanugid sa amo, no? Kung hindi mo lang i-type ang nag-text.
1: Gani.
0: Muna tong kalawig sa nilawagay mo.
2: 49 na
0: tayong edad, Detroit. O, te. Hindi ka magambal na wala may nag-text. May Gani nag-text. Man. Galing, kay pilang edad?
2: 49.
0: Ikaw, ya, ikaw ya, pila na edad mo, ya?
2: 29.
0: Oh,
1: 29 ka pala.
0: 20 years nang ginanggap. Hindi ka pa. Gusto mo dalaga? Gusto mo dalaga?
2: Isang single mom lang, Troy.
0: Iwat na gid-subo ang single mom kag dalaga. Balaan mo ang mga single mom subong. Hindi nila gusto sing lalaki. Ang gusto lang nila ya, ang bata nga ara sa ila subong. Tapos, oh, tapos na kontento na sila nga sululawas na sila padakun la bata. Oh, no?
1: Correct eh.
0: Ngita pa sila lalaki, balbalon pa sila, maugtas pa sila. Tikundi eh, masululawas na sila, Dolph.
1: Amugid.
0: Amo lang, tawa pala si Dolph eh, kaya mo nang iaginimo siya ko galingon. Nag-ano na lang siya, nag-single gay.
1: Inan.
0: Kaya wala man siya inugasto sa lalaki.
1: Ako may mabira yan.
0: Mabira ka gijan?
1: Mabira man lang ko
0: yan. Mabira man sa Japon. Ti ano man, Mark? Pila na ganin mo tinipunan ganin, Dolph?
1: Ha?
0: Pila niyo mo tinipunan sa
1: secret lang ano eh.
0: Igay siya sang ano lang, sang gamay lang nga clue kung pila ang iyo mo tinipunan.
1: Eh, kung pa kung pilang iya nga...
0: Pila ka digit, gali. Pila ka digit.
1: Mga 4 pa lang.
0: Wow. Before, 1, 2, 3, 4. Ay, grabe. 10,000?
1: 10,000? Kundi, 5 na ka digit.
0: 5,000.
1: Eh. Ang mga dira.
0: Sobra 9,000.
1: Wala pa gid man ah.
0: 8,000.
1: Mga drop lang sa 5 ah.
0: Mm-hmm. Te, Mark. Ano sa imo?
2: Nagluktan mo ko try.
0: Ha?
1: Ano?
2: Nagluktan naman ko.
1: May sinuptan man sa kono.
0: Mga pila imo sinuptan subong?
2: 4-5 lang try.
0: Oh! Te. Hindi, tahong kong i-combine ang inyo sinuptan.
1: Man-9 ta da yun.
0: Na.
1: Ikaw ang 6, ako ang 9.
0: 69. Ngayon nga wala ka pa din nagkanto kaging claim mo radyo. Hindi ka gusto mapakita sa amon.
1: No, kapirama kami mag... Ano?
2: Busy pa sa obra, Troy.
0: Ano obra mo gani, Mark?
2: Construction.
0: Ah, babay, ilan ta may day off man na. Nga, hindi ka gadya pwede ka guwa-guwa sa imo nga trabaho.
1: Sa din sa ganyan, sa Cadiz lang.
0: Oo, oh, pero sa Bacolod, sa Gobra, construction worker.
1: Di ba pwede ka man lang kabalik pagkahapon?
0: Or hindi gani, maano na lang kamo, makitanay na lang kamo one way, ah, magpabakulod ka doon.
1: Pwede, ah.
0: Lalabyan mo mala naman silingan, di ba?
1: Mm-hmm. Oo.
0: Te?
2: Oo.
0: Hoy!
1: Naarap mo lang gali.
0: Itapik nyo ang inyo nga sinuptan.
2: Malain na yung makatuloy
0: na sinuptan na. Sinuptan, ang imo hinuptan naton, iya kaptan.
1: Di gusto mo tapi kung tayo hinuptan, tanga duwa.
0: Ambal ko yun daw. May laing siya ka plano. Te, pasugot ka Mark, katapi ko ng inyo hinuptan nga duwa.
2: Hindi ko troy.
0: Nga man. Wala man na mali siya pre, kay lalaki sa lalaki mala na ya pre.
2: Lain-lain
0: jawab Dre ko na Dre. Di ba Dolph,
1: lalaki ka Dolph? Lalaki ko yung
0: lalaki pre. Na saya. Kung anong aras eh, mumuman ang iya Dolph, no?
1: Pro pre, mag-iri ko bala pre. Iba ibag-id mo pre, hindi. Pre.
2: Lalaki, ay mabati mo.
0: Wala pre. Pero nako, natingo bala Dolph, no? Pre.
1: Eh.
0: Ah, wala lang mali siya, nay pre. Kaya lalaki man ko pre ah.
1: Mga pag-ibot siya mo no. Ay pre!
0: Ibagin na sa akong pre.
1: Ama ang sekreto sa mga closet queen mo. Kiboton mo sila.
0: Tapos pag-ibot.
1: Kasi kung hindi ka mati, ay pre, kamusta pre? Pag-ibot mo na, ay pre!
0: Kuha-kuha mo gid ba? Ano na napakita mo sa isa ka babae wala labot single ma'am? Anong gusto mo pagid?
2: ang ano number, yung pwede nang magkuha sa number ko.
0: Ba? No, sige ah, plug number
1: ah. Mga mamasang bala.
0: Oo, oh, mga muna. Daw, hindi naman guru. Oo. Uso mamasang subong, no?
1: Ha?
0: Wala naman guru mamasang.
1: Ba, may harap aman guru ah.
0: Okay, doon nalikop. Doon nalikop na sila sa mga kalalakinhan subong.
1: Kung sa bagay.
0: Ang mga lalaki daan subong, nag-arrange sila tag 2-3 nga daan sa kalalaki mo.
1: Ba?
0: Ba? Oh, number mo, Mark?
2: 09-66-05-36-890.
0: What?
2: Sabi din na magkuha. 09-66-05-36-890.
0: Thank you, Mark. Wala ka na may griton? Kanta.
2: Nandito lang ako.
1: Ay, nandito ako.
0: Oge, oge na, oge. Oge, Alcacer na version?
2: Ay, Daniel.
0: Ah, amo mo naging request mo nagligat, okay, nagasgas, ano nga mo, DCD. Isli na lang na, ado mo mo na dyan po na kanta.
1: Lain
0: balik,
1: naman,
0: balik.
2: Sigaw ng puso, baibisan sa Ragusa.
0: Na, pwede pa na, sigaw ng puso. Ah. Sige, thank you, bye. Ang oras, 40 minutes after 10, nagapaday ng phone pal. Si Jessa yun man ang kakanta sa Sigaw ng Puso.
1: May version si Jessa.
0: Are you sure? Do father and son man ha?
1: Sigaw ng Puso. Ang original eh.
0: Dali lang gid na. Wala ah. Wala kanta nga Sigaw ng Puso si...
1: Si Jessa.
0: Wala ah.
1: Sige, father and sons na lang
0: father,
1: eh.
0: Ano ganun ang tuno gani?
1: Sigaw ng Puso ko. Amo na bala?
0: No. Do iya pa kuya yung pangabudlay. Hindi na lang ito pag-i-play ang yung request. Naka-plasara ni playlist ha. Gupon tagit para sa iya. Muta. Wala man sa maging padala nga Gcash.
1: Correct.
0: 10:41. Mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapabati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
7: Santon

0: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: ng all-in-one sa presyong magaan.
3: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa, The Secrets of Health. Aton i-welcome si Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salamat, welcome Dr. Erwin. Kaga na-welcome man ato ng aton sa mga taga-palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton, 0928-287-4637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Dira gid kamo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira kamo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, The Secret of Health.
2: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpadamati o sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
4: The Secret of Health.
2: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kaga kung nalibawa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o kung fuel naton. Kaya ang problema gid gani sini kung ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibalaan budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa ngatong topiko subong aton nina pagashare sa ida. Pero ali ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan wa ay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sa nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sa nga blood sugar mataas man. Kaga mahimo ang imo sa nga lipid profile man mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sa nga HDL HDL kag mataas ang imong sini nga LDL. Nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL yang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sini nga baba, sa aton sini nga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar, so kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
1: Uh-huh.
2: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
1: yes,
2: mga macaroni.
1: Uh-huh.
2: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan to sa ketchup gani nga ginagamit naton, isa man sa ka factor. Kung adlaw-adlaw natong ginahimo, dira gid ang aton sini nga padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice, palakaon kanon.
1: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ba na matamis, makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis, kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
2: Yes, tungod nga, ang isa sinis rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein. Nga, mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa naton sini nga blood sugar.
4: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabati.

0: Secret of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent asya sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secret of Health.
2: May time pa na nga nainitan ka ba mayo?
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan bala sang madamo nga mga yellow or ice?
3: Yes!
1: Kaga isa pa gid siniti kaon kita white rice padalong don soft drinks nagdoble pa gid
2: ang lain pa gid maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak ta is soft drinks pa gid
1: yes.
2: So meaning ang mantika pa na contributors manas pagtaas pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant
1: yes
2: bao amo pagid na ang makapadugang taas ang aton blood sugar
1: gaga ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing kay nga man gakaon ka na white rice ang imo sining nga mga sudaan more pa sa mantikaon may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus, gold.
1: Ang last chat sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage rage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secret of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule mayara sang mangustin ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen, ang key component sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man niya mapanubo ang blood sugar sa isa katawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas nag-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas nag-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pag-baton o kun pag-proseso sa sining insulin para hindi basta mag-taas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang sarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sininga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pag panalawsaw, nag-develop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya. Ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa ginatawag as Santhon Gold Capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sini nga mga cells kaga mabalanse ang aton sini nga blood sugar.
0: The Secret of Health.
4: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. negosyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes!
1: Pero madami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa iya sininga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kay ang aton gari sininga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sininga pancreatic beta cells nga muna siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
3: Yeah!

0: And then, ang isa sa masuggest ko pag sa ni para makumpleto ang aton sa nga team members para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sa ni isang Sunthone Vitamin C. The Secret. Ano naman ang ginahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sa nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sining blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C, may nagabulig para nga mabulo-balanse ang aton sining blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sining pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga malami pagit sini Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaya sa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga nang insensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes. The
1: Secret. Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ni himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon niya na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang na ya Dok Leo ang kapait. No?
0: Amat-amaton lang inom.
1: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Central Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C. Parisan nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Dok Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas. Kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas. The Secret of Health. Mas manami, kadto ka mo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East 1210 Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel.

0: kumpleto lang ang vitamins. Abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang kita. Ilabi na yung minerals do kleo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency. The secret
1: of health. Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatsyag o kung may batsyagon na antes magpakonsulta.
0: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatsyag kita sa lawas o kung may nagaumpisa na galidira nga sa primero palang wising symptoms.
0: Yes.
1: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
0: Kang iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
0: So dulaon na to nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pagrecover sa nga itong lawas kung medyo malala na grabe na ang problema. The secret of
2: health. Yes to health!
3: Pag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Yes to Health!
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunzone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Sunzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunzone Plus Herbal Oil. The secret
5: of health. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May namang kodiridok, pwede bala ang Sunzone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunzone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunzone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasal. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
7: Sunzone Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Sunzone Plus Gold, Sunzone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The secret of health. May namangkot dire Doc Leo. May maintenance siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo naton mo gan ang magpangape. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The secret of health. Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
2: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunzone Gold,
0: yes.
1: May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Nga may ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na

0: Sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
2: The secret of health.
1: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold coffee mix. Ang Santon Gold coffee mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sang aton nga Santon Gold coffee mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The secret of health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na
1: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
1: Ari na sang aton nga Santon Gold coffee mix same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration.
2: The secret of health.
1: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day Doc Leo, anong iya nga himon?
0: Konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara Doc Erwin nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
4: Santon Plus Gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak Doc Leo nga may problema man ang ilang nga bones ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sang imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imo nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
3: Yes, to help.
0: Pero kung halimbawa constipated gani Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold capsule. Kay nga man babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold herbal tea.
1: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated tapos damuon tubig inom Doc Leo.
0: Yes.
1: Kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
2: The secret of health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to no, nga magamit gid sila sang VisionX Plus.
3: Yes!
1: Kaga ang unod sini Doc Leo unique may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
2: The secret.
1: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pa gid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag, dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
2: The secret of health.
0: May nagapamangkot rin Doc Arino. Curious gini siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Na ginahimo niya, nagasanlag sa kuno, bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno marecommend na ton sini?
3: Yes, to help!
1: ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
0: Tignamay ganyan sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
1: Yes.
0: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
2: The secret of
1: mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo nag-bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaanggalan ni akon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
0: Mm-hmm.
1: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga suya products kung mm-hmm. available ang suya milk. Pero kung kisa wala dira ang suya milk mo. So ginirecommend aton ang Santon Coffee Mix. Kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no?
0: Mm-hmm.
1: O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga, ilan na ma-feel nga hindi naman nami during sa activity. Once nga, may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kagang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret
1: kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural Doc Leo.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O ano lang aaris ini? Amo ang frontal effect.
3: Yes!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
0: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Dios magaayo sang inyo nga mga balatian.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Coffee break na naman?
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan?
8: katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: Taas mga katropala, 5-5 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: hinayat ka nga kaong banwa kara itakalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton ka nga pagpanganagad pag waragwag exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw daya karon nga Miyerkules. Pizza 12 no sa bugan karat Agosto dagong 2021. And of course sa gihapon kon inyo karon nga mangin kiban mangin anchor man katropang RR Kulas. Sa ato na rin ka pag-tamyaw, no, ita good morning, magamig-gamig nga tiyempo. No, sa ato na rin karoon yung mga igmang ho, dira ka tutok. Pinagay magkaroon sa ato na rin ka Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Hoy, kama naman sa mga tropa na ito, no, nga naka-tune in, no, sa inyo karang tagsa-tagsa ka mga radyo. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga katropa na sa aton karagapag waragwag exciting Pilipinas. Kamusta rato na karoon niya maigmangod? Nano na rin yung karoon niya maplastada? Dari iba karagaton may ginahikot na? Dari ato na karoon niya maigmangod karang nag-prepara? Dago pambahaw? Nagpaligos na. Ari ba kara kinhangan ng hugdoton sa saksakan. Nagabalikotot pa rato na lang karoon yung maigmangol ba? Karamiton kita naman na matuod katropang arar magkatugog kung magamigami garoon chimpo. But anyway, ha, mga katropa, ha? Oh, hayong sa may mga ginapanawan, no? Magkaroon ka rin agahon. Kung masako-sako, hindi ka mang magdali-dali. Kung kita nag-drive na, no, itaton ka rin sa akin. But anyway, good morning man. No, sa aton ka rin mga negosyante. Oh, yun na karon sa Kalibo Public Market. Good morning! Kalibo Shopping Center. Kabugusan ka rin public market sa aton ka rin probinsya Karataklan. Good morning! Good morning! Medyo kanji do masako-sako rato nung nagkaroon yung manigusyante. Ang nag-amat-amat ka rin mag-plastar kanda ka rin baligya. Hoy sa mga sari-sari store, Mauman, good morning again. Good morning! Ginahimok ka rin alarm clock magkararaton ka rin programa. And of course, ato nung nagkaroon yung mangunguma about timprano pa nagabaid. Nagabaid, itanda ka rin kuhan, pagpanglimpyo. No, good morning, Ged. Good morning. Sa itimprano pa kira, ato nung nagkaroon yung mga mangunguma. Sa mamukid ka rin ang mga porsyon, ha? Good morning, Ged. And of course, mga katropa, no, kinatamyaw tamar, aton ka rin 17 ang mga kabanwahunan. Magamig-gamig ka rin ang tiyempo, libakaw, madalag. Good morning, Banwa, Karat Baliti, Altavas, Washington, Banwa at Bataan. Luman siya tangalan ni Bahay Burwanga, Malay, Nabas, Makato, Malinaw, Leso, tatlo ka ba barangay sa taong karang isla, Karat Burakay. Good morning! Good morning! And of course, sa mga ilapit na karang syudad, probinsya, sa Western Visayas. Good morning! Mayong aga Ilo-Ilo. Mayong aga Capiz, mayong aga Negros Occidental, and of course mga katropa na no, sa area it Antique, good morning. Mauman sa aton karang isla karat Gibaras, Kabilugan, Bungsod Pilipinas, good morning. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, bebe, maghimuta na oh. Pwede-pwede na gid na maghimuta mga katropa. Siyempre, no, pwede man kamukarang magpanagan o kinyo karoon yung mga mensahe no, sa aton karang comment section. Iya sa aton karang programa Exciting Pilipinas. Aga hindi magkakalipat nung no, i-share no, mga katropa raton karang programa. Follow no, raton karang official page. Ako mangin updated kita sa mga nagkagatabo sa aton karang palibot. But anyway, good morning again kay Van Melvin Clavel Bartolo. Mo na pinamati mo mga nagkatoro. DJ Nunig Talog Solidad, good morning. Watching from San Francisco, California. Jay, thank you so much. Sa imo karon niya pag-highlight. Padayon mga katropa sa inyo karagapagpadagang minsay. Pero iyari kita. Sa mga balita na ikita karaga lokal national.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga nagkagatabo, no? Halin ka hapon mga katropa. Ha? Makonyuta na. Tatlong magsunod-sunod nga bypass operation Ronggin Patigayon kahapon iya sa aton karaga probinsya karat Aklan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Na ginpangunahan ita daya karaga Banwa karat Kalibo. Ginpangayuhan ita raya karonya Malay Municipal Police Station. And then ginpangatluhan ita Leso mga katropa. No? Una karon Hussein, 57 anyos no, nga driver it lending company. Una karon sa Liso about dakop sarong daya karang operation.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mauman sa isla kara it Boracay. Bukalista ba katropa? Daywa man to. Ha? Aga raya karon niya sangka habal-habal. Nga ano ay karagak iban? Wow, dakop man!
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Aya man sa may banwat kalibo. Taga barangay, tagbaya iba. Pero iya tanab dakpan mga katropa eh. No? Driver man! 50 years man! Wow, dakop man sa bypass operation!
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung medyo na notice na to mga katropa, no? Maabo sa gihapon, makaroon rong nag-engage it illegal kara nga droga. Mabantay! Sindi ka rong magbuhay, aton man rin nga pag-talakayo na raman. Ha? Una karon sa may Metro Manila. Mga katropa, imagine, grabe! Tambak-tambak ng mga basura!
1: Exciting Pilipinas!
0: Nag-abot sa 300 toneladang basura rong nahakot sa Baclaran Estero na ano kagatabo na una.
1: Exciting Pilipinas!
0: Una na ginabagsak raya karon yung mga basura. No? Nano raton karga gobyerno? Haman itan abot kara sa punto nga maurong basura o nakaroon sa may Baclaran. Makahuya tama to odro. Eh, siyempre, kung may mga turista o nakaroon nga nagadayon-dayon mga katropa, aba, welcome to Philippines. Matende, no? Sa duga na ton karang balita, ginkumpirma man ita ton karang Department of Justice, mga katropa, nga ginpasakaan it tatlong kasong grave threats si Vice President Sara Duterte o nakaroon sa Quezon City Regional Trial Court or RTC may kaangtanan no? Mga katropa sa sangka statement kara sa ginpatigayon niya Zoom meeting ko 2024 nga may na istorya sigon imaw nga magapatay kay Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, ag dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sambilog ra sa kaso ni Kwan, VP Sara. Di ba ga? Siyempre, may mga nagakaid-id pa kara or maid-id kara ang investigation mga katropa. May mga impeachment, no?
1: Exciting Pilipinas.
0: So maabo, no? So ibaro proseso pag gobyerno, rong ginaamat-amatan kara nga kasuhan. Unlike sa mga ordinaryong Pilipino. Nanakaw ka to't sardinas, kulong kang bata ka.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakaw ka't gatas, kulong kang bata ka. Nanakaw ka't tinapay, kulong kang bata ka. Moro plastada naton magkaraan, oh, mga katropa. Anyway, oras na to, na alas 5:17, ah, magkaroon ka nag-agaon kay Joms Atiro. Good morning, kid. Ah, una karon sa Mabilon, New Washington.
2: Good morning!
0: Una kipinamati kita na sa aton ka nag-apagwaragwag, mano. Morning!
2: Good morning!
0: Ay, ano nga, anay ka muna? Kapi-kapi, ah. speaking, ha, itdaya karon niya kape, mga katropa. Ah, ba ko nabiton kita ro kape, kita matuod kong nagpabulig malaman sa aton nga kagawasan. Hindi magkalipat, no? May aton ka nga kape, mga katropa. No? Rusanton plus gold coffee.
2: Good morning!
0: Kita na matuod, no? Halimbawa, no? Wa ka itdaya karon niya gana magkaon. Wa ka't oras maga pamahaw. No? Pwede ka mag-inom it's Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para mangin balance gid eh. No? Nga masingwa ka't kinaon, ay medya may kinaon kat imog yapon kung nakainom ka it's Santon Gold Coffee Mix. Pangaywa! No, mga katropa? O, oh, kapin sa miligiling ko na karong magpugaw. Ha? Ah, ginapugawan do... Kwan! Ropaghugat ko, chat ko, imo karanga ex or imo karanga girlfriend ba, nagapugawan ka mo tapos medyo lutang-lutang ka kung agahon. O, sakto gid, ha? Dahil karanga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Pang pa, kwan gini, pang pa energetic ka, no? Kung medyo sa hindi mo karanga kugang ka, no? Sarong raya karanga tugog.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaping kong sagahon ba, ha? Magamig-gamig kita ng katropang ara-ara matuod ay dahil mo karang episode. Okay, no? Produkto right, aton karang Yes to Halta Incorporated, mga katropa ba? Si Filiba Vicente Pamatian, good morning ko, no? Tapos, ugan, gaha, pamahaw, sana all. Abe, ano rin mong pamahaw? Sakpa kami na ni katropang Christian, pwedeng-pwede.
2: Good morning!
0: Ano kami ni si Prilla. good morning, kid, ha? Filiba Vicente Pamatian naroon sa New Washington, ah, no? Ngani ay kung gapmaw ka mo, pwede ka muna kagto ka na, no? Okay, balik tanay mga katropa. Raya karang nagkagatabo karang bypass operation. No? Sa probinsya pa yan, ay Aklan. Agraya nga bypass operation sa sugod mismo isang adlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: About tatlogid. Rogin patigayon karang kahapon nga bypass operation, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Makabaga ka isipon. No? Nga may mga igmang hodyapon kita nga naga-engage sa illegal, no, nga droga. Now, kung wadakpan, unaon ka ron, hindi may iwasan, may pagbalibad yet. Hindi may iwasan daw, may pagbalibad yet, ha, mga katropa. But, siyempre, kinamatarong matara, no, ita daya karon niya mga nadakpan, no, sarong daya karon niya operator. Man o ka hugot rung kampanya it otoridad kontra sa illegal nga raga droga.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Man o man ka pagplastar, no? Itraya karon yung mga nagagamit illegal karanga droga. Nga dapat magbagag ora.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kababong mga rason. Aray, bangod nagagamit ako sa akon niya trabaho, nagapugaw, no? Pangtostos sa pamilya, no? Pero sa nga ganyan ni karang illegal, ang kabaabo nga legal ka nga trabaho, ari iba ka ra naabot sa punto nga may mga resulta baga sa ulihi mga katropa nga nakakahimo na itraya ka nga krimen.
1: Fighting Pilipinas!
0: Well, makita naton una gidrong effort man, no? Ita otoridad para masikop. Pero dapat kara nga masikop. Di baling binugan. Basta madakpan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. Well, ara. Unang-una kara nga nadakpan kita na sa may area kapot kalibo. I think medyo mga troadlaw na rong pang orason eh. Ha? Nga nadakpan, daya karaga subject person, no, nga 50 anyos driver, aga residente at barangay Tagbaya, Ibahay. So nabakan, daya karaga subject, itsang ka sa shay, suspected shabu, nga may balor, nga nag-abot sa 7,000 pesos nga buybas money.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, do 7,000 pesos nga ra, mabahaw-bahaw ra nga illegal drugs mga katropa. Ha? May daywa pang pouch rana ka ra nga ginaboy. But na-recover man rudugang pagid lima ka mga sasay it suspected shabu.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hagos pila ka mga banway sa probinsya. Engage. Aro iba na tong pumuyo. Sa minatod lang. No? May nagyapon nagagamit illegal. May nagyapon mga nag-surrender na. Pero aro iba nagbaghali.
1: Exciting baga? Pilipinas!
0: So may nakikita ka mo. Aro iba kara engage na. No? Parehas arong laya kara nga subject person nga nga taga barangay Tagbaya Ibahay. No? Imaura mga katropa. Hay dati man karanga nadakpan no ita illegal karanga droga now pangaywa kara raya karanga area man bow area daya karanga Boracay mga katropa ay ginako isang bilog karanga subject person nga si alias Markman nga ra nga kakagamit taga nga madakpan imaw mga katropa kahapon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Daiwasan da! Sa sugod, itdaya kara nga kwan bagay-bagay ni Mark. No, nga nadakpan nga ra mga katropa. Ay si Richard nga ra, abal-habal driver matakunoy mao. Ay si Mark ka ra, sangka bukalista. Ay sunokman ka ra ka na, nagagamit imaw mga katropa bangod nga ni ha ginagamit na sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumbaga marami kuno sa pamatsyag eh ha kaya samta nagatrabaho nagagamit pero San Domingo twice man na sir nagagamit.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, masking magsamit-samit sangagan karang illegal no. Delikado gid mga katropa raya karon kay ibo inyo no? So that's why may ginatawag kita kara nga mga buybas operation no para ro iba nga nagagamit pagid maisip-isip ninyo kara magbagag una.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay nugso, grabe rin nugso ni Mark. No? Masingsin na rin na karaga tawgo ng mga katropa. Ulihin na rin pag nugso kung hidakpan. Diba ka? Pakaiwa ka rong kaguoy. Rong unga nga naiwan. Pamilya ka rin niya naiwan. No? Mga katropa, kung ikaw abe madakpan. Magaling. Ribangan ni Karaman, medyo uwa-uwa pag-iapon. Uwa pag-iapon nag-bagag ko, nag-atugat pa siguro karang madakpan. Pangatlo kara mga katropa ba sa may banwa matdaya karangale so by bus operation man bumabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Arestado dahil karang driver at lending company saging kasa karang drug by bus operation una karon sa Leso man. 57 anyos Raymau nabakan man it suspected shabu nga nagabalor sa 1,000 pesos. Aga nabugaan man raya, itdugang tatlo kasasay, itginasuspetsan nga illegal kara nga droga.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, sa sambugan, makapilang bisis na ray, no? Basi mag-gugutok na raton o nakaroon niya, kuan na? Kulungan? O nakaroon sa naluok mga katropa? Diba? So, mabudlay. Ngarong raya, karaga mga himon, nga imbis sa nagapangita ka mo it maayos, gusto nyo taabi, madalian karaga pangita. Gusto nyo lagi big time.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ay kung madakpan na wag on dayon, inusog on. Di ba ka? Mabudlay rin mamakaraya nga mga katropa eh. No? Katokato patangan nila. Actually, yan sa Pilipinas, mabudlay tap na ondrong illegal kara nga droga. No? Hasta magkara nagagultaw gyapon dahil kara nga mga makabig addict.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kung napangita ka mo karon, mga katropa, itaray ka rin nga maayos, ay di kong tamabot ka sa punto. Nga rupag hinuso, ag manawag ka muna kung sino na rin yung karang katawagon kung madakpan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, so, anyway, no? Raya'y panumdom no, sa tanan. No, nga isip-isipon anay itraya karang mayada bago mag-engage, no? Sarong raya karon nya mga illegal karang droga. No. Nakakabulig pa kamo sa palibot. Safe paror lugar. Ro pagsalig it pamilya maayos. Kumbaga, what panimba?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi, araba ka tropa, may kung may sasangka tao nga nagagamit illegal ka nga droga sa sugod it panimagay. Hagos biktima na kara rong tanan. Biktima na pati imo kara nga pamilya. No? Ro iba kara nagkakahimu na itagakasari-sari kara nga krimen. Sa minutod lang, una ro pang himugos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga ginakabig, addict. Mga katropa. Tatlong bisis pang ra kahapon. Kagatabo. Basi may masunod pagin. sa Boracay, raton karon niya Malay Municipal Police Station, no? Gindaga pananda sila ilora, no? Para nga nekara nga i-kwan, drug test. Kaya karon niya mga subject person. Nga mga katropa, okay? Alas 5:30 i-uno na raton karang oras mga katropa. Oy, good morning na kay Arnel Roberto Redondo ha. Nagatutok gid una karon sa may barangay Cortez Balite kay Nen Ambrosio. Good morning kono kay Samuel Roberto. Good morning. Kay nang ining Redondo kay RJ Redondo kay Ruel ni Pomoseno kay Rowen ni Pomoseno kay Ronald ni Pomoseno no kay Arlie Redondo. No, good morning gid. Nagatutok maka sindi ka na magbuhay ng no, mga sikyar kita no, ita report ni katropang Christian Villanueva ang mga katropa kay Dong Villanueva, good morning Geda.
2: Good morning.
0: Nagatutok makarano sa aton karon nga pagwaragwag man. Okay? Mga katropa. Anyway, no? Yari kita sa day karang Gold Egilber Premio, no, sa Tansang Promo 2026, no. So magumo man lang kara no nga magadaog mga katropa, no, sa Gold Egilber sa Tansang Promo. So magagtugamang, no, si mo karga suki karga nga tindahan ng magbakang ita Gold Egilber, no, sa bilog karga nga Tansang ita 320 ml, o kung saan ka Tansang man it Gold Egilber, mayo na kaon karga raffle entry. Sugod rong Tansang, no, sa short plain envelope agsugatan it imo karga pangangan, edad, address, mobile number, pangagan, at imo karang suki, karang tindahan. Ihugog, rong sobre, no, sa mga drop box nga makitaan sa inyo, karang paborito, karang tindahan. Mas maabo nga mga entries, mas mabaho rong chance, karang magdaog, kada Domingo. So, may magadaog, it 5,000 pesos, no, base kondo sa bilog, karang mga katropa. Ora karon ruaton, karang drop boxes, sa may Gabriel Store, Sikimpo Street, Poblacion Kalibo, Malo Store, 19 March, Street, Poblacion Kalibo, Ruel and Junior Barbershop, Poblacion Bangaklan, at sa XFM Kalibo, Villa Crisalda, J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Okay? Naka-standby, no? Partner, no? Sa piyakarang linya, si katropang Christian Villanueva sa nagkarang nga natipon nga police report. Katropa Christian, sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, police report, katropang Christian, good morning!
2: Good morning!
3: Good morning, katropang...
0: Karamiton yung matalimu, karang abugtaw, makaroon karang agaon.
3: Medyo buko na itma namin, or ito nang ibugtaw,
0: katropang... medyo sobra ka pa sa ako niya, nagyan si Kuman. Haman, alin, come on!
3: Abong ganap ka, B.A.
0: Uy, grabe kita, ano. Managinalin ka ba, abi?
3: May mga kinahanganon ko to pang nga asikasukoy.
0: Grabe kita gidraibo nga ako nabi, no. Manggad kumbaga nga ginatawag baga, no. That's why.
3: Ah, manggad.
0: Oh, manggad. No.
3: Manggad sa utang, ngayon ba doon siguro?
0: Asikaso, tagali sa utang, matode.
3: Asikaso, tagali sa utang, nga to pang arar mo. At asikaso sa... ano, kung ano mga bagay-bagay.
0: Pero uwa ka man sigurot ka utangan eh.
3: Amang ani uwa ka mabilin sa itong sweldo.
0: Yay.
3: Eh, umabot.
0: Aman, may sweldo gan? Paano?
3: Ha? Kaya ka sabihin ka man nag-abang ka lang.
0: Arang ano yun, gina-check na ito, no? Basi may nagon, huwag gaya.
3: Ay, check mo din, basi kung nagon, nagon may atong yung pambakat, uga-uga o na, itlog-itlog lang.
0: May nagon, may nagon. Sabi mo kong pila.
3: Pila?
0: May tatlo na ka-zero.
3: Eh, 0.00 siguro?
0: Ito yan. Uwa patat ko. Masking butangan na yung bagayit ka, no? One yang, tatlong ka-zero. Okay yung tangan ni Kunta man doon, eh. Arane, nag-sideline lang naman niya. Nag-tangara kong amat sa ganas. O, agun, kito pa. Makapiyan-piyan man baga.
3: Ay, kuwamat mga ito pang arari nag sideline kita kung hapon sa gabi.
0: Mo, pati gabi, nag-sideline ka man? Nag-arado ka man, gali?
3: Nag-pangyak man, magkitaro na good ba? Siyempre, ro, ginatawag natin nga may pamilya yun, ro, pagpangabuhi baga natin. Oh. No, hay, kinanga nung kita natin nung ito pang arari, magiging sa may trabaho ka.
0: Gabit,
3: dapat may sideline ka pag kung feed lang sa taga-aga, watug-tug, ito pang arari, ubrahan natin.
0: Ayaw man bro, yun eh, medyo kwan na ta, alin remote na niya kabuhi karon, medyo alin sa trabaho na ta eh, enjoy mo man, no? Press karon, kung gabi, marado ka umaday, edi, gauyon ka gilat imo ron?
3: Matanom dapat gabi eh, sa kwan yun, marado, matanom, mag, sa pinaadlaw, kung inug-ani yun, eh, sa gabi eh, manggapo na ako ni ani ah.
0: Iba tarong ani rin mo kung nagpapahan. At anyway, ano na, report! Na ano, kaya na, pati ka-chinismis ka na.
3: Sabi ko, ka-chinismis kita. Dahil, wala ka-chinismis mako kita. Gumanitis kita. Natag-pumatik, no, tingin sa report.
0: Oo! Oh, gusto ba natin masayra, na imo na tipo na? Ayaw ko na. Huwag pa man siguro update, ah. Oh.
3: Tatlot ang bypass operation ng pentagayon at matong kapulisan kahapon, ka tropa garar.
0: Oh.
3: Ay, grabe tama ako na. Bako sa pinadlo, sa banga, kung ginsiguro mo ako sa may barangay palalig. Ang ginaya na to. Ikatuon mo ako sa sunod. Ay, kahapon.
0: Oh.
3: Sa Kalibo, sa Boracay, Umalay, ag sa Leso.
0: Grabe
3: ito, no? Sa sunod, ay,
0: sino sa barangay? Sino sa Umalay? Ay, okay. Oh, Boracay. Boracay,
3: sino Boracay? Ito sa Isabela. Ay, si Malay.
0: Oh, go ahead, go ahead.
3: Ay, sa sunod, Makon, sa Bangaman, sa Barangay Palali, tapos ay, sunod sa Pagidahay. Magdungan mo na eh. Magsunod oh. Na dahil doon sa Iyaman sa Banwan Kalibo, sa Barangay Bacaw Sur.
0: Oh.
3: And, uy, bayad ka.
0: Madara imot ang karoon niya. Imot ang ginamit ano, lang ara.
3: Daiwaro kalibo, susunod.
0: Oo. Remote ang ara ginapamit lang. Tara, mang imadya mang empleyado at anaton iya sa XFM.
3: Daiwaro, ba't ako nagambot? Parayan, Jin. Mahal mo ang sinot. Ito sa mga ibakautor.
0: Sa mga butika at aron sanda, nagabakay.
3: Sambilog sa Banwat Kalibo sa Barangay Tinigaw. Magapit kayo mas pigment ko eh.
0: Dinagasa mo ba si katropang si Pril?
3: Oo, hindi ka mga pangalaling.
0: Ay, sino, babe?
3: Ay, malimot ako si Bugrong ito, tapos nanigaw, ginakuan. Ay, si Burmok, matindi ba rin yung kausor?
0: Matindi ka, diba? Oh.
3: Kita mo gila taro ikaw, taro nagpangagan, tapos oh, ay...
0: Mga mabuot matana. Mga buot matakira, ato yung mga kibahan niya rin. Ay, Said Bumandon, no? Nagabulig sa Sandaron, no? Sa mga, siyempre, sa mga operation. Ay, bukol din, matabo nga. Pero mga anda nga lugar ba, ha?
3: Ay, alin na nang inabakayan na, ay?
0: Oh, ay, sa butika. Mga drugs, di ba?
3: Okay,
0: bugong sa butika. No, Alindro. Oh. Alindro bugong sa English ay, di ba? Drugs.
3: Medicine.
0: Oh. Ha?
3: Medicine.
0: Awagaom ko para sa tamol. Gawin ko para sa tamol ay or
3: man. Hambaw mo kunta nga sis the pain ta kunta.
0: Ah, sis the pain. Sis the pain.
3: Ano ro bugong sa English? Sis the pain.
0: Sis the pain. Din na ay grabe, oh. Matindi kang bata. Sige.
3: Ano sa English or kape?
0: Kopi ko, blanca.
3: Bukuan. Ma'am, doon yun, taray mo. Ano sa English or kape? Santon Gold Coffee, man.
0: Ay, okay.
3: Doon yun. Ano naman tira?
0: Palang baka. Sa 100 yun to, nakakurik again.
3: Ay, ano naman yan sa Bukol?
0: Kwan, Santon plus Herbal Oil. Ang miton kita na rin.
3: Santon Gold Capsule.
0: Ano ro kan nagapalinaw nga masing magayo kitang kita masing madulom kitang kita noong kita it imong mata kumakainom ka it.
3: Yes! Biskan naka t-shirt ka o naka kwan kita kaya po niko nga naka tupis Vision X.
0: Very good! Oh, may daywang korek ka na. Ay kung mga gabi nga ra nga medyo maguyar imong pitoy-pitoy. gusto mo nga makaabong rounds kay Mrs.
3: Imong tarugo?
0: Ah.
3: Ay, siyempre, una si Torbo.
0: Galing-galing. Galing-galing.
3: Tingin mo, makita dyan siya.
0: Very good. Sige, go ahead. Katropang Bisan.
3: Anyway, sa ito karang natin pong karang mga report, kahapon ka nang ipatagay karang mga bypass operation. No, ita aton karang kalibu PNP nga kung sige ni karon na aresto re karang sangka 50 anyos nga yaki sa may part do ita nga F Kimpo Street sa barangay Poblacion sa Banwa karang kalibu na mismo ha sa printed aton karang Philippine Red Cross Aklan chapter ang mga pit sa aton karang barangay Poblacion na barangay hall
0: ah
3: kung sige ni karon ni karang subject person bao si Joey De Leon si Kongre si Joey Calizo. Abi ko si Joey din.
0: Ako kasi o man yan eh, matagal eh.
3: Bulagat akong tama kung kita karakuan. Ay, si Joey Calizo, mausangka driver ang residente tanto karabarang itagbaya sa Banuano it ibahay. So nabaktay kay Kalizo dahil ka nga sangka sa Shane no, nga ita dahil ka nga suspected siya bu kabaylo rin ka nga 7,000 nga buy bus money. Bawo sa pag-rigis sa kahapon nabi kabaabot ang mga ganap no nga iya po sa mga populasyon rong by bus operation nagreka nga subject person hindi tama pakali ka tropang RR
0: taman
3: no may time tangan gusto na matindog tema matsa matsa madagagan aran ang gusto nga pamanawon
0: ay iba si minabakay malaman siguro kunta
3: ang gambol kung tema kay katropang clear kung may pabakay mo kung hindi matakunta si katropang clear kaya sana nga iping no may man ini ay baki ako itut kuan ay ma nauhaw man na ako ay karon ko tabo ko nit medyo tindog tayo mapanot imaw
0: ay pero okay mata ay galing ay word mouth ko ay counter ko man abi tanan man
3: ay matsa mahambal tayo mo nga abi ay matsa sakpistahan nga pagkaon na ay mapanot ako te thank you gid makon baga it in run na pamaan ng pamaan ko kapon
0: kung hasigot na gabantay ba si sumumpit yun ah
3: ay basi karon ay unang-una, hey, bago pa tayo mo karang i-body search nung katropa nga RR, no, hay, anat ang sinimpleng pila ko kwarta.
0: Okay. No,
3: kaya karang buy bus money. No, nga naka-pilipitra, no, maya na karang naka-conray, naka-rubber band. No, kaya karang buy bus money. And then, pangaywa na naging haboy, karang pouch nga itom. Aga katutangan ni no bawhay sa pagrikisan ng itkapulisan sa dekara kwarta na tupang dan na dekara hay buy bus money dahil nga ni or mark money no nga gitatawag dato kasi may mga
0: ay okay mga kumbaga wa ta na panuhan niya pila ko na
3: ay panuhan mataron hit iba na to kung na capture dun ito aton ka nga live ay,
0: okay.
3: Hapon ay sinimplit na nang no, ita habuy raya ka nga buy bus money or mark money yung ginatawag naton and then nuri ka naka pouch and then pakaiwan na naging haboy so sa pagrikisa ta katropang RR igtot at tumambad ro lima nga dugang no nga mga
0: bota
3: extra small nga mga sachet ita suspected shabu so ana matangani ka nga version no kay Joey ay pabalibaran matanan na nga naruraya ka ng mga item na-recover ka na ron ay tungod niya ni nga suno ka na game plantiran tay mao no? Suno ka na game plantiran
0: tay mao kinamatarong na mataron
3: yes no katropa nga RR so sa korte ron na nang ipamatudaan diba kung mamakaraya nga rang dun yung aligasyon kabaabo abis sa makarong katropang RR na itong maigmang hod no sa mga comment section sa mga keyboard warrior naton ng mga naka FB 10 lawyer hay daya abis katropang RR ko amat abi hay simple siguro bugso man itamdamin kung pamilya man ni mo kaya ka ng mga natawag naton nga subject person nga abi man naging tamnan man na nun ano man na ron nag-imaw mo lang mana isa sa bagay, sugod man na ninyo, tatlo man ako mo nagsugod, ano man naging tamnan man na ninyo. Hey, dahil abikatro pa nga rin sa mga makarangarang sitwasyon, iya ka sa ito karang probinsya, taklan ay huwag ita abikita it, matawag na ito niya, haka-haka nga, dahil kaging tamnan.
0: Yes.
3: Matawag na ito nga, haraging tamnan, tanandara, makaraya ta, natabo. Hey, una doon, kumbaga sa atong karaming mangod for para sa inyo nga katauhayan ni inyo karapin yung ino, no, hay sin ma, kung nga matabig na pagpausoy sa net video, si, dapat man na, hay, video, agi man na ka mo, naga, during nga pagbalgyaan, hay, hindi ta pwede rin.
0: Well, may hauna, mataron ka tropang Christian, no, oo, ay, siyempre sa operation na, bing, mamakaroon nga naga, bagak gan ay siyempre masayran man it suspect ron no nga awtoridad ta di ba ga
3: kumbaga common sense lang kung ikaw nagapanakaw ka it sa sulit pa ni may sayran mo may tao man patigayon ka ay hindi mo patigayon yung magpanakaw ro tay may tao
0: relax yan nga na high blood ka guman
3: kung tao ay kung tuyo mo magpanakaw, ay panakaw gagaliteng. Pero kung may tao na una karon na ka-standby, may nakita ka may tao na sa sulit pa ni Magaya, man batakaw ka.
0: Hindi, may ganyan man mo
3: hindi, gila tayo mabadayo na, madakpan ka. Eh, pero sa manon, sa bypass operation. Ay, kung makita na nang may media, may pulis, nga sayran na nakaraga pulis, eh pa, mabaligya ka. Ay, isa mo iligya, ringin na baligya.
0: Correct. Sige, mapabayon, sandaw na.
3: Sandaw yung hetero pangara, daya si alias Joey, yung patagayin ni Taras, no, sa dekarang drug test, ang ginawa ng manon result, kung imaw kara, ay makapasar baga sa exam, ay kabay pa, no, ay makapasar, or maging negatibo yung mao, no, sa dayakarang drug test nga, no, katropang ar-arag. Siyempre, sa tukarang ming mao, hindi kita mag-engage, no, sa mga makaraya ka ng klase, no, nga mga aktibidad, dahil gani, hay, maskin siin ka mo mag-agto, at kung illegal niya kinainihin mo, yagson, gihapon ka mo, itaton nga katapo, no, itakapulisan, katropa nga ar-ar. Anyway, sa bilog pagidugan ng manaton, no, sa dayakara nga part, ita leso nga rakabi, eh, mako, nakibot man ako. Dahil nga ning, may baybas, matagli, makon ka na sa banwa, karat leso
0: nga
3: katropa nga ar-ar. No, ag, dayakara nga subject ka person, may edad nun pa, nag, medyo, imorahay driver, no, ita dayakara nga

0: sa makaroni ka pwede gayon man ni mura sa drug test naton aga koy mo man kera pumasa. Hi, congratulations.
1: Pero yeah, pero may pagbayolar gyapon doon. Mamakaraw yun niya ron. Yes, so comprehensive gyapon, no?
0: Yes, oo. Aga kumbaga hay matawag na illegal sa gyapon ra. Katropa ra. Wa kang giting kara it rason kung ano pa rin mukha kong rason nga bi pero sa Boracay na to ano ko no to nga man pampanik ko no pampanami matsagan
1: oo oh, ay anak ko nung kwan para hindi ko rin doy yun sa anak ka rin niya trabaho ay kung nagkapit imo matood ka to Santon Gold Coffee Mix or Santon Gold Coffee
0: doon kung nagkapit imo Santon Gold Coffee Mix hindi ka ting doy yun
1: sigurado oh, kaysa mag-engage sa mga makaro yun
0: oo oh, illegal tabi ron Udo Santon Gold Coffee Mix bakal ka una sa Mercury Drug sa atong isla't Boracay o sa mga butika una babo
1: mabo pa man to kung rin malang rana nga kasi kababo man pamagi eh, no? Oo, masking gabi iri mong trabaho
0: kung,
1: no?
0: Kung gabi kung gusto mo bumanat matayat kay Mrs. Mo kung ano una or turbo
1: oo aram pagin
0: una sa Mercury una sa mga butika na to available na ron
1: ay kung nabiting
0: si Mrs. Hindi ka mo magkahuya hindi ka mo magkahuya nga magbakal ka mo may ano na may pabakal misit ma'am iturbo ay, hindi ka mo magkahuya magbakal ah
1: ay, anong turbo sir tambutso
0: kung kung ano kung mating katropa nga aray amang ginalin mo sir do turbo butang ko sa motor good gadasa gira ang dagat doon
1: ba mabasi ko sa dako
0: ay makon ay mga makaraya nga rahang katropa nga aray matod easy money o galing ay easy to get ka man dahil nun itas yung kapulisan dahil nakapsil ka rin makulong
1: tsamba kung hindi ka sik kuhan hidakpan ka to das gede
0: ay either ERC or BGMP ang imo ka pa
1: ay gugutok ko din isang sandat to kun
0: ay wapa may bakanti pa nga ang bangani ni diba ni sir Nakar ay kung pwede man na si katropa nga ay bakanti sa mamaya what problema
1: unahin lang to ha
0: i-treat man na naman mo SBI pit ama na good libre pagkaon may manug massage no
1: may kwarto
0: may bayan may basketbolan singka pa
1: grabe ta nga opero no gamit ta ko ah dali lang ka tropang Christian ho ay may kon pa kita may aton pa nga
0: maritis pa man kita sige lang ah okay na may tropang
1: nagalang ko na yun
0: sige report update no sa dia kana nagkinatabo kara kahapon sa pila nato ka mga kabanuhan ni kara sa probinsya sa Klan sa pagpatigay kara drug bypass operation itaton kara nga mga kapulisan at syempre sa aton kara nga pagsikerman ipila nato ka mga police station ni kara sa probinsya ta kan report magaling sa Kalibu PNP ako sa katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibu ang katropa mo
2: XFM Police Report Police Report
1: matindi si katropang Christian niya pagkatismuso man oh. Alright, no, good morning kay Romel Estores ang nakaroon sa Tabao Banga kay no Erini good morning again ang nakaroon sa may barangay ang bago ibahay
3: good morning
1: nagapamati isanda kay Michael Villanueva Solina Bao good morning man
3: good morning
1: kay ag shout out ko na kay Uncle Noy una karon si kay Ingtanlok Solidad una karon sa San Francisco California alright kay Christian White Golay good morning Ed nagatutok man makarano sa aton karaga pag waragwag oy bantay no sa pila pagid ka mga mainit-init karaga mga topiko nga aton karaga pag istoryahan or balikan ta after ka mga itapila ka reminders ka listan by

0: Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya. Santon
1: Plus Gold. Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalam.

0: Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daiba ang Zine Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zine Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain, ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
6: Sister Pain, hanggang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
13: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Orozberg Katropa, alas 5:59 sa gahon. Right, mga katropa. Anyway, kay Leopoldo Martinez Jr., good morning, Gade. Kay Wawi Sison, good morning. Kay Divina Zobiaga, good morning, Gade. No, aga sa tanan, nung aklano, nung kabay, safe kita tanan. Yes, katropang Divina Zobiaga. Oy, bantay ka mo, ha? Sa masunod ka rin programa, mga katropa, programa ka rin bulsay. Pinagi kay katropang Janalina Scanio, no, kung sa Sindrong Probinsya karat Aklan nagapabilin no nga waita confirmed cases no ita ASF border control hugot nga ginaimplementara gabigon sa mga patago nga nagapasugod itbaboy magalin sa ibang probinsya. Aga sa piyak pagit kara nga topiko, learning continuity sa mga tiyempo ita emerhensiya nga may nagakanyain kara nga framework para sa suspension ita klase ginapatuman man mga katupa. No? Agro NGCP ha, ginpatahagrong sigidas nga pagpatigayon it manual load dropping ag pagpaidagom sa yellow ag red alert sa Visayas grid. Ag sangkagagakiman ginpahayag na biktima it romance scam. Babae nga suspect may kaso abaw grabe ta nga 50 counts of qualified theft. No, bantay karon no, sa programa karon bulsay. Gina ko kabus na kita mga tropa sa tiyempo ito. Taon ka nagapagwaragwag exciting Pilipinas. Pabugid niya sa gamat sa mga katropa na taon ka nagatutog nagatunain na no, sa inyo ka nagatistag sa mga radyo. Nagiman no, sa taon ka Facebook. Nangin kibahan na to na partner technical sign na katropang si Pril Kit Palmon sa kahit aton ka rin ang patrol katropang Christian Villanueva. Sa ngagan man ito aton ka rin ang station manager katropang Jan Alina Scanio sa aton ka rin ang CEO President Dr. Emilito Hoy. Kumandi nyo karon niya nangin kibahan katropang RR Kulas nga nagaywan it mayadayad ka rin ang gahon ito XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Fighting Pilipinas!
2: XFM
3: mga katropa,

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, diyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa,

0: katropa Filipinas der ta malasayas dya sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon Luzon, Visayas, Mindanao, Malingadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan ang mga headlines, mga kanyadlight, Miyerkules, August 12, 2026.
1: Headlines.
0: Ag para sa kanyang headlines, ipo ng balita, lokal, pinakamang unit bahay sa pulo ni Washington, ginpanaugan it notice of abandonment and disqualification. Mayor Shimonet, ginklaro nga rotika ay maghalin sa NHA, ag bukon itahalin sa LGU ni Washington. Samtang Team Jammer Riders Organization, nagtanakon magatanyag it libreng theoretical driving course. Susunod niya drug bypass operation ginka sa tatlong kabanwahanan sa probinsya Tacana. Sa lumang headlines balita national, 7.2 trillion pesos nga proposed budget para sa 2027 ginsumitigon it DBM kay President Marcos. Sa plang DPWH ginkumpirma nga ro flood control project sa 2027 magasentro sa master plans ag mga urban area. Balita international, Trump planong i-demand conflict compensation sa Iran bilang parte at peace talks. Samtang speedboat kumugob mapin sa Statue of Liberty, inaglimang buga ni Gapsag Pataya. Nadamay balita entertainment, binit mama sa jackpot sa concert sa Las Vegas. Nadamay balita sports, sa Philippine paddle team nagapahamuan para sa debut sa Asian Games. Ang sa naman niya, health news, tagong posibleng makabulig sa pangamlig it atong utak.
1: Express, balita sa agahon, balitang hukan, balita sa hukan.
0: Ag sa maritali man, balita lokal, larit magkaton it Santon, Vitamin C. Ginpunay it mga apektadong binipisyaro it National Housing Authority on NHA sa Barangay Polonyo, Washington. Ruginaligar bukon it maayos ng sistema sa pagsikyar ag pagpagawa it notice of abandonment and disqualification it lokal nga gobyerno. Minister nga it mga housing beneficiary nga orada o pagpatigan it inspeksyon kung sa siin maski niya may naka-star man sa pilang unit hagin paskilan sa gihapon it papel nga minatungda niya biso agin butangan it red mark. Si Lisigon yung nagsugod sa trabaho, eskwelahan o kunmasako o ibang beneficiaryo. Katsyampo nga naglibor o miyembro it task force it local interagency committees o kun liyak. Rason nga uwasanda it nakitang tawo sa kada unit. Nagkabot si Gon sa 137 kama unit rogin na butangan it notice ag red mark kung sin blanco sanda sa naging basihan it LGU. Madsa nga pa si Gon ang nakinamataro nga bipag pilang dagon yung sandang naka-star sa pabahay ag may papeles man sandang inabuitan niya nagapamuto ulit pagpanag-iya it unit. Nagagawa man si Gon niya ginapa-applyan sa ibang tower ginapadaghan Gon it notice nga pabahay. Bangod karamabo ngon nga kagayunan niya nakangkunit kinagamo bangod sa magulong sistema.
2: Kung siyang adlaw nga to, naglibot sa andagin, butangan yung tanandaet, doon yung papel nga nung abandon nga ron. Miskan may tawo, nga una ka sa sugod, hay, ginabutangan ta. Ang pagkaintindit, asir ko, abandon nga ron, hay. Di ba katuwat ang istari?
3: Ilang ka-unit, no? Oro,
2: 137.
3: Ka
2: sa ano ma, kung doon hamat yung pugahan, ay haram ako ga-istar kami. Ano ro rason? Hay, andang sabat, adol at amana ka munang sa munisipyo, agto magpaliwanag, J.O. malang, ro, nagalibot uwat at yung ay sugot kuno kanda. Abogot ang nag-alaway sa babahay nga ra. Ay hindi man pag-itao ko bagong nagsugod, hindi man pag-itao sa nag-ana.
4: Ginahugat kita nandang nga uwa kami tanan. Tsaka parang ginasadya nanda permiso nandang nga o ginainubra ka mon. Kasi makara sa eleksyon mga makara. Doon malang among nababatian. Pero uwa kami sir, paki karon dahil tapos yung doon eleksyon. Raamon yun ang gusto nga bagong sir, gintao ka mon. Para pasalamat kami magtaway among mga pangabuhay. Dahil among mga bagay sa pulo sir, simpre nakagi makamit bagyo. Respeto ang nanda ka mon. Kung gusto nanda kaming istoryaon, dapat iya kami tanan. Ag may schedule sana sir, itao kamon bukunit biglaon anda kami
5: eh kabay pa nga maguoy man sanda sa mga tawo nga kay gakinhanggan man kami ag guba man amon nya mga bagay ay paalin latana kami kung may ibagot ang tawo nga ga kuan
0: Rumag kasunod yung pahayagit mga apektadong residente at housing unit. Sa piyag nga parte, ginipinsan mani po ng barangay Anisha Aguilar o anang nasakupa, naging kondinaro kawadaan at respeto at mga tawuhan at LGU yung nagpatigayang inspeksyon. Pinapahayag ni Cap Aguilar nga waray koordinasyon sa barangay, rason yung maskin sanda, hay nakibot sa natabo. Residente, nagtugas sigon at kabagakag pagpanik sa mga benepisyaryo. Base sa ng pag-usisa, rokatuyuan sigon at mga nag-inspeksyon ay para sa pagpatitulo at mga pabahay. Sige naman ang question it kapitan gabi pa agbukon pangani it maayos ro sitwasyon it maabo nga unit kung sa sin re ibahay uwa pa it pertahan bintana o kon nakatenga. Isis naman kara nga dapat mga representante mismo at NHA na magpanguna sa validation ag pagtumod it mga unit nga abandonado.
6: Nagpanik yung mga tao dito sa NHA kasi nga pumasok sila eh. Hindi alam namin kung haman iyasan da. Kaya paabot na naging pangutan ako, dalin, da-validate ko no. Gintinturahan pa din ang datpura. Paanhan ko na title, yung NHA pulo. Ang bago, title agad. Lahat dito ng pabahay sa New Washington, wala pa yung title. Title agad, tingnan mo ang sitwasyon ng NHA ng pulo. Walang bintana, walang pinto, nakatiwangwang. Mas maganda siguro makon, may sa contractor na lang ang ano nyo para gawin naman yung pabahay. Kasi ang nakatira sa pabahay, mga indigent man yan, kaya nga binigyan ng libre. Pumasok kayo dito sa barangay ko, pinabulabog mo yung mga tao ko, yung mga tao nga naka-star, di ka lang ang mga kasambahay, hapay na ginadagan, di ka lang gawin naman, ginadagan ka mo kayo, andang bagay ko nung ginapinturahan. Ang bago ayaw ka matadlok, kasi may inyong matang papel, inyo taron. Actually, ang init sa ingara, haraful at ara init sa region. So wala tang bakante kara sa pabahay.
0: Si punong barangay Anisha Aguilar ita pulo ni Washington sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahoy.
0: Samtang ginklaro man ni Mayor Attorney Shimonet Francisco nga ra pagpagawit notice of abandonment and disqualification sa pilang housing units sa Banwit, Washington ay kaparte it nagailal ng sundanan it National Housing Authority kon NHA ag local interagency committee kon LIAC. Base si sa Section 17 it House Rules at NHA, obligado ro mga benepisyaryo nga istaran ro na i-award won niya housing unit sa sugod it anam nga bugan halin sa pagbaton karag kung mapasgawan niya maistaran sa sugod it natungdan niya tiyampo hay ginagkabig nga abandoned o kung ginpampasgawan ro kinamatarong sa unit. So pa sa alkalde nga sana pagpungko sa pwesto dayong beses imaw nga nakabaton it sugat maghalin sa NHA nga nagapangayo it master list it mga housing beneficiaries sa tanya pabahay sa New Washington. Ipatagman ka rin ang kadungan, yung patigayan nga ocular inspection, it bilog nga task force, it liya, kaya ginbutangan it red mark, aro mga empty unit, para maging awero kada tag-ana. Kung sa siin, ginakinahangan nandang mag-agto sa LIAC office para ipakita rin ang Certificate of Inspection and Award o kung CIA para mabutang sa database at LGU nga kapatid ginapasa nanda sa NHA. So yung sigun karang maisa pinalurudistahan at mga benepisyaro kaki pro pagpatitulo, pagpakabitit linya itubi ag kuryente. Klaro naman karanga wasan awa nanda ginabuoro unit kundi ginabisuhan gamang rokada benepisyaryo para maayos anay nandaro andang papeles. Samtang hugot manya gin pamalibaran alkalde ng gatuhaw nga espekulasyon nga ginaligar may gamot pamultika ro nagakatabo.
7: May mga agam-agam ro iba nga ginagamit sa politika, which is hindi. Kasi 1 year pa lang since ako nag-assume, malayo pa yung 2 years para sa sunod yung election. But we want this to be formally in writing and legitimized kasi kailangan nyo to sa inyong pagpakabit-itubi sa MKWD. Kailangan nyo to sa inyong pagpakabit-it kuryente, which I believe, doon yung mga occupants, unsigned CIA yung iba, naka-special agreement lang yan sila na until October lang raandang contador. Kung hindi maiayos ro or legitimize yung mga papeles galing sa LIAC, kung hindi ako nagkakamali, babawiin sa kanila. So what we are doing is ginaayos naton agod, maformal nga yung unit nyo, inyo. So after nun, 4 months nang nakakaraan what nag-appear, bumaba ulit sa LIAC, naggawa ng notice of abandonment and disqualification. But we are not taking back the units. We are informing you na ito ang estado nyo ngayon. Kung may inyo ginman nga legitimacy, umakit kayo dito at i-present yung papel nyo. Lahat yan, hindi rules ko. Kay NHA yan.
0: Si New Washington Mayor Attorney Shimonet Francisco sa anuman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahon.
0: Ang sa itong pagiging balita lokal, rin ito magkatot Vision X Plus Subgel Capsule, rin kapsula nga para gid sa aton niya mamata. Ginigano ni Jerwin Francisco, Presidente Team na Jammers Riders Organization, rutanan niya mga interesadong motorista nga magpalista sa andang inatanyag nga libreng theoretical driving course kung TDC sa Banwa Itbalete. Kapin sa 200 ka mga participants siguro ang target sa Igapatigayon na daywang adlaw ang aktividad makaunyabugan ni Agosto. So kay Francisco nga sigida siya ng pag-ayos it partial list para maipasa sa Land Transportation Office ito kung LTO Aklan agad makabausan Sunday it pinal nga PETSA. Nabulig si Gonanda sa pagpaligay ng free TDC o LTO Peace Riders Club Philippine Aklan Chapter aga Balate Municipal Police Station. Nasa Uran ro TDC sa bilog sa mga kinahangan para makabot student permit o kung driver's license. Rason niya ginaimbitahan karar mga motorista nga kalitan o aktividad para makatipid sa nanggastuson sa pagproseso it lisensya. Bilagyan man karar mga interesadong individual nga mag-contact sa ng grupo para makakip sa listahan.
8: Sa panahon na balitin nun or sa mga karatig ng mga lugar ay offer kami free theoretical driving courses para the way para makabuo it student permit. Actually, wala pa kami kinagid na ka-secure it date but ano ginakwa namun ng mga partialist yung makarag na workout namun kasi may mga ano na may mga na may nag-join naman may mga taong nag-inquire naman ay ginaayos na naman ng partial listing but within this day so masubmit na naman do partial list sa LPO makara is ginatarget naman is 200 niya ka participant na mag-join sa dayang theoretical driving course. The first batch is 100 within one day man imaw then the second batch is for another day na naman.
0: Si Jerwin Francisco, Presidente Team Jammers Riders Organization, sa anuman nga pagpahaya.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita lokal, tatlong magkasunod niya drug by bus operation na rumadag-on yung ipatigayin kahapon sa probinsya Itaklan. Una kara na arresto at kalibupian Piro, 50 anyos nga laki, kasunod din ka sa nga drug by bus operation sa Bainit Epkimpo Street Poblasyon, Kalibo. Din kila subject person na si Joey Caliso, sangka driver at residente at barangay Tagbaya, Ibahaya. Nabakan si Caliso at sangka sa shade suspected Shabu, kabaylot 7,000 pesos nga by bus money. Sa pagrikisa kanit mga otoridad at kakapkipa, rudaywang pouch nga anang ginhaboy na recover dugang rudimapang sa shade suspected Shabu. Angot karahugot nga ginpamalibaran kara nga anaro na recover nga droga ginsister nga may ginasugang gamang imaw sa Kalibo. Apang aminado raya nga dati imaw nga nagagamit it droga. Nasa Iran niya dati kong imaw nga nadakpan sa kaparang kaso ko 2015 ang napahilway pinaagi sa plea bargaining. Napihak nga parte natigayin man niya ma-arresto at malay PNP na dayong mga lalaki kasunod at by bus operation sa Islate, Boracay. Ginkilar dayong subject person niya sanday Mark Anthony Dangan, 33 anyos, residente at Islate, Boracay, ag si Richard Rino, 38 anyos, tumandok mata at barangay Santol, Quezon City. Nabagka na marahit sangka sa shade suspected Shabu, kabaylit 1,500 pesos nga by bus money. Ag sa pagrequisite mga otoridad na recovered dugang ro anong pang sa shade suspected Shabu. Sa magkaroon unang sanda sa paghinakopit malay PNP para man sa gakaigo nga disposisyon na. Samtang daw maro sang ka driver at landing company sa ginkasang bypass sa Banwa Itlaso Kabii. Sa subject person nga si Alias Nick, 57 anyos, ag residente manit na sambit nga lugar. Nabakan right sa kasa shade suspected siya buka by late 1,000 pesos. Kaman naman niya nabugan pagid it dugang tatlong sa shade ay ginsuspetsahan nga illegal nga droga.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines Standard Time, alas 6:24 sa agahon. Ag sa malital yung mga balita national nga tumagkatang Santong Plus Gold Herbal Capsule. Ginsumite yun ni Department of Budget and Management akong DBM kay President Bongbong Marcos Jr. kahapon proposed 7.2 trillion pesos nga National Expenditure Program akong NEP para sa fiscal year 2027. Kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro naka-center proposed budget para sa education, health, livelihood, security at pagpasanyog it mga komunidad. Tuyo man karang mapamayday reservation gobyerno at makakriar it mas mabong oportunidad para sa mga Pilipino.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sitapusan man yung balita national, ginkumpirma ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Dison yung gagakipon sa 2027 budget ng mga project para sa flood management at flood mitigation. Tuyo ka rin mapasan yung grumatikang kontra sa pagbaha sa kanya-inya mga lugar sa nasyon. Ipahag pa ni Dison yung paridad, dinatungta niya budget o pagpatuman at mga flood control master plan at pagkumpunit mga nasamad niya flood mitigation projects. Kaibahan man karara pagpasa niya yung flood control system sa mga urban area kapat Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, at Cebu. Wa na gipathag ni Dizon the proposed budget para sa mga proyekto bango ginahugat para final budget proposal it Department of Budget Management akong DBM nga gasumit naman sa Congress. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, ito ang US dollar, nagabalo 60.70 pesos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: At sa madetalyumant, balita international, nga tumagkatong Santon Plus Coffee Mix. Pahayag ni U.S. President Donald Trump kay ginimad nana sa Iran o conflict compensation bilang kaparte at anumang peace negotiations. Sabi niya nun siya direktang sabat sa naging hinyo it Iran niya bayaran anit Amerika rumang kahalitan it limang buga niya gyera antes umanya buksan the Strait of Hormuz. Inpag ni Trump sa anang Truth Social account niya sang kakagiligwilyo nga ideya rohinyo it Iran niya bayaran Sunday it Amerika. Bawat ka naman kapangyong maro U.S. at kaugalingon niya kabayaran para sa Amerikanong pinatay at grabing nahalitan it mga roadside bomb at mga proxy nga kinagamit Iran na. Gusto man ni Trump kaya keep sa pagbayaran o pamilya at 7 ka mga Amerikanong soldado na namatay sa pagpambomba sa USS Cole ko 2000. Matigang maro mga pamilya at may nasenteng nagprotesta sa sud mismo at Iran sa nagtaliwan niya 50 anyos ka keep o 52,000 niya namatay sa nagtaliwan niya 5 bulan. Terman kara nga dapat panindugan it Iran o mga kahalitan ag kamatayon sa mga kapit nga nasyon it Lebanon, Syria, Yemen, ag Gaza. Mga sa pagbayluhan it patinding mga hinyo mas pang naging malabo ro kasugtanan para wakasan nga ano presenting kinagamo.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man ni Balita International, ginaresto rosang kagaki matapos kumuhob rosang ka speedboat mapit sa Statue of Liberty sa New York hagin kamatay sang kainag anang 5 buga ni Kapasaga. Polisya na taburo insidente ko Sabado it could be mapit sa Liberty Island. Kapin sa 12 ng mga tao na i-report na nagawas maghalin sa tubi matapos ro insidente. Ngayon maro mga namatay nga sanday Sara Sanchez, 27 anyos, agro anang baby nga si Antonella Garcia. Samtang ginaresto mataro suspect nga si Manuel Hernandez, 46 anyos, ag nagapatubang sa 13 counts it reckless endangerment. Sa federal prosecutor sa kasudya gawin it gobyerno si Hernandez samtang nagpadayin paro andang investigasyon.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ag sa madetalyumant balita entertainment nga itong magkato ni Premium D. Nagpasagama at Rubini sa andang fans bangod ginhimo nanda nga sang ka total jackpot randang concert sa Las Vegas kasunod andang US tour. Pagit grupo sa social media rin pagpasagamat sa mga blooms na nagtambong sa andang Signals concert sa Las Vegas. Antas ro andang biyahe nagperform anay ro Bini para sa andang mga fans sa Hawaii at Los Angeles.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyumant balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Determinado ro Padel Pilipinas maghimo it marka kadungan it debut sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa September. Grupo po na niya naghalin sa gadagan kara sa 2026 Asia Pacific Padel Cup ay presente yun nag-insayo sa Madrid, Spain. Pagkapangunahan ito ro Pilipinas ang team captain Agriel Lance, L.A. Casinares, Jason Anthony Tamayo Lapidos, Taoying Tawitan, at Marian Jade Capadocia. Padel Pilipinas sa sports sa grassroots level at nag-insayo it mga coach halin sa kanya inya parte it nasyon.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa nagkanya health news portion, may bago nga pagtan-aw ro mga eksperto sa tagong nga uwa gamang ginagkabing isang kamanami nga tinuga kundi posible man niya may benepisyo para sa kayusan it ato niya utak. So sa mga pagtuon, rukulay it panit tagong may una nga nasunin sa kaklasit antioxidant kakaibahan sa grupo it anthocyanins. Ikapakita ro mga inisyal nga pagtuon niya ro nasunin ay posibleng makabulig sa pang-ablig it mga cell membranes kakipuon ro una sa ato niya utak ag mahimo man nga makabuhin sa halit kaya ginadaga it harmful free radicals. Ngayon ang manit may eksperto kung may posibilidad drayang makabulig sa pagbuhin it risgo it mga neurodegenerative disease kapat Alzheimer's disease. Ginarekomenda man it may eksperto nga kauno no tagong kaibano panit karabang o di kara makita ro kabuan sa nasunina. So pag ihaw, pag roast, pag bake o kung madalian niya pag gisa, ay pila sa mga pamaaging makatipig sa mga nutrisyon kara. Importante maro balanse nga pagkaon, regular nga exercise, bastante nga tug, maayos nga pagkontrol presyon ag atong blood sugar.
1: Express balita sa gahapon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:30 sa aga. Agri mga balita natin pong pilog na puwarsa at Exafam Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita at Miyerkules August 12, 2026. Agri balita at Gato Santong Plus Gold sa Vitamin C Santong Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium D. Kamang Patient X Plus Soft Gel Capsule, yung capsule nga para gid sa aton yung mamata, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Plus Mint Oil, at Santong Plus Herbal Soap. Agri mga produkto ito, Yesto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santong Gold Herbal Tea, Santong Gold Coffee Mix, Sus the Pain, at Clear Skin Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ro, Express Balita sa Agahon.
1: XFM. Mga Katropa,

0: nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Canton Gold Live Testimony.
5: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: System Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: XFM.
12: Mga katropa,

0: exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:43 sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hi, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad na nga gahon, Banwa. Maayad-ayad na nga pagpropamati, mga katropa.
1: Good morning!
0: Saton ka nga mga igmanghod, Banwa, Kalibo, Provincia, Itaklan, Yake, Proislait, Boracay.
1: Good morning!
0: Sa mga suki naton nga mga tricycle driver, iya sa Banwa, Kalibo, Kabugusan, nga mga nagabiyahi-biyahi nga mga tricycle driver sa Provincia, Itaklan. Hoy, mayad nga pag-biyahi-biyahi nga, ag mayad nga pagpropamati sa inyo karang nga mga radyo.
1: Good morning!
0: Panibagong adlaw. Adlaw kita makaroon nga Miyerkules, Agosto 12 sa Dagon 2026. Ilang weeks na lang, ilang days na lang. Bermans na! Ilang kakuanan, may nagatika-tika akong makaroon. Bermans yun nabi, masunod nga bugan. Anyway, bago ruta na natin nga karang pag-welcome sa atin karang mga suki makaroon nga nag-propamati man nga mga negosyante sa Banwa, Kalibo. Good morning.
1: Good morning!
0: Sa atin karang mga secondary area of coverage sa mga taga-probinsya it Capiz, sa Antique, northern part it Iloilo.
1: Good morning!
0: Iya sa Mayromblon, Masbate, southern part it Mindoro.
1: Good morning!
0: Gandang umaga po. Ayong buntag, Buenos Dias. Sa atin karang mga katropa makaroon nga nag-monitor sa radio. Sa aton ka nga programang Bullseye. Miyerkules ng adlaw, may trabaho ha, may opisina, may klase. Sa aton ka nga mga estudyante, tanan, pribado man, nagpampubliko nga mga eskwilahan. Mag-aton ka nga mga tagatapan. Iya sa aton ka nga Banwa, Kalibo, Kabugusan nga probinsya, ita, Aklan. Morning! Kamusta rin nagaganit panyempo sa inyong mga lugar? Nagapakita na si Haring Adlaw. Okay na may mga pag-asaw-aso, pag-uwan-uwan nga na-experiensyahan ibang mga kabanwahanan, ibang mga lugar sa aton karang nga probinsya Itaklan. Pero makaroon nagapikto gihapon mga katropa ro Southwest Monsoon or Habagat sa may area it Luzon. Dahil karang nga habagat nga nagapauwan at nagapapaskog ithangin. Nagapauwan na sa mga lugar ito sa may parte kara ita Luzon. Iya sa aton, well, na tutawahay para panyempo. Pero bantay kita mga katropa, may sangka tropical depression. Rong nasipkatan sa gawa ita Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Nauna sa may kagayoon nga 1,990 km sa nasidlangan it extreme northern Luzon. May kabaskugon ng hangin na nagabot sa 55 km kada oras. May pagbugso nga nagabot sa 70 kilometers per hour at nagahugag sa east-northeast sa kadasigon nga 30 kilometro kada oras sa anakarang nga dagagan mga katropa. So wara ita kwana, tsansa nga maglangkol no bagyo, isan siin nga parte ya sa Pilipinas kung dumaplis man lang ito sa may parte it northern Luzon. Anakarang ikog-ikog mga katropa. So anang ikog-ikog nga na, magandagaman it mga pag-uwan-uwan katon. Iya sa may parte kara ita western part ita Luzon, Visayas, ang porsyon man kara it Mindanao, ay dahi ginatawag na ton nga habag. Pero pag-uwaligmat. Makaroon nga dlao, magapabilin nga may paggagom-gagom. Raton kara nga palibot mga katropa, pero sa pangkabilugan manami ro chimpo. Iya sa aton kara nga probinsya Itaklan, magguwas yamang sa mga localized thunderstorm. O dahi kara nga pag-ugan-ugan, taasong karunsang oras. May mga pagpupangilat mga katropa ang mabatsyagan iya sa aton sa mga kabanwahanan makaroon karanga adlaw. So kasarangan man ruhuyop itahangin o sa mga nagapanagat o na sa aton karanga mga mangingisda magwaligmat yan ha magduwa man tabagyo pero aton nga ginabantayan raya karanga habagat sa gihapon. So, baskog ron baskong katungaanan kahit kagawran. Oy, good morning sa mga naka-online. Aton ka nga mga suki makaroon nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Live kita mga katropa sa XFM Kalibo 96.5. Good morning! Mga OFW naton sa abroad. Welcome kita kamo sa aton ka nga pagpangalagad. Pati man sa mga nagamonitor nga mga klanon sa internet.
1: Good
0: morning! May Facebook na, may radio pa. Tar man namin. Dayang porsyon nato dakaton mga katropa it Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anay kamuro na. Saton ka nga mga suki ha. Karamiton nga kapi sa gahon. Kapin pa kong magamig-amig rupan niyempo. Una ka sa magamig nga lugar. Inan mo itang Santon Gold Coffee Mix. Aba, bilog nga adlaw mo. Healthy na mga katropa.
1: Pulsa! Pulsa!
0: So kapi-kapi nga kita kasi ro kapi nga ra abot ang benepisyo nga mabura aton karang nga gawas sa nagapabas ko kita aton nga resistensya. Kung dito ro no? May santon, may mangosteen, may ampalaya, may malunggay. Tanan una ron. Mga katropa nga magatao katon ita manami nga makalikaw katon sa mga bagatia. Yan. Santon Gold Coffee Mix yang ro. Inyong imnon, mga katropa. Sa may mga asin doon na, doon ro kape nga para gidakin nyo.

0: Kay Piliba Vicente Pamatian. Mayad man nga pagpropamati ha, una sa New Washington da.
1: Good morning.
0: Kay Marlene De Los Santos, una sa Tabuk Libertad. Antique, good morning. Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning ma'am. Good morning man. Kay Joy Di Juan, uy ma'am, good morning.
1: Good morning.
0: Hindi, nag-Uncle Charlie nga nag-KIKI na sa T-Race. Baka namitong gudaman na nag-kapikapit sa Anton. Good morning sa Sausa, ang Conception Family na sa Libtong.
1: Good morning!
0: Morning. Kaya TJ Noynoy, Igtanlok, Solidad Noy. Good morning, una sa San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Permigida na, nag-apropamati. Igtanlok, ang Solidad Family sa Numancia, ang Ibahay. Ayan nga pagpropamati kinyo ha. Paring Itzel, Sispinyo, Rita, pare, good morning!
1: Good morning!
0: Magandang morning! Aklanon!
1: Good morning!
0: Ay, ilang piyestas na isod, pare. Kasi kung makagusot, makabisita kami ng Dudoy Hapon.
1: Morning!
0: Kay Rini Rosgalo na sa Hong Kong. Good morning! Nag-apropamati mga ron nga gaon. Kay Gima Tolentino, good morning. Oy, kay Toto Vic Salongkong. Kay Vicente Vic Salongkong, good morning. Gakapi-kapi mga ron, ha. Ito sa Dubai.
1: Good morning.
0: Good morning. Yan, mga katropa natin nga nag-monitor. Nasa Ibahay man, good morning. Good morning. Well, sa aton makaroon nga pagpangalagad, Banwa. Rararararara. Ang mainit makaroon nga mga topiko nga aton karang pag-augo istoryahan. Abay, kahapon, tatlo ka mga sunod-sunod nga mga drug by bus operation. Rugin patigyon, itaton karang nga mga otoridad. No? Una, iya sa may Banwa karait kalibo. Aga nasundan sa Isla Itburacay. Sinundan pagid sa Banwa Itliso.
1: Pusa!
0: Tatlo! Kung sa mga sugarura ay paldo.
2: Ayaw, di ba?
0: Di ba? Paldoro aton yung mga pan. Pero sa mga adiktos, bukod at paldo, ay siyempre, dakpan, andang rang ang mga kwan. Andang ang mga nag-supply, mga nag-baligya. Kasi, by bus. Pag inamba mong by bus, nag-baligya ka. May nagbakay. Itdaya karang mga ginaalids nga illegal drugs. Sa tatlo ka magkasunod. O, sa sang adlaw is tatlo. Apat gid ni kontaron or lima. Galing may mga time nga hindi man tanan mabuo itaton karang mga kapulisan.
1: Mga
0: katropa, no? May babi, masyado nga maila kung sa mga manok pa. Sa anda karang mga ginapatgayon nga mga drug buyback operation. So kahapon, tatlo. Ka mga drug by bus operation, rugin kasa itaton karanga mga kapulisan. Una, iya sa Banwa Itkalibo, ro Kalibo Municipal Police Station, agroaton karanga provincial enforcement o provincial drug enforcement unit or PDEO, ro nagkasa sa daya karanga drug by bus operation sa Banwa Karait Kalibo. Now, rayang suspect or subject person nga gintutukan naton kahapon iya sa Banwa Itkalibo, taga Banwa Itibahay. Masubo-subo at nabi karay, kasi Mariot at kasi Manwat ang naton to si Ibahay.
1: Pusay! Pusay!
0: Nga habakan it daya nga illegal drugs nga nagabalor it 7,000 pesos. No? Doon nga ron nga ginabuitan itaton nga mga otoridad is worth 7,000. Alid sa suspected shabu. Ro ginasugid nga nabuog sa raya karang subject person mga katrupa nga si Joey Calisto. No? 49 years old, taga Barangay Tagbaya sa Banwa Karait Ibahay. Now, ginasugid pilang months nga hagos nagatransaksyon. In fact, nakatisbay kararo Kalibo PNP ka na mga previous weeks yata or months nag-testing kung baga nagabaligya. Kasi dayang suspect mga katropa is nakulong na before. Ruan ang kaso, same. Sarayang kaso man sa Gihapon. By bus, drug by bus. Nga gin kasaman itaton katong nga mga katapoy Ibahay PNP way back 2015.
1: Pusay!

0: No? 2015, nakulong. Nag-bargaining. Nakagawa. Gintawa ni Chance nga para magbag-o ruraya karanga suspect mga katropa nga si Chance. Now, after nga nagtutawhay, pilang, 2015 pa, ay 2026 na makaroon. Oh. After it pilang years nag-deal sa illegal drugs, mga katropa. Ha? Na-monitor itaton karanga mga otoridad. Agharon, na-aristo kahapon kasi ginasugid nga nagbaligya man sa gihapon mga katropa iya sa Banwa itself. So halin sa ibahay, paadto yas may Banwa at Kalibo, nagmotor gang para magbaligya it illegal. So way mo kasayod, gara anang mga katransaksyon is mga kapulisan na mga katropa. Mga otoridad na. Agdi kara imaw na aristo, itaton kara nga mga kapulisan. Plus, may mga na-recover pa nga mga items. It's suspected siya bo saan na kara nga posisyon. Kahapon kara ita through adlaw, no? Mainit-init pa nga ni. Now, nakamunot kita kara. Una, kita, kasi kita kara rong witness itaton kara nga kapulisan, no? You know, raton nga mga pulis sa operation, hindi sanda maka-operate. It maura ka mga drug bypass operation or search operation kung uwa it media nga nagamunot mga katropa. Ha? Kung uwa it Department of Justice nga mga staff or barangay official. Dapat sa tatlo nga ron, dapat may ro media agro barangay una gid mga katropa sa every drug bypass operation. So sambilo kita karon, no? And then sa Boracay, hindi man to maka-operate ro Boracay PNP kuwa man katapot media. No? So si katropang RR nag-proceed sa Boracay kahapon. Sa Banwa Itliso nagkasaman it drug bypass operation raton nga municipal police station it is may naaristo man mga katropa si katropang Claire Manitog si katropang Larry Boy Bullseye. Ha? Puro tanan mga eksklusibo nga gintutukan kahapon tatlo ka mga magkasunod-sunod nga nga drug bypass operation mga katropa. Diba katropang Arier shout out sa restaurant ita ano ra 11-11, good man na dodoy. May nakasugod ka di ka, manami man di ka rin, no?
1: Ayaw, di ma.
0: Ano ra? 11-11, good man. Veterans Avenue, ha, Kalibo. Gapi na mate, good morning, good na. Good morning! Sa restaurant, ita, rupagkuhan ka ra, 11-11, or, ano ra, eh? 11-11. Good morning! Morning, una, nag-monitor sa Veterans Avenue, ha. Good morning, nakatutok, magkakaroon ng agahon. Pinamati katon sa atong karanga pagpangalaga. Good morning! Okay. Now, tatlo ka mga magkasunod nga drug bypass operation. Una, daya nga nga si Joey Kaliso, ginasugid nga pilang kwanyuta nga ginamonitor. Iya sa Kalibo, ha? Kasi ro nag-conduct ita drug bypass operation is Kalibo Municipal Police Station. So, butang bagon, ro-transaction iya sa may Banwa Karait Kalibo. Mga katropa. No? Although, imaw is taga-ibahay, taga-barangay Tagbaya. Sa Banwa it ibahay. So, ro-deal, para magbagayran kahapon or magbagakan itay karang illegal drugs iya sa may Banwa Karait Kalibo. No, the question is, siin nagabuog. Dayang subject o dayang suspect, it illegal drugs. Dayang rin ginausoy natin eh, di ba? Nga sa pagpati, nga ruraya ka rin ng mga tao, ginakonsider natin kung amat ng mga biktima. Ha? O kilat akong nagagamit ka, rumasaklap is nagbaligya ka, nagduso. mga katrupa. Kasi kung nagagamit ka, pwede pa naton marihab ro utok itay ka nga mga tawo eh. Agsayod gid akamutanan kun ano ro epekto kun nagagamit it illegal drugs ro sa bukon yang it ikaw ro apektado. Pati ring pamilya, pati ro mga tawo sa komunidad una ginakibang magmasayra ng dangaro tawo nga raad. Di ba? Sayod kita kun ano ro epekto it illegal drugs. Oh, ang baga nito, balik lang man sa tay digong ato. Anyway, ro aton nga ginausoy di kara is si in nagahalin ag paano nga nakakasugod na iya sa aton kara nga probinsya. Dudaya kara nga mga illegal drugs kaabot agali ay. Di ba? Kun wa maristo to sa Altabas to kun nagtiliwan tong bugan nga to nga pilat ang milyon to. 1.5 million, 1.3. Nga kabuabo nga halin sa Ruhas. Oh. Roan ba't iba halin naman na sa Ruhas, ro iba ka na halin sa Kapis, sa Iloilo. No? Saray ka na nga pag pasugod it, mga illegal. No. So, dayang nga mga suspect, mga katrupa, di ba nabi mag ano eh? Di ba mag sugugin kung si inagapin? Kasi pag kumanta man, sumugid man, hambangon yun dahil nga confirm nga ba, nagabaligyag, nagatuso. Kasi sa tanan nga mga drug bypass operation, mga kamakabati nga may nagaako. Ha? Saan da karang mga kalaglagan, mga kapatid? Now, sa Islet Boracay, may ito man. Drug bypass operation man sa gihapon, mga katrupa. Rugin pati gayon. PDIO, ag aton karang Boracay PNP. Ginkasaman kahapon, pati raton karang PDIA, nag-iba man. Saray ka nga mga drug bypass operation, mga katrupa. No? Now, ito sa may Islet Boracay, paldo man yan ito kasi daywa taro na aristo. Daywa ka mga gagaki nga ginaristo man kasi moman, nagbaligya man, nagduso. Itdaya ka nga illegal drugs. Mga katrupa. No? Saray ka nga drug bypass operation. So, rayang daywa, sambilog ka is ng kwan, bukalista, no? O, doon ro, sambilog ka mga katrupa. Sa ginkasang nga drug bypass operation sa Isla Carita, Boracay. Tsika bisi katrupang ar-ar. Kasi imoro nagtutok kara kahapon ito sa Isla Ita, Boracay. Mga katropa sa rin mga sunod-sunod ng mga drug bypass operation. Kahapon ka rin adlaw, no? Kibot yan ikita, gravitas. Sang adlaw tayo tatlo, taro, kuan, nagukot sa kulungan. Bonski, Mendoza Channel, good morning, anay, ha?
1: Good morning!
0: Yan, nag-monitor mga ron. Mark Conteveros, pare, good morning.
1: Good morning!
0: Tolitz, Taiko, Vlog, Chavez, ba? Ano ra? Good morning! Motion, coffee tayo. Greet mo kami from Katiklan to Barangay Naasog sa Malay. Uy, good morning una ha sa mga taga Katiklan nagsamalay.
1: Good morning.
0: Sa Naasog Malay, good morning. Yan, naga-monitor makaron katon nga agaho no sa aton karang pag pangalagada. Aga una na. Sige, dali ang gida ara.
2: XFM. Police report.
0: Ara Boracay ra kahapon man nga drug bypass operation. Yes, ara ano ro istorya kara?
3: Yes, katropa nga dyan, no? May ginpatigayo niya ni nga rano nga bypass operation sa isla, no? Itaray ka nga Boracay nga katropa dyan. So, medyo mabuhay-buhay yun man yan, no? Ruraya ka nga pag-monitor, no? Balisang kwanitan ikong taray, subject baga, no? Rung ginamonitor, no?
0: Ugaling ay naging nga daywa.
3: Oh, naging daywa ta. Katropa dyan, no? Anyway, no? Ray ka nga si Mark Anthony nga ra, imaurong ginamonitor na no, itaton ka nga Malay Municipal Police Station katropan dyan. Kung sa siin kahapon niya ni, no, medyo may mga alas dos na eh, noong pang-urason, nga ruray ka nga subject, ka arestado, no? So pag-abot natin ka katropan dyan.
0: Sa suod at bagay da,
3: Oo, oh, katropan dyan. Oh. Pero may isot pa naman
0: yan. So, transaction is sa bagay ta?
3: Sa bagay ta. Oo, oh, sa sugod at bagay katropan dyan. At dahil ka rin nga si Mark Anthony nga ni Norong subject, 38 anos, imaway isang kabukalista. No, katropang dyan, no? So, pag sugod ni Taton Karang Kalibo, I mean, Palal, PNP, hay, daywat, no, randa karang nadak pag nagakit kara si Richard.
0: Bali, ro plano at aro subject at ang arasang bilog at aro target. Galing na timing. Una tayo mo sa sugod ikuan niya ra. Ay, nako.
3: Una tayo mo katropang dyan. Now, no? Tag na dakpan yun sanda kasi may sangka sa Shea eh, nung na kuan na buol no katropan diyan sa Ginpatigayon karon niya bypass ag nasa 1,500 pesos nung kwarta dahil karon niya bypass money no nga ginyamit niya ni sa operation ag sangka sa Shea nga katropan diyan and then pag body search ita aton karon nga otoridad hay nabuo pagit ito ka anom ka sa Shea ita suspected shabu rung nabuo no sa day karang posisyon no ni Mark Anthony paginyara katropa nga janaro kan ro plastada ro ginasugid abi kasi ro kwarta abi nga kwan katropa
0: dyan
3: by bus money hayat asa bugsat a naghalin ni Richard nga ra no nga bukon it subject baga kontak oo ina tabaga na buo
0: aso meaning imo taro nag baton
3: imo ta nag baton ka tropang jan no pero suno kay kwan nga ra kay Mark Anthony hay nag limpyo-limpyo ta ni kontak kuno si Richard nga rin, no? Sa nagkarang nga panimagay ay medyo wong kunot oras man si Mark Anthony nga rin nga mag limpyo-limpyo rin.
0: Balor sa bilog, nagkarang nga kibahan it subject is tag-iya ita bagay?
3: Bukon katropan dyan.
0: Bali mag-alint sa dadaywara, una man imo ga-board?
3: Pinaubra gitara, karang nga payag-payag.
0: Oh, di, pero mag-ano rin daywa nga rin, mag-barkada gang?
3: May mga 3 years yun man, no? Nga nag-iiba rin karang nga
0: bilog. Sa sangka bagay nga rin sa gina-istara nanda?
3: Petropan
0: na man mo gi-star.
3: Hindi bali nagpatawag at abaga no si Mark Anthony nga.
0: Gaadto ga tay mauna.
3: Oh, habal-habal ko magadto ba sa bukalis si kuan nga ra si Mark Anthony hay imo man ro.
0: Imo ga drive.
3: Nagahatod igto no sa trabaho nga ra katropa nga diyan. Pero
0: so na timing tanga una tay mao. Aman may ginahatod imo ginahatod na kontas trabaho ay matun na tay mao.
3: Nagalimpyo ka ta sugod it bagay ay nagapanilig
0: Agtapos ko takana na buro. Bye bas money.
3: Ayro ko tana nga nagkara katropan dyan. Gin ko tana naton anay si Richard Mangkon. Nagagamit ka, nagabaligya ka. Wa kita kuno kundi hay ginapatawag at animo ni Mark Anthony nga rang parang ani nga magkuhan, limpyo sa nakaroon niya panimagay or maghatod baga no, sa trabaho kay Mark Anthony nga. Pero gin ko tana ba naton si Mark Anthony, si Richard Mangkon nga ra, nagagamit ra. No? Dindo aton niya ko tana. No? Wa man na sir ang ba ni kuhan nga ra. Ni Mark Anthony.
0: Ay, padrangkis man maton ka mo. Masay rin.
3: Pero, kuamat man ha, ay naga, kuwan man mana, nagagamit-gamit.
0: Ba, kung amat ha.
3: Oo, ay nagpangain taro. Kuwan ni Richard. No? Siyempre, banana, ako naman nagagamit. Oh. Siyempre, mapamatudan kita rin katropan dyan, no? Sa pinagi man karon sa insemination kasi may ginatawag man kita karon sa drug test, di ba? Aga, ito ko tanga nero drug test, no? Sa Iloilo, dinagawin saan na siguro mga alas 11:30, no? Kabi, no? So may gapa Iloilo, eh, medyo wat yata na makaroon sa kapis, baga, no? Katropan dyan. And then, may mga residue tabi actually sa mga basuraan may mga residue no nga nakita raton karon ni otoridad katropa nga diyan agustro palibot abi kuan da karang nga paniwa min ko may mga kuan baga halin sa gamit no or paggamit no dai karon nga illegal karang nga droga nga ra katropa nga
0: diyan makita mo kita sa sugod nga may mga anong tawag na mga residue or ano na
3: Makita kita no kapin sa basurahan. May makitaan kita katropan diyan. Maman sa may lamesa no makitaan kita. Aga raya nga si Mark Anthony medyo nagbuhay taray mo no sa abroad katropan diyan sang ka bokalista man Japan ni mo igto. Aga nagbalik iyan no sa isla Karatburakay gani parang iyalat ah no.
0: Aga, pero ginahako na ra wa mata.
3: Huwag kita nandara pag ako. Kusuli may ginapapirmahan niya ni Kandang ato ay nga para ba mag-ako.
0: Ganyan eh. Kung naman, triba, huwag kita nag-ako sa andang mga kalaglaga. Kalaglaga na binandara eh. Siyempre, pag ina-ako mo ron, hibog to, banig pagtubo doon. O, di ilaban lang ng daskorte. Masaklap, abikara, abo binaghambang nga, kasi bukalista, di ba? Bukalista.
3: Bukalista.
0: Ginan ba mong bukalista, ano ra, ng bukal, kalbo, bukod mata, no?
4: Ayaw, di ba?
0: Ay, na makanta. Nga, banda-banda. Oo. Nagahamba, di ba, basi, bukalista, ano, manang bukal, man.
4: Ayaw, di ba?
0: Ano bukod mata, kalbo, ro, kwanabi, ay.
3: Oo.
0: Ginan ba, di ba, kung bukalista ka, una ka sa banda, nagagamit ka at illegal drugs, no? Bukon itanan ng mga bukalista, or mga una sa banda is na-engage sa illegal drugs.
3: Yes. Correct.
0: O, di ba? Magayo, iba ka ron. May ina tanga por trabaho nga tagid. Randa ka ron nga ginausoy. What ang nagagamit yung illegal drugs. Pero, di ka rabi, pilang bisis na siguro yung muna natisbay, napakgan, itaton ka nga mga kapulisan. O, sige, Ar.
3: Bilang bisyo sa manabakan, agar yun doon, nung nagkaroon katropan dyan, doon aligasyon nga uwa nagabaligya. Pero ginaako na, nga nagagamit imot dahil kara nga illegal nga droga. Pero nung na-recover ka na, ay kay Mark Anthony, isuwa na matagi na ako abagangara. Kahapon na binguta naman naton, kung kan umulas gamit, no? Kahapon yung man katropan dyan.
0: Kahapon yan kung mo nagamit ah.
3: Oo,
0: kasi nakaabo nakapuna man nga ano medyo naka drugs gid mata kahapon ra sa suspect nga ra.
3: Ay mo mata nagambay ka tropan diyan na naggamit no like mo nga apo ingo tanan nakainom ka makon sir. Wala man na sir dinya tara na ngayon. Kukan umo last gamit ay dayang gid man ah bago baga nag-abot to aton karang otoridad nga nakatropan diyan hay kumagita na to na nagita nga itsura medyo kwan yo tabaga kakaiba gud ta katropa nga diyan eh bukon kita bukon kita tilong but anyway ay suno ka na grabe ra nang paginugso man no gaparawagan yo ta kanimo nga katropan diyan ya tao ko mag message yun sa nagkaroon yo sawa man unga no kasi naghiwalay sanda sambilo gabi ko nga rason ro live in partner no that's why nga naghiwalay sanda no ginaiwanan ni mo ko live in partner
0: pero may unga sandara
3: may unga
0: katropang pero mga unga ito taka sarang asawa
3: oh ito ana dagat ah dagat at what on nakaroon sa Boracay ay naghiwalay sanda aga rindo na that's why kuno nga naggamit imaw na illegal nga droga and then sa trabaho na no ay gapugaw no ay din na siguro no, naisipan man no, para nga ni karon nga maduga rompo ako na ambay ko nga ni kung nag Santon Gold Coffee Mix sa makon dari mo di may daid makon di ba
0: ka oh, abot ang pwede nga makon bisan turbo gang ar ka ka nami turbo dara nga abo para nang maturbuhan kung nag-inom ay maturbo. Ay, pag illegal drugs, tabi, ay may kalalagyan ka timo karon.
3: Napaganigat at akong mga turbo katropan dyan.
0: Oh.
3: Ay, royon doon katropan dyan, eh, syempre, sangagan illegal drugs. Ay, may nagakahigo, gidroon niya kasok, sa dato ng kasok, kung Republic Act 9165 gara, no, or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. No, so, mapamatudan man, do mga kwanyara, pito ka mga sachet siyempre ipaidaw man sa examination kung may kung sabugid man no o mga na-recover so may may nakita kita ito may tawag kita sa katropan diyan eh tagkiluhan ba nga pangkilo gid nga nasa drugs man na-recover man no sa ano mismo nga sugod nga
0: may isot man lang doon eh grams man lang ro anang kuan karon karga
3: may kilo baga ay ruin doon syempre sa part matet aton kara nga otoridad no ay runangin rason said mo man na Mark Anthony man na yang that's why nga ging ewanan ko kay imo karon nga live-in partner, bagod yan imana, nagagamit ka, ita doon karon niya illegal ka ra nga droga, no? May mga, that's why, medyo ginabalik man, itaton ka ra nga malay ron, no? Kung haman it, din doon natabo, no? Sa dahil ka ra nga subject nga, bagod niya ni, involved, no? Sa paggamit illegal ka ra nga droga nga ra. Now, si Richard niya ra, ay, alin mo man makon, charge, no? Si,
0: charge, ba? Charge ka din magtawag ka na.
4: Ayaw ka.
3: Oh, si Mark nga ra. Ako man nga kwan man na ron ay tagahatod nagahatod man ako na ako kung nagapatawag ba nimo ako man na ron nagalimpilimpi ay bus mo galit man kon ay uma na no. Di matambay ni kwan Richard nga ra katropa nga diyan no. So abong nagkagibot no kasi dayang mga involved nga ra, medyo kilaga gud man katropan diyan sa aton karang isla karat Boracay no ray karang
0: video. Kapkabuhay yon sa daragi na monitor. Ro suspect nga ra.
3: Well do kwan kita dayang si Mark kita nga ra katropan diyan. Day kita rugi na kwan monitor but nakibot man lang sanda no. Una man si Richard no, that's why syempre said man aton do sa awtoridad di ba katropan diyan kutog sa basta ro transaksyon sa sugod dit pa ni Magay aga una ka hay pwede gid no nga ma-involve no katropan diyan maski nagagamit ka or uwa sa nga ganyan una ka aga may nag-engage siya no ita din karon niya illegal drugs ay pwede gid nga may atubangon man no nga kaso karon katropan niya.
0: Sige. So kwan tagagi no daywa tagagi daywa nga same nga kaso ro iga file kanda.
3: Yes,
0: pareho gid kasi iba-iba siya. So, pwede man nga nagamit ka tayo, iba mata si Parado Mataron. Iba mata kung nagabaligya ka eh. Pero daya nga ra, gagamit ang nagaduso iti illegal drugs. No bail recommended man sa Gyapon.
3: Yes, katropang...
0: Sige. So, sige Ar, thank you gid sa mga information, no? Sa daya ka nga pag-tutok ni mo kahapon no, nasa may isla Karayta, Boracay. Kamusta ang Boracay gali kahapon?
3: Ay, pag-abot man natin to katropan dyan, mabasko-basko rubagod.
0: Oy, habagat ra. Basko gede na ra. Basta habagat. Sige ka muna kagi. Yan sa Tabon.
3: Tabon Port.
0: Tabon Port.
3: Tabon Marayon.
0: Oo.
3: Dahil ka rin ang Boracay. Okay man na katropan dyan.
0: Abong mga turista ito. Abong local tourist natin.
3: Huwagin kita. May ito man niya nakita, no? Katropan dyan.
0: Oo, bisan mauron to kabasko gyapon, no? Humbak nas Boracay ngano dagsa tagyapon na karon pagabot it habagat ta.
3: Oo, wag gid yani kita kumot libot do sa kwanyo na binit it bye-bye ay sid mo man
0: ya. Ay kagon. Magda kagon. Or matagani kay kwanton. Ron sige.
3: Oo, wag kita kakita to eh.
0: Yani. Ar, thank you again sa pagtutong kara kahapon.
3: Sige, no. Katropan dyan rin aton kara nga nabuo kara nga report. Angod sa ginpatigayin kara nga Bible Supervision na kara sa isla kara Itaburakay. Ako man si katropang Ar Arculasa. Ito XFM 96.5 kalibo ang katropa.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Ayun, alas 7.18 aton kara nga oras mga katropa. No? Well, Boracay tabira eh. Roboracay isang bilog sa mga sentro ang posibleng nga maabo pata nga mga naga pasugod o na it illegal drugs. Ro question pagid kara, hindi ra ma-monitor? Ro mga pagsugod nga right illegal drugs o na sa may isla karit Boracay? One entry, one exit kita o. Oh. Di ba? Kung magsugod kita una, may mga X-ray machine man nga nagakuan, may mga kinay pa, ano na nga nagamonitor. Pero still, sugod nagyapo ro, illegal drugs, tos Boracay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Morning ani kay Aljon Dirilo Navarro ha, o nasa Ruelan Junior Barbershop ha. An Alpatic Cellphone Repair Shop, no? Kay Robert Agagapa Jr. Good morning!
1: Bullseye! Bullseye! Good morning!
0: Francis Val Rinyon. Ano ra? Tagalog po. Hindi na namin problema yan. Kung hindi kasi pwede mag-Tagalog kami rito.
1: Good morning!
0: Kasi Aklanon kami. Yung salita namin is Aklanon.
1: Good morning!
0: Pero good morning. Nakikinig pa rin siya. Kay Val, Francis Val Rinyon. Oy, gusto na ipa-Tagalog kita aton nga programa mag-Tagalog. Babong Aklanon nga nagapamati. Abong nag-enjoy ko na Aklanon, no? Ro ginagamit aton nga lingguwahe bukod Ilonggo. Ay, takitas probinsya ta. Aklan dapat mag-Aklanon ta. Ang Tagalog ay okay lang kung kausap tayo. Na parang kung hindi tayo magkaintindihan sa Aklanon, mag-Tagalog, Tagalog na lang. Wala namang problema.
4: Ayaw, di ma.
0: Bialin Abayon, good morning. Pasyari ko na sa Abayon family, specialist tatlong ka mga unga. Oh, si Ailimi Abayon, Janica Linsley Abayon, at kay John Raymond De Los Santos. Good morning. nagamonitor man karon na kay Bialin Abayo.
1: Good morning.
0: Always kada si Mami nang nga nagamonitor. Jom sa tiro ha, watching sa live sa Bullseye from Mabilo, New Washington. Good morning. Na nung Noel Tamago Senior, good morning nung.
1: Good morning.
0: Nasa Tamago sa Delicacy sa good morning. Pero pamati makaron karanga agahon. Sige. Agay aro iba nga rin doon na lang galing siguro yas aton karang pag pangalagad ng mga katropa sa
1: Bullseye!
0: Sa Liso kami eh bakit ako yung sambilog nga nagtambong ito sa Liso nga ito kahapon
1: Bullseye!
0: At di aralang gali ay mo lang sige hey kuan man no nakibot mang kararutanan kasi sa Sangadlaw tatlo nga drug by bus operation rugin ka sa it Aklan PNP mga katropa. Ag sa Ban White Liso, successful man. Ruanda ka na nga drug by bus operation. Tawag lang imo sa cellphone lang siguro. Kasi ruraya ka na nga sa Liso matana, may istorya man da eh. Ito kibunta man kung ano istorya ka na. Kahapon, ikatiya sa Kalibo nga ra, si Joey Caliso, manahay, gasugang malatama, may ginasugang malatama na ako, may ginaantunan malaman na ako sa Kalibo. Ade, tagay bahay tagali, no? Istorya, bay kami kahapon karay, bayhanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: What? Manok, sayod? Pag-abot ko, taman na iyas, kalibo, ay, kung ano, lapit man na tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, akon mulat naman na, ay, mapabangat kung taman na ako, may agyan ko man na iyas, kalibo, basi, man na, dinakop, taman ako. Ah, mani Joey kahapon. What? Manok, sayod nga may pulist gali, by bus gali. Problema pa man as pamilya nga ra, tapos makarapan tabo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero reya sa Liso, kamusta ro senaryo? Kabi-i, kabi-i ra, no? Kabi-i ko ta, nag-by bus man. Medyo masaw-asaw pa ni kabi-i, pero kaya pa niya. Bing-bing pa, kap-bing-bing ta.
4: Ayaw, Rima!
0: Anay mo sa linya? O, oh, sige. Beng, kamusta ro Liso, kabi-i?
5: Yes, katapang dyan, naging madinagon ro, naging patigayon niya, Operasyon Kabi, Italeza Municipal Police Station. Sarayakira nga, subject person, niya sa 57 anos.
0: Sus, Mario, may intad yun man na.
5: No, 57 anos.
0: Dali lang mag-senior, tatlong dagon lang, senior na. Oh.
5: Yes, oo. Sang, ano tayo mo ra, driver sa Sangka Lending Company. So, Kabi, ay... matawag mataimaw no agaminado matamanya ni imaw nga
0: nagagamit
5: imaw
0: pero aminado imaw nga nagabaligya imaw
5: wa siyang pagin denied ana laro yung katrapang diyan eh gabaligya imaw aga
0: kasi mostly abi doin ro ginahap kun nanda eh gagamit ya tama na ako wa tama ako gabaligya kasi sa diyan da salaye pag mauron yang rokaso nga nagagamit ka pwede kayang i-rehab katrupang Claire. Pwede ka ting makagawa, hindi ka ting makulong ay. I-rehab ka ang ito, it's 6 months, okay na, tapos na. Pero pag nagamaligya ka, Nobel recommended gida.
5: Agani mo ra, street level, imaw nga
0: target,
5: classic, katropang dyan.
0: Sa baliog ang imaw.
5: Daya newly identified po ang manyani ita, Sezo PNP.
0: So, pero dati, ano imaw ra, natukhang, nagsurinder, waman. Ah, karagang gita.
5: Yes, newly identified di mo na ita kapulisan na nakaroon sa Ban White Lezo. Aga, ano mo tama niya nga pahayag eh? O gagamit yung mga kung gagto na ng mga barkada, gasesyon sanda, pero singan ginabi man ng mabakalit ako no imaw, magbaligya para makabakalit, nakaroon niya gagamito na hawat ako ni mo nagamumakaro yun. So, rin doon nakaroon niya pahayag nga nagahimuong ako din mo kabiis sa bagay. Aga gin makaroon ana nga ni Imaway ana kang ginagao may magagamit chat aron katropang diyan so rin mataro ana karon niya pagpahayag no pero syempre nabakant imo ra katropang diyan
0: sa anong barangay
5: sa barangay poblasyon
0: barangay poblasyon iba taro una nga tong barangay nga gintutukan naton nga to hindi ang pagiminsyon
5: iba mata
0: iba mata to bukon ni Dayar o subject
5: bukon iba mata araya nga ra so nabaktan si Maui, naging positibo taro transaction kasi nabaktan ni Maui sa kasasay ita suspected nga shabu ag nampil government anak karang abusaru 1,000 pesos nga by bus money
0: so, pag search may na-recover pa ka na?
5: Tatlong bilog pag idugang tatlong sachet ita suspected siya buso. Mm. Pagbubanta may animora street value nga masobra ano mga libog no katropang diyan nag isagahanan mo naman yan imo nga nag-star
0: nakara nga bagay.
5: Bagay.
0: Oh, di mat pamilya rai.
5: Igtot ako nuro na karang nga asawa dewa ka uma sa Manila. Aga imo wat sambilog una naga star aga rin yun igtot naga trabaho pero anak ko karang nga asawa nga gabubisita na tao na sa anda nga bagay di sa Banwa Tresor anak karon nga asawa aga daywang uma no aga kabihiyay rin yun nagisagahan na ni mao nga igto aga anong duro compound ng Datigon ay puro pamilya man na
0: may mga bagay man sa palibot ah. Pero hindi yun ni Mom para mag-isagahan nun kasi kung sa kulungan yun ni Mom, may mga kaibahan yun ni Mom.
5: Kaibahan yun ni Mom eh. Pero ano yun no, katropang dyan na nila identify ni Mom, street level individual, agwa matay mo tanong na background, sabi mga naway mo na kulong
0: dati nga natukhang or ano, wagid.
5: Waman mo nag-surrender, waman mo natukhang, no? Katropang dyan.
0: May, pagpahayag man imaw katropang Claire, no? Pero sa kabiing nga operation is matawhay matawa matata senaryo nga mga nagkanabo between subject nga
5: sa mga pulis. Katropang dyan, may matawhay mga individual lang, may mga kapamilya ang ginabimana nga nagpilit nga makasugod kung si Indo transaction place ay syempre sa ngalan niya nakakordon yun.
0: May pulis na yun.
5: Nakakordon yun pag abot ng dahil. Syempre bawag aron katropang dyan. Doon mo lang man, dumi ko nakaangkon ita pag-argumento ron kabiin sa ito nga ita family member nga raga sa
0: sige. Aton ka rin nga may mga pagpahayag man pamatian taman ro pagpahayag ita aton nga Liso PNP Chief of Police no si Police Major Tortuya.
5: Sige, may aton ka rin katapang dyan no pati sa subject person yung sinabat na tabi mo in fairness at akabiin na sinabat na tayo mo katapang dyan so ro yun ang pamatian ano yun siguro lang aton katapang dyan na ka nga bilog na pagpahayag ito, karang nga subject person ka ba naman ni Police Major Tortuya, Hepe, Italezo, PNP, Katropang John.
0: Sige, thank you again Katropang Claire at Katropang Larry Boy Roldan, no? Nga nagtuto ka na kami ito sa may area, Italezo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Araba ka ron, no, suspect. Agro pagpahayag, ito nga Chief of Police, Italezo, no? Sa successful drug bypass operation na kami mga katropa pamatian natin.
4: Nick. Ilang dagan ikaw, sir?
6: 57 na yata.
4: 57. Ikaw malang yasud bagay? Ikaw malang i-appear me or ano, nagpanawin kay bang?
6: Sa Manila.
4: Ikaw malang nag-istariya? Ano yung trabaho?
6: Sa linga service. Sa ano?
4: Biyahe?
6: Oo.
4: Pero ano, bimana private service? Or ka-boundary or?
6: Sa kano, linding.
7: Asawa mo nga ikaw tay?
6: Iwa pa.
4: Single yet again? Kagariya ka gid. Ay aminado mata nga nagabaligya ikaw.
6: Gamit
4: pero aminado gagamit. Kani mong last gamit.
6: Amat man lang ako.
4: Pero mabuhay yun man. Nakulungan ko dati tay. Ano pa ang daya? Daya ro una na involve ko sa droga.
6: Pero wat ang kwantang baligya man ang mga gabo.
4: Wakating nga baligya. Igamit yan.
6: May una man kuha matawa.
4: Saan ikaw ka pang buot? Imo nga pang baka sa imo pag-service?
6: Alin eh?
4: Saan ikaw ka buot pang baka mo droga sa imong pag-service?
6: Awa man ako ga. Paano nga baka yun?
4: Ano kung may ginatawit ah?
6: Doon lang.
4: Ayun yung mamba, habak yan. Kating may nakatransaksyon, kating operatiba.
6: What?
4: Na-deny mo tara.
7: 751.
4: Pero abi man akong i-drug test ikaw yung negatibo mata.
6: Basit taro na yung gamit lang.
4: Buhay ni mong last gamit.
6: Hmm?
4: Buhay ni mong last gamit.
6: Kung...
4: Ang inom-inom ikaw bago tayo natabo?
6: Awa.
4: Wa man ikaw nag-inom.
7: Ay,
4: ano mo kayo na yung ginahimo tag, bago na raya ka lang transaksyon?
6: Uwa, napamantot ako.
4: Ito ko TV.
6: Uwa, yun doon.
4: Ano mo naman ito? Ano rin si ano?
6: Kitap na ako.
4: Ano tayo?
6: Ano yun doon ka?
7: Pero dagoon ikaw tayo.
6: 57 yung gato.
4: 57? Ay, naga, may service ka kung ta?
6: Oo, taron. May tabahan.
4: Anong oras yung mga ano?
6: Daon doon.
4: So, tika, anong oras yung kami suod?
6: Alas 8 yung galing ako, iya.
4: So, mga ban 8 to 5, abe, mana?
6: Or... Adi, kwan man naroon? Half day man.
4: Ah, buhay ka na nagatrabaho?
6: Opo.
4: Ay, okay matawin mong trabaho na, or... Ayaw man ito, nag-engage ka pa sa illegal niya droga?
6: Wala nang gabalik droga. Namin ko gamit at akong may ginadaga man na yan.
4: Kaya yung mga na-recovered, ginagamit mo kung tatanan ra?
6: Wala man, wala. Ako karoon niya. Doon yun, gini. Kahuya, matod nga hambang naging tamo na. Alinun may una. Wala, wala ko. Kuhan karoon. Wala man yan. Kuhan nga nga paano, nga buo man, nga bling niya.
4: Gamit siya tagad.
6: Doon yun, kung may una, wala mat. Kung wala mataroon na yun, wala ron.
4: Opo, hayaan niyo, mamahambag ka rin. May mga na-recovered, ang ani. Ano mo mamahambag?
6: Doon yun, doon yun.
7: Kasi yung dating asawa tayo.
6: Ha?
4: Kasado ka lang ikaw.
6: Opo.
4: Ay.
7: Kasi mama ka lang.
6: Ha? Sa Manila. Sa Manila. Sa Manila. Dilog doon. Dilog.
4: Dilog pala. Ay, sorry.
7: Ay, mamaw nga. Mamaw nga ka mga tao.
6: Oo. Oh.
7: Kasi mamaw nga.
6: Sa Manila to, sir.
7: Tanan.
6: Sa Manila.
7: Saan bilog?
6: Dayuwa.
7: Ito na may mga asawa doon.
6: Huwag pa.
8: Ano
4: ba? Ano ba? Ano ba?
6: Ano
4: ba? Ano ba? Ano ba?
6: Ano ba? Ano ba? Ano ba?
7: Ano
6: ba? Ano
4: ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?
6: Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano
4: ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?
6: Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano
4: ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?
6: Ano ba? Amat kung may doon yan yung ga sa arti ang mag-agto iya
4: ay kung ano man kimo ano bi man mga rason niya
6: wa ani ko ga kung ga wa mat sa nang ginapagto na iya bigla ba maabot doon sa
4: sige gamit abi mana ano ron ano kimo mga nagatugod niya magamit kid ano ga uy sa trabaho problemado ikaw trip lang
6: oo pang pagkon man lang
4: pang basko. Doon yun yung pampabaskog.
6: Ito may ginaobra-obran sa mga... Huwag na lang. Kung na, medyo ano malaki. Tawag ka. So, kung... Kung huwag, huwag man ba yan. Kung ba lang? Kung ba gabi? Kung ba lang?
4: Ay, may mga paghinuso ka mga kanya, nagaginamit kating itay karang droga, harat
6: rin. Kung huwag matangroon ay, sandang gakuha na huwag matangroon, huwag matangga-usoy man na.
4: Imo, abin man ang paggamit ay huwag ito mag-usoy mong awas.
6: Huwag. Saan na, matanda sa akong kuhan niyang huwag.
4: Buhay ka nagagamit, mga pila yung edad ka to.
6: Ay.
4: Ha?
6: Dat, kuntong, oo, pero...
4: Bata ka pa, Bimana.
6: Bukon sa rin ito doon na tamba na... na doon dito lang ako na inilubra.
4: Pero pamalibaran mong gabaligya ka.
6: Oo, pa. Paano ano mga gabuo man ang gabaligya ako.
4: Pero waka, Bimana, sa'yo sin gabuoing mga ano nga ron, kaibahan, it supply droga nga ra. Sa'yo mo kung sisang nagabuo.
6: Ay, wak taruh ni tanda macam berpana, wak tengah naga.
4: Kiki gamit kaya tengah bimana, wak tengah saya konsisten naga binoo. Kaya ina tay pag ano, pag posas kimo kau tengah nagpagag. O kau mati kena nagsuko kaya bimana. Galing aling kaya kaina. Galing kaya kaina gaman to at balita ngaroon na kahapon kaya mati kaina.
6: Ah, may nagtatama ka ng mga po.
4: Imo nga, o nga tag-i-rent mo to sa Manila. Ikaw naga, abi na nagagamit, yung alaga, ga-maintenance. Pilang bilog yung nga? Sa Manila, tanan. Kaya ba nandang nanay? May mga asawa o man. Pero nagka-contact mata abi mana eh permi mata kamo nagatawagan. Officer sa Manila, Sanda. May mga nagatuon pa.
6: Tapos, may matabang.
4: Ang kasabi man ng mga kapamantaw, mong ang kapamilya ron, sa Raya nga live, anong gusto kong ipaabot?
7: Bibi.
4: Yung gusto kang bagon?
6: Tapin siya.
7: Buhar, Bibi.
8: Nasi perso 5.
6: Nga doon yan, pero sa totoo, watangga. Gausay ka
7: naman. Section 11 of Section 13.
6: Gausay ka rin. Nag-aagto at iya.
4: Sing mga unga.
7: Ang
4: gusto kang bagon?
6: Pagkita ka
7: ng
6: kung pat, ano ra uli, may pag-asa pang magbago ako.
4: Habang may buhay, may anong anitay.
6: Pangako.
4: May pagka-omgid. Pero wakat sa'yo, kung sinsan daga buo, it andang ginadaga iya.
6: Taroli, wa man yung mga ako na kanda karun da.
7: Section 5, yun, pre.
6: Nga.
4: Wag kagiting abig man akong gagamit ka mo, wag kagiting nababatian kung sinsan daga buo, supply nanda.
7: Butang
6: ito, ano? Okay, sige. Doon, Trump. Dahil siyang data, karoon lang may sahib.
4: Pero kung gagamit ka mo, abig, gaamot ka man, libre at aron, dagagat agin nanda. Ambag-ambag, abig, man ako magamutan.
6: Oo, pero wak ako ga, kung gandang abig, nabuo kita, makaroon, ha?
4: Kung... Saan tala taga-kusa?
6: Dali ba na? Huwag mata, lima ko na huwag mata.
7: Mga taga-iya, masaliso. Yung mga ano nga rong, yung nadtuya.
4: Ano mga abiyan ni mo, barkada?
6: Oo, mga taga. Iya man, ulo.
4: May mga gusto kang ipaabot sa mga gagamit, manyara, yung illegal nga droga.
6: Sanda o taro na eh, pero...
4: Ano, magbago ng sanda?
9: Ano ka na, sir, do pinaka-background gin, itry ka lang operation at paano gin na, sir, na-materialize?
10: May dayag gin nga agahon, ma'am, no? Dayag nga nino, makarang adlaw, kayo na nga mga alas 7.51, no? Makarang adlaw. Ay naghiwat kita, it's yung ka, anti-illegal drug by bust operation. Yes, sityo, gikod, barangay, poblasyon, Leso, Aklan. Nga nagresulta nga nino sa pagkadakop it daya nga ra nga aton nga suspect nga isayang nga ka SLI laborer naga istal sa duyon nga nasambit nga lugar araya nga aton nga subject hay mabuhay man yung ra nga gina surveillance before pa ako nagabot ya sa ano sa Leso hay din nga under surveillance man yung ganda imaw aging pasa man yung nikakon it apang naging buslan iya ag pati manit daya nga aton nga SDET nga team dahil daya mangyapon dro dati man nga ano ng mga composition.
9: Sige. So, sir, do mga recoveries pila nga sa shika nakararawa baka aga sa haga nga pila, sir?
10: Habakan daya imaw it sayang ka sa shay sa halaga nga 1,000 sa paghimo it rin nga search after it lawful arrest hay dugang pagid nga nakabuo kita kara it additional nga ano nga 3 sachets.
11: Sir, upon operation kay Ina, sir, no? Nag-aalin nung dahil na subject kay Ina, ka-team nyo na natigayon, no? Na naaktuhan yung tagit imaw sa pag-transact it ato ng pressure buyer, sir.
10: Raya nga rin, no? Hay, din nga ito sa liwanit anang nga ano nga bagay hay din nga nag ano pag-abot ka rayat aton nga ano nga pusher buyer hay tapos nagkaroon sa diet rin nga transaksyon diyon anang ani nga patigayon nga ging dawat ro daya nga ano nga ginasambitan nga illegal nga droga.
9: May mga anemora, sir, yun? Background sa kapareho nga raya nga pag-abag sa laser or pag-involve sa illegal nga droga?
10: Kaysa ka pang manday nga dahil newly identified nga name.
9: Alright. May mga pag, ano, sir, pagpang suko or may mga resistance, sabi nga natabo apayan nga pag declare doon, it ato niya police pusher buyer nga rahi sa kadrag by bust operation.
10: Awa man, naging
9: patawai
10: man doon, ato niya ginhiwat nga operation.
11: Sir, bali, ano gitaro specific na trabaho, ito yung subject, ano rin mo, pamilyado rin mo, sir, may mga unga imaw ra?
10: sunod na sa aton nga pag ano kay nahay ay mo rahay libre ragwa man yun dahil mo kay bahan nga ni. Dahil may mga trabaho man yun, pamilyado man yun siguro doon ng, ano, ng mga pamilya. Ah, nga.
9: So yung mga ginamboy mo kay ina no, ng mga ibahan na ako amat niya nag-session, nag-gamit ita illegal nga droga. So most probably, pwede man sandarahin ta sir no nga, or ano, sa layak rin mga ina-monitor man natin sa Yasala Zupendi.
10: Oo, ma'am no. Doon hay, atong pagid nga padayon man nga ginamonitor do aktibidades at doon nga rin nga mga nasambit nga suno sa aton nga ano nga confidential informant ay nagiging kaibahan na ito sa andang aron nga lugar nga nagahibat ito nga illegal nga aktibidades.
9: So sir, kumpirmado man makara no, rin matabiro pahayag man it subject person, wamati mo na kulong dati sa makaraman niya kaso. So sa pag ano ba man na sir, available plea bargaining program ng gobyerno, ano rin mga suundan ng karabasihan or mga grounds sabi man sa mga recovery sir ang nabuo ka na?
10: Araya siguro no, ay madetermine lang sa ano, sa
9: kompetensya. Pero mga basihan na ba na sir tayong program?
10: Doon ay atun pa nga studyuhan. Pero rin na bihay, depende ko ta sa atun nga korte kung maka-abili mo at doon nga plea bargaining agreement.
11: So you're saying nag-buurong exactly yung dekaroon nga subject at anang mga allegedly no, ginagamit or ginabaligya nga droga, sir?
10: Doon ay atun pagiti mo nga katanon man kung ano matang ikasugid, pero siyempre di man natin mo mapilit no? Nga ikasugid na nato mga bagay nga ron dahil ano mataron nga kinamatarong nga kung di man na naisugid.
11: Sir, sino nang ginabaligyan ka na sir?
10: Din nga nga ang mga taga yama lang man ang kapalas nga sa aton nga to nga ano nga confidential informant nga nagsugid nga ano nga kakaroon man it mga activity ito
9: sa mga recoveries nga sir, pilaro ang nakarang street
10: vac dahil based ito meron sa magiging actual dayon nga ano nga determination it aton nga after ba kung mga chemistry report yon pero aton nga standard nga drug price sa doon yun nga nasa siguro mga 6,800 to ano to 8,000.
9: Sa yes sir, sa Lezo, sa Banwat Lezo, ano ron ang mga record? May mga sa iba pa mga kaso, may mga record mo yes sir sa Lezo Ben.
10: Iwa man.
9: Sa barangay mo man.
10: Iwa man.
9: Okay.
11: Mulat buhay gali mo sir ninyo nga nang monitor abi ang nahadapan ang daya nga subject.
10: Umpisa nga pag-abot na ko niya no. Hay daya nga ra mga kibahan saging tao kakon nga ano nga mga report itaton nga SDET nga amon nga ginumpisa nga ginmonitor.
9: Sir, iya sa Banwat Lezo, kamo may mga particular, aside nato na may mga nationwide program para sa mga rayang nag-involve sa mga illegal nga droga, ginatawan niyo po chance nga magbago. Iya sa Lezo PNP, may mga dugang kita karoon yung programa, sir.
10: Aktibo man nga nito aton nga, no, nga local government unit no, sa pagtao it mga programa nga especially tag sa mga nagtaliwan nga dati nga mga ano nga programa sa aton nga mga surrenderers baga ay may mga programa aton karon nga LGU pati man aton nga PNP nga para sanday bali magbag-o ron.
9: Mm-hmm. Sir, surrendery ma or
10: mas day behind you identify.
9: Ah, newly identified.
11: Sir, sa imo nga pagpungko no bilang happy it aton karang Lezo Municipal Police Station, pero pilang beses yun ninyo raya nga nagpatigayon it by bus operation, sir?
10: Araya sir, ay kaysa ka pa yan.
9: Kaysa ka under.
10: Sa akon pa yan nga time.
9: So, maabot pa yung gina-monitor sir yung sa mga Lezo?
10: May mga gina-monitor pa man kita, pero sa makaroon ay kung hindi na natin pag i-devolve siguro, good nga maging successful doon nga magiging future nga maging anti-illegal drugs operations baga dahil mabulabog masandaran kung natin nga istoryahan niya gito mga do yung bagay.
11: Kaya nag sir, na-observe nato na ito sa area nga family, it daya nga subject, gusto nga magsugod ito, no? So, sa sige, ginapatigayan nung daya karoon nga operasyon nato, agama naman nung pag-inventory. Ano ro reason, abi ka to, sir, naman it hindi pwede mag-penetrate o kung magsugod ito ro kapamilya, given nga andaman mismo rong doyo karoon nga bagay nga kung sa isang hindi patigayo nung daya karoon ng operation, sir?
10: Ratunong aligar nga anang kapamilya, actually, wa matang nag-i-starig doon sa rin nga bagay. Pagabot na binanay, naka-cordon yung raton nga area. Do bilog nga operation, hay din nga witness man, ito aton nga elected official, ag aton nga representative from the media.
9: Alright. Sir, araya ka lang nga, ano sir, subject person naton sa inyong pag-monitor, nagagamit man imaw, sir.
10: Sa aton nga monitoring no hay imaw hay gagamit man da pero din hay depende ron sa magiging outcome pa ha.
11: Kanong kunuruan ang last na gamit, sir?
10: Wa ko pa imaw ha kota na kaina.
9: Pero sa monitoring abi ba sir na mo-monitor nato nya gigaban bago magsud sa trabaho nagagamit imaw.
10: Ay, yung mga specifics yun nga, parte sa pagsuod sa trabaho ay bakit nakangit ano pagit. Okay. Pero sa aton nga nga validation, monitoring man, sa aton nga mga gingamit nga confidential informant, ay imora ay gagamit man.
9: Okay. At the same time, haroon na kumpirmato ka baligya. Okay, sige.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Bullseye! Nagkaroon pagpahayag no, ni Police Major Tortoya. Dixiril, Tortoya, ita Liso Municipal Police Station mga
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kali tatlo ra, Kalibo, Boracay, aga Liso, rugin patigin nga drug by baso kahapon. Kahapon nga adlaw mga katropa. Okay, good morning anay kay GC Joseph Costan Buboy. Good morning, but thank you guys sa pag-hire.
1: Good morning!
0: Kay Johnny Jorpo, mayad kat ing mag mayad kat ing man na mag-istorya.
1: Good morning!
0: Ayun na nito, gaybahay kita.
1: Good morning!
0: Ni Bayag Latas Jory. Good morning ha! Ka nabata maruutok, suspect nga ron, hindi tapurkit naghiwalay sanda sa anang jowa, doon anang ubrahon sa anang sarili. Ay, kaabo-abong babayi. Doon niya giubrahon tanawa, nagbaho anang ha? Problema.
1: Good yun. Morning!
0: Yun, sige. Good morning. Dodds Walter Miral. Pod, good morning kita ha. Nag-monitor mga watching mga sa Il Diponso, Bulacan. Nagkapi-kapi kung gida makaroon ka rin agahon nagasag agali mo sa bahay.
1: Good
0: morning Dodds ha. Una kay Manang Linlin sa El Diponso, Bulacan. Good morning Joyce Alonsaga. Joyce, good morning. Kay Mama Marie Chris sa Polmonis, nagamonitor man makaroon nga agahon.
1: Good morning.
0: Kay Matit Torniani, good morning ha. Sa Tornia family na sa Ibahay, nakatutok makaroon nga agahon. Kay Jane Rintelio, good morning sa mga pumuit barangay si Rudo Banga. Kay Michael Villanueva Solina, good morning ma. Nagamonitor man makaroon nga agahon. Si Rod Salvador,
1: good morning.
0: Makaroon nga agahon. Sige, dayang porsyon matangara. Hatod na katon ita Santon Plus Gold. Sige mo, Santon Plus Gold. Kabuabo nga mga binipisyo nga mabuuraton karon nga gawas. Nagapabaskog man ra imaw itaton ka nga resistensya, no? Imaw ra ro nagapugong sa mga posibleng bagatian nga umigo sa aton karang nga gawas. Kasi ginapabaskog na ro aton nga enerhiya sa gawas ag aton nga resistensya. Ginalimpyuhan na pakararo gawas naton ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton nga tagipuson. Manggaranon imora mga katropa sa antioxidants sa ag nagaprotekta sa pagkasama dit aton nga cellula sa aton karang nga gawas. So kumpleto gid aron 100% herbal extract ro Santon Plus Golda. Kun wa kan ila gakaon it malunggay or ampalaya, aba una ug taron no, imnon mo ngang Santon Plus Gold. Babaka ra sa mga butika sa Mercury Drug nationwide available lang sa mga butika nationwide. Mga tapos ana ra ITS to health nga mga produkto no. So naron available gid aron ro Santon Plus Golda mga katropa. Pero oras na naton 7:49. Well, sa aton makaroon nga pagpangalaga. Dara, sambilog sa tawa naton anay dagan. Dayang sangka ginasugid nga rang tawo kon wanted gunda. Pero kabuabo ro ana karang habiktima. It pagpang scam. May mga aklanon karang mga nabiktima ay mao. Although aklanon man. Ro, raya nga ra nga suspek ka. Nga babayi mga no? Now, may isang ka biktima ro nagpaabot it anang istorya. Sang ka lalaki? Ha? Agraya ka nang gagayaki, hadali imaw. Haskam. It suspect nga babayi mga kapatid. Now, ano rin istorya? Sa rayang daywa, although bukon yang imaw ra, it ro biktima nga raro gagaki nga, imaw gang rong kaabkabo-abo sandara nga hadali gali. It daya ka nga babayi. Dahil may ginatawag ra nga romance scam. Mga kapatid. Ano ro romance scam nga ginatawag? Ha? Ag paano nag-abot sa punto nga hadali imaw? Now, rususpek nga ra mga katropa, ambag ko ni, may mga kaso kabuabo. May ana ginapangatubang makaroon nga 50 counts of qualified tip. Ha? Ruraya ka na nga babayi.

Nainlaba mga katrupa sa biktima nga gagaki. So ginatawag nga romance scam kasi gindali na dayon. So rubabayin nga ra, may ginapangatubang utara nga 50 counts of qualified theft. No? So pag inamba natin nga romance scam, pagpangloko nga kung sa siin nagpakuno-kuno, raya ka nga babayi nga may ana ka nga interes or nai-inlove imaw sa gagaki or sa mga biktima. Pero bukod at matuod nga ano, kasi scam gani, pagpanglukugang. Nga kunyari, na-inlove ka para mabuo muro pagsalig, mabuo muro emosyon, agkaulihi, pati kwarta ag personal nga mga impormasyon ana kara nga mabiktima mga katrupa. Ha? Makasugubo no kasi ro biktima aro suspect nga ra nga babayi is taga probinsya Itakla. Oh, nauranda kara nga pattern mga katrupa. Mapakilaga ra sanda online. Una sa Facebook or sa mga dating apps, abo nga mga dating apps, even Messenger, Instagram, TikTok, or ano pa nga mga social media platform, una sanda nagasugod. Ha? Agmadasig sanda. Makuhan eh. Madasig sanda nga maging sweet o romantiko sa anda karang mga kaistorya. Pirmi sanda nagachata. No, mga naga-provide it mga compliments agina pabatsyag it daya karang babayi nga espesyal. Ha? Ro mga biktima. So ro mga lalaki, oh, isin no malabiro man hindi magkuan. Kundi masabay ka gid lang. Ha? Nga nagapakita ka out interest nga na in love ka sa daya karang lalaki ay. Eh. Oh. Now, raya ka nga mga biktima, o raya ka nga suspect ka mga katropa, nag-aobra rasanda it mga piki nga mga identity. No? Pwede nga maggamit it mga picture nga mga gintakaw mananda. Or even mga piki nga mga pangagan. Ag, sari-saring istorya. No? Ag, ginapadayo mananda ka mga katropa, rong emotional attachment sa raya ka nga mga tao. Kunamat, mabutan doon ita sang Domingo, sang Bugan. Then after karon, di karon yun masugod do pagpangayo it kwarta mga kasi nabuo mo no pagsalig eh. Nabuo mo no emosyon, it imo karang agin biktima. Ag di karang masugod, rung mga emergency or mga problema nga kinahangan mo rung kwarta. Diba? So mabaho nga mga amount ro ginapangayo kasi may mga emergency, may uupirahan. O may problema nga mauron. Dun anda karon nga mga style. Nagapangayo unday kwarta or access sa mga bank transfer una e-wallet or ano pa una nga mga cryptocurrency nga ginatawag. Ha? Pati ro imong banking information buo nanda mga katawa. So maura ra gyud obra. Itigbanghod naton nga aklanon nga makaron ginausoy dahil saan ang 50 counts of qualified depa mga katrupa. Ha? Now, sinura? Rurayang babayi nga nagpangluko kaabura ng hadali nga mga lalaki. Ha? Ginpangbuan na itkwarta. Ginpangtakawan na pa mga katrupa kasi nagkarelasyon yung sanday. Pagka-relasyonan da, doon yun, may mga senaryo ng mga nagkaganabo. Oh, may mga pagpanakaw din nga nagkaganabo. Or iba karawa, matsa na nagkita at personal, pero nakatao, nakaprovide it, mabaho-baho nga mga amount. Ha? Ray ka nga mga naging biktima, mga katrup. No? So, mabaho nga red flag, ara. Wapa ka mo, nagkita it personal pero may matinding romantic relationship pa. Ha? Nga nagakaganabo kinyo nga daywa.

0: Ag after karon, mangayo undayon imaw it kwarta. Mga katrupa. So doyon. Now, may sambilog kita nga biktima kara mga katrupa. Eksklusibo nga ginpakikipag-angutan it. Ro istorya kun hamat na biktima imaw it daya kara nga babaye. Ag sinuro na sambit kara nga babaye. Taga iya sa aton. Taga Banwa it Baliti mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Ha? Nga makaron, may mga ginapangatubang nga kaso 50 counts of qualified theft mga katrupa. Now, biktima, nga gagaki, nag-istorya iya katon. Kung paano imaw na dali na biktima, na buwan, itdaya ka nga amount, ha? Ha? Hara makaroon, eksklusibo nga ginpakipagangutan ra, ha? Itiksepe, pamatian na to.
1: Exclusive. Bullseye! Bullseye!
2: Sir, pwedeng paki-ano-anay, sir? Paki-explain ka mo, or i-plaster anay, paano, ano ra, sir, na biktima man ikaw?
3: Biktima man yan, meron.
2: Mm-mm. Paano, sir? Paano?
3: Ano ko, brabe, karoon na, hindi na sindan, gananat, mga pikil ng papel.
2: Oo.
3: Ako sa ipawag, mag-uuyan, ganana. Siyempre, mag-uuyan, tigit ka na, eh.
2: Mm-mm.
3: Mapahulang, maano, pag-ikwarta ka na, matao.
2: Oo.
3: Eh, kaya mga napakita, imokin mo ng mga pictures.
2: Oo.
3: Hindi daw, bra, karon. Gusto niya mat-arorong. Abo man ka, ang inubra nga, taga, iya sa aklan niya, mag-uuyan, pag-ariya, sige daw, bra.
2: Ah, okay.
3: May iba pa karon niya, taga-Liso pa.
2: Pero mostly is mga taga-Aklan doon na biktima.
3: Oo, oh, abo, iya sa Aklan karon.
2: Ah, okay. Sir, pwedeng paki-ano anay? Kimo ang anay, no? Sa imong kaso, paano may mo nakilala? Paano anay kamong daywa nagkakilagahan?
3: Kilala ko malay mo rin online lang sa ano po, mga barkada nga asapasa it account.
2: Mm-mm. Tapos?
3: Eh, siyempre karoon tayo, nag-chat-chat.
2: Nagkakilala lang kapos. Ginalin dahil sa ginpasa-pasang account?
3: Para mauro na doon. Sa mga, nabubuo mo mga account sa iyong mga kakilala.
2: Medyo gina-refer.
3: Ano, makaro yun. Sabi, gatalik ka man ay. Gatalik ka man ay taga. Iyama lang sa aton, sa plan.
2: Oo. So meaning, inyong conversation is aklanon?
3: Oo, ron, inaklan ka ron.
2: Pero makarahisiin ko no, imaw?
3: Then, sir, do, what, imo, ginasugin yung saktong address.
2: Oo.
3: Kapag ka nang gawusoy mo ka ron, kabaabong gawusoy ka na, pero huwag imo, ginasugin yung address.
2: Yung
3: saktong dahil siguro ga pinanago imaw.
2: Oo, oo. Dali yang. Balikan anay naton sir no. Pagdatong makano ka mong daywa nagka kilaga gid ang daywa.
3: Mga around April yun siguro na dayang dagon.
2: Ah, dayang dagon man. So bangod sa refer macha kilaga sa kilaga, nagkakilagan ka mo sa social media sa Facebook.
3: Oh.
2: Tapos, mga pilang maunumat buhay inyong pag-istorya anay bago imaw nag-attempt abiman ng aron para saan ang modus nga nagpakitluoy, sir?
3: Mga 1 month lang. Eh, siyempre, medyo na ano mo ikaw, nauga-ugan yun yung buot man.
2: Mm-mm.
3: Eh, pero may nag-atawa, video call.
2: Bali alinda sir, doon nga inyong status nga daywa ano?
3: Sa makaragi, ubra na akong rubyo para may gatasan siguro imaw.
2: Dato nga tong April, kilagahan na yun abi ka mo no, tapos nag-abot ka mo sa punto nga naging mag-partner ka mo.
3: So, makaragi nga
2: tapos,